0: dili kay dili man na ang anak niya ang so husband man na. So dili na mao ang obligation sa pagka mother. So sa mga mothers yun, Mother's Day mga igala, pato pagatog yung mga inahan. Para na lang wailalis mga igala, ganun man din yung mother na itong tanan mga iso. Mother na lang. Basta kay nagpasuso ka, mother ka na. Ikaw, kanilang naglantaw ka ron. Ikaw, lingi-lingi mga pangutan na imong kaugalingon. Dalaga man ko, sir, ganun mang mother ma ko. Na, nagsuso, di ba? Kaya kung nainisuso, mother ka na. So, kagmuuyon mo na. Kagmuuyon mo. Na kung nanay mo suso, mother na. Ambot lang, basta kaya mo na itubag. Managod na. Ay pa, kaya na si Kakipipe Jonathan. Ito ng dalikyatan, may gala. K5 Jonathan Sabadal, EK5 mo!
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 datan ato sa kaso imbis kay magsaulog na ang Mother's Day kagahapong adlaw kun diin na subo wa pamundungon itong adlaw nga Sabado adunay nakabsan sa kinabuhi man ang kini nga usa ka magtutudlo nga giingong nakabsan Christmas iyang kinabuhi tantegeng sunog ya mismo diha sa ilang panimalay bandagi mo na banang oras mga alas dos kapin gukulang sa kapunon dito mismo sa may kambalinguan Misamis Oriental particular na sa barangay Lapinig yung ikabutyag ang kining nga magkutulo na ilas pangalas si Langga Abaw 40 anis kapin ang pangineron o residente diha mismo sa may barangay Lapinig o gausa kinika magtutudlo sa may Balinguan Center School. Sa kagutlo kay pa matu akay pa ba tin bisk akay pa ba natan ikabutyag nga grabe matud pa ang pagmahay karon oh gibati usab sa kining mga kabanay og pagmahay usab sa kining mga silingan gumikan na matud pagkipad natan kay wala dayon maapula ang kalayo dali man sa mga hugon-hugon nga storya ato nabati ipagdatan sa mga residente usab kanabuhi sa mga lugar. Kini matod pa nito mong nasunog kay Paiba Natan, kining dunay mga lain-lain ang gulo ang mga istorya, ikan bi mismo sa kining asoys, mga silingan sa itabo, kundi napipila mingon nga nakagawa sa untang biktima, paoban ang iyang mga anak, apan mibalik kini, aron mukha o magamit.
0: Pastilan.
2: Apan na doon na po yung magingon ng mga silingan, wala agad nila makita nga nakagawas ang inuhan, umigtuho silang nalukong kini, sulod palang daan sa ilang palimay, sa dihang nagsugod ang kalayo. Naluwas ang duha ka mga minor edad nga anak sa biktima apan nakaangkon kini sila og mga samad o gapaso sa ilang nagkanyang partis kalawasan galiman kama panahon na yata mong gitakatangan kini akong gitambalan kini diyan mismo sa may Balinguan sa balay tambalanan o kining na magtutudlo kipanatan nakaplagan kini sulod mismo sa iyahang CR posible kipanatan ituuhan sa itong taga-Bureau of Protection dito mismo sa may Balinguan nga kining kineskutang magtutulok kay Pablotan nagasulay pa kini og kuhag tubig kay nakita man nga dunay sulod tubig sa kining kuan kay Pablotan balde pero wala kay gubikan kay ang ilahang CR na agos sulod gabahin sa ilahang panimalay og na ang ilahang magong balay ni kay Pablotan gama ni siya sa sagol-gag concrete o light materials kundi in ang ilahang sala ni ini ikabuti dito nagsugod matod pa ang pag-ulbos kalayo. Lituhan usab kay Pagbatan gumika posible nga dunay gasol nga hungaw ug may buto gumikan kay ilang panimalay ani. Do na may kanit pa sliding door kay Pagbatan o sliding window nga ni buto man kay Pagbatan ato sa natigayong nga sunog. So mura gituhan nga mooy tinungdan apan bisan pa man ni ana ang Bureau of Protection from Balinguan karong panahon na gisusi pagyod gihapon nila kung kunsa gyud tinuod ang hinungdan nganong dali man nga may kuyanap ang kalayo sa pag sunog sa maong nga panimalay. Diin ato sa mga panahon na kita datan ang ihang bana ang giingon sa mga silingan nagtrabaho matod pa sa bagatan o gas adlaw Sabado kini nabilin matod pa ang kaning mga minoridad o kani ang asawa gyud gyud pagatan mo na nga wala gyud ayon matabang gumikan kay medyo distansya kung nabatod pa ang taga-Bureau of Protection. Grasi ka na, sa doon nakuha ang informasyon. Bisan pa man, walay traffic matod pa sa Balinguan. Apan na gumikan kay medyo distansya from highway kay Pagnatan, tanong makita sa video, ang ilang Balimalay, sunod nun siya, pero from highway gapon siya kay Pagnatan. Pero malagi, pag-abot sa mga taga Bureau of Fire Protection, totally damaged na yun ang maong panimalay o nakaplagan na rin na nangsigda ako na wala na kinabuhit ang iskutang magkutudlo kaman kini apil na nasunog itong adlong sa Madoki 5 na tan.
0: Ay, si pagkaluoy sa din taon. So, doa ka version na igilantaan eh, nga nang wala na ginakagawas o niya na iusap po dito nga nakagawas siya pero naigibalikan sa sulod.
2: Yes, sinod kay 5 na tan.
0: Pastilan in town sa no pila yung mga anak na bilin ani ni Ma'am K5 Jonathan.
2: Ang bilin ang mga anak ni K5 Jonathan at atol sa baong pagkasunog duha ra gid daton pa kinabuhos mga minor di edad pa.
0: Oh, I mean duha gid iyang anak na bilin na kuan ba unsay tawag ana na kuan kana bang na ilo unsay tawag ana mao sakto ba? Kay ila
2: ana ilo K5 Jonathan.
0: Oh, kay nabay ko lain pon nga ilo nga dili pod ilo na lain man ang ilo pod no. Na ilo ana.
2: Yes,
0: eh, lain man dito kan ang pag-addiction day atong isa ang diction ilo man dito no kana na ilo. Oh, I see.
2: Na ilo kay Pernatan or kanawag ag inahan ba?
0: Kanawag tag ang
2: inahan. Sayo sila na ilo kay Pernatan. Ang biktima kay Pernatan nga si Ma'am Langga Abaw. Giila kani usa ka dedikadong magtutulo sa Bulacan Central School. Wala na matutok kini makagawas sa ilang panimas barangay Pinig tadihang iulbo ng kalayo samtang ang tanan matapos kay Pernatan. Labi na yung nanawa ka bang tayo good? Labi na nga kalit-kalit ba ito pa ang pag sugod sa kalayo?
0: Mm-hmm.
2: So, sa kagut magkibagatan, unta, pagkaugma na, celebration, sa kanyang Mother's Day, sa kanyang gitawag na ito, ang inahan na good, ilan ang tahanan?
0: Yes, dino.
2: Na pulihan good kay Pernatan, no? Sa pagluha, pagbako sa kanyang anak.
0: Aasa man ang banaan eh. Unsa mo, maestro sa?
2: Sa report, kita ba ito nakuha informasyon, nagtrabaho, matagpa.
0: Dili maestro, dili maestro kay usually kin maestro, say pud may.
2: Dili
0: maestro yang kwan, oh, dili
2: dili. Oh. Dili oh. So, muna karon wa panahon na ang mga bata pa kibira na apan sa luwas naman sa Bukoy Kemtang, pero napas balat ang lanan human kini naka angkon lagi og mga minor injury sa paso sa man sa inang lawas. Posible kini kitabdatan atos pagbusikat sulod sa balay kay posible gituihan gasol kini nga ulbo kay pagbatan kay dali man matud pa ni kalit ang kwan ng kalayo. Unya dahil po kani siya napalong kay Pernatan.
0: Mm-hmm.
2: Bumikan kay ang ilang balay, dili po kayo nga tapad-tapad sa mga silingan, unya ilahar yun po mismo kay Pernatan ang nasunog, o nakurot pala mga silingan lagi nga, kahit nga panghitabo, may kulbo ang kalayo, may sunog. Ang ikalkulbaan na ni kay Pernatan, kung kani mga biktima ng mga bata, na sa kwarto ba karon, or sa karabitan din siya makagawas. Kaya ang mga bata, eh, kay Pernatan, sa ito nagkuha ang impormasyon, naarap po siya datenda po sa gawas sa pilang panimalay kay Pernatan doon sa sala nagdula-dula.
0: Mm-hmm.
2: So ang inahan ni mismo nga sa sulod siya gud mismo kay Pernatan ang namatay gud human na posible na sa pocket ba ni Kiron or ubikad ka na sa CR kay Pernatan wala siya si gawasanan o dito gud ang last option human sa kaning nakita na grabe niyang kalayo kay Pernatan nga so posible nga kaning kamot pa kini nga ihang maapula kay Pernatan. Ako madam ba to kinabatan sa gad ra baning kita gyud sa paglawas sa katawo dapit sa CR gyud kinabatan kung atong iagi sa may barangay kanamanan CR mo gyapon to pagapon nga ba atong iaging adlong Sabado ang ini matutulo CR gyapon siya nakita kita kinabatan.
0: Mhm. Pastilan you know mo lagi na gingon kapag adunay mga sunog ina lang na mga balik-balikon na nagbalik no kun na lang gan abang kun na lang gyud K5 Jonathan. Imo na lang yung kaugalingon ang imong luwason kay kung imo laging hunahunaon mas importante kinabuhi kaysa butang.
2: Yes, tinuod kay Pernatan. Mga bata karon nga sa ilang lingog ng edad kay Pernatan imbis ka nagsaulog tag Mother's Day gidapon wala na ilang inahan nga magbakos kanila.
0: Still ano so, ba yan? Mafeel ba yan animo? Mafeel ba yan animo? Lahi ra ba ginang naay inahan na ka K5 Jonathan?
2: Yes, tinuod kay Pernatan. Kailan ni nani ba sayo pa kanya nga ilo? Nawat ang inahan ang maong mga minor edad o kani po kipa natan nagsilbing trauma ang ilang nagian ilabi na gawas ng matay ang mama atong sa pagkasunog ang naarsab sila kipa natan hangtod matigulang sila dalong-dalong nila ang maong kaagi na ang na agian kipa natan ilabi na ang pagkasunog sa ilang panimalay sa dihang bata pa sila kipa natan. So posible sa nga yandergo pa ni sila o kansang bis na bungde ilabi na nga traumatic pa rin sila karong mga panahon na kipa natan ng mga bata labi na nga ang edad pa kay Pabatan na para sa wala pa gini sila maabot mga 10 anyos kay Pabatan o napas mga 7 o nga 8 kay Pabatan kaning mga bata kay Pabatan ng mga minor edad. Oo. So karon ang BIP sa Balingwan Fire Station ilapag yung pag-isulsi kay Bungutan Unsay, tinood yun. Hinungdan sa kining pag-ulbos kalayo diya mismo sa may Balingwan Misamis Oriental kay Pagnatan.
0: Nice.
2: Bantang nga nagpaybang natang sa gabi o protection kay Pagnatan nga tungod sa init na panahon o sumunod sa sagat o sa mga insidente sa sunog lamang sa Misamis Oriental lakit o sa dagbayang sa Cagayan de Oro galiman lakit o sa gipaybang nunang kipaybitan kini mga sakyanan na panigamaniho labi na motor katong iugdaw diyan sa may Corrales o kaganyan kadlawon kay Pagnatan atong nakot hindi ako sa itong kining sa ka Pangilban nga nagsigastigag yun. Muna nga.
0: Naputol ang signal gikan ni Kaki 5 Jonathan. Pastilan, maigala. Mga nagingon, naging maigson nga. Kini nga disgust yan. Di magin magsaba. But it can be prevented, mga igala. Sa tumang pag-amping lang yun. No? Labi na mga igson. O kanabang inani na isunog. Ay nagyug attempt nga musul pagbalik. Na kay kuhaon, etc. Ay na lang yun. Kay delikado. Time pa na amay ning ubo. ikaw to, Kaki 5 Jonathan?
2: Yes, kay Pagnatan, nawa agin
0: na. Excuse me po lang, excuse me po lang. Ano mo gano'y maginagapin nga
2: na. Excuse me po. Kay Pagnatan, pagkapalong, timing at siwa, pero at least lugar.
0: Morang naigo na ka sa ulan-ulan, init-init ba, no? Kay mora ba ni magkasipon ka ng ulan-init?
2: Yes, kay Pagnatan, kaganina naman good, ay kagahapon, init kayo niya pagkagabi, medyo ulan-ulan. Ganyan kadlaon, ulan-ulan nung tukipag natan. Pagpahingon ako, medyo ulan-ulan doon siya, pero...
0: Ay, ako doon ako, dili madigin na. May hinungdan nga nung gisipon-sipon ka. Na, ba kay gida nga cake gahapon?
3: Ay,
0: asa naman na itong cake ni Muli Ay? Ay, hinungdan siguro sa sipon. Kay, na, ba kanta nga, what you could get when you kiss a girl, pneumonia, ba? Makasipon din na mag-kiss ka.
2: Yun na pa.
0: Yun na pa. Natagda na taanin nila Ricky Mani.
2: Mito, kipabinatan. Kini ba ito pang mga sunog kipabinatan? Muna nga itong mga nagabiro pa protection na pahigayan po na sila o kanib itong simpusyon sa matagyatungaan o katang doon na matatay mag establishment nga ma-request kipabinatan laminakan kung sa angay buha ito panahon sa sunog kipabinatan. Muna yun na ni listen learn kipabinatan kung doon na mga sunog ginagmay sa sunog panimalay o di naging makaya gawas na lang gigipag natan. Gawas kung medyo maapula pa makaya pag yun, nga dili pag yun matabang pa o palong pwede pa, pero gina lang kipag natan nga dako naging sunog musibat na lang kipag natan, mas importante kinabuhi kipag natan, kaya ang kamtangan pwede pa man mabalik, but wala rewind sa kinabuhi, matod ba kipag natan.
0: Ay, so, kakipay ba Jonathan? No, nakabantay ba ka na ba'y record katong nag-viral karon diya sa Sukmit ng mga kabataan sa may gugo nagbinatuhay?
2: Yes, sa kipip na ito, nakuha itong informasyon na nakaroon kayo pamatan. But, based on the report, nakuha na ito sa Tigikugan Police Station. Na undang na po itong kipip na ito, but wala alagay ko ang gamitan ko, may nag-complain po. So,
0: mga bata man sa dinong involved. But, kuhaan man doon din, no? Kanabang pagtulunan nga, morabaga, nagkagabi man ni mga kabataan nga naglatagaw-latagaw. Remember, katong naligsan, di ba? Karoon na po, mga bata, kaya po na-involve. It's time siguro nga mga ginikanan na siguro pang patawag ani nga ipapuyo ng mga bata. Di na sige palatagaw-latagaw, bisag asa.
2: Actually, K-5 na tan, sa tanabantayan, usually pag yun ay mga bayal akademitong recidivist na balik na yung mga bata nga gakadakpan sa kurpyo, ginikanan man yun ang K-5 na natang ikulang atensyon, galiman. Nag-ingon, ito nga, o ang kanil man yun pag ipatawag ang ginikanan, sila may mag-community service, dili man yun mga bata noon. Agali man, K-5 na tan, dito sa pipilag ng mga barangay sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, inabuhat ka na, dito sa nagkailang barangay, labi na dito sa Barangay Bugo, Perto, Agusan, o dali pa yung sentrobahin sa Cagayan de Oro. Kaya naman, dakpan dito ang mga bata, kaya pamata nga balik-balik na.
0: Oo.
2: Nga, mag-community service, dili ang bata, katura bang mga inahan yung kipamnatan?
0: Yan nga naman yung mga balik-balik, mag-yapon.
2: O lagi kipamnatan, doon natin na ilana nga ano bang nahitabo ng kipamnatan. Panahon daw kunos gabi eh, samtang may nanok na mga inahan,
0: sa
2: ginikanan, mo'y pagsisibat ang mga bata noong kipamnatan.
0: Mauna.
2: Oo. Pero mo lagi, karon nga panahon kay Pamnatan.
0: So maliho na lang na, imutang na lang na sila dito sa DSWD, isa kasi man na, total, di man na sila prisohon, di isolate man na, para i-seminar ng mga bata.
2: Kaya sinod kay Pamnatan, muna na itabo, gali, itong, di na itong i-mention, dahil sa may barangay, Gusa, taong kay pila ka mga bulan ato gyud higala diretso kan nan pod kay pamatan ko asa pa tagakaon.
0: Nga, asa mo dai kagakaon?
2: Oo. Yahan kami sa nakan lagi, nagkurpihan. Nadalahay natod pa. Utanan ako nganong di man ma kan ang papa busy kay nang tanod, ang mama pod kay busy pod nagkadtog ka rin diri kay nagluto. So, ano lang kay pagbatan iya hang nagdigad, dili gyud mabantayan, masibat man gyud. Mori pa kay pamatan lagi nga kaniadtong panahon, bata pa ko, anak ako grabe man. Di man kayo nga ako nabunal, ako nang kanang dili ko paboran papabunal sige kay kan. Nang bunal lang gyud mga disiplinahon kay pamatan. Pero karon higpit kay balaod kay pamatan.
0: Mao gani.
2: Imong pit kan kami bata, wala 7016 na ka.
0: Mo na sobrahan na sobrahan ba ang protection mo nang usahay ang magidikan na himong inutil ngadto sila mga anak. Kay na magi mga bata labi na karon mga bata. Gahin na yung gig ulo, no? Dili madag istorya kay lang nga istoryahan lang kanang giingon sa although sa psychology lagi kanang kinhanglan daw na inana istoryahon lang. But sometimes you need to feel the pain in order to understand nga kini sayop kay usahay di magkasakit di ba ko mahigugma ka masakitan ka di magkamalern tananga ay di di basta-basta ihatag ang gugma kay sakit di ay kay di ka maka feel og pain di ka maka realize nga kini usa ka sayop sakto ba ka kay Jonathan na nasakitan na ba kas gugma
2: kumarumduman ato kay Jonathan sa ano mga panahon. Ako, sa inyo pa, masipit, may you can add to sa inyong mga, sa inyong tado, sa inyong level.
0: Ay, banhag! Ato na lang ang sikito niya! Pero lang ko naman, ipo ra, ayun, apil ako! Ipo ra nga istorya!
2: Sa ako nagkita na pa, na by
0: sa imo nga panahon! Ayaw ko, apila! Sige, sige, okay.
2: Ang mga magtutudlo, ginahan ko yung kunyad to. Kaya ngayon sa terror, ipa-squat sa eskulahan.
0: Tinood.
2: Ka na kipag natan, dagan kinaka-learn ana sa mga nutudto karon gamay na kay maestra nga hinabi kitatan karon siga na lang daw taman sa mata wa na gyud labaya og chok kay pagatan kay nato labay kag chok eraser ug magtabi na sa likod karon adto kag eskwelahan kay pagatan kamulong diska sa maestra ang resgunod sa likod sige tabi wa gyud na minas maestra.
0: Ako kag ako pay na maestro karon mo bitaw wasil ko gi maestro kay ko ako na maestro. Eh, nagmagpabadlo nga bata, di na magkakabunas bata, ipadawag na akong inahan. Patuwaron akong inahan mo akong budalan. Di mo na child abuse kay inahan naman na yung gibunalan. O, di asa may violation 76. O, pakito ng bata, o. Pakito ng mong bata dito, pakito ng mong bata, o. Sama, gusto ka, bunalan ako yung mama. Pag-abigin na tayo. O.
2: Muna gi-stop na tan nga murag karon nga panahon na ato lagi pagutana na unsa may kuan gyud ana labi na sa school han kay pam natan kay ang mga bata supposed to be o di mabadlong sa ginikanan na may mga bata kay pam natan nga bisan to ay lang mga ginikanan involved sa mga illegal but gumikan kay eskwela ilang mga anak naka-learn sa eskwelahan og maayo kay pam natan nadala ko nila sa lampag dako. Pero do na po ginikanan nga gumikan kay ilang mga attitude lagi, born criminals kay pagkatan.
0: Born criminals! Kuya, huwag na lagi di inala. Ako, I believe nga wala mag-i-siguro naging pagkatao nga kanabang criminal na daan, nga ng born criminals. Ako, I beg to disagree, ana, kay ako nagtuo ang Ginoo, nagbuhat na itong matarong yun. Kita na yung nagbuhat pagkamadaw. Takan, no? Sige lang, kailan lain man tayo palantaw, nag-i-siguro, born to be criminal. Kaya, yun ang imuha ba? Sina basta-basta.
2: Oh. Yay, pagkatao yun kay pagnatan nga mamahimong kriminal na yung nalang kay pagnatan. Pero mo lagi, kung saan mag-yun kay pagnatan nga, kung unsa ang imong nas palibot sa imong community or sa inyong panimalay, mo po na imong madala pagkada ko. Pero mo gaya na kay pagnatan nga, hindi po, parang kung saan sa kapamilya, yeah. Sa isa ka bulig nga, kung ano yun ay buang-buang.
0: Oh.
2: Sa isa ka bulig nga lubi, doon na mag-yun ay kiningon nga buang kay pagnatan. Kung sa isa pag kapamilya, doon ay medyo buutan ka ayos nga tanan, doon na po yun may salbahison kay pagnatan.
0: Tinood. Depende na na po nimo pag-iya, depende na na nimo sa environment ba nga nindot ang iyang pagpadako kay sa, di ba naman po sure kay genetics na kay naka sa mga kagnars, no? Nars, ba? Moto? Okay, na genetics. Genetics, man, God, is ang genes 50% o niya ang environment 50%. So but pasod mag-uban yun ang duha pag mold sa usa ka bata. So kung ang bata nagpuyo sa malinawon ditong pamilya, maayo ang pagpadako sa pamilya, then bisan pag ang iyang genes na ipagkaisugon dito na ipagka kuan ba kana bang hot kay nga kuan man na kanang genetics ba yan, hormones ba na, feelings ba yan gyapon na nato, mga gitawagon na nato dito nga mga kinaiya ba nga nasa atong genes. Pero kung maayo ang environment, madadaan na po na siya.
2: Yes, Senor Kipab Natan. Pero mo lagi na, Kipab Natan, na iuban gani, bisan pag naka-skulag seminaryo, Kipab Natan, pag-abot ni pag-awas ni mo, mapapatay ka man.
0: Tingala na lang kagay kang seminaryo, pag-awas ito, yun ano, pag-kubalan, man kang umasay mo, ay, seminaryo! Tinood ka na, tinood ba na? Net, ang utahan na lang ko, bakit na mong unadunggan ko nung mga seminaryan, kubalon ko nung mga kamot. Ah, ito, nangutan na, rasag ko ako. Nadunggan naman ako may, nangutan na ta. Oh.
2: Possible yung kita bukan?
0: Ah, possible na. Matakita, gipod. Matakita nga, kubalan ba? Basta mo na, ingon nila. Basig, kuan man ko dito, disiplinado, maguna na sila, magtrabaho, man ang usay kubalan, siguro kamot. No? Sige na ito, mag.
2: No, tinawag, kipag natang sa ako lang, ipang kubalan. Pag pinakli sa kuan, Biblia.
0: Ah, tinawag, siguro, balina mo. Tumutuos sa kuan, ano mo, okay sa nga rason na. Logical po.
2: Oo. Oh. Eh, sige na mo, kuan, kipag natan, pila ba na ka, kuan? Murap ko na ispila glow ba, ana? Mm. Oh, di ba, na ispila man yung glow, kipag natan? Mm. Pila man na ka...
0: Huwag man nakubali akong mala na gyo. Huwag man nakubali.
2: Siguro, na, kuan, na gyan na ka ng genetic na po na nimo nga di yung kubalon.
0: Ah, mode. Di nagwantis man pugo nagahawid og libro, nagwantis ba na para dili makubalan. Ana na. Oh, asi balikan ta lang, balikan ta lang ka kaki five Jonathan Gaya. Ato sa ba, Lutson, mga importante pa nindom sa anda yang.
2: Yes, kay Pabatan. Sa tubo balik, atong lima ka buok na nadakpan sa Dagbay Basperison. Aktwa nagpatsisyon kay Pabatan. Kaya sa balita, ito gara po sa Kikes, pabalitiktibong tambal, batok, diabetes, kinisang ekipa, binatan sa banal para sa kampiyon sa balita, servisyong publiko, galingawan, snack pa yan, sa Kagendi Oro,
1: 89.3 K5 News FM.
0: Balikan ta si Kaki 5 Jonathan sa banal, maigalas dugang report sa mga komprehensibong report, maigalas pang hitabos palibot. Human na mas importante, pahinomdong.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, Mag-Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: I Dare Go.
10: Bilang isang working mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa bahay, sa lahat. Kaya nung napagod na talagang mata ko, naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, natuklasan ko ang I Care Gold at I Care Drops. Hindi lang siya pampalinaw, kundi protection din araw-araw. Ngayon, mas ganado akong kumilos dahil kampante akong inaalagaan ang paningin ko.
9: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract.
11: mabibili sa mga butika.
12: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
13: Libre?
12: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ravil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
14: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
15: 66th Palarong Pabansa.
14: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Padayon tamay galad sa itong maraguman sa Foro de los Pueblos. At oras mga igsoon, alas 8.30 na sa Kabuntagon. May dami mga igalay, stand by. Anong taw-taw, dadun ako'y pangutana ha. O sari ni ka pangutana. Days mga gabon sa itong tulumanon itong pangutana mga igala. O niya, ang makatubag. Mo'y ma-appeal mga igsoon sa itong pag-raffle, electronic raffle ni K5 Irene. Kaya mo maningi pang lista na. Among ipang lista. Pero kung ang nakatubag, o sa duha na dito, may gala, di automatic na mo. Inyo na dayon ni may gala, free load na itong duha mga igsoon. Dari sa Foro de los Pueblos. Huwag manasad ka, adlaw-adlaw man eh. Pero dito na punta sa 11 Mbps. Huwag mahal. Dito na sad ta. Inyong buhaton lang, kita naon man na mo. Nakashare, nagalikes ba? I-share, i-like sana ninyo mga igsoon. Kung nagka-share likes mo, appeal mo mga igala. Kung kamo'y nakatubag, hindi na rapulon. Automatic na kung kamurag dito'y correct mga igala. So, diya, para maka-chat mo. Ang atong pangutan na mga igala, karong adlaw ha, sa Foro de los Pueblos. Eh, kung namina mo, makatubagin mo. Kung nananaw mo, nag-view mo, makatubagin mo sa iyo nagigayo. Kinsa ba itong interview ganina mga igala? About sa impeachment complaint. Sa ngalan lang, apelido lang, wala problema. Basta kay matubag lang ninyo. Kinsa man ang atong interview, there is sa Foro de los Pueblos. Okay, chat lang na ninyo diya. Basta naka-share na mo, naka-like, so wala problema. Appeal na din mo sa atong libreng load mga igala. There is sa Foro de los Pueblos. So ang pangutan na, kinsa man ang interview, there is sa Foro de los Pueblos. Ganina mga igsoon about sa impeachment complaint. Dili ang nag-report ha. Ang interview. Sige, i-chat na nga. Okay lang, ngalan o apelido, okay lang. Ang gusto na ko may gala, malingaw gitang tanan. Ama na'y matagan din may gala sa itong libreng load. Ginag may pro pahalipay para sa mga kaki 5 na ito nga nag-follow. Ganun na'y nag-share, nag-like. Sa tuluman noon diri sa Key 5 News FM, Cagayan Duro. Ginag may pero kinasing-kasing, gikan yun na sa mong kasing-kasing mga higalang among pahalipay ganinyo.
13: Foro de los Pueblos.
0: By the way,
13: Foro de los Pueblos.
0: Ngadto na sa itong mga suking tigpaminaw. Ibaba mo may galang ang labing maayong proteksyon para sa inyong kidney. At gini mo raba na kasagaran karo may galang sakit-sakit pag magkaedad ka na. Kaya ba nga problema sa kidney? Ay bato dito may gala, bato sa kidney, lisod kagihi, sakit kayo. O di ba ka may gala, worse come to worse ka na yun may gala, mag-dialysis na ka, kay failure na imong kidney. Ayaw pa abuta mga egsoon nga muabot sa inanang nga sitwasyon na imong kidney. At the same time, kung naaga ni may gala, at least maprotektahan sa niya mga egsoon. Kini bang kidney mga igala usay ang hinungdan sa pagkadaot nini ang giingon ta may galang taas kayo nga blood sugar. Mao ginay magkadaot sa imong kidney. Mao na hinungdan mga igala, mao nang kong diabetesion ka usay magka kidney failure ka kadugayan mga igala kung grabe na gyud kataas sa imong blood sugar. Mao na mga igala nga para sa mga igsoon maprotektahan ang atong kidney. Importante ang DTX 500. Ang DTX 500, may gala, importante kayo na, protection. Tungod kaya, nani siya mga sanggap, may gala, mga properties na maka-regulate dito, may gala, sa itong blood sugar. Kung regulate, mga gala, meaning normal atong blood sugar, why problema ang atong kidney na mga gala? Kung nag-ayaw yun, pabuta ninyo, may son, nga mag-uba atong kidney. Mag-DTX 500 na ta. Para kontrolado atong blood sugar, kontrolado at protektado sa ng atong kidney dito, mga gala. Epektibo kayo ang DTX 500 pangontras diabetes. Og proteksyon sa atong kidney tungod mga igala sa blood sugar. 2 to 3 times a day lang mga igala, okay na kayo na. Nga, sagulan na exercise, natural yun na mga igala, part yun na sa atong health to life, ang ingon na exercise. DTX 500 plus exercise, bye-bye diabetes, yung ganun na mga igala. Again, mapalit ang DTX 500. Kaya mga igala sa atong Clinica de Alternativo, Medicine and Wellness Center sa may Agora Public Market. Doon yun may gala sa Balingasag Terminal o sa Hasan Terminal. Nadia, ang atong Clinica de Alternativo. Ito lang palita para sigurado may gala ng original. Ang gadili pick ang mapalit ninyong DTX 500. Hindi ang mga gala ay testimonya sa mga naggamit yun sa DTX 500.
13: DTX 500.
18: Sir, good morning. Unsa tong kumpleto ngalan?
19: Idi Bun.
18: Pila edad?
19: 40 city.
18: Taga-asa man ka?
19: Nasarit.
18: Kinsa may gagamit sa mga product ipalit karon?
19: Mama.
18: Gagamit ko ka? Sa mga produkto gipalit mas klinika di alternatibo?
19: DTX 500. Okay.
18: Nanang unsa ka nito? Unsa may mga balatihan sa mong mama o ikaw? Naka-decide baka mo gamit ani?
19: Wala lang. Wala pang... Anong siya? Ang maintenance lang.
18: Maintenance? Ikaw, kana mo inom ka? Unsa may unang balatian nga baka decide ka mainom ka?
19: Yeah, po. Baka ang dami lawat na gaan.
18: Kana mo inom ka ni, o abtik yung lawas?
19: Hindi mo gaan po.
18: Magaan yun. So, unsa may mong kagat sa tumakaiksunan ka nang wala pa kasulay?
19: Pamalit po mag-detect kay agi di mga kayuan sa itong lawas.
18: Salamat kay sila.
13: DTX 500. Mabali sa mga butika.

0: DTX 500 ayo kalimtigyon mga Ison. So balikon ko mga igala ha. DTX 500 para sa ligon ato mga igala, depensa sa lawas, batok sa diabetes o pagprotekta sa atong kidney. At oras mga igala, alas 8:37 na. Posibleon ko ang atong pangutana girl mga igala para sa libre nga load ninyo. Kinsaman mga igala ang atong gi-interview dere sa Foro de los Pueblos. May tungod sa impeachment. Ngalan lang. Okay na. Apilido lang. Okay na. Kumawaragin na mga Ikson. May diri hapon sa kwan. Di ay nitubag. Diri may gala sa... Okay, salamat niya. Ilisa lang ng iyong number. Okay, okay. Diri mga Ikson ha. Sa itong... sa digital. Kung why magkatubag mga gala din na. Daghan po naman dito mga Ikson sa itong text line. So, share, likes and follow lang din mga Ikson. Para maigal lang mag-appeal. Ang question, maura gini kay karong 45, 845. Ato na ni Siron din, kinsa matagan maigal sa atong libreng load mga Ikson. Sige. Balikan ta si Kaki 5 Jonathan. Sayang duga mga reports maigal, komprehensibong report. Sa panghitabos sa itong palibot, Kaki 5 Jonathan, i-kify mo. Ah, tempa. Ewa pa din, may gala. Ito sa i-establish ang signal gikan ni Kaki 5 Jonathan Sobanol. Pwede sa mga minsay, dede, ubay-ubay naman din ni may gala. Ang kalina o Ginoo, maana kanito, kanato. Oh, dalay ko ng Diyos, matod pa ni Sir Remote. Salamat kay Sir Remote. May nga muntag yung tanan diyan sa Maya Usamis. O, taga-usamis ni. Matod pa mga marukoy kayo, mga hinambag, matod pa niya mga igalagoy. Matod pa sweet talk kayo kuno si Ruben Padilla kay convicto na gikan. Salamat kayo, sir imot ha. May nga punta ka mo. Shirley Magzayo Lantagad, Dan Share po, matod pa niya. O salamat kayo. Si Dam Shirley. Si basta-basta, share yun. Hala na, ginan din na. O niya si Sir Richard Galliado, sir. Good morning, galimo. Good morning, matod pa, K5 Nathan. Good morning, son, Sir Richard. Wagi na sila absent, mga igala. Ato pang si Remote praying for VP Sara na dili magmalampuso ng mga sanilibid. Oh, ah. Word sa ilang tinguha matod pa may gala. Malibid mga igala. Fired matod pa mga igsoon. Ilang mga tinguha. Oh, salamat sir! Pwede pa idugang din may gala. Sa panilain de Rebea, si Sir Tristan Nagulay. Sir Tristan, salamat. Good morning, sansani mo. Diyan, Sir Tristan. O niya si Ma'am Lagrosa sa Betsy. Good morning, Ma'am Betsy. Good morning, kaninyong tanan. O niya si Sir Val Ahit. Good morning, Idol. Ikaw ang Idol, Sir Val. Salamat kayo. Matod pa niya, Idol, shoutout sa naay asawa. Agoy ka. Ayaw po nang naiasawa, sir. Ganang may asawa nila. Nandot man po di shoutout ko noon naiasawa, mga ikon. Awa man ay butanay. Sila na'y bahalaan na mga ikon. Awa man ay butanan. Hindi man na ito mabutan, mga ikala. Kung buti kang gang i-greet na ito, naiasawa, no? Sige, salamat kayo, Sir Val. May nga buntag yan mo. Media na, balikan na. Ready na si Kiki5 Jonathan. Jonathan, K5 mo!
1: K5 News FM Live Report!
2: K5 News Live kahit sa itong mga pagong naipos na balita imbis sa bulak na kurso payong ang isugat sa mainahan kagapong adlawat sa Mother's Day grabing kakurat o deko ng samad sa kasing-kasing ang ilang dadawat sa mga ginikanan sa pagsimang suspitado human sila malampuso masikop sa Trinidad sa Osaka Joint Bypass Operation na itong adlong Sabado sa Puntag Mayanoy sa San Juan Uno barangay na pasaling syudad. Sa tunga-tunga, papaganda mo ang katawahan alas espesyal ng adlaw sa mga inahan o sa kamasalubon ng balita ang mitubag sa tagsa-tagsang panimalay sa mga suspect kundiin ang main target at itong operasyon gilas pangalang si alias Pusing 25 anos kinsa gilawan untang muhatag og dungog o kalipay si ang pamilya nang tingkagol karon nga sa sila uban sa tulo niya kang mga kauban na sila alias Mark Junel og ang 18 anos na uyaba nga si alias Jasmine ni Junel. Nakuha gigan sa ilang posisyon ang gibanaban ng 120 gramos kinurahang sabo nga dunay kantidad ng mabot sa 816,000 pesos kundulad 1 milyon. Sakit madupa palandungan alang sa usakainahan na sa adlaw nga siya unta ang pasudungan ang iyang mga anak ipagnatan na nakitaan na gipusasan o gagibalutan matunpas o pulis. Ebes nga Happy Mother's Day ang madungog ang sigit pagbasol karon na gamingaw sa silda na imong subo nga regalo ngadto suspitsado sa ilang mga inahan. Ang operasyon nga gipanguluhan sa Regional Police Drug Enforcement Unit Team Region 10 Team 1 kakauban usab ang PDIA Region 10 mao'y may putulo sa ilegal nga mga kalihukan sa mga grupo. Galiman sa mga operasyon, nakuha nga to silang posisyon ang baybay kong mga drug paraphernalia sama sa lighters o aluminum foils nga ginong timailhan yun kini nga kini matod pa mga suspect may tipas sa dalan o nalunod sa bisyo. Then, gikabuti ang gipagbatan sa itong impormasyon na kuha nga kini matod pa mga suspitsado dili mag-yud ni taga barangay Lapasan kaya kining mga suspect kani si Busing taga San Martin Tagaluwa at San Martin, Bilyoniba, Misamis, Central.
0: Aha.
2: Kani si Mark, taga Bukidnon. Kani si Junel, taga Tagaluwan. Kani si Jasmine, ako Silingan sa Barangay Bugo, Kitabnatan.
0: Aha, Silingan, kaila de kani.
2: Pagpangutanan ako, Kitabnatan, taga Asamanta.
0: Oh.
2: Ana nga, Bugo, sir. Kaila ka na ako. Oo, sir. Kaila siya na ako, Kitabnatan, pero ako kaila gid niya. So, mo to, Kitabnatan.
0: Oh, grabe siya, ato siya, importante na kaila ni mo, kaya butante nila.
2: Kani dayon kay Pablatan, kaning si Busing, papangutanan na to, kaila bakas mga pelido nga kami.
0: Oh.
2: Agoy, pag umangkon ba rin sa asawa po sa kuyuan kay Pablatan, dito sa may San Martin.
0: Ay,
2: kuya, ayaw lang ipasaba sa akong mama kuya kay bago para ba namatay akong papa.
0: Ay,
2: kung nga naman sa namatay imong papa bago lang yaging si Mana, karo nagsuyop na kasi ilagal nga dugawa ni Mahuna-una nga og mang adlawa magsaulog na unta sa Mother's Day.
0: Pastil.
2: Kapan kay Pabnatan, lingo-lingo, hilak man suspect kay Pabnatan. Like hilak ni suspect, ato ipasigin nga atong video diri, ato isendi ha. Nagilaka kini kay Pabnatan among suspitsado. Kay lagi nasikop man kini ato lagi sa kining gilusad nga drug basa operasyon sa mga operatiba sa RPDO banon sa bang PDIA. So kini pang isa kay Pabnatan nga si Mark taga Bukidnon po din siya. Taga Bukidnon nangulo sa motor sa iyang higala aron usab ni maghanyo lagi kay mag extra lagi daw kuno kay Pabnatan extra og trabaho.
0: Mm.
2: Apan imbis ka extra trabaho kay Pablatan na to lahi man ang nahitabo. Kaya extra man dahil sa suyop sa ilegal nga druga
0: mauna
2: diya mismo sa may barangay Lapasan. Agay, nasayop kong sense akong video. Agay, pasinan. Ay, kayo na kay Pablatan kayo nasayop kong
0: sense. Sige, extra na lang kaya para maiwis ba na nino. Sige, na masakpan na gininong ka, masakpan ka na. Extra na.
2: Nasayop na sa itong pagsin sa video kay Bastin niya.
0: Pwede na lagi ka mo extra. Sige na, kayo lisod yan na. Dito na nasen, ino, niya masakpa na hinunta na. okay na po. Sige.
2: Natano, ang kining mga suspitsado nga nangadakpan karong mapanahon na kalabin itong si alias Busing Kipag niya taga San Martin. Grabe ang hilaka, Kipag Natan. O, grabe ang hilaka kay nangadakpan lagi si kining pag pahigayon o nagbabas operasyon diyan mismo sa may barangay Lapasan. Muto karong mapanahon na, kaya doon lunis karon, eh katakla ba ito pang pasagaan kining suspitsado, kaya ang target si Busing, kaning kauban yung tulog kapag kabukipag natin nga usa ka babae, agoy at kung nasaya ng kipag natin, na kining usa ka lalaking minyo sa taguluan, doon naman ay asawa kipag natin. Apan, naking uyab man ning alias Asmin kipag natin.
0: Ay, naunsi naman nila, anasan, bikin, kaysa naman po'y nagtudlo, anak!
2: Muna, karoon sa panahon ng Kipagnatan, matod pa niya, masaplan na ganyan sa iyang asawa, Kipagnatan. Na masapon yun sa iyang asawa, kay atos pagkapusas nilang duha, sila man po ang nag-holding hands.
0: Ay, muna, na,
2: klaro po, Oh, sila na Golden Hands. So, yeah. Nabulyaso na noon karong panahon na MS kay gingon nga kasilo-silos kay kasawa kay pagkatan mo na karong panahon na MS Mother's Day lagi kagapong adlaw wa lagi kasakit ang gidawat ining usa ka nailas pangalang si alias sa kaning kulot kay pagkatan nga tagkataguluan nga doon naman din siya iniibig na iba.
0: Sige kay kaipaan ba Jonathan unya na nanas 11 Mbps kay nindot nga balita na dito sa 11 Mbps. Sige kay wala kay ang orasan. Sige, so, unya sa 11 Mbps ha.
2: Unya pa tayo ang taring isyo, kalabot ring mailong lalaking iniibig na iba na dakpan sa drug by bus operation sa may barangay Lapasan.
0: Ay, ang Lapasan ba doon? Ano lang katawa man ka nga Lapas ang natawa, nungunta, naunsa naman eh. Sige, unya na sa 11 Mbps na.
2: Okay, kaya pabalatan sa ito, magpadayon niya. Duwang balita, komprensibong report sa mga nahitabo kay doon na pa'y nangawat o glusyon nag-Mother's Day sa bilangguan. Kini nga balita, itong karatos ng text, pabalatan epektibong tambal, batok, may evites, kini sa kipay, biyotan sa banal, palas kampiyon sa balita, servisyong publiko, galingawan sa payan sa Kagandioro, 89.3 K5 News FM.

0: Importante yun ni Guy Mason. Labi na, kanto sa Osaka inahan nga bag-o lang ng anak may gala. Og even gani Mason, ganto bang mga nagpasususad sa ilang mga kabataan. Importante ni. Even kung doon nagpasusus mga bana, okay na sa dyan mga higala. May gapoy dautan na mga higala. Basta kayo nagpasuso ka, imaninin ninyo. Gamit kayo mga higala, og importante kayo mga higson. Epektibo yung kayo nga gamiton niyo katong mga nagpasuso sa D3 Bio. Nga naman mga higala, tungod mga higson kay ganimanggod mga higala ang pag tumas sa D3 Bio sinahan. Ma-augment mga higala, mo-augment kini o mo-enhance mga higala sa gingon tanga lauric o caprylic acid mga higson na mga parts sa medium chain triglycerides mga higala nga makita sa na mga higson nga dos gata sa inahan na maon ni mga higala ay mupaligon sa immune system o resistensya mga higala sa usa ka bata. Ang D3 Bio mga higson nga dunagin mga higala pinakadaghan nga lauric acid o caprylic acid mga higala nga pwede saan nga matransfer nga ito sa nisuso bata man o gamahan natural mga higala naman po lang realidad na pero usually mga higson may naigatas lagi na ay bata matransfer po ni mga higala kaning giingon ta mga higson nga lauric acid o ang caprylic acid mga higala. Ngunit siya ang mupatay sa mga kagaw-kagaw mga higson, bacteria, viruses, etc. Nga na sa atong alawas kung magkasulod manggaling niya. Inanak-epektibo mga higala ang D3 Bio. Huwag ito mga nagpasusod yung mga higala ang mga inahan. D3 Bio siguruha mga higson. Baka mas himsog yun ang atong kabataan. At the same time, himsog sad ka. Batok sa mga sakit-sakit, mga igala, D3 Bio. Hindi ang testimonya, mga igsoon. Atong paminahon, mga nagamit, mga igala, sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
2: Ano sa'yo mong ngalan?
3: Roma-Roman.
2: Pila yung edad?
3: 50 pa.
2: Pila, taga-asa ka?
3: Kaswagan pa.
2: Kaswagan. O sa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong ipalit ka ron?
3: Si Bio o PT, expired grade, may PC.
2: Kaniad tong, o paka nagamit, unsa man imong balatian sa mong panglawas?
3: I don't
2: nya karon nga nagamit na ka?
3: Medyo hindi nga nakaroon.
2: So padayon yung gagamit?
3: Ay, padayon eh.
2: Karon nga nasuwayan na yung kaepektibo sa tambal o sa may maingon sa itong mga gapalit yun din eh. Nga gusto pa mong palit, mong suway.
3: Ay, mong suway din yun. Pagpalit kayo, hindi mo sa mga naikaarangan sa itong panglawas.
2: Dahil salamat niya.
3: Okay.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika.

So, D3 Bayayaw Kalimti mga igala, siguro ha ginani mga igsoon. Para sa himsog nga panglawas, dipinsa batok sa mga viruses. O batok mga igala sa ingon ta rito nga bakterya na makadaot sa itong lawas. Bedian na mga igsoon, bigin sa may tumataga na ni Garon. Nga mga naggamit mga igala sa... Okay, di bang nitubag, nakatubag mga igsoon sa itong bangutan na kinsa may itong gi-interview ganina. Pwede ang mga igalato na nintanaon, Derebe. Direct na ni, din nila pulon kay... Kwa naman, ganabang... Ila raman yung nakatubag, Dere. Nga correct mga higala. O, ang correct nga nakatubag, Dere, may gala nga... Tony James Judith, matod pa mga higala. Si Sir Imot Icons. Oh, yung tubag yun diri. Oh. Ma-verify man na ninyo diri mga higala. Para wala gay ganun bias-bias. Oh, na. Siyaram po na tubag diri mga higala. Nakatubag. Oh. Nino mong itubagin mo. Kaya dito man tamo base sa nakatubag. Oh. So, si... Kwani, si Imot Icons. O niya, katong number nga naapo dito mga higala. Nitubag sa to siya. Usapon to. O, kamong duha. I-chatra mo na mo karon. I-send po diri na yun na sa remote ang imong kinibang number nga ludan na to para maludan sa itong libreng load dali sa Foro de los Pueblos. Sige, salamat kayo sir sa inyong pag-apil. Iwan naman tayo igong oras may galabay.

0: chat diri. Ako na lang itibon niya nasa 11 Mbps. Para may gala sa kuan. Kaning adara di ay mga igala pero di man kumpletong gi-chat ni G5 Kim. Kaya itong load mga Exxon pag-abag kini ni Sir Django. Atong palibre nga load diri mga Exxon sa Foro Dos Pueblos og sa 11 Mbps og tapod kang ka G5 Kim di sa may barangay labasan. Eh, salamat, salamat yung tanan. Wala tayong oras, my gala. Standby mo. Mag-oba na tagbalik ko niya sa 11 Mbps. Libertas descendi anima demokrates ang kagawasan sa magparehag mga espiritu sa demokrasya. Kaki-5, nataan sa mento. May buntag, gala itong tanan.
1: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May
3: kumso! K-3 Bio!
4: Seventy-one. Na to'y mga direkto lagong lungko.
5: Kung sa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong ipalit?
4: Okay naman. Pero na-peranak na to'y kidney. Na-peranak after mga bilat na to'y mintin lang ko lang.
5: D3Bio.
4: Una ka siya po sa kidney.
5: Sa paggamit mo sa D3Bio, unsa man ang nakahatag sa D3Bio nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
4: okay man normal man ang
5: normal. So miangay ang imong lawa sa D3Bio.
4: Okay po kay naman po maintenance.
5: Kidney stone.
4: Kailan pa dapat mali.
5: So okay na.
4: Katapay mo niya po ni Juan man. Eh pagkita na po 2017 niya pagpapusal ka lang dalik itong Juan.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C.
1: Beetroot, beetroot, sinyo. Kalita ka si Bugyo, pero natural ko sa pagbalan. 62, may PC, o galing B3Bio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang sakit sa tiguan, 1 feet. Balang 2 hood, o 1 hood. Ngayon, para po doon na medyo kanta sa itong immunity, may PC kay medyo atong dati pinakakong vitamin sa bang sumat. Medyo alibyo, gamay. Siguro ko, basin, mong ginim kawala. Ilan yung nagbibiyaan eh.
2: So, padayon na ka magamitan eh?
1: Padayon, nandito sa. Ito, pag ako po sa kulti on, mindas buhit na kita. Mag-power tree yung takay. Ang power tree yung morga na liyata ng kumung panglawas. Maka-ayuda. ETX, kanang may PC, o B3Bio. Muna ako ni Mungin Pirmi.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: tao.
1: Kauban
0: ang mga health experts.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: The doctor is in.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Mayong mayong mayong mayong buntag sa tanan, labir nga sa itong mga suking tagapamati na itong programa ang kasayuran sa mayong panglawas. Ato diapon ka ninyo sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Tapat sa ating bayan. Inabanan sa itong mga epektibo mga produkto ang itong Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, atong Mighty C, atong Clinica Spore Biotics, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica D3 Bio Coffee, Clinica DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Clinica Dio Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, Clinica DTX Herbal Oil, o kung bagong produkto ang iCare Gold Food Supplement. Mga higala, ganapang mga uban pa mga produkto sa Clinica Alternative Medicine Wellness Center. Epektibo! Nasulayan na sa kanaghanan. Sa katungwa pa nakasulay, halasige! Unsa pa inyong ginapaabot, suway ninyo ang itong mga produkto, mga higala. Aron malikayan na ito ang mga balatian. Aron malikayan na ito ang mga nagkadiyang sakit. Nga kung asa kumun kayong bation sa mga Pilipino, hindi lang na ito magigalaan, kundi kumun good kayo na ito mga bation. Aron nga malikayan na ito na inom sa produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kauban niya pa rin yung alaga doon sa naturopathic practitioner Dr. Michelle Naturopathy Dr. Luton Chavez. Makigubal niya na kaninyo sulod sa 30 minutos ng programa alam sa pag-isgot-isgot sa mga pagkaon nga ngay likayan, mga pagkaon nga ngay kaunon. Tungod kayo nag-atuota sa ginagin ni Dr. Shen, if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor. Father of Medicine na sabda ito, nag-ingon, let your food be your medicine and medicine be your food. Pwede ka mamusalmot din sa itong text hotline number, 0985-034-2925. Musuman ko 0985-034-2925. Ipabutin niyo mga pangutana, ang inyong mga concern, dapat sa itong mga produkto. Mga gusto ninyong ipangutana, mga balatian, kung asa dugan ninyong gihambin, basig doon ay tubag na to niya na magkagalan. Sa di pa na to tapos ng programa, ato nang tubagon ang inyong mga pangutana. Ay, ang itong clinic schedule, ang itong free consultation, magkagalan, dinis kagayan di oro, magsugod kita adlang Domingo ha, hangtod sa adlang Bernes. Every Saturday, close good ta mga higala. Usbon ko, gikan Domingo hangtod sa Bernes. Sunday, Monday, Tuesday, naata din sa Cagayan de Oro. Then every Wednesday, naata din sa Hingoog City mga higalaan. Ay, kitakit sa mga taga Hingoog. Sa ito mga higala din na, mga dugay na ito ng mga suki din na. Kitakits adlang Miyerkules ha. Din na mismo sa Hingoog City, magigilan sa clinic na ito, Clinica de Alternativa Medicine Wellness Center. Then pagka Huwebes ug Biyernes, balik ta din sa Cagayan de Oro City. Huwebes Biyernes ha, balik ta din sa Cagayan de Oro City. Then every Saturday, close ta mga higala, dagan gyapon ma... Oh, dagan gyapon malipat no, dagan gyapon ang kaning muanya og Sabado. Ang kaning silingan natong itlogan good, moingon na sila, tagbo na sila og kaning tagbo na sila pamaliba, tagbo na sila ingon nga close gina sila matag adlaw Sabado. Ingon sila nga wa mo ga-announce sa inyohang programa. Kay daghan kay muanya kong Sabado. Close kita every Saturday mga kaigalaan, open tap from Sunday until Friday mga kaigalaan. Ang ato ang address dito sa Cagayan de Oro City, nato na sa may Agora Market City, nato na mismo sa may Lapasan ha, nato na sa may Barangay Lapasan, dito sa may Agora, na sa may Mambato Street ha, Mambato Street. Tupad tanya na ang mga nagapamaligag itlog before pa anong mga nag-aali diha ng mga jeep paingon og Balingasag, paingon Kasaan, paingon Manolo. Daghan naman na sila diha gaali na yung mga modern jeep o kana mga minibus ba na yung mga traditional jeep. Daghan man na mga terminal diha alihanan. Dako kayong karatula Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center mga kikilala. Then sa Ingog City, nato din na located sa may Doña Graciana Street Corner, Adelpha Street. Naragita din na sa may entrance na bahay sa bus terminal. One way mana, entrance, exit. Tuyok mana ang mga bus niya. O, din na sa entrance, muna Doña Graciana Street. Then ay Ingog Pharmacy din na, kanto, sulod gamay, Adelpha Street, at Dako kayong Karatulas Clinica, the Alternative Medicinal Wellness Center. Dula sa may Hingoog City Bus Terminal, mga kilan. Oy, ang pinggapon sa mga counterfeit or mga fake products sa Clinica de Alternativo Medicine World na Center, ha? Laban na ganyan itong Clinica DTX 500. Ano, tungod kay Lagis, kay Epektibo sa itong produkto, dagan at sundog-sundog. O, dagan suyaon ba? Ilahang sundogon ang ngalan, ilang sundogon ang logo, iprint na yun nila, dayon nila, dayon. Butang dito sa katong mga empty bottles. O diyan, ila din yung butangan o unsa na diha nga mga tambal. Amping mo, labanan sa online ha. Sa mga online platforms, mga online shops. Naman tayo online shop, pero para makasiguro, no? Ato na lang mo sa itong clinic ha. Para makasiguro, ato na lang mo sa itong clinic. Then, mga pharmacy. Mga lokal nga pharmacy sa inyong lugar. Lokal mga pharmacy tungod kay wa pamantaan ng mga national nga pharmacy. So mga local pharmacy dinis Cagayan de Oro daghan. Kada mga ginagmay nga pharmacy daghan pud. Basta pangutana na ninyo Clinica DTX 500 bigyan kay kada mga pharmacy di man sila mamaligya din og piki yo. Oh. Kay gapangayo man sila sa tuwa og kaning sa FDA bitaw. O kaning ginatawag nato og simulang bagong pag-asa. Ginatawag na ito og mga papilis gikan sa FDA. Alright, ha? Sige. Text sa itong text line, text hotline number 09. Nalimot na ito sa itong number. Okay, text sa itong text hotline number 0985-034-2925. Postman ko 0985-034-2925. Ibaabot ang inyong mga pangutana din na. Inyong mga concern dinhi sa atong programa kay kana ato nang tubagon sa di pa nato tapuson ang atong programa. But before that, atong paminawon ang mga natabangan sa atong mga produkto labi na gyud sa atong DTX 700 ug uban pang mga produkto.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500.
2: Unsa imong ngalan, sir?
3: Andi Sumakon.
2: Pilay mo edad?
3: 39.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Para.
2: Sir, unsa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong gipalit karon?
3: Karon akong gipalit DTX 500. Dulo lang kay staff yon, may tisisa saka staff. Kape rin nga kwan. DTX coffee.
2: Sir, kaniadto, sir, unsa man imong mga balitian sa imong panglawas nga naka-una makagpalit og mga food supplement?
3: Kwan man, wa mo ko gibati no, pero kung kay gamit ko mga food supplement, kanina yun na kung kwan gigamit kining DTX 500. So par wala mo ko ipangbati noon.
2: Karon nga nakagamit ka, sir. Unsa man imong
3: nakagamit ko murag medyo di kay ko maluya, murag may kabaguhan gamay.
2: Sa imong mga panglawas nga kapatid kag kaluya. Sir, unsa man imong kastorya sa kaning wala pa kasulay sa mga produkto nga imong gi-intay karon ng mga clinical products?
3: Para sa ako, ang mga produkto yun, may gining magamit tag ka ng kaning wala ito yung mga chemical, yung mga organic lang sa maaning DTX 500 o may TC rin, ganit yung coffee or mahilig mo yung tag-coffee. Kaya ako magamit ron kay kaysa magsigi tag 3-in-1 with out. So, maining mag-invista sa atong panglawas kay mo maging itong anon kung saan man ang kwarta kung kuan nang di mo kung saan man ang upa bitaw kung dito maugmaan mo nang unawang hindi na ito itong kuan panglawas.
2: Sige sir, salamat.
1: DTX 500 mapalis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Lyle, sa una permi lang gabutod ang akong tiyan. Pagkadungog na ako sa radyo sa DTX Coffee Mix ni Sulay Dayon ko pinindot ang akong paminaw unya wala na pod nagbutod o nag-aslom ang akong tiyan. Salamat yun sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix mapalis sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itong mga lagumba sa akong panin. O niingon akong ikagaw nga sulayan daw na ako pagtumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpungan na jud akong gibati nga anemic na wala na jud ang lagum-lagum sa akong panin.
1: Mighty C! Mapalit sa mga butika. Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata nagtatakas
6: matanglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extra. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
7: DTX 500 Health Alert.
8: Health Alert.
0: DTX 500, the ultimate cellular defender, mga kaglaan. Kung dunatay or kung gusto mo og kining protector, gusto mo defender sa tong lawas, sa tong mga cellula, no? Inom kanunay sa ato ang klinika DTX 500, mga higala. Say goodbye sa mga oxidative stress. Tungod kay ang DTX 500 maunay makapaboost sa ato ang lawas dina sa ato mga cellula, mga kaglaan. Ayan ang sipaon ng kanyang mga oxidative stress. Sunsama ng mga oxidative stress, mga kaglaan. Muna'y hinungdan nganong dunatay mga balatian. Muna'y hinungdan nganong maglabad ang atong ulo. Muna'y hinungdan nga di ta makatulog ba tagabi eh. Muna'y hinungdan nganong magluya ang atong lawas. Muna'y hinungdan nganong maghangusun ta, kakahangusun ta, akotasan ta. Muna'y hinungdan nga mo saka ang atong blood pressure. O guban pa, makigalaan. So say goodbye to oxidative stress, makigalaan. Tungkol kaya nga itong DTX 500. Adunay taas ng kapasidad nga mo dipinsa ni ana sa ato ang cellula, mga higalaan. It is the most potent antioxidant nga available karon sa market, makigalaan, ng atong klinika DTX 500. Doon na siya almost more or less 1.3 million of ORAC units. Iyang nalabuan ang kato mga antioxidant nga mga well-known kay karon, mga mangustin, mga blueberry, mga berries, mga purple nga katong, lalo na itong purple kern. Ang Clinica DTX 500i o katong ginatawag na ito o the sugared cane extract. Kaning panit sa tubo, mga kagalaan. Doon na siya almost or more or less 1.3 million of ORAC units sa antioxidant, mga kagalaan. Nga nung iya man ang naobertikan ang uban ng mga antioxidant nga mga supplement, mga kagalaan. So, asa pa ka? Kung nagatumarka din ng mga food supplement nga berry, food supplement nga mangustin, awa man pud na problema. Pero kung antioxidant lang isgutan sa units, makiglaan, mas labaw yun ang the sugar cane extract, mga higala. That's why, say no more to oxidative stress, mga kaiglaan. Nga lang importante man, makiglaan, nga lang importante man kayo ang pagtumar sa DTX 100 matagadlaw. Ang ato ang lawas, prone gyud na siya sa mga bakterya, prone gyud na siya sa mga virus, prone gyud na siya sa mga free radicals, matag adlaw. Di man takalikay niya na, paggawas pa lang nato sa itong balay, pollution na. Pagsakay pa lang nato mga public utility vehicles, sakay ka din na og kaning mga jeep, sakay ka din na motor, abisan pag naka-aircon ang imong sakyanan. Di nakakaikyas sa mga free radicals nga nas palibot, makigalaan. Sa mga pagkaon, no, everyday na itong ginakaon. O sa mga itong ginakaon, matagadlaw. Mga ginakaon na ito, puro mga instant, puro mga dilata, puro ka na yung mga frozen, o puro ka na yung mga lechon. O, so ka na siya, makigalaan, no? Di na kita makaikyas na na. O nanata sa era karon nga, unlike ito mga 1960s, 70s, 80s, presko ilang mga gulay, presko ilang mga utan, ang ilahang mga manok, mga native, makakaon na sila glitsyon tuwing na ay okasyon. Makakaon na sila glitsyon baboy kung na ay pista. Pero karon bisag ihadlaw-hadlaw niyo mo, pwede naman kayo. That's why our body is prone sa mga free radicals, no? Sa palibot, sa pagkaon, ug sa uban pa mga hinungdan. So, kanang unstable molecules mo nang mo damage sa cellula sa atong lawas makiglan nakabantay mo. 30 pa lang atong edad pero ang ato ang lawas mo ra naog naa sa mga 50, 40 sa 50. Sa una panahon ang 30 baskog man wa may bation. So na panahon maingon pa life begins at 40 pero karon nga panahon wala na. 20 anyos pa lang doon na gibati. Ah, taas ng blood pressure, taas ng blood sugar, taas ng uric acid, taas ng creatinine. Doon ay problema sa liver, uban pang mga balatian. Oh, that's why, no, every day ato nang sagubangon no sa atong panglawas makigalan. So mag-unsa naman lang ta kung wala tay proteksyon. Mag-unsa naman lang ta kung walay mo depensa sa atong lawas. Dali gid ta nga matapdan o dali gid ta ma ha dapuan og sakit makigalan. So ang DTX 500 mo na siya mo act as a cellular shield makigalan. Neutralizing kato mga harmful invaders aron ma-maintain ang stronger immunity, healthier tissues and organs, and to enhance overall vitality mga higala. So ayaw paabot o ayaw paabota ang punto nga dula kay bation moinom kas DTX 500. So wa pa kay gibati no, maintain lagi kas DTX 500. Walang makakapit. Ah, pagtaas sa sugar saka pa magingon. Pila ni ka beses imnon si saka daw dok kung taas ng sugar. Awa mo ko hiblad di sa kumainom man. Mo na gani na no sa wala pa tay balatian kinahanglan gyud nga duna na tay protection mga igala. Then kung duna na kay maintenance, ayaw gid biyain ang imong maintenance na. Ayaw gid nagbiyahe imong maintenance ha. Kanang imong maintenance no munay mo tabang pud nimo nga moos-os imong blood sugar, moos-os imong blood pressure. Alalayan nato sa ato ang mga food supplement especially sa atong DTX 500. Ayaw po ninyo idungan pag tumar. Igap ninyo mga 30 minutes ah. So, yun na siya makikilan ha. So make DTX 500 as your part of your daily routine o aron nga mahatagan ang atong body o protection nga deserve kayo sa atong lawas makikilan. Stay strong, stay healthy, stay protected with DTX 500 mga kagalan. Inom ta niya na matag adlaw. At least once a day ang pagtumar na to mga higala ha. Mangigong yung tag at least no, sa usa ka adlaw may lang dapat na ay kausa. No, kung gusto ka og 2 times pwede na po. Kung gusto po ka 3 times kung naman ay budget eh, why not? Ingon na na pagtumar sa tong klinika DTX 500 mga higala. Alright, text na number 0985-034-2925. Basman ko 0985-034-2925.
8: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ang si pangalan?
10: Susan Balajang.
9: Taga-asa si Madam Susan?
10: Dira sa Lapasan.
9: Sa Barangay Lapasan. Ma'am, unsay mong ginapalit diri nga produkto sa Klinika di Alternativo, ma'am?
10: Kape, D3 Bio, may PC, DTX o kaning D3 Bio.
9: Halos tanan, gadi ay.
10: Halos tanan.
9: Ma'am, sa wala pa ka nakapalit ang mga produkto, ma'am, unsay pwede mong ipambati di ay?
10: Murag, nagaan, may mong panglihok-lihok.
9: Sa wala pa ka nagamit ang mga product, unsay man imong
10: ipambati?
9: Luya. So sa paggamit mo ana unsa naman imong ma-feel karon?
10: Murag normal akong gibati. Feeling gana gid gyud akong gi
9: batan una kay.
10: Lawas gaana ba?
9: Sama nimo may tambag sa mga wala pa nakagamit aning mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center.
10: Kamo kung makagamit mo aning produkto ha, gani inyong pamati, gani yung panglihok-lihok.
9: Tama.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong mga suki butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Petro Vilo Jr. Kalita ka si Pogyo. Kukaroon na ako sa Makabalan. 62. may PC o kining Vitribio
2: Power Trio.
11: O Power Trio. Natural ang sakit sa tiguan, 1 feet. Kanan 2 hood, 1 hood. Yung para po na medyo banta sa atong immunity system, may PC kay medyo atong dati pinakasakong yung vitamin sa bang tumat. Medyo alibyo, gamay. Yung pro, base nung mong ginin makawala. Pero kayo, ilan yung nakibiyanin.
2: So padayon na ka magamit ani?
11: Padayon nanto sa sa. Pag ako po sa kulti on mindas buhit na kita mag power trio ta kay power trio mo na lang yata nanto kung panglawas maka ayuda. DTX kanang may PC o D3 Bio na muna akong i-mintin pero ni.
2: Salamat kita nga.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, extend food supplement for men.
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
8: Extend food supplement for men.
13: iCare Gold. Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging fresh ko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwan ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
14: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
8: D3 Bio Health News.
0: Klinika D3 Bio o sasab sa mga dugang natog proteksyon makigalaan o sasab sa mga makahatag na tuog proteksyon batok sa mga virus, bacteria, fungal problem o guban pa. Ang Klinika D3 Bio makigalaan, no? Usapo na siya makapa-boost sa to ang immune system. Og mo-act na siya as another immune system sa atong body. Mo-act lang ha. Hindi lang ang additional. It will act as another immune system. It means another defense of our body. Nga moon na siya yung makahatabang na to nga dili ta dali dili ta dali no nga ma takdan no sa mga sakit nga hinungdan virus ug bacteria. Then atong Mighty C usab. No, atong Mighty C alkaline nga vitamin C, makatabang po na siya sa pag-boost sa atong immune system. Amo na yung mga produkto na to nga kung asa epektibo. No? Kanang Power Trio na to, Detixibano, D3 Bio, Mighty C. Doon na pati ibang produkto, Clinica Spore Biotics na to, makigilaan. Kanang Clinica Spore Biotics na to, doon na siya 80 billion CFU. As katong mga nag-hapdos ang tiyan, no, nag-acid or hyperacidities tiyan. Ang balrabana, magpalpitate kung masubra ano acid ang ilang tiyan. Then, kato mga maglisod sa pagbawas, maglisod sa pagpagawas sa hugaw. Clinica Spore Biotics ang tubag niya na ito mga nag-hapdos ang ilang tiyan tungkol sa ilang liver or fatty liver or doon ay gallstone, gallbladder stone, inom sa itong Clinica Spore Biotics magigilan. Dahil na itong kape, no? Ang mga kape na ito nga kung asa mga kape na ito nga best seller kaayo. Itong Clinica DTX Coffee Mix, atong Clinica D3 Bio Coffee, bago na siya ha, itong Clinica D3 Bio Coffee, Clinica DTX Premium Coffee o Pre-Bio Coffee. O, daga na tag-kape din ha sa ito ang clinic. Kamu na lang pili diha. Kung taas-taas mo sugar, ikis na mo na ba mga kape na ito. Naragig ka sa DTX Premium Coffee, you know, kung diabetic ka. Pero dili pagkatas mong sugar, halat, tilawin ninyo tanang kape na ito, di ha, makagalan. Extend food supplement na ito, no, para sa mga nagka-problema sa pag-plug ceremony. Kaya every Monday rami ang plug ceremony. Other days, palong na. Why plug ceremony every other days? Pero kung naka-extend ka, everyday plug ceremony mga higala. Then, itong Clinica Diofresh, saka itong mga nagpangita o roll-on nga dili chemical base. Roll-on nga kung asa natural. Clinica Diofresh ang tubag niya na makigilan. Then, itong Clinica Detox Beauty Soap, dili lang na siya pampagwapa ha. Kung dili, appeal po na siya sa mga doon ay skin problems, skin allergies, skin disease. Makatabang po na siya mga higala. Then, itong Clinica Detox Herbal Oil. Oh, nana din na available sa itong clinic. Dili na itong gagmay ha. Dagko na. Atong klinika dito, herbal oil, dagko na siya. Nindot kayo kay Dugay Mahurot. Sulit kayo kay Dugay Mahurot, mga igala. And then, ang ato ang bagong produkto, ang atong Eye Care Gold Capsule. Makatabang na siya sa mga vitamins para sa mata, makigilan. Makatabang na siya sa paglikay. Paglikay, ha? Sa katarata, sa glaucoma, uguban pa mga balatian sa mata, makigilan. Paglikay lang, ha? Okay, kung doon na kay cataract, doon na kay tinidium, agoy sa pagpila kay Care Gold yung magiging doon. Sa wapay problema yung mata, nabunod ka rin kay Prontas Gadgets, ha? Prontas kaning mga radiation, Prontas sa bilar-bilar, labad-labad na itong ulo tungkol sa itong mata. Inom din ito sa itong food supplement nga Eye Care Gold Capsule, makigalan. Available na siya soon, ha? Sa ito ang mga butika o labalagay din sa clinic na ito, magkailan, ha? Advance lang na ito i-announce. Okay, parang ma-inform ka mo nga doon na tayo vitamins sa mata o kaning atong eye care drops. Ito ang eye drops din na sa clinic, dali kay Mahurot. Napotay bago sunod ang atong eye care drops, mga kaigalaan. Anyway, dito sa itong text at line number ay daghan kay pangutana. Yung number 034. Good day, Doc. Tagpila po ng Eye Care Gold na capsule. Ah, wala pa ta. Ah, wala pa tayong announcement sa price. Wala pa tayong pricing nga na. Ah, tangin lang ninyo dito sa itong programa kay announce na anak ko. O, duwara mo sa itong clinic. No, kay para nga, mabala na ito kung tagpila matag capsule. From yung number 5176. Good day, Doc. Ang D3 Bio Coffee, okay ra ba sa mga dunay taas ni sugar? Ang D3 Bio Coffee na ito, magigilan, kung spike na gigay mong sugar, di lang sa ako mo rekomenda na, isbog na ka dito sa D3X Premium Coffee. Alam mo, magigay itong D3 Bio Coffee. Sa una, di na ako masabtan ang iyang lasa, pero sa kadugay na kong inom, ay lami manday kayo. Dito na lang kas D3X Premium Coffee or D3X Coffee Mix, tungod kay bisan na siya brown sugar, medyo pait-pait mangyapon. Last nga text sa tuwing tubagon, kaya di nagita mo, di nagod mo tugot ang itong oras. Then, abay-ibay pa ni mga text message dyan. Sige lang, no? Text lang mo. At wala lang tubagon sa di pa, sa uban na itong mga programa magigilan. News number 1120. Good day, Doc. Kapila man tumaron ang DTX o D3 Bio, pati na po ng MyTC. Ang at least recommended, ano magigilan, at least once a day, ha? At least once a day ragi na siya. Then, wala man po tayo ginaingon din na kung human kaon, wala pa kaon. Pero dahil lang tayo ginarecommend. D3 Bio MyTC, wala pa kaon sa morning, D3X 700 sa gabi, mga higala. Alright, tulad lagi ka ng igong kaparahan ng oras din sa itong programang kasiran sa mga paglawas. Kita-kitsa sa itong mga clinic. Gikan sa adlang Domingo, hangtod sa adlang Bernes. Usbon ko, matag Sabado, sirado ta. Then every Wednesday, kita-kits po ta din sa mga taga-hingog. Okay, sa mga nagapamati ka rin din sa hingog, ha? Kita-kits ta sa adlang Wednesday, mga higala. Kinalaman niyo lang ako sa naturopathic practitioner Dr. Bistri Naturopathy, Dr. Lumita Chavez, magaingon, maayong paglawas, ipadayon, dili, kini na to, abosuhon.
15: Kining tulumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay Visio. Ang Visio nga dunay D3. DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman. Pang matagalan. Mapalit sa mga butika.
16: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kitoy Bayo!
3: Masa imong kompleto ngalan o taga-asa pila pa imong edad?
4: Pili Mangsano, ako edad 74 o 75 na. Nara ko lang tuyo dun sa Agora, bang sa police station.
3: Naiyon sa mga produkto sa Clinical Alternativo.
4: Ako nga palito dire, D3 Bio, MyTC o DTX. Nga na pa ako DTX dito, D3 Bio pa man o kuwa ang nakukurot na ako, MyTC. Mao sa ako nagpalit, kaya doon pa man kung ang hindi rin, pinahinira akong maklay pa yung dire.
3: Nay, unsa man imong kaning balatian sa panglawas, nga karon imong gigamit kini mga produkto kay ikaw dakong pagtuo nga nakatabang si mong
4: pagtuo. Okay man, maayo man, di ba ya kayo kapuwi, makaino magay ko D3 Bio, makaino po pwede sila, maayo na akong kaon mo, na pero minti na akong
3: kaon. Unsa man imong makastorya, katong gusto pa mo palit o musulay, nga wala pa kanis klinikan
4: at ito. Katong wala pa makasulay o ginom o D3 Bio palit mo kay maayo sa inyong lawas. Kaya ako lang, pila na katuig na akong pinalit aning D3 Bio. Kaluyan ko sa ginom, ako masakiton, mag-ikura, ako sakit sa hat, operahan ko, ako nag-opera. Lukalo ay sa Ginoo. Di abot na lang kung tulog ka tuwi ka Ginoo ang tirahan ko. Puro mang yapon. Kasi gila, di ka mawalaan ang D3 Bio.
3: Salamat, Kenay.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio! Ang Vizio ng may D3! Kapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ama, kung saan ni ginapalit ni mga produkto sa Clinical Alternativo para sa inyong lola?
6: DTX 500.
5: DTX 500. Kung saan nakahatag itayuhan sa DTX 500 na si
6: Dami sa Lola. Okay, mukhaan magugugaan dahil yung paminaw basta makainom siya ng DTX bitaw. Muna iyang ginamuran food supplement niya.
5: Sa unang wala pa siya nag-take ng DTX na pwede
6: rin. Ano sabi malipong o kuan. Marang siya ba? Marang malipong-lipong ang wala siya. Tungkol sa pagsayang ka tinulang na ba?
5: Pero saan sa gingin sa Lola paggamit niya sa DTX na pwede
6: Mayo ang DTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom, ginatake na ginain niya, pero
5: So ikaw pinitig kapalit din?
6: Ako pinitig kapalit, pero may kung mag-ani ko dito sa kanya.
5: So ma'am, kining taga-as si ma'am?
6: Manolo.
5: Yung Manolo for teach ko kitin. Ma'am, kining, basing da, dito pa yung mga katawan na pagdira ko para gamit ang DTX 500, dito ba yung pag-produce sa Pilika? Isang may ex-story, isang mga ex-story ma'am sa mga katawan mo?

0: kanang sa wala pa nagamit og DTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maay kanang improvement or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba?
1: Si para ta ma?
0: Glidel sir.
1: Ha?
0: Huh? Glidel.
1: Glidel
0: Militia.
2: GTX 500 mabalik sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
3: Bitrue, Vino, Vino. Kalita ka si Pugyo, pero natural ko sa kabalan. 62 Mighty C o kaming Bitrue Bio
4: Power Trio.
3: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan 1K. Balang 2 hot o 1 hot. Ngayon para po na medyo banta sa atong immunity C Mighty C kay medyo atong dati pinasakong vitamin sa bang tumat. And medyo alibyo, gamay. Siguro ko, basi nung mungin yung kawala. Ilan yung nakibiyari.
4: So padayon na ka magamitan eh?
3: Padayon, nandito sa. So paula ko po sa kulti on, mindas buhit na kita. Mag-power tree yung ta kay, yung power tree yung morgan na liyatanan kung panglawas, maka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Mga kung mungin pero mo.
4: Salamat kita nga.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: sakit mangihi, pasin UTI na na. Magklinika Spore Biotics. At tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika Spore Biotics. Ang fortified ng probiotics. Klinika Spore Biotics. Mabalik sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
1: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food

0: Pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may itomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: I Dare Go.
5: Ate, konting puyat lang, sobrang nanlalago ng mata ko. Pero simula nang gumamit ako ng I Care Gold at I Care Drops, ibang-iba na. Parang laging fresh ang pakiramdam ng mata ko. Hindi na dry, hindi na mapula. Sobrang thankful ako kasi I Care ang naging partner ko sa pangangalaga ng paningin. Try nyo rin, basta sa mata, I Care talaga.
4: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: The preceding program is a paid broadcast. The views and opinion of the speaker or speakers do not necessarily reflect the views and opinion of this station.
9: Alerto, Barog, CDO. Programa maghisgot sa minungdanong kalihukan, isyu, pagtulid sa fake news, aktibidad sa lokal nga kagamhanan, mga direktiba, legal, ug lihok sa katilingban. Alerto, Barog, CDO.
10: Lord God, si bisan kinsa man ang mangayo kanimo sa gamayng kaalam imong hatagan. James 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Ning higayuna among dawaton ang kaalam nga imong gasa, pagsabot ug pagyagyag sa kamatuoran. Sakit man apan kinahanglan alang sa tul-id nga kaugmaon sa among kaliwatan. Nagtuo kami nga ang imong proteksyon magpasulabi aron padayong masabwag ug masayran sa tanan ang angay masayran sa imong katawhan. Isaiah 41 verse 10. Fear not, I am with you. Proverbs 4 verse 6. Do not forsake wisdom and she will protect you. Lord, niingon ka, ayaw kahadlok. Hali, ubanta. Amen.

0: Mayong adlaw sa tanan, adlawng Lunes sa pinakaunang adlaw ning Simanaha og adlaw sab karon sa kalipay diha sa barangay Kauswagan. Kinina usab si Irene Mercado. Ani una ang atong mga balita.
1: Balita sa atong syudad. Balita sa katilingban. O balita, Hizbut Tanan.
0: Sa uluhan sa atong mga balita, People's Day mahitigayon karon sa Barangay Kauswagan. Samtang search for Miss Cagayan de Oro 2026 sa sugda na usab. At ang iusabang ato ang mga fake post, fake page alert. Wa pagyapon mi hunong, wa mi undang ang mga nagpakatag sa mga peke ng mga pages o peke ng mga posts. Samtang bagong opisyales sa Cosemva nanumpa kang Mayor Clarex. Proyektong gabaha ni Mayor Clarex nagpadayon, baikingon at ukura na saba sa proyekto.
1: Balita sa atong syudad. Balita sa atong balita.
0: Aniyanghan ay sa ato mga balita, mga kauban, labi na diya sa Kauswagan, Lunes, karong adlawa, Mayo 11 o 12. Mayo 11 sa Barangay Kauswagan, naalang sa atong People's Day, uban ni Mayor Rolando Clarex Uy. Kini nagtinguha nga mapaduol ang gobyerno sa katawahan uban sa mga kawani sa matag departamento sa City Hall nga direkta nga makahatag sa serbisyo og tabang sa inyong mga panginahanglan gikan sa dokumentasyon, konsultasyon og lain pang frontline services. Ayaw paglangan, pagsayog adto na karon himamatang ato ang mayor, andam o alagad kaninyo uban sa iyang mga staff sa matag departamento. Samtang alang sa update sa KSB, mukabat sa 1981 o 1,981 ang nakabinipisyo sa kuyugta sa serbisyo sa baryo program ni Mayor Rolando Clarex Uy sa Barangay FS Katanico ni adtong Sabado, Mayo 9, 2026. Sa laing bahin, abliya na usab ang pagpangita sa sunod nga Reyna sa Cagayan de Oro City pinaagi sa ipaygaing screening alang sa Miss Cagayan de Oro 2026 karong Mayo 30 ngadto sa 31, 2026 gikan sa alauna sa hapon ngadto sa alauna o alasay sa gabi sa May Rosario Pavilion na sulod sa Limkitkay Center. Ang pageant gitumong aron madiskubre ang mga hana sa ligunog may nga mamaba nga mga kagayanong nga women o mga kababayinan nga dunay kaanyag, kultura o kahana sa gikan sa City of Golden Friendship. Ang mga interesadong aplikante kinahanglan na dunay kwalifikasyon na sama sa musunod. Of course, babae 18 anyos ngadto sa 25 anyos. 5'4 in height. Single, wala sukad maminyo o wala sukad manganak. At least high school level. Dunay good moral standing. Residente sa Cagayan de Oro sa usa ka tuig o nagtungha sa Cagayan de Oro o nagtrabaho sa syudad sa Cagayan de Oro sulod sa usa ka tuig mamahimo na nga mulamos salmot sa maong pageant. Hanas o maayo ang panglawas. Ang mga aplikante giawhag nga magdala sa mga musunod nga mga dokumento atol sa screening. Ang ilang dadon mo ang fully accomplished screening form available sa City Tourism Office and the screening venue. Samtang full body photo o headshot magdala usab. Residence o barangay certificate o certificate of residency. Duna usay kopya sa birth certificate nga inyong dad-on para makita ang inyohang edad. Ang mga kandidata giawhag light nga mubutang sa light nga makeup o white tank top, black skinny denim jeans o heels. Magdala usab sila sa swimsuit alang sa screening proper. Ang maong tinuig nga pageant magpadayon magsilbi nga plataporma sa mga batanong babay nga magrepresentar sa Cagayan de Oro pinaagi sa ilang kaanyag, grasya, Oga ang ilahang pagka-intelihente, leadership, og ang ilahang advokasya. Alang sa dugang impormasyon ng mga interesado ng mga aplikante, dunay contact na pwede ninyo matawag. 0977-727-8699. Ako balikon. 0977-727-8699. Sa laing bahin, nagpakatag na pod o malisyoso o tinuyo nga fake post ang usa ka troll page sa kontra sa politika ni Mayor Rolando Clarix Uy. Klaro ang tumong niini, limbungan ang katawhan, ipakailap ang bakak nga impormasyon ug dauton ang dungog sa mayor ug sa mga kawani sa City Hall nga matinud-anong nanerbisyo sa katawhan. Giauhag ang tanan nga magmabinantayon og dili moto dayon sa mga posts sa gikan sa fake pages o troll accounts nga ang tumong pagdaot sa mayor og sa buhatan sa City Hall. Alang sa tinuod nga opisyal nga balita, musubay lamang sa mga opisyal nga social media pages usama sa Cagayan de Oro City Information Office o Office of the City Mayor Facebook page.

0: sa laing bayan human sa gipahigayon nga pinili ay sa mga opisyales sa mga vendors sa Kugon Market. Gibag-o na usab niini ang pangalan nga mao ang Kugon Central Market Vendors Association o COSEMVA. Nga kani Kugon United Market Vendors Association o COMVA. Pinanguluhan sa bag-ong napili nga presidente nga si Joe Louie Marzamolo ang mga opisyales na numpa kang Mayor Rolando Clarix Uy bag-uhay lang uban sa presensya ni Attorney Marian Ragas, Department Manager sa City Economic Enterprises and Business Development Administration kun SIBDA. Alayon ni inigihangyo ni Mayor Clarix ang mga opisyales ka magtinabangay o maghiusa alang sa kahiusa sa kahusay o kalambuan sa Kugon Market uban ang pagsalig pasalig nga anda mohatag ang syudad sa dugang pundo alang sa asosasyon o masiguro ang dali nga paglambo. Malaumon usab si Attorney Ragas nga mas tunay na ang pagpatuman sa mga programa o proyekto sa maong merkado o mapalambo ang maayong relasyon sa pagdumala nini pinaagi sa bag-ong mga opisyales. Samtang mipaabot sa iyang pasalamat si Marzamolo nga dukang Mayor Clarix sa hugot nga pagsuporta sa ilang asosasyon ingon man sa SIBDA sa pagdumala sa patas nga piniliay. Siya usab mipasalig nga sila maningkamot nga matuman ang gipanumpaang katungdanan. Karon mga ka-K5 atong saksihan ang bagong covered court sa Baikingon nga gitunol ni Mayor Clarix Uy sinulat ni Maridel sa lapang sa City Information Office. Videographer si Ruel Felicitas sa CIO, video editor si John Canietti sa CIO. Aniya atong paminawon og lantawon ang kalipay sa taga Baikingon.
1: Garbo og kalipay ni Mayor Clarix Uy kauban ang kagamhanang lokal sa pagtunol sa bag-ong covered court ngadto sa Baikingon Elementary School adlang Huwebes, Mayo 7 ning tuig sa Barangay Baikingon. Ang maong covered court nagkantidad og balor 10.3 million pesos din kumplito na kini og pasilidad sama sa stage, bleachers, ramp og railings alang sa persons with disabilities, separado nga dressing room para sa lalaki ug babaye ug kumplito usab sa electrical wirings ug suga. Dako ang pasalamat ni punong barangay Jao Gumapak sa maong proyekto tungod kay dakong tabang kini alang sa mga kabatan-unan og estudyante sa barangay.
2: So salamat kay Mayor kay nakita nimo ang usa sa mga panginahanglanon sa amuang eskwelahan, sa mga katawhan, na kundiin na kung adunay nagkalain nga mga aktibidad sa dili na kami mainitan, dili na kami maulanan, magpadayon ang amuang mga kalingawan tungod sa imuang gihatag niini nga talagsaon nga proyekto dinhi sa barangay Baikingon. Sublion ko Mayor Rolando Clarix Uy uban sa imuang mga kabanan, sa mga departamento, kami presingkasing nagpaabot sa mainiton nga mga pagpasalamat na kanimo kung kami nagtuo din sa Barangay Baikingon sa pag-uswag kauban tao eh.
1: Sumala usab ni City Engineer Joel Momongan, ang covered court gidisenyo dili lamang alang sa mga kalihukan sa eskwelahan, kundili mahimo usab kining evacuation center alang sa mga residente sa Barangay Baikingon panahon sa kalamidad. Malipayon usab nga midawat sa maong proyekto si Baikingon Elementary School Principal Elsa Tahod, diin matod niya dili na kinahanglan nga manghulampas sila og covered court sa barangay tungod kay aduna na sila'y kaugalingong pasilidad alang sa mga programa o aktibidad sa maong eskwelahan. Sa iyang panapos nga mensahe, gibutyag ni Mayor Clarix nga ang maong covered court usa sa iyang natuman nga saad alang sa mga lumulupyo sa Barangay Baikingon ug aron mapadayon ang physical classes sa mga bata sa panahon sa init o ulan.
3: Dako kini nga tabang alang sa mga estudyante sa Baikingon Elementary School din ang covered court magamit na sa mga programs and activities sa maong eskwelahan. Gani man misaad ang eskwelahan nga gamiton o gampingan kini sa hustong pamaagi aron mapuslan pa sa umaabot nga mga henerasyon. Kauban sa kamera, June Caniete, Ruel Felicitas. Kini si Maridel Salapang alang sa City Hall News Update.
0: Inyo na bati ang atong mga balita, mga pangitabo sa atong palibot, lakip na usab sa mga kalihukan sa atong lokal nga kagamhanan og ang atong barangay kauswagan na dunay kasikas karon dito, kabibo dito karon ang grasya sa People's Day to a karon dito sa barangay kauswagan. So mga taga Kauswagan na paringkamot nga makaanak kamo labi na kung aduna kamoy mga concerns nga kinahanglan iduol sa atong lokal nga kagamhanan, inyo na kanang tsansa kay naa na diha mismo sa inyuhang tugkaran. Ana na dayon mo sa kaning gipaygayon nga People's Day na mismo diha ang ato ang mayor o ba na mga kadagkuhan og staff sa matag departamento sa ato ang syudad. Inyo na bati ato mga balita kini gyapon sa Irene Mercado in standby kay naka-standby na saba mga kaki 5 ang ato ang kauban gyapon na diha karon sa gawas nga bahin si kaki 5 Edgar Navarro. Mayong adlaw sa tanan og sa igsoon ato mga Muslim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tanang mga Muslim nga nadya sa kugon gihapon og mga trabahante sa nga mga Muslim nga naa sa ato ang lokal nga kagamhanan. Mayong adlaw sa inyong tanan sa tanang mga lumad nga naa dinhi sa ato ang syudad sa Cagayan de Oro. Kamong tanan, welcome sa Cagayan. Of course, mga taga Cagayan ta og dili angay kadang para mas tamasa ato mayor nga walay nga naay yahang gipihig labi na sa ato mga igsoon nga Muslim nga gihatagag peke nga mga posts dunay mga gipagbansiwag diha nga mga peke nga mga pages og posts nga atong mayor kuno yang gikanulo nga ato maigsoon mga Muslim baka kana wa kanay kamatuoran. Good morning, good morning, good morning mga kaki 5. Oh, good morning sab sa atong kauban na karon si kaubang kaki 5 John Paul JPB Barsupia. Ang ato ang Chud Overseer usab ang ato ang head sa investigative team.
4: Mga kaigtuna no og kumusta og maayong
5: buntag. Welcome sab sa atong line sa pagpalanguban sa atong tulumanon dinhi sa Key5 News FM og subli mga igsoon alang sab sa pagyukbo, pagtahod, pagtamod ilabi na sa atong mga sukintig paminaw nga atong mga sumusunod sa atong kahinan og gyud sa social media maayong buntag ilabi na sa atong 20 desk municipalidad sa lalawigan sa Misamis Oriental. Dua ka component city nga mao ang El Salvador ug ingon man sab ang Hinog City. Og lakip na to ipanglumaya magsoon ang atong silingan probinsya nga mao ang Misamis Oriental. Ilabi na sab sa atong gobernadora Juliet Oy og ingon man sab ang atong amahan sa Dakbayan Mayor Rolando Clarice Oy apil usab ang atong mga membro sa City Council sa pagpanguna usab ni Vice Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez. Og subli sa kumasok yung tigpaminaw, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alas sa tumaytong ng mga Muslim, maayad na sulom kanyang alam, alas sa tumaytong ng mga lumad, o gamaupay ng aga, alam sa itong mga iksoon ng mga waray, o maing buntag, mga sano, mga sana, kumusta ba ang atong probinsya sa buwa, ba naunod? Bitaw, mga iksoon, tayo ninyo kay nami himay-mayon karon sa paghigot usab sa mga butang nga angay natong paghigutan aron sab kamo masayod sa atong pagpalanguban dinhi sa atong tulumanon sa matag adlaw nga Lunes alas 10 sa buntag paingon sa alas 11 sa buntag dinhi sa 89.3 Nanad man tayo sa kanya tumanggod nagprogram ta sa 90.3.
0: Okay, so good morning mga kaki 5 og standby sa ba kay ang atong kauban na sa gawas nga bahin si kaki 5 Edgar Navarro naka standby na pod abti kay na si Edgar Kai. Okay, so
5: alas sa mga iso na itong taga Bayabas Bumbon Silingan dapit ya pwede mo makadalikyat sa Barangay Hall sa Barangay Kauswagan din ya ang binyo sa atong adlaw sa katawan kong People's Day. Himamaton mong tanan ni Mayor Rolando Clarice Oy o tanan ng mga departamento sa local government unit sa Dakbayan anadya ang atong mga mihuras agi pangdala ni Mayor Rolando Clarice Oy kini siya timaan kini Mason sa ang gobyerno gipaduol sa katawan o katawan ipaduol sa gobyerno aron mapasayon ang transaction o ingon man sa Mason ang serbisyo sa local government unit sa Dakbayan sa Cagayan de Oro.
0: Okay, labi na flagship urgent.
5: Labi na usa kini sa ka flagship at bukasi program ni Mayor Rolando Clarice Oy nga wala sa kaniyadtong mga administrasyon.
0: Wa sukad,
5: mga isun. Gani pa man, ang kanhiya administrasyon, di maduulan. Karon, yano lang nimo duulan og istoryahon ipaabot ang imong yangungo baka imong concern.
0: Digid ba duulan ha?
5: Ayun. Duulan kay.
0: Di ka experience sa imo?
5: Oh,
0: experience
5: di,
0: ako.
5: Basta basta makasulod kay sa hagdanan pa lang daan nanay mga tana. Tagawa sa pultahan nanay mga tana. Tana.
0: Pag-abot sulod.
5: Sulod ka sulod. Nuling ka na.
0: Appointment.
5: Appointment. Ayun.
0: Pag-abot na gin, na-appoint na kayo. Salamat na nakay appointment. Unya, sunod simana. Pagbalik na po rin mo sunod simana, balik na po kas uno. Agi na po ka og kaning hagdanan. Oh, sunod. Agi na po kagpultahan. Alright. So, muna mga kaki-five, atong isgutan karon ang gimo na to no, nga mga pag-investigate, labi na gyud, sa kining mga fake news, kaning mga nanggawas ka mga posts karon lagi kay libre mangod lagi ning kaning mag-post ka sa Reels, mag-post ka sa Facebook, mag-post ka sa kanang napaisa karon kanang thread nga bag-o karon mga kaki five, di ba? Dunay thread nga dili gani nato ma-edit, dili nato kay istrikto kay kinahanglan pa kag apps para ayha nimo makuha ang maong video para ana kay proof no nga dunay fake post man na. Unya dunay na say nagbaha nga mga fake accounts kana gid karon. Masapon ni mong isa ka-account nga kana siya peke, di na po nila gamiton. Lahi na po nga account ang ilang gamiton, mga kaki five. So, ingaana gid ka mga unsang klase na nga utok, ha? Mga tawag ana, mga demonyitog, mga utok, kanabitong, mga peke, nga mga dagway, nga mga bagagleps. Bitaw, so speaking of fake news, gumikan sa daghan kinagbaha nga mga fake accounts no, nga mga bagaglips ng mga tao. Usa niini ang ato ang giklaro kay labi na nga grabe na gyud ang ulahi nga fake news karon nga gipakatag nila katong ilang gipanghimong Pinokyo. Ang kaning Pinokyo nga salida, nagbase ka na sa kanang kada mo istorya si Pinokyo, ngalan ka na sa usa ka bida. Nga kada mamakak si Pinokyo, mutaas iyang ilong. Pag mamakak rin sa mutaas iyang ilong, hangtod nga na-resolve to siya kasi siya may bida. Nga nangay siya pasaylo na nibalik ra sa insaktong iyang ilong kay dada mga rason ang tanan. So ilang gimong Pinokyo, pero unsa ka tinuod ang maong mga fake news. Atong ipabati una ninyo ang maong kaning investigative video nga atong gihimo. Unya, ang katuding linawas mismo nga pag-adto gyud sa area nga gitandi nato ni JPB John Paul Barsupia. So atong i-play sa ang kadtong serious accusation nining Osaka Lord Dabels.
6: Think before you believe.
7: Ha?
6: 2 years, 250 million and not even a single brick laid. Huh? Buot pa sa buot, wa gidiha, wala.
7: Bakit nga ba walang proyekto? Project daw ni Mayor Clarix Uy na naantala.
8: Double yung sa Palmero, okay round ta ang price kay Kuanman. Doon na, usap na po, pautong naghatag o presyo si DILG based sa katukang DPWH ng mga pricing. Nausap na po ang area na coverage sa 150 million. Pero lately, nausap na po tungod sa price escalation na agi introduce sa kuan kay nagmahal man pag-ayo ang kaning asana, petrolyo.
7: Gayon pa man, di kayo naniwala. Pinahiya niyo pa si Engineer Patriana. Ginawa ninyong Pinokyo. Ayaw ninyong maniwala kahit sinagot na kayo. Instead, binastos niyo pa. Ayaw ninyong maniwala kahit sinagot na ni Konsehal Ali Gaspi. Ngunit, binastos niyo at ginawa ring Pinokyo. Kunyari din niyo naintindihan na ang pera nandyan lang sa trust fund. Kahit ipinakita na ang mga dokumento sa konsiho, ayaw niyo ring paniwalaan si Konsehal Alam Lim. Ginawa niyo ring sinungaling si Konsehal Lim. Binastos niyo rin at ginawang Pinokyo si Konsehal Lim. Kahit pasiguro sagutin, harap-harapan ang inyong mga tanong, lagyan niyo pa rin ng mali. At pag nasupalpal kayo, maghahanap na naman kayo ng mali. At kung masagot na naman kayo, meron na naman ulit. Teka, sandali lang. Hindi ba obvious na ang amo ninyo ay nasa kabila?
9: Ha?
7: Di kaya, ito ay isang political jealousy? Kung patas kayo, kaya nyo rin bang tanungin ang inyong amo sa tagal-tagal ng panahon at tagal-tagal ng taon, bakit ang kanyang Super Health Center ay hindi rin nasimulan kahit isang poste sa barangay Pagatba? Gaya naman ni ex-mayor Oscar Oca Moreno, na umabot sa 126 ang mga unfinished project.
9: Ha?
7: Aba, aba, aba, mukhang mas magandang tingnan na kayo ang maging Pinocchio? Mga Cagayanon, think before you believe.
0: So mato mga kaki-five ato nga gihimo nga investigative sa maong kaning issue no nga gihimo nila og dautan nga gihimo mga Pinokyo ang mga personahe nga imbis nga nanubag, imbis nga nag-explain nga mao ni ang nahitabo. So karon isunod nato ang linawas gyud nga pag-adto sa atong investigative team head JPB John Paul Barsupia sa maong area kay ngano man pod nga wala ni ninyo pangutan-ah ni ama na inyo ang kaugalingon nga problema og ngano mahimo pa man gyud mog nga mga balita against sa ato ang Mayor Rolando Clarix. Uy, muna makaingon kami nga kini, di ba kaha? Political jealousy? Paminawa ni ang proyekto nga wa pagidiha bisan kuno kanding rekonoy na mayo sa proyekto nga nadiha sa Barangay Pagatpat ni Congressman Lord Ansuan.
10: Mga lektor, ito ni Congressman Lord Ansuan sa Barangay Pagatpat nga Super Health Center. Kanding na lang manok ang nagtikaw-tikaw sa nasampit na side in asa. Dito ipagayon ang proyekto na ito mo na Super Health Center. Inuman, nakita sa nato lechon ang area din walay masing isa ang nagtrabaho sa Super Health Center na proyekto ni Congressman Lord Ansuan sa 4th District sa Cagayan de Oro. Unsa na kini? Unsa ni? Unsa ang gabarog maison? Naabay istruktura o poste man lamang apan wala maison. Nakita lamang nato ang gabarog mao lamang ang tulo tatalpulin na isip propaganda na matod pa at doon na siya ay proyekto sa Barangay Pagatpat na mao ang Super Health Center. Utpon ko, mga iton, ang atong nakita, mga iton, na ikaw-tikaw sa nasampid ni Ria, mao lamang ang kanding na mitigig. Apil sa mga iton, ang manok na diin, mungaan nga dunalay na pusa na piso. Aniya, nakita ninyo, mga iton, ang kabilya na medyo itaya na. Din adunay bang house o container van na wai tao sirado mga igsoon. Apil mga igsoon ang mga materials wa nausap mga igsoon. Ingon ang mga palibot lingaw pa mga igsoon, lingaw pa karanikop. Tanawa mga igsoon, tanawa ninyo ang proyekto na ibunuan matod pa mga igsoon sa DTWS Ubus sa Priority Project sa Distrito 1 ni Congressman Lord Ansuan. Inani ba na eh ang pagbuhat na ito kung proyekto mga igsoon alang sa katawan? Utog lamang ba kita mga igsoon sa itawag na tarpulin o pagganda? Inani ba na eh Congressman Lord Ansuan ang imong proyekto na why kahumanan proyektong why nagkabaw, proyektong na dili matuklan sa katawan, proyekto na ipasundayag na proyekto Super Health Center alang ko rin sa mga katawan. Kanawan ng election ang todkaon why masking usakapusti ang nagbarog election, ang nagbarog o lamang ang tarpulin ni Congressman Lord Ansuan. Matawag ba kini nato ngayon si Congressman Lord Ansuan na Congressman Lord Ansuan?
5: Alright mga igsoon, inyong nakita o na-view mga igsoon ang atong presentation. O diyan tuwa na ito ni actual mga igsoon sa taho nga itong nadawatan na ito, wala ta diritso ni aksyon, kundili kita mismo giadto gayud kita sa area to verify to atong makita gayud na ito, to see to believe nga tinog yun ay na ipoyekto si gitawag nga priority project first district sa Cagayan de Oro nga si Congressman Lord Ansuan nga ang iyang proyekto maigson nga Super Health Center. Actually maigson ang Super Health Center itukutunta ni dito sa Barangay Kanituan. Iyang giibot gibalin niya dito sa Barangay Pagatat. Apan hantod karon mga igson wala gayod mga igson makimputi tuwa dito nagbarog ang balon ni maigson 11 milyones kapin kung kulang. Grabe, mga igsoon. Proyekto, mga igsoon, na matawag ba nila ito og unfinished? Wala magsugod. Matawag ba nila itong ghost project?
0: Basin, ghost.
5: Okay.
0: Kaya wala may pusti nagbarog.
5: Pasabot, kung unfinished, doon ay makita nga nag-saktura.
0: First phase.
5: Nga, ang ghost project, wala man dya. So, muna siya ang ghost project.
0: Amo na, ghost.
5: Di paningon sa Congressman Lord Antoine, kung na-prove na doon na kay ghost project, muna sign ka pagka-Congressman.
9: My God.
5: Tanawa ang barangay pagkakas likod sa barangay yun. Diba? Kung sa tawag ni Congressman Lord Antoine, ang ghost project o ghost project, mga katawan sa first district sa Cagayan de Oro, akong kwantali nga may siya, i-prove na ko sa inyo, na 11 million pesos kapin kung kulang nga Super Health Center nga proyekto kuno nga itukod sa Barangay Pagatpat. Ang akong pangutana, mga igsoon, unsay tawag na ito, ani? Pangutana lang kini siya, Congressman Lord Antoine o ni Chubil Pugasi. Ha? Madam Bakiki Balaw, ayaw na ko pangutana sa imong agalon na si Congressman Lord Antoine. Ha? Kanang proyekto daw kuno nga Super Health Center nga naadya nagbarog ang tarpaulin. Unsay atong tawag ana? Unfinished project o ghost project?
0: Kanding project.
5: Na ako nakita dito. Tuwa dito, nagtikaw-tikaw. Ang usa ka kanding na matigay kong me. Tantang dito sa Pikas niya bahin, dito sa doon sa Banghouse, tuwa dito ang manok na imungaan.
0: Imungaan? Mamiso na o namiso na?
5: Ano
0: na
5: piso? O gapiak-piak taon dito ang manok. Nagisulot sa tangkal. Pastilan. Tangkal dito sa Barangay San Simon. Tuwa dito, nagsikaw-tikaw po dito.
0: Amo may unfinished?
5: Amo itong unfinished.
0: Kaya na naman, tarawa man.
5: Super Health Center dito sa San Simon, ang nagsikaw dito, ang iro.
0: Ang mga tiki.
5: Iro.
0: Ano naman ito, iro?
5: Oo, iro. Tuwa dito, nagsikaw-tikaw ang iro dito.
0: Iro, aw project.
5: Oo, niya, ngayon mo, apik, haluyo na yung mingon na, tuko.
0: Uy.
5: Ayoko. Asam napa? Tantang dia sa bulwa, usbon ako, balik ko na
0: bulwa, bulwa.
5: Hayaan na gitukod.
0: Unsa man na ghost project and unfinished project?
5: Possible kana siya. Ato nang mag-conclude siguro ng unfinished project.
0: Kay wa pa mo magamit.
5: Wala po insaktong dokumento.
0: Pero unsa yung promise? Unsa yung promise?
5: Ingat kung mapamatudan nga doon na sa ghost project, mo-resign sa pagka-congressman, Congressman Lord Antoine, pangutana ko sa ninyo mo. Akong pangutana, sobre, ha? Gi-interview ka ni John Michael Bustamante sa Strong Radio. Diba? Ni-confirm ka, kung ako, doon ako'y nga mapamatudan, nga doon ako'y ghost project, mo-resign ko pagka-congressman. Sobre, na among gi-present ka ni karon sa 89.3.
0: Namagin iyang alan sa tarpulin.
5: Namagin tarpulin ni mo. Diba? Na kay project niya gibutan kunway na tarpulin na Super Health Center.
0: 11 million kapin.
5: 11 million kapin. Unsay tawag na ito na unfinished project o ghost project? Congressman Lord Antoine. Miss Bakiki Balaw, Subil Pugasi.
9: My God.
5: Ipangutana daw ni Paliog. Ha? Ipangutana. Miss Bakiki Balaw, Jubil Pugasi, ipangutana sa imong agalon
10: nga ja mangala trabaho sa iya. Ha? Kay ako na sala may mano kani. Kani si subul po kasi. Ambot ni daog baka ni siya kay ni nagdagan man ni iski si woman as a man. Libog daw si woman, si man man siya. Sa barangay ng populasyon. Populasyon.
0: Okay.
10: Karon ni balin ni balin sa kay men.
0: Oh.
10: Oga, hindi ka lawa ni taga barangay pagkatpat man ni siya.
0: Oy.
10: Oh.
0: Daghan oy.
10: Oh, kadita niya.
0: Pero kurtahan ko
10: sa. Naa sa karon sa ingon pa lagi nila allegedly ya.
0: Oh, allegedly.
10: Ipunili ko mo taon. Pero wala mo kita gud. Pero giingon palagi nila nga asa nanak na siya nagpuyo sa kondominium.
0: Eh?
10: O ga, kamo nanak po siya ikaw galingon po nga boom boom sakyan na.
0: What?
10: Ayoy! Ito no! Baka na yung miss. Ah, bakiki pala to build
0: po. Anyway, iyan na nga po rin kamot.
10: Oh.
0: Pero...
10: ato na siyang gi-appreciate. Oh. Ako lang gi-kwan.
0: Pero ato siyang gi-challenge. Ato ba nga sana? Panamin sa mo niya.
10: Oh.
0: Ayaw mo mo yung mga fake news.
10: Sa live.
11: Ayoy! Kabae!
10: Ano ito po magod? Tapos na ito nga, doon ay political jealousy.
0: Basin!
10: Tinod!
0: Di ba kaha political jealousy?
10: Ipag si Congressman Lodan Juan, doon na siya ay political jealousy. Ha? Nag-jealous na siya. Kaya gano'n man, manghatag si Cupcake o si Mayo Oy o Cake. Manghatag po si Cake. Uy, atong i-appreciate.
0: O niya.
10: O, nanghatag po si, sa atong ipanghatag ni, nanghatag po si Cupcake o si Mayo o Bugas. Nanghatag po siya Bugas.
0: Ay!
10: Karoon po na ay katay na ay haya. Magbutang si Mayo o
0: 10? Nga green?
10: Tumutang po siya ang 10 pun! Uy! Sinood! Pakinig na ang asilo ka man! Abi ko magbabae lang
0: ang kabalong
10: musilo!
0: Pero abinin mo no, abinin mo. Si Piat Biani, kaya nga no. Nga nung kinahanglan pa ka mo gasto para sa mga patay, nga kahibalo ka man nga naanay bak. So, pagkaon ba, kanabitaong pagwalda sa kanabitaong budget ni mo, ihatag na dugang sa uban project nga wala pa. Kay kabalo naman ka nga, ang mga barangay, 80 barangays part of Cagayan de Oro. Doon lang mo sa back, di ba? Librihon mo glungon. Sulay gani, pangato kay mo sa back. Ing na nga, sir, sir, mangayo mi glungon. Tagaan mo glungon. Kagusin mo higdas glungon.
10: Degit. Ano, kaya nga lang, yung imong panyo, paminti nga, ang sunag katinga, bitaw sa napa sa, paminti room. Ang tinga pa lang nga, muingon na yung doktor, maglingaw-lingaw ang doktor, bitaw. Matay. Ma'am, sir, maglingaw-lingaw na bitaw. Panawag na mo. Panawag. Papanawag.
0: Oh.
10: Ayaw mo panawag sa nganang funeral services.
0: Oh.
10: Dako kayong bayaran niya.
0: Oh.
10: Tawag mo na sa Barangay Assistance Center.
0: Oh.
10: Paibalo mo sa mayor's office nga ang iyong pasinti nga.
0: Oh.
10: Tawa na sa mugi.
0: Oh.
10: Kuao na siya.
0: Oh, programa naman guna. Oh,
10: programa oh. Naman yun. Kuao na siya. Pagkuha na, lalo na dito sa City Cemetery.
0: Oh.
10: Dito na balsama ron.
0: Oh.
10: Pag umagbalsama, libing haya.
0: Oh.
10: Libing lungon.
0: Oh.
10: O pagkamatay na mo.
0: Una, libre, sa libre po nga.
10: Itong social services program
0: nga na, sa
10: local government unit nga kauna pa hantod karon.
0: Oh, kung kaya lang mong isip itaw ng patay, makangisig yun. Kaya ano, ang paghaya na niya, napay libre allowance. Di allowance ang patay. Allowance para sa iyang kape. Allowance
10: to
0: para sa iyahang biscuits.
10: Mm.
0: Kompleto na na. Una, kung gastuhan pagid ni Lord and Suwan, igasto na sa lain. Kaya pagwalda sa mga magdubli-dubli ta.
10: Dili
0: na
10: to.
0: Ang programa naman na sa atong syudad.
10: Dili na to tuluan ang atong mga lideres sa mga purok o sityo nga taguan na tong patay.
0: Bitaw, experience ko na.
10: Dili na to ha. Tuluan. Pinon, kabayan na to. Tuluan na ilan na tabangan na to. Ipaibalo na to. Ito ha? Dili kay na panahon sa emergensya. Manaw, guwapo mo na. Idea ka ni Mason. Real talk. Doon ay emergency, Mason. Pag mingon ng emergency ka ni Mason, kung mga nakay o baka gatinga, ayaw mong tawag sa sakyanan nga walay insaktong aparatos. Walay insaktong nga mga attending nga mga personnel. Tawag mo sa 911. Okay?
0: Ganuman.
10: Ang 911 ay ang onboard na nga nurse, naa sila ay oxygen.
0: Aparatos.
10: Naa sila emergency aparatos. Samtang sa uban nga mga barangay,
0: sakyanan ra.
10: Kung na siya, mura kitawag na siya og transport emergency vehicle lang. Dili ang lay po to nga EMS emergency vehicle. Muta ingon ka lay ang transport emergency vehicle, lay po tong emergency
11: medical service vehicle. Naadya.
0: Isampun na to sa barangay Pagatmat. Nailang sakyanan nga usay kumutawag sila for emergency ang dadon kay ilang salakyan, walay aparatos, walay attending nurse, di wala gyud.
11: So,
0: emergency.
11: Not dili ta mag
0: kwento. Ko nga Pagatmat, Pagatmat
11: na. Gi-kwan nila nga ang kasampit nga sakyanan nga kulang gyud sila. Okay? So, ang ato lang nga i-assist na to atong kagalingon kung kaniba nga panahon sa emergency angay ba kita mutawag og sakyanan lang nga sakyanan lang nga walay mga aparatos o magtawag tag 911.
0: Labi na akong 50-50 ang mga pasyente o kanang mga naka-importante na silang oxygen o guban pa nga mga aparato. So tawag mo kay programa na na sa atong syudad. 911, mo ana na sila dayon. Magdali-dali na sila kay naman tayo protocol ana nga kung gani na sa dalan, traffic, mulusot gid na ang ambulance. Dili na pwede lang anon. Dili na siya pwede kanang atangan dias dalan ay abirya. Dili pwede. Mulusot gid na sila kay dunay emerhensya nga ilang tawagon. O kana programa na sa atong gobyerno. So ayaw ninyo tagui tungod lang sa kulang. Lord, tungod kay lagi kani di mo ganahan mo ana o green, dili na mao kay gitudluan mo sa inyohang kaning amo, dili na mao pati sa tent magilog kinahanglan ulay color ngayon ana nga tent naun sa na main town mo
12: wa
0: gabae
11: muna may jawan nga kitang tanan magtinabanga dili kay kamo nga mga supporters mga sumusunod mga leader kunuway mga sitio leader baka austin leader baka ayaw mo pag color coding. Ah, ganit pagali pa man. Kung mag-color coding mo ang makaluluya na katuhing tungdan, katong nanginahanglan. Di ba? Kay dili sa tanang panahon ang color coding makatabang kato. Ah, magpolitikan mo dili. Munang gina-emphasize na ko sa tanan nga mga relocation homeowners, mga huwa, o chinta ka barangay na naay huwa, encourage na ako sila nga ayaw mo pagpadikit o pagpa-identify o baka pagbuhat mo sa inyong kagalingon. Kay every organization, association is independent. Dili mo magpa...
0: Ay, para po sa ako, kay kita under ta sa syudad sa Cagayan de Oro og atong lokal nga kagamhanan dunay gitawag nga mga proyekto para sa atoa programa para sa atoa nganong ato manang likayan kung naay patay tawag ta sa back kay programa na kana sa atong syudad ang atong mayor klaro kaayo Mayor Rolando Clarix uy respetuhan nato kay gipili siya sa tibuok katawhan sa kinabag-ang katawhan siya ang atong mayor. Og move on na mo, sawa pa ka move on. Kung dunay mga emerhensya, dunay angayan urgent, no? Tawagon nato ang 911 kay gidesign na siya sa atong syudad nga kana siya mo imo rescue nga dunay kompleto nga mga kagamitan og dunay mo kanang mo bantay sa mga pasyente.
11: Kanang 911 mga igsoon muna siya ang kabilin ni kanhi Vice Mayor Joaquin Kikang Uy. Siya ang usa sa naglegislative ana mayon nag-aproba diin nga mahimo gayon ma realize gayon ang tanan nining atong emergency kaysa una oro rescue man to tapos naapod toy rescue po 11 man sigaw to kang Doc Miranda but karon
0: gi-enhance
11: na
0: para mausa ra gyud
11: usa ra gyud so karon gimuan gayod og ordinansa mo hinundan nga dunay rescue 911
0: bisag wa mo load makatawag mo type lang mo 911 ayan so mutubag na sila sa inyo any discrepancy guban pa report gina dayon kay para ato nang maalibyuhan. Alright,
11: ato lang gid kuno mayon ang insakto gayod nga location. Dili lang kay magtala-tala lang kang ingon nga sena ay kuha bangga sena sunog na sena emergency dinhi ikuha ninyo ang landmark insakto nga location kay kana emergency kana mayon ngan kay emergency segundos. So na maigson. Example na isunog. Se na isunog. Ani se. Unsay landmark ana. Landmark. Tuldukin ang gitso. Kung may mo. Kung emergency ambulance. Tabuha ang ambulance maigson. Sugata. O pag ikaw mag-guide sa ambulance. Kay kana siya. Ang matag segundo maigson. Kinabuhi kana maigson.
0: Isa pa dayon, musunod ana ang ato ang CSWD na kadesign po na sa atong gobyerno o ang ato ang syudad na pinanguluhan ni Mayor Rolando Clarix. Uy, andam dayon na sila nga mo responde. Ilabi na gyud ko nga mga sunog na sama ni ini kanang dunay emerhensya o lakip na tong gapanganak kay emerhensya gyapon ang mga anak na kay ilabi na nga sayonan kaga kinabuhi gyapon ang yahang gidala nga kanang bag-ong bata nga yahang ihimugso. Right, so standby kang kaning kaki-5 Edgar Navarro kay kauban niya si Attorney Roya Raagas kung nana sa atong linya atong ipasupot aron sa bato mapangutana ang uban pa mga kalihukan sa atong lokal nga kagamhanan. So ato sa isgutan kining giisyuhan maning kanina po kani bitong balik-balik bitong nga mga isyu sa kaning mga kaatbang no pag matubag na gani sila niya tan-aw nila nga medyo nakalimot na sab ang mga katawhan abi nila ibalik na po nila ang maong isyu.
11: Ano ang tawag nato sa ato sa media
0: recycle
11: isyu.
0: Oh, okay, nana sa atong linya.
11: Basura nga isyu.
0: Oh, nga kanang mura na sila ga sirang plaka. Oh. All right. Nasa atong linya si Kaki 5 Edgar Navarro. Yes, Gar, go ahead, Gar.
12: Okay, sa atong balita kita andiri sa City Hall ng karong adlaw, gitagayan ang progressing ceremony sa City Hall karong adlaw. Wala si Mayor Rolando Clarix oi kay atua sa Barangay Kaswagan alang sa iyang People's Day. Ang People's Day sa City Hall mahitabo kini matag usa ra man ka bulan diri sa City Hall. Kay ang matagmulan dito man sa mga barangay. Ang si City Hermesico Hirigawagas may nangulo karong kapag sa ceremony dito sa City Hall. O one sub si Vice Mayor Diego Trudegas. O kalabot niya niya si Atty. Roy Ragas ay may nasa sa mga pagkita dito sa City Hall karong adawa.
0: Okay.
11: Atty. Mayong buntag, Atty.
0: Good morning, Atty. Ragas, sir.
13: Manimbuntag, Eran, o GTV.
0: Manimbaya ta
11: siya. Yes, Atty. Kumusta man ang atong gipaygayon sa pagpakailab sa hinimanang nasulong bandila nato dyan sa awalan sa City Hall, Atty.
0: O mga kalihukan dyan sa lokal nga kagamhanan.
13: O, susama sa matag-adlaw na Lunes, gihimo ang flag raising program sa ganyang buntaga na di-sponsor, pinanguluhan sa City Legal Office, no? Pinanguluhan ni Atty. Kenyo Tamala ng atong City Legal Officer. So, dihapod si Vice Mayor Bebert Rodriguez, mga department managers, no? O mga empleyado sa City Hall na nitambong. Dihapod si City Director sa DILG, Ulayin de Paul, na may attend. O kita ang ni Kulip sa Mayor Clarix Uy na nagpabangat sa iyang mensahe kaganyan ang buntag dito sa flag raising kay Atuaman si Mayor Clarix sa Barangay Kauswagan ang mi-attend sa flag raising program dito pagkahumanda yun gipahigayon niya pinanguluhan ang People's Day dito sa Barangay Kauswagan. So atong gipadangat sa mga kauban mga empleyado sa City Hall o sa 21st Council Pinanguluhan ni Vice Mayor Bebert Rodriguez ang dakong patalamat ni Mayor Clarix Uy sa tanang mga empleyado kanito ang tulakbayan sa itong City Hall sa makananayon na pagpulangas sa servisyo sa katawahan niya aging semana daghang mga kalitukan na dun ay kalamigitan sa paglambo pagpulangas sa servisyo sa itong bayan no? May aging ni aging Miyerkules, ni aging Simana, dinhi sa hawanan sa Quadrangle o sa City Hall ang People's Day. No? So, karoon kay kaduha naman ng Simana sa bulan, so dito na sa barangay. So, dito na sa barangay Kauswagan. O ingon man, ni Adong Adlaw ng Sabado ang KSB, ang kuyog na uban sa publisyo sa Baguio dito sa Barangay FS Katanico. Pinanguluhan ni Mayor Clarix Uy, ihinusag ang kasalan sa Baguio dito, ikabat sa 38 kung mga kopo sa mga servisyohan. Ni aging simana, doon ay mga pipila ka mga kalihukan din eh. Nakatambong kita ni Antong Adlaw ng Lunes, isip representante ni Mayor Clarix Uy, ipadangat niya ang iyang mensahe, pasalamat, nagto sa kadaguan sa Pedro de Oro Development Corporation. No? Kaya na ilang bago nga proyekto diha pag-develop 40 hektaryas dugang diha sa uptown na ay 5 ka hektarya nga exclusive high-end subdivision diha nga pariyaan ng ilang pueblo de oro nga estate diha kanang dugo sa golf course unahan diha dunay imong nga medyo tanta mga eksklusibo nga mga lote tag 250 square meters ngadto sa mga 300 kaping no
0: luang
13: dayon ang lain mga 30 hektarya kaping abay diha kahit develop nila gani sa ni pahimo dito gihimo nga audiovisual presentation sa maong launching program dito sa Lux Hotel no

0: para es un venue para sa mga conventions, conferences, mga international exhibitions, no? Mm-hmm. Na pa'y himun sa diya ang Maraga World Trade Center nga.
1: Wow.
0: Diin ang Cagayan de Oro, asahit sa Davao, mahimusang dako good firming nga doon ay mga conventions din sa atong bayan.
1: Wow. Nindot kayo nga mga magkadugang yun, no? Nga mahimong mapaspas nga, mahimong nga inila nga metropolitana nga ito ang syudad sa Cagayan de Oro, attorney. So, attorney, dirita sa kanang, kaning di mapungan magiging mga fake news, but we have to kanang pagpasabot nga to sa mga katauhan, ma-explain sa ilaha, mahatagag kahayag, labi na nga, kalabutan aning panueldo, kay doon na lagi ni Lugwa nga, kaning fake news nga wala kapanueldo ngadto sa mga kaning mga street sweepers pero ni gawas nga katuday sila under sa Osaka ahensya agency. So dili siya gikan sa kaning city gyud nga naka direct nga naka employed. So naa ba kay ikahatag ani katinaawan da attorney Raaga sir?
0: Tali niya ng kwado, mga report ko sa information, yung parang pagpamilyo sa ating bayan na mga professor, no? Lain man ang mga status sa mga empleyado na ay regular, na ay casual, na sa gitawag na job order, no? Ang mga regular, ang mga casual, pinagi sa payroll, regular mo na gahin mo, hindi mo na sila mga absences, mag-file sila ulit, baka nga madidact sa ilang anasilyon, dapat sila bisag ma-absent sila, kaya naman sila approve ng leave, no?
1: Hmm.
0: Kung nga sila leave or kung nga sakit sila, matrabahan ilang tikit. Kaning mga job orders, ayaw na kami sila masyuntuhan pag human, sa mahuman din ang ilang trabaho COVID sa period, no? Naiusahay mga higayon nga medyo madelay kung kay pag sumite na sa nila sa ilang mga papeles, DTR, o lunta pa niya mga attachments, yun ang usahay makadilatar, no? Ang lokal na pangagamuhanan sa Dakbayan, sama sa ubang ng mga ahensya sa gobyerno, allowed man ma-engage o mga empleyado na dili isa direct na empleyado sa City Hall.
1: Mm-hmm.
0: No? So, naasay inyong ka mga security guards o kung naabay kung ang opisina na mag-engage, pinaagi sa usa ka private na kumpanya na pinaagi sa usa ka dipawag procurement process, mag-divide sila o services na ahensya. So, ang syudad o ang usa ka gobyerno nga ahensya, dito man mabayad sa maong kumpanya na doon ay kontrata sa gobyerno.
1: Hmm.
0: So, kung pinunayan na nga set up GPB, no?
1: Hmm.
0: Responsibilidad na sa ahensya o kumpanya na i-engage sa gobyerno o kung baka ang LGU.
1: Hmm.
0: So, pakumbot, kung inana na set up, really masala sa empleyado ana na ahensya or employment agency na kung nadilatar ang ilang paneldo, no?
1: Mm.
0: So, ato nang ikuan, nakurtsinan, kaya sa highlight, magkadili sa kuan, magkamahimong report, mas maayo masabdan sa katauhan niya. Lain-lain ang mga sitwasyon, lain-lain ang mga circumstansya. Ang kanang pagpanweldo sa mga empleyado, City Hall, mga permanent, active job holders, umayang casual, umayang itawag statutory obligation, bala, kanang limando mga simalaod. So, sa kanang hierarchy sa mga bayronong sa gobyerno, una din na ang allocation para sa pagpanweldo. So, hindi lang siya na siya mahimog yun na mabayaran kaya iproseso man ang mga papilo sa mga payrolls, no?
1: Mm-hmm.
0: Muna nga, tingali kung doon na live sa kami o sa mga regular, namin sa kaya pabinatar ang aming payroll tungod kay posibleng sa ang liaison officer, wala na palo-up pag-ayo kay ang kauban, doon ay wala na submit on time ang ilang mga

0: DTI, ang ilang mga limited businesses mo nang usahay malangan ng ubang payrolls, no? Mm-hmm. Pero on a regular basis, nabayaran rin na siya, una na siya sa mga ingin sa lain-lain yung mga bayaran sa gobyerno ang sweldo.
1: No? Mm. Okay. So, kanisya, dibudo, nga, ma-i-categorize ako unsang klase kini nga mga empleyado. Labi na kung sa ahensya, kay mo kanto ang na-issue gato mga street sweepers nga under sa agency. At least nabati nila karon na explain ni mo o tarong nga attorney. Another attorney, ikaduha nga kaning hatag na itong katinawan kay gipagawas gihapon nga ato ko nung mayor nga dunay iyaha ko nung pag-distansya ngadto sa mga Muslim nato nga mga brothers o sa imuha nga side ang ato ang gobyerno dunay bay pagpili sa ato mga kaning klase-klase nga mga kultura sama sa Muslim, lumad ug uban pa aron ma-clarify ug masabtan sa mga katawhan o ato sa mahimuan kini o investigative labi na gikan di sa imuha kung legal o proseso ang atong ipakutana kabahin sa lokal nga kagamhanan.
0: Ang pagpangerbisyo sa gobyerno no, wala may pagpili niya na o sa atong personal na knowledge na ibawaan sa personalidad sa atong mayor sa iyang pagka-local chief executive even kami at the chief congressman ngayon to isang kapitan pa siya so naila ka naman siya kami at
1: ay naputol man. Okay. Atong ipangutana karon kay nagpungasi ni mga fake news unya ilang gi accuse ang atong mayor nga dili gusto ni ini mga igsuon atong mga Muslim kay para
0: maklaro.
1: Yes,
0: hello.
1: Go ahead. Yes.
0: Hello, no.
1: Oh, padayon oh. Attorney.
0: Oo, padayon sa akong kwan, no.
1: Uh-oh.
0: Kipulong. Mm-mm. Sa atong pagkaila sa atong mayor bisan kanang to siya nga kapitan no. Siya wala may pili hangtod karon sa kinsa ang iyang maserbisyuhan na tubang, no? Kung unsa man ang pagtuo, unsa ang political affiliation, o unsa man ang gender, o ano, labaw na karon na siya ngayon, wala mo kaya sa akong bubawaan na ay iyang pagpili, parihatanan sa iyang pagtanaw, na ang ngayon mapagangat, matagaan o serbisyo, no? So, kaya ako, maka-assure ako nung si Mayor Tarek ay isip atong amahan sa nakbayang local chief executive ang iyang pagservisyo. Wala'y pagpili niya sa kung sa may bulok sa cultural background, kung sa asa, kung unsa'y hutong niya mo sa economic niya status. Siya akong naibawaan na isip public servant. Wala'y pagpili sa kinsa man ang iyang matubang o maservisyohan iran.
1: Okay. Salamat kayo, attorney, sa imo paghatag katinawan ining tanan nga mga kaning kalihukan sa ato ang lokal nga gamhanan usab sa mga issues nga mga piki no nga nanggawas karon and sa imuhang panimbaya na lang o sa imuhang panapos nga mensahe sa tanan.
0: Daghan kayong salamat na higalang Iran o sa GTB kaninyo sa inyong istasyon ingon man sa inyong mga suki nga tigsulod o tigpaminaw, no? Salamat kayo sa mga higayon nga diin kamo kanuna ay partner sa atong lokal na pangamanan sa pagbalangat sa mga mensahe, mga impormasyon tali sa kalabuan sa atong baklayan o yung pahigayon na kita makahatag yung patinawan may tungod sa mga pipila sa mga concerns or issues na doon ay kalamigitan para sa atong katawahang kanakbayan. Dagan salamat o may good card sa inyo.
2: Salamat kay Attorney Roy.
1: Yes, thank you, okay. Attorney. Yes, go.
3: Okay, so most of the Attorney Roy Raga sa Iran o ganang ganang okay.
1: Yes, go.
3: So, itong pinabi sa kanong sa atong pandirid ganpul sa atong mga pandirid ng Roy Raga sa Adlaw Lulis dito sa atong ngayon mutanganan. Ikasap ka na yung mutanganan, kasi ka na baro alam sa C5 UCFM.
2: Salamat kayo, Edgar Navarro, sa imong report o interview ka Attorney Roy Ragas. Bueno, mga iso, medyo natagak na po ang atong tabil sa atong pagpanaguban. Anto sa sunod ligayon, susamang taglaw, susamang sibyaan. Kini na lang si Mr. GPB, John Paul Balsopia. Mubilin kaninyo, mga iso, o mingon, God is good all the time, God is good, and God will make a way.
1: Mga kaki-five, sa sunod na usap nga gayon, Lunes, sabatag Lunes sa simana, ang atong pagpakiguban, kinina lamang si Irene Mercado, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whose believeth in Him shall not perish and have everlasting life.
4: The preceding program is a paid broadcast. The views and opinion of the speaker or speakers do not necessarily reflect the views and opinion of this station.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: D3 Bio Health News!
8: Hinobeba Elibera, 81, Santa Fe, Libuna. Parang may bisib, Mitribayo, parang Juan, KX500. Maayaw man ako na madikday, kaya mo naran-aran akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang, hindi ka po, ano kayo daghan, kaya hindi ka pagkao. Oy, kamo na ninaw karon. Pag-awat siya mo sa ano, sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Dagahan, kahit yung mga sakit. Pero pagbagay na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
9: Salamat, Kenai!
10: TJX 500,
11: mabali sa mga butika.
10: D3 Bio,
11: mabibili sa mga butika.
12: And of course, ang atong vitamin D3 na may BCO, D3 Bio. Ligid magkalimtan na tatak D3 Bio. Basta memorya na gini, kanunay ginaikuan. Butang sona, a memory, D3 Bio. Kikanin D3 Bio, para ni siya sa healthy, maayong memory. Good for the brain ni siya. Muli unique kay nga herbal for the brain. Magkaedad ta, magkamalipaton ta mga higala. Bungaw-bungaw na ta. Dalita makalimot higala. Ang handlok, ana, kung magka-Alzheimer's na. Unang kung may edad-edad na, dapat mangita gyutag supplements herbal nga masaligan sa pagpa-healthy sa atuang brain higala. Mag D3 Bio kada adlaw. Kada humanog kaon, ha? Pili duha sa buntag, duha sa gabi. Kolesterol, matabangan, may antibacteria, may antiviral, pagkanindot nga klase sa herbal. Pagpangaslom sa tiyan ang ulcer, pagpaminhot, pagpamuypoy, problemas, kasing-kasing, kanto may mga heart aches dira. Oh, kanang imo ang kasing-kasing, bagkanunay masulumon mitaw. Kanunay ka na lang mag-uol, ma-stress. Dali kay kang masubo higala. Basin kinahanglan nag D3 Bio ang imong kasing-kasing, ang pingi ang kurason. Ang pingi imuhang kasing-kasing. Mag D3 Bio kada adlaw, ha mga mamis, mga daddies. Ito mga very sensitive kaayo dira. Na mag-iingana yun, no? Di mag-inamali ka yan. Pag-supplements nga makatabang sa pag-amping o pagpa-healthy sa imong kasing-kasing. D3 Bio, kadaan na. Pag-alami, mga higalas, adlaw ko nakakape, no? Pagmata sa muntag, nakakape ka. Kung ba naghandom nga mo inom og kape? Ah, sige, ilisin na imong kape. Aron nga dili ka maproblema, aron dili ta maproblema. Aron nga naa na tay kape kada adlaw. DTX Coffee Max. Ang kape mga higala nga ga-stimulate sa atong lawas. Aron ma-take it mga higala into process ang detoxification, ang autophagy process, ang capacity sa lawas to heal itself, ang capacity sa lawas nga mulimpyo sa hugaw toxin og mo eliminate sa mga free radicals nga nasa lawas. Nakakapika na naka-detox ka pa. Ang atong mga klinika products sa tanan na to nga man naka-tune in ng atong tulumanon, ipagalimtan. Ang atong mga klinika products is available sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
13: Andrea Israel nga nagpuyo na karon sa Bulwak. Mm-hmm. Akong gipalit gisuwayan kaning Titri Bayo o TTX. Ang pamati sa wala pa kung nag-detect ang nag-detect ani. Ang nagamit na ko, Ana, murag na ay alibyo na. Sige na ko palit karon. Magalit ikog tuyo din eh para magpasapalit lang dito.
14: Titri Bayo! Mabibili sa mga butiga.
15: Titri Bayo Health News.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Nagapantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps, balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo, 11 Mbps, sa public service, numero 1, 11 Mbps.

0: May kalamay ngontok yung tanan. Welcome na sa Dres Lang Edition. Inyong programa mataga. Unto 11 Mbps. It's a 11 karo may galas mayo. Turkish meal by Tia Size. Adal karo nga lones. Gani medyo nakasinati tamay galaog na init na sad nga kauntohon. Naglagitik na sad ang silag niya ring adlaw mga ikson. E pa kay nawala ang sounds may gala. Tempa. Oh. Uy, be, trono to. Ano ba? Ah, kain pa. Ah, sige. Basta ba dahil na mga igala doon sa ito para gumana ito sa i-plus dahil may igala kay ano na technical adjustment mga Exxon. Wasig naka-mute. Naka-mute itong music. By the way, mga igala, welcome. Gani mga Exxon. Muna itong gingon, gani yung may igala nga. It's time na saan para manigay sigay para pagpaniod to. Panahon na saan may igala para nga mangaon na saan ta. Anak magina mga Ikson, kay mo undang nga itagkaon dito. Delikado na ta mga igalaon nga nga madidbol. Okay, way tao dito may gala. Nga mabuhi nga way kaon-kaon. So manigay sigay para pagpaniyon to. Para sa ingon ta may galang Basko nga lawas kanunay. Sa gyapon, alas 11 na launa ta maguban. Uyog lang gyapon may gala. Kining inyong banhaan nga angkurman. Di ni magkapuyo ni Baba may gala, sige lang ni Maigsog, dilab-dilab. Dilab-dilab ka ng yaw-yaw niya mga gala. Dilab-dilab. Sige lang ni may gala, gayaw-yaw. Manang buntag-od to may gala, gayaw-yaw. Pili sa hapon, yaw-yaw-yaw. Wala, ano, buntag-od to, hapon, yaw-yaw. Pagkagabi, dilab-dilab. Kay daghang ice cream dito mga gala sa amua. Ay mahiligon ang kabataa guys kay mo nang nginig kagabi ini gulit tilap-tilap ginatilap. Wala may dag high screen. Ako na lang giklaro kay basig lai na po inyong gagyunahuna ng tilap-tilap. Kamustamos amigos! MBPS. Kamusta ka punta na mga igala? Hopefully nagyapon mo sa mayong paglabas. Aga kumpati gapon ang atong palumtahom. Bot pasabot dito mga ikson. Nga wai problema nga encounter nga dagko kayo kay iwa man po itaw wai problema tanan man kita mga igala dunay mga problema. So I hope mga Ikson ako na lang nga gipangalias kay ta sa dito nga dili kayo gabi ang ato mga problema. Oh, kung naa man galing mga igala kanang gaya-gaya ra importante man sana mga Ikson ang problema importante sana sa tao kay kana man gud mga igala nganong naay problema gyud ang tao tungod kay kita mga Ikson naa man gyud mga sala. Ang way problema mga igala, gato naging way mga sala. Pero naaba kay tao nga way problema. Ikaw nga naminaw karon Ikson. Huwag kun baka nga problematic ka tungod kay naaga dito ya sayop. O diba kay sala dito mga igala? Ikaw nga naglantaw, naaba kay sala o wala? Kung nagtuo, naging kang huwag yun kay sala. Pangutan ay mong kagalingon ba si Kristo na ganibalik dito? Alam mo na. Kaysa ito laging giingon mga igala. Si Kristo ra may way sala dito mga Ikson. Kitantanan makasasalaman. Subot pasabot nga nunay problema ang tao tungod na sa adong kasalanan. Kay matod palagis panultihon mga igala. Gabayad kita kanunay sa sinsilyo mga igala tungod sa atong pagpakasala. Pinaagi mga Ikson. Magbayad kita kanunay sa pagpangutang sa pagpakasala. Pinaagi mga igala sa sinsilyo sa kasakit. Muna mga igala. Tungod sa kanunay man ta nagbayad maigala sa atong pagpangutang sa pagpakasala pinagi sa sinsilyos mga kasakit mo nanganagi tayo problema maigala ginagmay pero mo na ginaging o maigala dipindi po na sa imong giutan pagpakasala kaya basig dako kay kagiutan dako pong tubo maigala mo nang dako po di mo problema ana mo na gamay na po ng imo ditong giutan nga sala sinsilyo rasad sa kasakit ang imo dito maigalang ipayad. Manang refrain mga Ikson, ngantos pagpangutang o dagko mga sala, kay bugat sa mga bayad ni Maigala. Kay sa kalibutan, walay libre mga Ikson. Tandang dagi na bayad. So again, welcome. Eri gabon Maigala, 11 Mbps, kuyo gabon Maigson, ang gingon na ikaw banhaan, ninyong angkuman, Taki 5 Nathan Sarmiento. 11 Mbps. Live gapon tagaro may gala sa ato nga fanpage ang K5 News FM Studio Digital 89.3. Sublion ko mga Ikson P5 News FM Studio Digital 89.3. Og mga adlaw mga igsoon diri sa 11 Mbps na napunta mga igalay mga lingaw-lingaw halipay nga load ha. Ganina dito man to sa foro. Diri sad mga igala ugma. Diri na pud mga igsoon sa 11 Mbps. Puli-puli man, puli-puli mga igala. Ganina sa foro ta. Doon na napay nahataga na to mga igala sa halipay si emoticons mga igala, icons. Og si number-number, may number-number mo ito, mingalan mga igsoon, sige lang, number-number. Nagaan ko ito sila load mga igala. Worth 100 pesos mga igsoon, tunga sila. So, dali sa 11 MPP, asog ba mag-hatag ta mga igala. Pahalipay ganin nyo, ginagmay pero kinasing-kasing, lingaw-lingaw lang. Para at least ito mga igala nga, napon mo ipaboton. Magagamit na ba dyan? Magamit na nag-data mga igala ng siguro, o 1 week na mga igsoon. Atong dita. Sige. Sako gingon kaninyo may gala again. Welcome, welcome, welcome. 11 Mbps.
1: K5, Nathan Sarmento.
0: Sayo na tanang ang sarap mo. Kinang raisol, diba? Pwede na tulang anon mga igala. Di asa na yun mga igsoon ang ato mga headlines.
1: 7 Mbps.
0: Sige. Dari sa itong managuban sa Sukmit Viral News, mga igsoon. Daghan mang yung karoon, mga igala, ng mga viral sa Sukmit. Pero di agay, mga igala, mga nag-stand up. Ninglutaw yung mga virals. O saan ini, mga igala, gining nga. Malagi, o saan, magkaingon ta, mga igsoon, bang unfair yun ang kalibutan, no? Kay pag pangit ka dito, bisag gamay rin mo sa laag, habing batiko sa imo. Pero pag gwapo, gani ka gwapa, mga igala, ma-justify pa ang imong gautan binuhatan. Kaya di amang ko mga igsoon, diri amang ko sa ating panaguban, di ay nag-viral, kaya di ay gwapo tisoy nga gawatan. Gwapo tisoy nga gawatan, di kagugtan mga igala sugmed. Matupaganis uban nga andam sila ditong magpakawat mga igala. Bahala na kunog alsahon pa sila sa kawatan dito mga igsoon. Basta nga mukawat katong tisoy mga igala nga kawatan. Patod pa ganis uban na kung mangunguot man sa kalsada ang maong kawatan, willing po sila dito magpakuot. Magtawa, magyod din tayo por bicho mga igala. Muna igingon nga, labon kining pangit ka gusto mo kuot, huwag din tayo magpakuot. Pero kining mga gwapong kawatan na daghan na magpakuot. Ay, matod palagi dito sa mga reaksyon nga, pwede na sila magpakuot sa maong shoplifter mga igala. Willing gani nila i-give up dito matod pa mga igsoon ang ilang zapi, ilang gold, ilang kwarta. Basta kanto lang kunoy kawatan. Munang usay, magkapangutan na ta. Ay, namang moralidad na to, ano yan. You know, okay. Pero realidad yun na. Kaya diya sa Sukmit, mga igala, pag gwapo-gwapa gani dito mga igsoon ang ma-involved. Intahay dito, nakahikap sa imong dugan. Pag gwapo dito mga igala, matawag na to siya mga igsoon nga aksidente lang. Pero kung pangit, gani mga igala, bastos na gila na. Pait kayo palang dugon po realidad na. Maugina siya mga igala. Tagwapo gani dito mga igsoon, manmitsit siya mo. O, taguhi dahi na, di na sitsit. O, taguhi dahi. O, may mo taguhi. Hungaw mo niya itong dinaguyan mga igala. Na mo taguhi dito nga gwapo mga igala, kiligon ang taguyan. Wagi din tayo mingon nga agoy, antay bastos lura ba na? Wala eh. Ganahan hinon, mukilig hinon, mukitiw pa hinon, dito may gala ang ila dito mga dalungan. Kitiw-kitiw. Wow, kagwapo. Sinisit-sit ang gwapo. Ano na yun? Pero pangit gani ka nga mo, tagoy do. Bastos lura din may gala. Kasuhan din ka. Kasuhan din ka, oga. Katuling mga igsoon under sa Safe Spaces Act. Maunay na ka pa ito. Natisoy kayo. Lawas pala imo mga higala. Uy, mura po nung lawas ba ni Jason ay dating mo? Di ba sabasta niyo? Gabisan ni mga higala. Gikabuangan lagi ni mga igsoon social media. Kita ni, kung kita yung mga wat ani mga higala, kulatahon man siguro ta. Wa may abs. Tumawa rago ni mga igsoon no, na yung mga abs. Oh. Sa pirmiro nga picture mga higala, nagsinina na. Nagsinina pa, pag picture, hubuan na gano'n. Dabi ni nga kawatan, may gala mo, di gitawag nga kawatan o gugma, gini siya mga iso. Kay daghang may gugma ni, ganindot kayo. Kila nagkapaks ng iyang absido. Oh, daghan kayo. Kaya nga to, usara man yun mga igala kapaks, hindi nga ito ko, ano? Usara. Pinadako rin eh. Maulagi ni mga igala. Actually, diyan sa Sokmed, mga igsoon, daghan yung diskriminasyon. Pabor gadya ang mga isuraan, mga igala. Maugi na yung realidad. Usahay, mga igsoon, bisag kung sanin mo kadautan, basta kay gwapo lang ka, gwapa lang ka. Panglantaw sa uban, may igala, maayog yapon ka. Tanan imong binuhatan nga di mayo justified. Basta itsuraan lang ka, gwapo-gwapa lang ka. Maugi na yung realidad ka rin, mga igsoon. Muna yung nagkapait. Sige na lang. Unsaon taman, may igala, nga di man may gwapo diri. Pero naami mga six appeal. Di basta-basta ning among pagka six appeal, mga igala. Kay why did an ini mo appeal yun? Okay naman mag-appeal-appeal mo, basta kay siguro huwa mo yung mga asawa ha, kay bawal yun na siya. May mga asawa yung mag-appeal-appeal, anong itawag nila, sex appeal. Ayaw mag-appeal-appeal. Ano? Samtang dugan, basta mga balita o sa mga ison, standby. Kay sa itong balitang, balitang lokal, uy kuya, may itong mga balita, karamaygala, mga pinasay gini ho. Kay sa balitang lokal, mga ison, di ay kabit ko nun na booking human nga na dagpan sa bypass operation. Ramantanan ni sila na sapon may gala, pero usahay lagi mo nag-iingon nga walay asong makumkum, walay tinaguan may gala nga dili mabulga sa umaabot nga panahon. It takes time but surely and slowly but surely mugawas gud ang kamaturan. Tanawa ang panahon na gud mga higala mo nangita gud og panahon. Ang panahon na gud may gala ang nangitag panahon, laliman gana nga termino may isa. Nangitag panahon para yung mga booking ang giingon mga maluibon. Ang mga maluibon mga igala nga giingon talaga nga kung wa na dakpan dito mga igsoon sa bypass operation di yun in town masapon sa iyang misis. Ihila ko na lang. Gabi yung mga igala. Mone, ang mga sinungaling mga maluibon mga igala nga dadagpan sa bypass operation o dito nakitaan sa misis kay nag-holding hands kay dito mampod sila gikuan mampod gipa holding hands man pagka posas mga igala sapon inon mone nagkapait anong oso man sa di karong panahon na mga igala mo lagi. Pero matod palagi sa uban, naman kaki-five na tan. Kanabang nga normal na lang na, kanong padaw na. Di isan pagani dito mga igsoon o gingong tanga. Klaro o tataw na yung kayo nga. Minyo ang lalaki, minyo ang babae. Pero agyan mga igala. Di gapon yun mo atras mga igsoon ang gingong tan dito mga partner. Tungod lagi sa gugma but I doubt if maugin ay gugma mga igala. No? Eh, sa gugingong di man naman o definition sa gugma. Pero sa kayo lagi mga igala, baliwala na ang tanan. Basta matod pa nga nalipay sila dito mga igala. E o sayan, justification ba yan yan ang mga igsoon? Mana raman sila nga, ikaw lang ang nauna, pero ako ang gihigugma. Purya gaba ba mga igsoon? Purya gaba ba ganyan taon? Ay, tanday-tanday. Daro nag-litsi-litsi ng tanday-tanday na yan ang tanday-tanday. So maulagi na mga igala. Usahay mga igsoon, di gani kalimod. Daghan yun dito nga mga maluibon. Daghan dito may galag practice o daghang hinigugma. Pero mo naging nga may galag labad-labad sa ulo na. Ito magkikaglabad sa ulo. Kaya naman po yung uban na ganitong budgie o laki baka inoon dito kakifay ba? Erwin nga, okay lang sila kay matod pa busuban. Di bitaw na sila kasado. Di yeah, naman mo na justification dito. Mo po na ginagamit sa isang lalaki. O para sugton dito, di may kasado ano. Mo po na gigamit mga igalas mga babaeng uban niya. Di man may kasado ano, nagpasustento raman ko. Ang naman na, no? At bottom line, ano may gala, pagluib, yapon na, og. Huwag yapon ka dito, ingonta. Hindi ka pong ma-justify ang aksyon. Isang pag di nakasado kay nanay mo ho na ubok. Squatting lang gyapon na bisan pag di natitulado pero naa naman ay tax declaration. Kung sa yuta pa, hold on, tax declaration is not a proof of ownership, but it is the proof may galanganaan na itag-ianan ni posisyon. Ayaw na ilogi. Imo na po na hulboto ng muhon nga nagkapansak na na. Kulihan na pong lain. O, sumao na. So, stand by mo, may galang. Kaya bigas na ito, baraguban, ato, barasawhan. Kaya kung wag, ibaybas, di masapon, matod pa. Ricky 5, Jonathan Sabanan. Sa balita nasyonal sa mga igala pulis nga nag-virus sa maigsoon tungkol dito sa pagpangulata sa iyang misis. Hinis armahan na mga igala sa kapulisan. Although doon ay provocation mga igala pero mo na pangutan na enough ba o sagto lang ba mga igsoon ang pagpangulata tungkol doon ay provocation. O managiingo mga igala nga sometimes kini mga misis isog man gini sila. Pero dili matud pa may gala mahimong justification nga imo na lang na sila gulataon kay babae in taw na mao na gingon nga si Mrs. gani dito musugod na gani og hapak-hapak nimo hapak ha subo hapak kun gulataon nimo kakibay na lang dili hapak ka sa imong bunal para mo undang anara na siya problema nga kumigo sa sono ko paghapak nga di man gani halos magunita na problema nga ko labot ta ang ilabot. Sige, sanday. Kaya pait kay palandungon. Kaya tanawon ni mo sa video mga igala. Isas gigakos pa nagisabag pa na. Wala na naiaway tanawa. Oh, di ba? Kakipay mo rin. Kung ikaw pa na ba, iwa agay problema na. Oh, pagkakos-gakos sa nag-imo pa nagiasag, isabag na ni mo, awa na na, di na gininto na mag-wild boss, misis. Wala man po kapugos, mister, dito. Ni sokod ya away man ni kuan mapod makaning ni wish back man sad disgust siya hinoon dito posible ang iyan trabaho pagkapait ka palandungo no ato paganis uban sir ako na lang nang imong azawag kalain man sad dugan sa mga balita may gala dugan sa ating mga sugmed og tabloid news baguhay lang may son nagviral pun sa sugmed. Pero lain man nga balita, mga nga lang. Makapuira man sa dani. Eh, di mag-uwi taxi driver, pati sukuha dito mga igsoon, kaya gimo man ditong pansaya ng iyang taxi. Pagkabapod, mga igal. O nag-iingon nga, sorry po, hindi napipigilan. My God! Sige, nalagay po sa itong panaguban, mga igal, kinintala niyo masairan. Dari sa 11 Mbps, alas 11 de la una, kuyo gabon may gala inyong alagad sa kahanginan.
1: Nathan Sarmento.
0: Standby, sayas itong pagbalik mga gala, mga reports na dayon. Unaan din na itong situation report sa itong gagawas ng bayan. Ingon sa pag-aninaw mga gala, paglandaw sa itong magbanan sa gawas ng bayan sa lakads panahon. Standby, kanarabay bagyong si Kaloy sa mga gala, posibleng ulan na po taon niya hapon. Pero ito sa balot sa importante, may nung dumstan ba lang?
1: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magklinikas, Probiotics, 545 Probiotics, ngamutamang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Klinikas, Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magklinikas, Probiotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
4: O si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad 40 anyos, bala, nag-ahara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
3: Extend Food Superman.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iGergo. Bilang driver, kailangan malinaw ang paningin, lalo na sa gabi. Dahil sa iCare Gold, mas kambante ako. At ang iCare Drops, panlaban sa tuyong mata sa biyahe. iCare Gold at iCare Drops, para sa malinaw at ligtas na pamamaneho.
5: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Laban MPPS.

0: Sarmiento.
1: Patente may kailan dress sa itong maraguban sa 11 Mbps. Sa itong oras, maing son nila sa 11.32 sa Gauton. Na oras sa itong kaninyo sa Extend Food Supplement for Men.
0: 11 Mbps. 11
1: Mbps. Manigingon, may galanga. Kasandigan na itong mga kalalakinan. Labi na nato mga ingson, ang kuno lang nato kita mga idaran. Kasandigan yun nato. E mo kunhod naman yun mga higala ang atong kanabang sex life. Ang gana, naapagyapon ang gana. Ang junior na lang ang problema. Mga mga yun ay realidad. Kaya namingon nga, wala gana, ay na ay gana. Hindi man na mawaan gana mga higala. Hindi man na ma-erase sa imo ditong hypothalamus. Imong feelings mo, partner's feelings. Naagyapon na, nagpabilin ang gana. Ang problema kay ang imo dito nga bangga sabay itawag na to mga igala para nila. Ang ato ditong Almas de Santo. May na nang inana Almas de Santo may gana. Usahay maigson mo kagar na. Kaya usahay po lagi expired ng bala di na mo buto. Mo na may gala. May lagdi mo buto pero mapuslan pa di para mapuslan mga igalawan na gil. Muna na yung mga realidad nga kita mga idaran. Kita mga igala nga medyo kuana ka na bang nana sa stage mga igala nga kuana ka na nang mura na tag babysitter. O saan na babysitter ka 3-5 na fan? Babysitter ka nang tig-tig-tig-tig-tig na lang. Muna siya. No? Walang tagsig patulog aning batang gamay nga pik-pik-pik-pik na layo itong trabaho. So mo na mga ison, nga para nga dilita dito babysitter, di lang tatig pik-pik. Kinahanglan dito mga igalang adaw-adaw extend food supplement for men. Ako yung unsa nyo, sigurado yun na. Ako na yung testingan. Ako na yung testingan. Ako na yung testingan. Meta yung pagkai. Ato pong pangutan nun si K5 ba Natan? Ay, si Natan na ba? Kumana? Ato pangutan nun si K5 Jonathan oga. Kamusta ang gawas ng bahay ng dagat? Sabi ko, ingon na sa may galang lakad sa panahon. K5 Jonathan, K5 mo.
0: K5 News FM Live Report.
2: Ari biro bro, hindi lahat indas prekete.
1: Ayaw undang haban lay. Wapay taas ato.
2: K5 na tan. Ang kainit sa panahon karon sa mas kainit.
1: Sa imong lawas. Sa imong lawas.
2: Kagahapon na kainit ba? Kagahapon na kainit ba?
1: Kay ba man ko nagpainit kagahapon nagpalit kag like flowers. Niya kay ba ba ko? Kay ba ba ko tung pagkasabado ni hapit ba ka dito sa klinika. Dito ba ko ni agi po ni extend gyud yung palit.
2: Masaypan niya ta basta niya gamit uslain.
1: Di mga kita noon kasaligan man kita kay mga buutan man ta.
2: Lagi. Tayo man ing kani bitaw mga gawayon noon ipatatan mga kasaligan. Katong mga kwanon ato nang daghan og mga kakulasisti. Ono tay trust gisaligan na silang asawa wala silang kamalong nga daghan de ay ang kwan kining gitawag og ka.
1: Wala ta nang padungog-dungog.
2: Wala man po.
1: Isto-isto lang na ito ah.
2: Oo, sama nang tama na din yung kauban doon niya. Ang naglingkod sa technical.
1: Buutan man eh.
2: Kaman ka nagpadungog-dungog. Ayun tao man po na siya.
1: Oo, buutan po na siya. Actually, is there sa K5 News FM, gamay, hindi gamay ha, kanang daghan tang mapili din dapita. Murag wala mang gani siguro mga mangdulaay diri no wala may mga maluibon din dapita sa K5 puri gaba lang no?
2: Pero ang K5 pa na tan kita moy kanang klase sa tao nga pwedeng daghan mahigugma
1: ano man
2: pero pero usara ang pwede na tay higugmaon
1: ha kana kana tinuod na kinuod na. Bahala daghan ay higugma kanimo, isa ray higugma ah.
2: So karon ang kainit panahon, init magi kay karon. Sama sa kainit kagahapon. Ang dilaab ang kagahapon. Eh, Domingo ba ya? Mother's Day.
1: Tinod.
2: Doon ay uban kipagdatan nga kanabitong pas mo.
1: Oo.
2: Napoy uban nga nakapiyam-piyam yun.
1: Nga nung napas mo man? So may butasabot ni mo nang napas mo. Asa may napas mo? Wala nagkakaon ang baba o alaing baba?
2: Ang uban kipagdatan, napas mo kay wala giulian sa bana.
1: Ay, Ginoo.
2: Okay. Ang uban po, napas mo ang bana, kay dunay dalaw si asawa.
1: Ay, takla ay ka nang naidalaw sa pamatay pakialam na.
2: Pero
1: matan pa lagi nila ka K-5 Jonathan. May nila kaliwat ni Dracula.
2: Pero matan pa sa uban K-5 Jonathan nga may mag may man og isa mukaw sampay na.
1: Ay, Ginoo ko. Sige bitaw kag kaon di ay la Madam Shana.
2: Ay, speaking of Nanay Shana, Nay, oh. Salamat ka, Pinay. Shout out kay Nanay Shana diya, kay pagdating, yung kaburong luto, karon kay matan pa niya.
1: Mukaon na sad ka.
2: Ha?
1: Kay mukaon na sad ka.
2: Mukaon na sad ka karon niya. Si Nanay Shana, si Nanay Cora. Ay, nagka-stress di atian. Ismaili lang gihapon na sila diha. Kay mga batlungon, rabadawan ako na sila. Pero, ah, may problema kay isang tawag na stress na lang siya basta magpahiyom na gano'n siyang kululoy. Okay na kaya po.
1: Kana, okay. Kana si Sir Luloy, gwapo kay Ismail, magkadag kamhiya na yung Ismail.
2: Ano yan? Matod palagi nila diha. Naunta naman, nagigay mo naman yung ginikanan ni si Shana. Practical man ko si Nanay. Si Nanay sana is, si Nanay na gano'n siya, pero paayo pagsugat-sugat kay kasi makasapaan git ka.
1: In fairness, maayo nga pagkainahan yun na ninyo si Nanay Shana, si Madam, Shana. Igsoho na dahil mong gisto niya, karon.
2: Ano na siyang, wala siya ka ng among nanay sa lapasan.
1: Oo na.
2: Nanay, amara may pakaon sunod adlaw na ha? Huwag ka naman na istorya.
1: Ipaila-ila na ng inyong mga asawa sa inyong nanay.
2: Si Nanay Shana raba itong duulan ni Kipab na tanong kay magpakuan raba na ito magpa-feeding program.
1: Mo lagi.
2: Okay. Magkatatangit kay magpa-feeding program ni among ipaluto ang kaning nilutuan ni Nanay Shana.
1: Yes.
2: Shana on the go.
1: Kinanglan mangita ng kag-sponsor kay i-announce na nino.
2: Kinanglan din mag-sponsor no sa tumasok yung pagpaminaw sa Cagayan de Oro. Ang Kipag yung CPM gusto maging partner din eh, na minaw ron. Magpahigayon, miog ka ng feeding program sa itong mga bata noon, mga bata, diya sa may barangay lapasan, particular na itong mga sunugan. Kaso gusto mo, kitay up na to, ala, willing ta, with coverage pa. Di ba?
1: Mawag yun. Basta so, kita, mong pagkaon nilang tanan dito kung basta daghan pong pagkaon niya.
2: Kinahanglan po kay Pabratan nga makakaon po ta pas niya kita may nagpakaon mapas mo na noon ta.
1: Bahala na tayo mga pas mo ta kaya may problema kay naaman si na Madam Shana. Ika magulitman na nga. Sige
2: lagi pero si Nanay Shana gahapon kay Pabratan nagbidukol me. Nag-close lagi sila naon sa si Nanay Shana po. Tungkol lagi kay Juan kayo, grabing tabi, nangita siya siyang cellphone. Daw ba karon kay nangita siyang cellphone niya karon kay Juan siya kabalong, ino na ako siya, may yung cellphone. Sabi mo gigamit niya nga pagbisukol na ako. Agoy, ana siya, sorry na. Kaya ang cellphone niya ang gigamit kay Pagdatan mo, ikabisukol ako, nangita siyang cellphone, nangita siyang cellphone, nangita siya si Ate Mirian pag yun. Na na-stress sa si Timirian, ipapingin lang ng cellphone ni Shana nga naaram ang taon siya sa tubangan.
1: Pero mga ito nag-chismis si Madam Shana. Hira, pagulagway na kayo ma.
2: Para ma-inspired po si Nanay Shana, kamulong luto karon na lahat lumalit no diyan sa man ean etere.
1: Nga si...
2: Morbibo sila karon kay Pablatan.
1: Nadaghan din sila karon.
2: Daghan kay customer karon mo, maragdaghan kay customer.
1: Kayo, mahot na punta pa kayo.
2: Puno-puno.
1: Kaya naman po si Madam Dario, naman po ito ni chat ganina si Madam, ako nabasa ganina si Ma'am Inday Alcocer. Mga po na siya, kanunay siya
2: ni. Si Ma'am Inday. Si Ma'am Inday Alcocer. Oh, mga mapilanggaong mga nanay diyan sa may barangay Lapasan, o kana sila ni Naisana, nakapatuliha kay Paipa, Natan. Oh, naminaw oh. Karon diha no, to mga parente po na ko sa Lapasan, nga namarente, mga sa banal daw ko no. Oh, mayong utto diha ninyo.
1: Mm, daghang kag parente diha, daghang kag parente. Maayo.
2: Oh, daghang kag maayo.
1: Murag ka, kamo ni Justo ni daghang mong parente diha sa Lapasan siguro. Oh. Sige, sige na, sige, okay, okay. Ito, unsa man ang mga auto diha? Unsa man ang mga auto diha nagagiagi?
2: Itagaan lagi kong chocolate karong giradatan.
1: Hoy! Ganindot ba? Kisa may nagkataan okay. Di mong chocolate?
2: Hindi mang good. Nay, kani atong amigo pong gagarder, diba?
1: Oo. Oh.
2: Hilig po sa kanang, hilig sa anana, pero pasipiat niya po ng mataon sa hay.
1: Hoy!
2: Niya, matot pa niya. Oh. Kura matot pa, isiksihon nga babae, guwapahon.
1: My God!
2: Ay, ano yung gulo?
1: Onya, onya, onya, onya.
2: Nihatag, huwag ka nang iyabu. Iyon siya, pulburon.
1: Mm-hmm.
2: Agsabihang ako nang isulod sa kong bulsa karon kay humok-humok manggato ko pulburon lagi nang ihatag.
1: Oh.
2: Karon kay nalata man agoy ni pugsit man ang chocolate amin.
1: Agoy kay sabay dili magkapugsit nga sexy mangga. Ang naghatag ana mo pugsit yun na siya Jonathan. Oh.
2: May pugsit ang pulburon
1: kay ay, ang pulburon.
2: Ay, pugsit ang chocolate.
1: Pagtalong istorya.
2: Tungod sa kainis panahon kay Pablatan.
1: Oh.
2: Nalanay ang chocolate. Ah, sila ni si Gagad.
1: Ikaw naman po yako di rin, nalanay, pero di mo ni Chikulis.
2: Ang chikulis niya kung di ka Andre karon, ito o ko magpulburon, ito na ko sa kong bulsa, naglam.
1: No, naputol, iputla na kang Irwin, kay dugay kay kamahuman. Sige, sige, sige, sige. Oh, balik, balik, balik. Oh, asa naman lang yung pulburon, badayo na lang. Oh, ito man na rin.
2: Nagkalama-lama.
1: Nice.
2: Kaya pagdataan ay ako ang akong bulsa.
1: Oh.
2: Lagi ka tuo man kog pulburon kining iharaw
1: na eh. Imo ra nang gi-announce na para makadungog sis Mrs. nga oy, na may naglama-lama sa imong bulsa unsa man ni eh. Pulburon man na honey.
3: Ah,
1: duda ko na dili si sigurado ka pulburon na ni pugsa dia. O sigwano ba kana mind conditioning ba inig pamina Mrs. Ama o di ay inig kanaw in mura magdami ni lama-lama ning imong dapit sa bulsa ay pulburon man na oroy naminaw ka ganina di ba ako lang gi-report.
2: Okay ra kita
1: na ayo pod no.
2: Okay ra kay ang makita man pod may lama nga brown man pod kay Pablatan di man pod turon taxi drive aton taxi driver nga nagbugot-bot nga iyahang
1: na man pod mo lama nga murag mo brown na gyud sa kadugay panahon na uga na pod ba na brown ang kulo.
2: Lai man pong splinter si Pablatan nga mo pay pagbugwak.
1: Ay, mao sad. Oo.
2: Oh. Ah.
1: Wa pagani yon to no pero grabe na no, mo lagi panggutom na gyud ani.
2: Ang splinter nga bagong bugwak mo tog murag laway bitaw kana bitong langgam bitaw nga sayaw.
1: Oh.
2: O nga maghimog salag. O man sa kay Pablatan. Pero ang chocolate lahi ang manggitog sa ura.
1: Huwag mo kukita ng langgam nga sayaw ko doon sa muna siya dahil nga. Kwan.
2: Ano, di ako ito. Sayaw nga langgam.
1: Ay, mao. Kanang kanang sige, kanang diya sa GB mo na, sayaw?
2: Ay, sa pa kay ilad ko ano eh. Huwag ko kamubun.
1: Saan naman puno wala mo kamubun?
2: Amot, ano niya nga. Ginawat mo sa tunay ng chocolate. Ang naghadlok na isang lumayon doon si ato. Sir, good morning kasi naghatag-atong chocolate. Lami lagi ito. Kita naghatag-ato ba? Sexy man. Awang ka lang. Kaya lang. Ingka pulburon.
1: Oo.
2: Kaya ako ng pulburon, pero humo ko mga yun. Ano humo ko man ito? Unsa kay rason? Ang kaya ito, lumayon siguro ka ito.
1: Ay, ati kini. Ayaw kumpiyansa na, Jonathan, sir. Ibalik na ginadiya. Kaya mangutan na nag-asa na itong sexy.
2: Ano man ito, aman ito
1: nag-atag. Tanawa ra.
2: Siya rin, isal, mas. Eh nga siya nga, naya isa rin siya. Ang lisa ka na siya. Apo, pwede rin ka. O Brian?
4: Brian?
1: Si Brian!
2: Brian, mag-alamay.
1: Ginamay na sa demos na Brian!
2: Brian ng Brian. Brian, ganduda ta. O sa, maragaduda ta. 60 nga yami, pero bagay man dong Brian.
1: Kinsa naman po nagidamay na po lang yung ngalan nga Brian.
2: Kinsa man at Brian. Brian na to. Wala ko kayo. Kinsa lang Brian. Panaghapra naman ko.
1: Panaghapra
2: na ba yan? Dito.
1: Dito si Brian.
2: Dito si Brian na to.
1: Oh, basi ka. Dore pa yung nanabarike mo. Justo ni ba?
2: Dito si Ricky.
1: Dito si Ricky. Ah, dili, dili. Ang
2: pormada ng Brian. Okay lang, tamo silingan to.
1: Ay, silingan. Silingan. Madaya nang ilang bayan. Hindi ko ilang bayan. Ikaw ba? Kay paan yun ang ba? Hindi question. Sige, sige.
2: Sige, huwag do. Kaya pagkabra lang ako kasaman. Nalanay. Nalanay ba? Pagkabra yung ba? Nalanay. Ano ba ba? Pulpuron. Mga ka? Pulpuron siguro na eh. Sino yung pagkabra? Ikaw na nimo. Ay, muna, di ba? Dungan nagkaon?
1: Nagdungan mo din magkaon.
2: Okay, una kan nalanay gyud sa kitam na tanggubikan sa init. So muna karon dali gyud sa mga tag og pulboron nga kanay nga chocolate kitam natan ning init sa panahon kay lain kayo. So medyo pilit-pilit gyud
1: maka sakit maka-cham. Sakit kayo ang init.
2: So at least karon gyud natan bisan pa man og init pero timaan kini karon panahon na nga walay dautang tipos panahon. Kamasulitian di sa kwen sa kagayan gyuro. Pero mo lagi pagabot sa kagabion magkudi man kumpiyansa kanunay gihapon na mag anong mag-dalas kanuna yung pang-compare kay ulan na kalit kay pagbatan sa mag-apo, nag-ulan. So, parang subaw ang panang kilo natin kung galing dunay init yung adlawan, pag-apo sa hapon, mag-atag-ulan, subaw yun kay pagbatan. Always yun sa mag-detect sa pag-apo, di tribayo, may DC. So, nanatag kay pagbatan sa detect 500, yung epektibo tampal, patok sa diabetes, may DC, kapang pabos sa itong immune system. So, ano na naman pala sa Klinika de Alternativo Pedicilla Wellness Center. Kung muna na ito, ang pagulagway kay Pagdatan, sa itong lakas panahon, dinistak pa yan sa Cagayan de Oro, yung mandagan trafiko ng Utuha at Long Lunes. Kinisigasipa, Pagdatan sa Bana, para sa kampiyon sa balita, servisyong publiko, galingawan, trakpayan sa Cagayan de Oro, 89.35 News FM.
0: 11 Mbps! 11 Mbps!
1: Padayin tamay kaladres na ito, managuban sa 11 Mbps, dagal salamat! Kaki 5, Jonathan Sabanal, nga napugsitan sa chocolate ang iyang pantalon. Atong emphasize, ha? Mrs. Chocolate nang nipugsit, ha? Dihangis naman ta sa pantalon niya. Diba, singmaan ba yan? Chocolate na. Ah, masimot man, sad. Dinigsimot, ha? Chocolate man gidi ay, no? Ano man na. Na iuban ganin ay nakoy kauban sa una.

0: Manabas ang sinina. Hina nga asawa. Gituyo lang yung basa para di manimahong batong. Ano man na? Asa may imo dito? Kanang lalison or masagban yung ka? Paso na lang. May uban dito nga. Duan yun, baka na bang klaro yung namalingki ka? Usay, malipay na lang ang ulan. Unta na ulan pa na. Okay, magbasa-basa. Hindi ka pa nang lihalata nito. Ay, nako. Beta yung pagkadya sa mga mensahe. Eh. Lazy Monday Blues. Keep I'm Nathan. Shout out na na po. Dito sa my Usami City. Oy, salamat. Gikan niya po ni Sir Emote Icon. So, Sir Emote, imo ikaw may usa sa itong magkadawat sa libreng load. O niya karong daw-daw, dako na itong gihatag na nagutong ngalan dito para masenda ang imong living load. O, di ba? Okay kayo. Iapay dugang din may gala. Si Sir Richard Galiado. Sir Richard, good noon kali mo, sir. Salamat sa iyong pagladaw. O, panin napilian si Sir Richard. Pero who knows, kaya daw-adlaw man na Sir Richard, ha? Ugma sa 11 Mbps na senda. Si Sir Noy, mabatid Sir Noy. Salamat kay Sir. Matod pa na diri, maayong Odto, K5, Nuts. Paki-shoutout, tanan taga Cody. Oh, atong Cagayan de Oro City Water District employee. Uy, naminaw de, ang mga taga Cody. Agoda noon, kaniyong tanan. Mga taga Cody. Oh. Maligingon, mga igala, taga Water District, Pasiriti, maybe? Dapat na mo pasirit yun mo kay daghanang ng liki ka man. Pasiriti ang mga ng liki kay para madaro na. Ay nako. Salamat, salamat sa mo yung mga taga-Kaudi. May nga buntag, may nga unto kayo tanan. Iay mana, isim nats, ayaw o kumpiyansa. Iay! Wala man ko ikuan sila raman to dito tong nagdawat-dawat o ga chocolate dito siksi. Kung di pang lumay ito sila na, sila na tong problema dito ni Jonathan Sabanao. Matod pa, don't judge the book by its cover. Matod pa mga igala, tinuo din na. Hindi na dapat i-judge ang libro mga Exxon by its cover. Oh, matod pa ni Sir Emote Bausi. Oh, tinood na, tinood. Nga si Ma'am Wilros Abastillas. Oh, good noon sa gani mo, ma'am. O, tanaw na ako itong number nga gi-forward sa ako sa ni K5 Erwin. Kung imuha ba itong number, kay namay number yung gi-forward. Mamang itong winner ganang buntag. Pero kung dili magaling ka mo, ayaw ka goal kay. O, mabasig ka mo na sad. O, sa 11 Mbps na sad na. Basta ang nga buhaton na gininyo, likes and follow, share sa atong tulumanon mga igala. Either ito sa Foro de los Pueblos o daripod mga igala sa 11 Mbps. Yan nga ito pong page mga igala, ang K5 News FM, Cideo Digital 89.3. Para magka-appeal mga igala sa atong mga pahalipay nga load alang kaninyo. Di lang din mga igsoon sa Foro o sa 11 Mbps, laki po sa mga igala sa lama sa kaghapon. Be standby! Kay mag Mighty C Network News ata. Balik ako.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong gangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doha capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
3: DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
6: Manopolo?
7: Kanino ka mag-anak?
6: Nagiging makalimutin ka na ba?
7: Ito'y maaaring maagang sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3 Bio ha! Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag-D3 Bio ha! Araw-araw!
5: D3 Bio.
8: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
5: Kamusta po ang ating mga ka-D3 Bio? Welcome po ang lahat nating tagapakinig sa ating programa, ang D3 Bio Health News. Ako po si Ted Reyes. Gayong araw, pag-aralan natin.

0: Tin kasama si Doc Farland kung paano alagaan ni Clinica D3 Bio ang isa sa pinakamasipag at pinakanaaabuso ng organ ng tao, ang atay.
1: Ang Clinica D3 Bio Sir Ted ay may cold pressed extra virgin coconut oil na nagtataglay ng medium chain triglycerides at vitamin E na nagpoprotekta at nag-aalaga ng ating atay sa maraming kaparaanan. Ang atay po ay isang organo na kahit na nagpapahinga tayo ay gumagawa pa rin ng maraming gawain para sa ating katawan. At pinahuhusay po ng Clinica D3 Bio ang pagganap ng atay sa tungkulin nito sa paggawa ng mahigit sa 500 functions na nakakaapekto sa lahat ng aktibidad ng ating katawan. At ang atay din natin ay may napakalaking gawain ng pag-inspeksyon, paghihiwalay at pag-detoxify ng anumang uri ng pagkain at inumin. So bukod dito, pinapagana din ng atay ang mga enzymes at nag-iimbak din ng mga vitamins and minerals at naglalabas din ng mga nakalalaso na materials mula sa ating katawan.
0: Ang sipag pala ng atay natin na Dr. Farn, ano? Kaya, parang Clinica D3 Bio din pagdating sa pag-protekta at pag-alaga sa ating katawan.
1: Tama ka dyan, Sir Ted. Ang Clinica D3 Bio ay kayang alagaan at i-detoxify ang ating atay na siya namang pangunahing detoxifying machine ang ating katawan, Sir Ted. So nasabi natin kanina ay napakaraming gawain ang ating atay. Bugto kaya dapat alagaan natin ito sa pamamagitan ng pag-inom ng Clinica D3 Bio araw-araw.
0: Dapat lang. So sa mga mahilig dyan ha, kumain ng matamis at uminom ng alak, makinig kayo. Dapat mag-Clinica D3 Bio kayo araw-araw para okay ang liver ninyo.
1: But wait, there's more, Pastor Ted. Ang Clinica D3 Bio ay hindi lamang naglalaman ng MCT, ngunit ito ay mayroon ding iba't ibang uri ng antioxidant na nagpo-protekta sa atay. Napatuloy na binubumba ng toxicity na nagmula sa pagkain na ating kinakain. Mga gamot at inuming nakalalasing na rin. Itong ferulic acid, isang antioxidant na matatagpuan sa Clinica D3 Bio, extra virgin coconut oil content ay binabaliktad nito ang oxidation process ng glutathione at vitamin E. Ginagawa silang makapangyarihang antioxidant muli, Sir Ted. Ng ferulic acid na galing sa Clinica D3 Bio para protektahan ang ating atay laban sa mga free radicals. Ang isa pang antioxidant na matatagpuan sa Clinica D3 Bio ay tinatawag na gallic acid na may taglay ng mga anti-cancer na katangian na siyang pumipigil upang di mabuo ang cancer sa ating atay at tumutulong din ito upang mamatay ang mga cancer cells, Sir Ted.
0: Pabalik-balik na ubod sipon, mag-D3 Bio pa. Sagana sa bioactive compounds na monomerine na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag-D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika. Nationwide, D3 Bio. So, marami din palang antioxidants itong Clinica D3 Bio, Doc Far. Hindi lamang nga nagpro-protekta sa mga selula ng atay, kundi pati na rin ha, sa iba pang mga selula ng katawan. Napag-aralan ko, Doc Far, na ang MCTs na makukuha sa Clinica D3 Bio ay magaling din laban sa fatty liver at mga sakit ng atay dahil sa mikrobyo.
1: Yes, Sir Ted. At ang MCTs na galing sa Clinica D3 Bio ay nagpapababa ng chance na magkaroon po ng fatty liver ang isang tao. Dahil ang mga MCTs ay nagpapataas ang metabolic rate ng katawan na nagbibigay daan sa atay na gamitin ang mga fat reserves nito upang magiging panggatong upang palakasin ang metabolic na pangangailangan ng katawan. At ang mga monoglycerides tulad ng monolaurin na nagmula sa Clinica D3 Bio ay mga makapangyarihang antiviral agent na nagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng hepatitis B, cytomegalovirus at Epstein-Barr virus na mga halimbawa ng mga virus na naninira sa atay na naghihintay lamang na humina ang ating immune system para umatake ang mga ito sa ating atay.
0: Marami na naman akong natutunan ngayong araw, Doc Far. Basta protection pala sa atay, Clinica D3 Bio ay kailangan. Alagaan natin ang ating atay.
1: Mag-Clinica D3 Bio araw-araw.
0: D3 Bio Health News DTX 500.
2: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
0: DTX GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. GTX Coffee Mix, always number one. GTX Coffee Mix, purong-purong natural. GTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
3: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
0: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. Headlines.
3: At sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines.
3: Maghihigpit laban sa prostitusyon sa isla ng Boracay lalong pinalakas. DENR-8 iminungkay na kailangang matuto at sanayin ng mga personnel sa pagresponde mula sa serya ng grass fire sa rehiyon. Puerto Princesa PMP nagpatupad ng reassignment at realignment sa kanilang hanay upang paigtingin ang serbisyo sa komunidad. Kulay pula na liwanag na kita sa tuktok ng Bulkan Canlaon, mga LGU malapit sa bulkan pinaghahanda ng FIVOX. Jeepney driver sa Western Visayas tatanggap ng cash relief assistance mula DSWD. Mahigit 100 high-tech CCTV camera ilalagay sa 3rd District sa Negros Oriental. Guro winakasan ang sariling buhay dahil sa umano'y utang sa Itiage Isabela. 4 years old na batang lalaki nalunod sa ilog sa Sibalo, Mantique sa araw ng Mother's Day. Supermarket employee sugatan matapos barilin ng gwardiya sa isang mall sa lungsod ng Iloilo. At viral na lalaking may anting-anting suspect sa pagpatay sa isang magsasaka sa Tahay Negros Oriental.
0: MyDC Network News. MyDC Network News.
3: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Aso ng detalye ng mga balita, paghihigpit laban sa prostitusyon sa isla ng Boracay, lalong pinalakas. Detalye ng balita niya, atin sa atin ni ka K5 Leonard Veray.
4: Mas pinalakas pa ng LGU Malay ang pagpapatupad ng Municipal Ordinance No. 160, Series of 2002 o ang ordinansang kumokontra sa prostitusyon at iba pang aktibidad na may kaugnayan sa bisyo sa isla ng Boracay. Ang hakbang na ito ay bunsod ng isinagawang coordination meeting sa pagitan ng mga kinaukulang ahensya at mga stakeholder upang masiguro ang kaayusan sa tanyag na tourist destination. Sa ginanap na diskusyon, binigyang diin ang mas matinding inter-agency coordination at mahigpit na enforcement ng batas na nagbabawal sa prostitusyon, pandering at pagpapadali ng naturang ilegal na gawain sa buong sakop ng bayan ng Malay. Kasama rin sa mga napagkasunduan ang mas mahigpit na monitoring sa mga nightlife establishments at regulasyon sa operasyon upang masugpo ang anumang ilegal na aktibidad sa loob ng isla. Para sa MyDC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: MyDC Network News. MyDC Network News.
3: Samantala, DENR-8 iminungkay na kailangang matuto at sanayin ang mga personal nito sa pagresponde mula sa serya ng grass fire sa rehiyon. Balitang hatid sa atin, Reka K5 Jaime Gravador.
5: Iminungkay ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Regional Office 8 na isailalim sa isang comprehensibang firefighting skills training program ang mga environmental personnel ng regional office. Layunin nito na magkaroon sila ng sapat na kakayahan upang makatugon sa isyo ng patuloy na pagtaas ng temperatura, mahabang taginit at dumaraming forest fires. Ang inisyatibong ito ay upang magkaroon ng sapat na kaalaman ang mga forest ranger park officer at field worker sa pagpigil, pagkontrol at pagtugon sa mga sunog, lalo na sa mga protected area at watershed zone. Ayon kay DENR Regional Executive Director Arturo Salazar, mahalagang palakasin ang kakayahan ng mga environmental worker upang maprotektahan ang biodiversity at ecological balance. Nagdag pa ng opisyal, ang mga sunog sa kagubatan ay nagdudulot ng malaking pinsala sa likas na yaman at nagpapataas ng carbon emissions. Sa pamamagitan nito, ang mga personnel ng DENR ang magsisilbing first responders sa mga forest fire. Sa ilalim ng programa, sasailalim ang mga personnel sa pagsasanay tungkol sa fire suppression techniques, emergency response coordination at paggamit ng specialized equipment. Kamakailan lamang ay nagkaroon ng forest fire sa Umonhon Island sa Giwan Eastern Samar, ngayon din sa Leyte Sub-A Basin, Pitland. Marami ring naganap na grass fire sa iba't ibang lugar sa rehiyon noong nakaraang buwan dahil sa matinding init at pagkatuyo ng kapaligiran. Para sa MyDC Network News, ito si KK5 Jaime Gavador. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at sa buong Silangang Visayas, K5 News FM.
0: Si Network News. MyDC Network News.
3: Gayun din, Puerto Princesa PNP nagpatupad ng reassignment at realignment sa kanilang hanay upang paigtihin ang serbisyo sa komunidad. Ang kampiyon na balita yan, hatid sa atin ni KK5 Ray Almudal.
6: Nagpatupad ng reassignment at organizational realignment ng mga personnel ang Puerto Princesa City Police Office o PPCPO bilang bahagi ng patuloy na internal management at operational enhancement program. Ayon sa PPCPO, layunin ng naturang hakbang na higit pagmapabuti ang performance, efficiency, disiplina at pagiging maagap ng kanilang hanay sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo pulisya sa mga residente ng Puerto Princesa. Ipinaliwanag ng tanggapan na regular na proseso sa organisasyon ang paglilipat ng assignment ng mga personnel upang mas mapakinabangan ang kakayahan, karanasan at leadership potential ng mga pulis sa mga lugar kung saan higit silang kinakailangan. Bilang bahagi naman ng transisyon, ilang personnel ang pansamantalang inilagay sa ilalim ng Office of the City Director habang isinasa pinalpa ang kanilang bagong assignment at designation. Ayon sa pamunuan ng PPCPO, mahalaga ang hakbang na ito upang masuri ng mabuti ang operational requirements at maitalaga ang mga tauhan sa mga posisyong mas makatutulong sa epektibong pagpapatupad sa misyon at mga prioridad ng organisasyon. Nanindigan naman ang pamunuan na patuloy nilang pangangalagaan ang kapayapaan at kaayusan habang pinapanatili ang tiwala at kumpiyansa ng publiko sa ilalim ng prinsipyo ng integridad, pananagutan at kahusayan sa pampublikong serbisyo. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: IDC Network News.
7: IDC Network News.
3: At kulay na pulang liwanag nakita sa tuktok ng Bulkan Caloon. Mga LGU malapit sa bulkan, pinaghahanda ng FIVOX. Balita hatid sa atin, Nega K5 Sunshine, Lacson.
8: Pinaghahanda na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX ang mga local government units malapit sa Mount Canlaon matapos na mataan ang kulay pula na liwanag mula sa tuktok ng bulkan. Ang nakitang liwanag mula sa crater ay nagdulot ng pangamba sa ilang mga residente. Nananatili sa level 2 ang alert level sa Bulkan Canlaon pero ayon sa FIVOX, posibleng itaas ito sa level 3 kung sakaling maganap ang isang magmatic eruption sa Canlaon Volcano. Ayon sa FIVOX, naitala ang 7 beses na mga pagyanig sa bulkan at patuloy pa rin ang paglabas ng plume sa crater na umabot sa hanggang 1,813 tons sa loob ng 24 oras na may taas na hanggang 500 meters. Nagsasagawa na ng close monitoring ang FIVOX sa Mount Canlaon. Ang naturang bulkan ay isa lamang sa mga aktibong bulkan sa Pilipinas na mahigpit na binabantayan ng FIVOX dahil sa mga naitalang mapanganib na pagsabog mula pa noong taong 2022. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
0: MyDC Network News.
7: MyDC Network News.
3: Samantala, jeepney driver sa Western Visayas tatanggap ng cash relief assistance mula DSWD. Ang kampiyon na balitan niya, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
9: Makakatanggap ng tig 5,000 pisong tulong mula sa pamahalaan ang mga public utility jeepney drivers sa Western Visayas. Sa ilalim ng cash relief assistance program ng Department of Social Welfare and Development, Inaasang libo-libong jeepney driver sa riyon ang makakatanggap ng naturang tulong. Ngayong araw ng Lunes, nagsimula ng payout sa mga beneficiaryo mula sa Guimaras at Iloilo. Bukas naman araw ng Martes, nakatakdang tumanggap ang mga beneficiaryo mula sa Aklan at Capiz. Ayon sa DSWD, nagmula ang listahan ng mga beneficiaryo sa validated na datos mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Inaasahan naman na makakatulong sa mga tsuper ang naturang tulong mula sa pamahalaan dahil sa krisis na dulot na mataas na presyo ng langis. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
7: YTC Network News. YTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mahigit 100 high-tech CCTV cameras ilalagay sa 3rd District sa Negros Oriental. Balita hatid sa ate, Deka K5, Shara Humilio.
10: Naglunsa si Congresswoman Jones Degamo ng Major Public Safety Program kung saan mahigit 100 CCTV camera ang ilalagay sa buong 3rd District ng Negros Oriental. Ang inisyatiba na ito ay pinunduhan ng Gobernador Robel Roger Degamo Foundation ay naglayo ng mabawasan ang krimen at magbigay ng mabilis na pagtugon sa panahon ng mga sakuna at emerhensya. Ang tanggapan ng Congresswoman ay katuwa ang PNP, DPWH at PDRMO upang matiyak ang epektibong pagsubaybay sa mga kritikal na lugar sa mga bayang ito. Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, mas mapalakas ang proteksyon ng bawat pamilyang Negros at masisiguro ang kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: YTC Network News. YTC Network News.
3: At guruwin na kasana ang sarili itong buhay dahil sa di umano'y utang sa Tiyage Isabela. Detalye ng balitang yan. Hati naman ni K5 Mary Lori Duque.
11: Labis ang hinagpis at panghinayang ng pamilya at mga kaibigan ng 35 anyos na guro matapos nitong wakasan ang kanyang buhay dahil sa umano'y mga problema sa utang sa Tiyage Isabela. Kinilala ang biktima na si alias G, nagtuturo sa isang pampublikong paaralan at residente ng Madela, Quirino. Ayon sa nagkupkup sa kanya at may-ari ng bahay na tinutuluyan niya sa bayan ng Etiague, nagpaalam umano ang biktima na dadalo sa selebrasyon ng fiesta, ngunit makalipas ang ilang oras ay hindi pa rin ito nakakauwi. Pasado alas 4 ng madaling araw, binuksan ng may-ari ang kanyang pintuan sa likuran at doon na tumambad sa kanya ang bangkay ng biktima sa ilalim ng puno ng mangga. Malakas naman ang paniniwala ng nagkupkup sa biktima na may kinalaman ito sa utang dahil bago ang insidente ay ibinahagi ng biktima na maraming naniningil sa kanya kung saan umabot na umano sa punto na nakakatanggap na siya ng mga pagbabanta sa kanyang buhay. Sa ngayon ay patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng kapulisan upang matukoy kung may naganap na foul play sa nasabing insidente. Para sa MyTC Network News, ako si KK5 Mary Lord Doque. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon, K5 News FM.
7: YTC Network News. YTC Network News.
3: Samantala, 4 years old na batang lalaki nalunod sa ilog sa Sibalom Antique sa mismong araw ng Mother's Day. Detalye ng balitang yan. Atin ni K5, Jojen Morillo.
12: Sa halip na saya at pagmamahal, napalitan ng kalungkutan ng Mother's Day ng isang lola matapos malunod ang kanyang 4 na taong gulang na apo dakong alas 10 ng umaga, Mayo 10 sa Sulong River, Sibalom Antique. Sa panayam ng K5 News FM, ipinayag ng lola ng biktima na sumama ang kanyang apo sa kanyang mga tiyuhin sa pagpandaw ng padugmon. Ayon sa lola, inutusan niya ang kanyang anak na hanapin ang biktima, ngunit nabigo siya kaya tinulungan niya itong hanapin. Matapos ang paghanap, natagpo ang nakalutang ang biktima sa ilog kung saan sinubukan pa nilang iahon at agad na dinala sa ospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Hindi naman matanggap ng matandang sinapit na kanyang apo, lalo na't nasa ibang bansang kanyang anak na ina ng biktima habang nasa Maynila naman ang kanyang ama na nagtatrabaho sa construction. Para sa MyTC Network News, KK5, Jojen Kabatingan Morillo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
7: YTC Network News.
3: YTC Network News. Gandin supermarket employee sugatan matapos barilin ng gwardiya sa isang mall sa lungsod ng Iloilo. Balita hatid sa ate, Deka K5, Kim Kaluyo.
13: Sugatan si Jomay Mark Palayon, promodizer ng supermarket at kailangan itong operahan matapos binaril ng gwardiya na si Joseph Libuna Claudio sa Festive Walk Mall sa Mandurriao, Iloilo City, pasado las 4 ng hapon Mayo 10. Sa investigasyon ng Iloilo City Police Station 5, nagtapon ng basura ang biktima at isa pang kasama nito na sinamahan rin ng gwardiya bilang protokol ng establishmento. Inakala ng gwardiya na siya ang pinag-uusapan dahil na kanyang kinumpronta habang pabalik sa loob ng supermarket ang biktima. Bigla na lamang binaril ng sospek ang promodizer na nakatamo ng sugat sa dibdib. Nag-surrender naman ang gwardiya sa mga otoridad at di umano'y hindi nito intensyon na barilin ang biktima. Nahaharap ang gwardiya sa kasong frustrated murder. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
14: YTC Network News. YTC Network News.
3: At viral na lalaking may anting-anting suspect sa pagpatay sa isang magsasaka sa Tanhay Negros Oriental. Detalye ng balita, hatid naman ni ka K5 Don D. Glodove.
15: Kinumpirma ng mga otoridad na ang lalaking nag-viral sa social media dahil di umano'y pagtataglay ng anting-anting ay ang pangunahing suspect sa pagpatay sa isang 58-anyos na magsasaka sa sitio Tinubuhan, Barangay Santo Niño, Tanhay City, Negros Oriental. Ang biktimang si Berdicio Sidon ay idideklarang patay matapos magtamo ng 18 taga sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan noong hapon ng Mayo 5 taong kasalukuyan. Batay sa salaysay ng asawa ng biktima na si Visitacion Sidon, inarang ang kanyang asawa ng magkapatid na sina Bonifacio Cabanag at Antonio Tony Palomar habang pauwi ito galing sa trabaho sa bukid. Ayon sa pamilya, nag-ugat ang karahasan sa isang matagal ng alitan sa pagitan ng dalawang panig na nagsimula pa noong 1995. Sa gitna ng pananaga, sinubukan ng anak ng biktima na si Jenny Mar na ipagtanggol ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagbaril kay Tony Palomar gamit ang isang improvised shotgun. Nag-viral ang video ni Palomar matapos ipakita na hindi bumaon ang bala sa kanyang katawan na ayon sa sospek ay dahil sa bit-bit niyang anting-anting na nagsisilbing proteksyon. Gayunpaman, pinabulaanan ng Tanhay PNP ang kwento ng anting-anting at ipinaliwanag na hindi bumaon ang bala dahil birdshot lamang ang gamit at hindi dekalidad ang pagkakagawa ng sumpak. Binigyang diin din ng mga pulis na ang distansya ng bumaril at ang ori ng armas ay tunay na dahilan kung bakit hindi naging malala ang sugat ng suspect. Kasalukuyang nakalaya si Tony Palomar mula sa detention facility matapos mag-lapse ang reglementary period ng kanyang pagkakakulong. Ayon kay Visitacion, hindi sila agad nakapagsumite ng mga kailangang dokumento at formal na reklamo dahil naging abala ang buong pamilya sa pag-aasikaso sa burol at mga papeles ng namatay na biktima. Sa kabila ng pansamantalang paglaya ng suspect, nananatiling matatag ang pamilya Sidon sa kanilang laban para sa katarungan. Matapos ilibing ang biktima noong nakaraang araw sa pampublikong sementeryo ng Sitio 18, formal ng naghahanda ang pamilya sa pagsasampa ng kaukulang kaso sa pagpatay laban sa magkapatid na Cabanag at Palomar.
16: Balita mula sa K5 News FM Bayawan, Don Diglodovi, K5 News FM.
14: T-Network News. YTC Network News.
3: Samantala, para sa detalye ng ating balitang abroad, itinanggi ng Iranian Oil Terminal sa company ang mga ulat kaugnay ng di umano'y oil leak matapos sa Karg Island, isa sa pangunahing oil export hubs ng Iran sa Persian Gulf. Lumalabas sa mga ulat matapos magpakita di umano ang satellite image na malaking oil leak sa karagatang nasa kanluran ng isla nitong mga nakaraang araw. Dagdag pa rito, nagsagawa di umano ang mga Iranian teams ng karagdagang field inspection at laboratory test matapos kumalat ang mga ulat, ngunit wala silang natukoy kahit maliit na bakas ng oil spill.
14: YTC Network News. YTC Network News.
3: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso, K5 John Sapio at K5 Kevin Susana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
17: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: K3 Bio!
20: Mamang sa ingana na ito, ma?
21: O si Esterlita Iboni. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong ibati karong nga gainom of B3 Bio. Sa una, ibim kayo ng nawong. Ang Bills Falsi, i-atake. Nagkaroon karoon sa Diyos, akong BP, normal na 120 by 80. Akong hindi ko ang karoon kani arong kolesterol. Murag amubububok na.
20: So, ginom na ito?
21: B3 Bio. Esterlita Iboni. Ginlis po lang po.
19: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
22: Kapalit sa mga butika.
23: B3

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung sa'yo mong ngalan?
2: Rosita Olenberio.
1: Pila ang imong edad?
2: 60.
1: Taga-asa?
2: Dini Agura, Lapasan.
1: Kung saan ang mga produkto sa Clinical Alternativo imong gagamitan, ma'am?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniad to, ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa imong paggamit sa Clinical Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra, ha?
1: Kung saan
2: ang sa'yo nakapag... Hindi ko batiyo kakapoy sa lawas. Okay na akong tulog.
1: Okay mong tulog.
2: Oo.
1: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
2: Pinatsa akong mga amiga nga mangilangan ng vitamin C. So, nahinin yun yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
2: Oo.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: detox ka ba?
1: Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
1: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
8: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
9: Libre?
8: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
10: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
11: 66th Palarong Pabansa.
10: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Pantera na sa inyong mga radyo. 11 Mbps. Balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo. 11 Mbps. Sa public service numero 1. 11 Mbps.
6: Balik tamay ka na pala yung tadalis sa itong programa 11 Mbps. Alas 12:28 na maison. Siguro ha, nga naka Mighty C the Alkaline Vitamin C na ta, naka DDX500 na ta, o naka D3 Bio na ta. Ang Power 3 Omega Lamoni, pinaka the best na protection sa itong lawas. Ikan sa mga internal organs, sa vital organs, may gala. Ngadto na sa itong immune system, nga mao dipinsa na ito may gala batong sa mga sakit-sakit nga musuho diri may gala sa itong lawas. Mga viruses, mga bakterya, etc. Naanaan ang tanan. Ligon niya immune system. Ligon may gala o the function nga sagto nga mga vital organs. Mone hatod may gala sa itong Power Trio. Ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C, DTX 500, o ang D3 Bio.
9: 11 Mbps.
6: Diba na yung tamay gala, di sa itong baraguban, standby ka itong dalikertan mga Ikson. Ang mga balita sa itong mga partners. Ikan may gala sa newsroom, pa daw may gala sa reportorial department. Iyan sa report ni Kakivet Justly Pagulong, ang DSWD Region 10. Nagpasabot ko nung nganong hangtod karon wala pa mahatag ang ayuda ngadto sa mga traditional jeepney driver. Kaki-5 Jasoni, ikifay mo!
12: K-5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
13: Ipasabot sa DSWD Region 10 nganong wala pa mahatag hangtod karon ang ayuda sa mga traditional jeepney drivers dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro.
14: D3 Bio, ang antiviral specialist.
13: Nagpasabot ang Department of Social Welfare and Development Field Office sa Region 10 kung nganong wala pa mahatag ang ayuda alang sa mga traditional jeepney driver sa Cagayan de Oro. Tungod kay nagulat pa sila sa opisyal na biso gikan sa ilang central office sa kauluhan. Matod ni DSWD 10 spokesperson Ms. Rochelle Galia, kanunay nga andam silang mag-release o ayuda apan dili pa mahimo hangtod wala pa'y pinal nga pahibalo gikan sa ilang central office. Bisan pa niini, gipaniguro sa DSWD Region 10 ngadto ra sa mga traditional jeepney driver dinhi sa siyudad nga ilagyod nga madawat ang ayuda sa dili pa matapos kini nga tuig.
15: So sa pagkakaroon gyud sir no, ako pong itasabot sa itong mga kaigsuunan ng mga jeepney drivers, nagahulat gyud ta og abiso apan naa naman no ay mga pipila nga mga listahan nga niabot no nga gi-endorse kanato sa ato ang LTFRB. Sir no, so actually ang tanging list sa mga jeepney drivers giduso ni siya sa LTFRB dadto sa ato ang central office sa DSWD. Kung ang central office pud nagbaba sa amo o listahan sa mga jeepney drivers. So kani most likely mauni sa atong una no nga ma-pay out ng mga jeepney drivers. So maupod na siya nga mo ang gahulatan no nga ma-finalize jud as to numbers nila ang tagaan then aside ana asa ni sila nga mga LGUs no ang makabar ni ini og of course ang corresponding pod nga amount. So di sir no dili na to gina-expect nga na-clear kay kabalutan nga immediate need ni siya sa ato ang mga jeepney drivers. Kung dami kami sa regional office, hindi good ni Anig Panista dito sa kauluhan. Kung pwede, sugdan ni good. Tungod kay in crisis ang kuano ang ato ang mga kaisuunan. Hindi man, let's say, labo na kami sa fuel. No? Mm-hmm. So, dako good yung impact sa ila. Although ang kaning cash relief assistance sa DSWD, dili man siya intended lang para sa fuel. Kung na may fuel subsidy ang LTFRB, no? Apan at least kami makamag-abag sa ilang panginahanglan. So we are hopeful, sir, nga within first semester, no, let's say, karon lang, nagluso gani ni nga kung pwede karong bulan sa May. Apan mo lagi na, dili pa na may pag-garantiya, yun, hantod nga dili sa mababaan o direktiba, ikan nito sa kauluhan.
13: Kini si K5 Just Story Pagulong para sa Kampyon na Balita. Serbisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
12: 11 Mbps. 11 Mbps.
6: Eka, salamat Kaki 5 Chester Pagulong. Sa mga dito rason, may gala. May tungod sa mga ayuda-ayuda, mga Exxon. Uso magunang ayuda-ayuda, may gala. Pwede asa si Kakifive Ricky Msolita kay ang PRO Region 10. Ipasigarbo karon ang galampusa naman nga minilyon nga kandidat sa Shabu o iligal nga sigarilyo. Ang ilan na kumpiska mga igala, Kakifive Ricky M. Ikifive mo!
9: K-5 News FM Kampyon! Kampyon! Report!
16: Ipasigarbo karon sa Police Regional Office 10 sa pagpangulo ni Police Brigadier General Christopher Abrahano nga ubay-ubay ang ilahang mga nakumpiskar nga mga ilegal nga droga minilyon nga kantidad ingon man niini mga ilegal nga mga sigarilyo nga padayon nga gipalusot dinhi sa ato rehiyon. Gikabutyag ni Police Brigadier General Christopher Abrahano ang Regional Director sa Police Regional Office 10 nga kanunay maningkamot ang ilahang hanay sa kapulisan kauban ang uban pang hanay sa ahensyas gobyerno ingon man ang mga uniform personnel aron sa pagsugpo sa mga ilegal nga mga binuhatan. Gikabutyag niining naisgutan nga opisyal nga magpadayon ang pagserbisyo sa publiko hilabi na sa pagsugpo sa mga ilegal nga mga binuhatan dinhi sa ato rehiyon. Ang detalye sa mga balita at tukaratos DTX 500 ako si K5 Rekim Pabisa Sulita para sa kampiyon sa balita Servisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro K5 News FM
9: 11 Mbps 11 Mbps.
6: Teka, salamat K5 Rekim. By the way mga igalan, live sa ta mga ison sa page dito sa Maya Gipo, Sambuanga. Admin mga igalan sa page, thank you very much. Live sa ta dito sa Barangay Radio sa Gipo, Sambuanga. Thank you mga taga Gipos. Mayong untos sad ganin yung talan ikan ni mga igalas tumigo sad si Sir Francis sa Dinopol Yemet, si Sir Yemet at mga teachers na sa Gipos. Mayong untos ganin, salamat sa pag posad sa ilang page ito mga igalas. Eh, di apay dugang na ito mga igala ng mga mensahe. Ato sa nga tagab pagtagad mga igson. Bata, di asa kay ato sa dinis ayron. Kay guwapo sa ding balita ang mga igala. Kay mo lagi, diri sa sukmed lagi mga igson. Ang nakapait diri mga igala, kay usay pagwapuhay, pagwapahay mga igala, para mahimo ka dito mga igson nga kriminal. Usahay dito mga igala, doon na ba mga aksyon nga matawag nato dito mga igala nga immoral o di ba ka dautan mga ison. Matungod lagi mga igala si tsura ma-justify ang tanan. Mabitaw nga usay mga igala diha sa ato nga palibot des komunidad. Pag ang makabag-id ni pangit dito mga igala, bastos gud ang labas ni. Pero pag gwapo-gwapa gani ang makabag-id dito mga ison, wala lang. Okay lang, no? Kana makanabang matawag dato mga igala nga acceptable lang. Even ganis diskuhan mga ison. Kabantay ka bisag sa diskuhan. Pag amo bagi dito paglingis dalaga mga igala nga gwapo, magpabagi na po na. Di tinuod mo na. Wala mo ni agyan sa mga kuan diskuhan. Nabinaganamos mga dag ko mga syudad. Naman mga grind-grind dito mga igala, mga puot may nang diskuhan dito. Yep, pag-grind-grind ka, yep, pag-in ang ginagmay mga ison. Ano na, ano? So, pag-lata, mulingi mo ginang dalaga, pag-lingi dito ako, okay na lang, gwapo mag-isura. Say-saya, may ako. Why reklamo? Pero pag-lingi dito, puriagaba pong na, tama na to. Mo, sibat na din na, mubalhin din na glaing posisyon. Andrada, ngita na pong kagbagilan, pag-lingi na po na, disgase na sa. Ano na, ano siya? Pero kitsuraan ka, pagwala, padayon. Uman dito, na, nagka-part nila dayon na. Mauna na, inigawas dito, ano, boga. Alam mo na. Katawa-katawa na san mo, eh, nakarelate na san mo, no, eh, nanay yung trada, no? O, ano, alam mo na. Mau lagi, ang puunan o ang nagka-pabor, katog yung kitsuraan. Ang dinitsuraan dito may galag, ay, diskase ka nun na yun, diskase! Ano? Ang kadugayan dito may galag, kaya po, man, di na tatapag pag-diskuhan ba? Ano man ba? Ay, mama, diskase man berme. Paman. Matod pa lagi, uli man tag 0-0 man tapin may uli ba? Bila-bila naman ta. May man ang itsuraan man itong diskuhan kay inig-uli dito mga igala, di yung ma-zero. Ay, na katawa na saan ni sila, nag-relate na saan mo na. Ay, na lang. Kani mga igala nga realidad, mao gini siya. Kaya di alag yung maigson din sa sukmi, no? Pero tigyo din taon, mga igala, ka na bang makasilo ba? Kaya di ay kawatan, mga igala, nga lalaki. Aligaran nga, kawatan. Apan tungod sa kagwapo, mga igala, si tsura nini nga. Pagka nindot paglawas, may sundi lang gwapo, nindot paglawas, dapat ilawas ito nga mura, pilipas, wow! Kabang abs, pa imo, mga igala nga. Abs at mga igson ni Jason. Oh, di ba? Abs, Jason! Nga murag bukton sa mga igala ni Rikim Zulita. Bukton na si Rikim. Nga murag naong dito mga igala ni Jonathan Sabanali. Grabe na gano'n. Yan na ni basta-basta mga igala. Gapito yun kayo, gapito kayo. O niya napay bunal mga igala nga iya ni Ewin. Tapil na gano'n. Yeah, perfect na yung gayo. Buto pa sa mo, perfecto yung gayo nga laki. Kailaliman ka ang abs, murag kang Jason. Ang bukton, murag kang Rikim. Naong, murag kang Jonathan. Ay, gabi na eh. O yeah, ang bunal, Erwin. Oh, di ba sabasa? Perfecto yun. Oh, may makita, may gala. May nakita dito sa sukme. Di saan naging dito mga galag nangawat na. Di, yun, insulto ang nadawat dito sa kadaghanan mga iso nag-comment. Oh. Inay nga atakihon, may gala. Kaya mo ba yung nasukmed? Magkabuhat kayo kag di maayo dito. Bash pa imo, may gala. Wala to. Oh. Pati imo nga kalag dito, may gala. Kalayas gusto mo lawas. Mauwa na wag. Layas yung mong kalag. Kaya grabing mo bash, mga gala, ng mga netizens. Pero kanisukwahi, mga gala. Kaya inay dito maglagot. Huwag atakihon, di pang kilig ang mga wagan. Taman ay tawagan ng mga higala. Ito ba yung tawag ay nabailaing tawag na. Anong gikilig man ka nang nakita naman ang nagbuhat, nagdautan? Gikilig na hinoon. Ito ba yung huwag ganun? Ay nako. Di pang kilig dito. Kaya matod pa lagi mga ikson. Itsuraan man ang suspect. Gibotyag lagi dito mga ikala nga. Dawala lang ni nangawat dito mga ikson. O nga to pag anisuban dito, nga nihanyo pa nga di daw mga igala, butang ang ikawat sa maong kawatan, kundi lipati ang ilang mga kasing-kasing, huwagan nyo na. Ay, nako. Pindagin mga igala. Nagkadaghan na sila. Okay na. Okay naman na mga ison. Pero alam mo gina mga igala. Na muki at magin mga igala ang tao. Labi na karong panahon ng oso gyud kada gabi na gyud ang sokmed mga igala ay makita gini mo dito nga daghan na yung gaki at mga igala. Oh. Ana wa gud ang sokmed pati mangihi magvideo-video na ya. Galahan jan. Nga mo ra ba nay mag-viral inon mo daghang views mga igala gina mangihi rin. Kung nagtong gi-practisan yung gi-kwanan yun, baka nang gi-studyohan yung sagto para magkatabang dito may gala. Video-video ka, is langawun ka na. Kung ganito ka, tubag kamera niya, mangihi ka, yaka, gari, ay, ay, sos, Ginoo. Huwag yun ay nagkapait, huwag mo na'y realidad ka ron. Kumala pa gani mga ison, Leo, sa nag-upload. No? Nagisulod sa mong lalaki ang balay sa iyang iyaan, mga igala. Dito sa may barangay, Asin East. Oh, ah, Asin East ba? Eh, East, mga igala. Dito sa may East, mga igala, Malasigi. Pangasinan mga igson og nakuhaan yun sa CCTV footage mga igson among insidente di nakuha sa mga lalaki ang kwarta og cellphone. Oh, kuha yun ah, sapul na sapul apan inay lagi dito i-bash mga igala og batikuson sa netizens og dito mga igala para himarauton mga igson among suspitsado sukway ang nadawat nini kay matod palagi mga igala. Gipangkilig dito mga igala, naglaway-laway man hinong uban, nagtanaw. Unsa ba ni? Daw gani nag-iyahay naman hinong ilog sa mga lalaki dito mga igsoon, ang pipila ka mga kababainhan. Ay nako! Lakip usab ang mga kalalakinan nga mura pong babae. Tuara! Para dili dito silutan among lalaki mga igala, kung dili dito aron himuon kunong baby hush! So baba mo nga nung gitawag ni nilag baby mga igala kining mga lalaki nga mga kwan baka na mga gwapo mga macho. Oh, nga ubang babae dito uban ra hindi man puntanan. Oh. Ganahan gyud sila mo tawag-tawag og baby. Oh. Baby, ay na baby, ah, didi na. Oh! Forbid! Oh! Ang gitawag na nga, baby, kay padidi yun! Ay, nako! Muna'y realidad! Muna dito ang gitawag, may galang nga common sense, logical explanation why others, mga igala, nga mga kababayanan, mutawag sa lalaki nga baby! Kay para lagi, mga igala, kaya paano mo kung saan, baby? Puya! Ay, di puya, mga igson, kundi masuso! Ang baby mo na sa Bisaya pa masuso. Unsa man ang masuso? Ang masuso mao sa nay gitawag matutoy. Inuna. Kay masuso Tagalog di na siya, di ba? Tagalog masuso. Ang Bisaya mga igala matutoy na siya. Kay Inilunggo unsa man tuod sa Inilunggo kay Erwin kay may magsa Inilunggo. Unsa man na? Oh, sa Tagalog masuso, sa Bisaya matutoy. Unsa man pod sa Inilunggo na eh unsa na kay yo ko kay balo. Sumao na. Mao nang ginatawag nila dito kung Bisaya pa ninga natawag og baby mga igala. Ang ilang mga lover boy, kung Bisaya pa na nagtawag ana gina lover boy matutoy alina. Bisaya na ang baby matutoy na siya mga igala. Wa po nagtawag og matutoy ito. Diskriminasyon gyapon na sa atong language mga igala. Dapat din na Englishon. May pang tawagan ninyo dito sa imong love boy o sa ba? Matutoy kay mo magin na siya ang Bisaya ng baby. Gabi ta makita niyo to naglantaw sa sukmedo. It's so good in fairness. Dabi na kayo nakita ng abs. Ipakita tong abs. Ipakita ng abs. Kaya ipakita, ipakita sa abs na sa mga abs. Sa una, bata-bata pa ko, ina na nga kung absaw na, oh. Oh, diba, K5 by Erwin, ina na, kaya, pati akong suso, ina na, sad, pero, karon mga hiram, dako ni suso sa babae, na nga, macho, kaya, lug, macho, mo na'y paborito, may galang alawa sa kadaghana ng ina na, oh. Oh, gabi na, so, ina'y lagi nga batikoso ni tawana, mga igson, gidaig na inoon o gadaw matong pagani ubang kababayanhan nga nag-comment dito magpakawat na inoon mga igala matod pa magpalangkat na mga igsoon magpalangkat sa ila dito mga higala nga mga bintana para makasulod ang lalaki. Ay nako gabi guni mana ang realidad mga igsoon basta gwapo ka o sahay justified ang imo mga binuhatan. Mo nang dali maiga mailad ta mga Pinoy mga igsoon kanang gitawag ani love scam. Dali ta ma-scam mga igala tungod kay usahay. Galantaw ta physical appearance mga igsoon sa mga tao. Nindot ganig appearance, datuon ganig appearance, puti-puti ganito nga istoryahan ganito mga igala mga investment sugot na inga kay di man mangilad kay guwapo guwapa man. Ana man na. Oh. Pagina realidad. Dali tamadani may gala pagitsuraan gani dito ang makigistorya kaya nato. Pero ang makigistorya gani mga igsoon kulis maot purya gaba wag din tao eh, musugot mga higala ni mo. Maogin ay nagkapait nga realidad mga igsoon. Manampabor yun dito mga higala mo bitaw nga sometimes pagka kanaganing sa proposal dito kaki 5 ba Erwin. Ang usay ang padalo na ng proposal kadto mga itsuraan yun dito nga para pag ano, sir nagpadala ang mong station sir proposal. Oh wow madana ni madana ni. Mao na siya dia. Oh. Ikaw nga magdala dito nga. Oh, ibili na na dia man arma dayon. Oh, ibili na wala istorya ra. Busy man busy na meeting si Gonzo. Hey meeting. Pero paggab. Ah. Oh, mat kung ang imong padalaan dito, boy, matso ang imong padala dito. Maghatod tanay kong proposal mo. Oh, shit down! Coffee! Coffee! Coffee! Pero ga, kulis maot ang mudala. Oh, ibilin na lang kayo. Nilak ka, mamangangan! Oh, why mo entertain kayo? Itabilin na, balik ka na, tawag. Mauna siya dya. Muna nga. Sabi to, yung magpadatag proposal si Jonathan sa banal yan yung padalo na niya. Kaya dito pag tuktok pala sportan, ay sit down sir, have a coffee sir, with the drinks mo sir. Ano yun ang tirada? Pagbabae sa dito, kinsa may ato ipadala dito kaki Fiberwin. Ayaw kasi Ma'am Sing, wala mo opisina. Ayaw rin mo. Kaya abot na. Ambo lang, si Sai mo padala. Padala. Ambo lang, di kakasabaan at suko niya. No? So, ina. No? Maugin na mga igalandagan, realidad yun na. Manang usay, makaingon ba ito, unfair po ng kalibutan. Kaya mga tao, kuhan kayo ka na bang, ay, ambot na lang mga igala. Di man hinuuntanan mga isoon. Pero, diha, makita ni mo, ani nga balita mga iso, magita gini mo. Kung unsa gid ang kinaiyan na nato karon, nagbasig yun sa appearance, dili sa binuhatan. Kaya inyo na, kaya inyo naman yung generasyon, henerasyon mga igala. Amon generation, di pa man inana mga igsoon. Sa una, bahala ag, ingon lagi tang kulis maot dito, basta nalay sapi, okay na. Dili. Kana ba nga, dili kayo vital ang itsura mga igala. Pero na, agihapon mga igsoon. Sige. Kaya alas 12:49 na ito, sandali kataan, mga igala, this time. Pwede asa mga igala sad. At tuo na po dato may igala nga itong news department kay si Kakifay Camille Marquez. Gidurahan ko ng mga igala dito. Ay pinakunausan na ito si Kakifay sa Ilibera. Kaya di ay libreng tuition ko na sa master's degree may igala para sa mga empleyado sa gobyerno. Gisugyot niya Senator Ligalda. Although mga igsong gwapo nga intent pero mag-budget na malang ganito na lang tanan ni mag-budget ng wagid pa in taon na ka-eskwila nga wapaka-graduate kulihi. So okay man sad mga igala kung angayan yun pero nagtrabaho na gunas gobyerno na naman ay kwarta makaloon man na jisayin. Kung gusto gin magmasteral kaya man nilang magmasteral diba kaki-five ba Irwin? Sila na lang good ana naman na sila ay kwarta ay pa-discount na lang siguro. Kung na budget nga yatag sila para sa ilang mastira, ato na lang tas mga pobre yung taong gusto magkulihi yung way kwarta ni Don. O lagi na yun, naayuda sa mga poor peace. Na, pati na si gobyerno, ayuda man yung tawagan eh. Kitang nas pribado dito, wamay mo pa-eskwila na ito lagi. Pag-spiyas, biya punta nga. Nagmay man nagsildo ang nasa pribado kaysa gobyerno. Yung gobyerno na hinoy, kita.

0: Umid Erner ako ka. Saan ni mo pag-eskwila na? O kani sila dapat siguro unahon sa pun nga. Ngayon tanga mga bright. A bright pambuti sila. E ka na nas, gobyerno na. May mga benepisyon. May loan, educational loan. Yan ang G-Say. Nakaya. Ngayon, kakaya man sila ang sweldo. Gabi naman sa doon. Gwapo man ang intensyon. Basta kay sigurado nga daghan pong iskalar nga ngadto sa pribado nga mga kuan, public nga mga kuan mga igala. Kan ibang mga sa pampubliko. Nga mga trabahante. Kung hatagan pong chance ito. Nga isarap na lang. Di lang nga trabahante sa gobyerno, kundi pati sa pribado. Nga gusto magmasteral o mo enhance sa ila ditong capability. Finance dito sa ila ditong educational attainment mga igala. Oh, na gusto dia dito nga mag-abogado. Oh. Oh, di at least dito malibre nila sa gobyerno. Oh, para at least dito mga igala. Karon, utility ka pag pila ka tuig dito, abogado na ka kay ipa-eskwela ka sa gobyerno para mag-abogado. Oh, sige lang, tanaw na to ni unsay dagan ani mga igala. Minti naman lang ni Nas gobyerno may magkabinipisyo ka nun na yan. Pwede ang mga igala si Kakipab Sai. Dayang balita mga Ekson. Sai, ikipin mo.
1: K-Fire News FM. Kampyon, kampyon, report.
2: Nakto si Senadora Lauren Ligarda nga ang pag-invest sa edukasyon sa mga trabahante sa gobyerno o sa kapaagi sa pag-invest ala sa mas maayo nga serbisyo publiko. Tungod niini, giduso ni Ligarda sa Senado ang Senate Bill number 2099 o mas nailhan nga Government Employees Free Master's Degree Tuition Act. Tumong sa maong balaod nun nga hatagan o libreng tuition ang bisan kinsa nga kwalipikadong empleyado sa gobyerno nga gusto mokuha o master's degree sa mga state university kun SUCs. Ang kinsa man nga mamahimong kwalipikado makadawat og libreng tuition fee sulod sa duha ka academic year sa ilahang enrollment sa master's degree programa. Aron nga mahimong kwalipikado, kinahanglan nga makapasar ang usa ka aplikante sa entrance examination og makatuman sa mga admission requirements sa SUCs. Kinahanglan usab nga mapadayon sa mga grantee ang satisfactory nga grado sa ilahang pagtungha aron nga magpadayon ang pagdawat ni ini nga benepisyo. Kini nga balita hatod kanato sa MyTC ang alkaline nga vitamin C. Ako si K5 Sai Elgevera para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
1: 11 Mbps. 11 Mbps.
0: Pada tayo kong oras may gala, pero mo na ingon, di ni nagarantiya hinoon nga mas maayo ang serbisyo pag naka masteral o nakadoktorate hinoon mga igala. Basi musako, musamot, hinoon ka dakog ulo, di na mamansin hinoon ha. Oh, di ba? Oh, damir ba yung mudako ang ranggo diya sa panggobyerno? Di mo rin nois, nabira na hinoon kayo. Basing sipiat na nga pangagspasin noon. Sige, sige, babay na ko mga igala. Paano naman tayo ingong oras mga igson? Huwag ma na punta mag-uban o balik. Libertas de San de Anima Democrates. Ang kagawasan sa pagpalayag mga espiritu sa demokrasya. Kaki 5 na tan sa medyo may hapon kana tuntunan.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike?

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma, unsa ni ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Unsa niya kahatag o kayuhan sa GTX 500 na si Dami sa inyong lola?
3: Ito, mukhaan magugugaan ganda yung pamina basta makailom siya ng GTX bitaw. Muni yung ginamurang food supplement niya.
2: Sa unang wala pa siya nag-take ng GTX 500. Ito sa baby pang din?
3: Malipong o kuan. Morang siya, morang malipong-lipong ang wala siya. Tungkol sa pagsayang ka, tinulang na ba?
2: Pero saan sa ginawin sa lola, paggamit niya sa GTX 500?
3: Maayo ang GTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba. Muna iyang ginainom, ginatake na ginain niya. Pero
2: So, ikaw pinag-tigapalit din?
3: Ako pinag-tigapalit din kung mag-anik ko din sa ganyan.
2: Mm-hmm. So,

0: kinaintegrasi, ma'am.
1: Manolo.
0: Sila Manolo for Facebook. Ma'am, kining, basi nga, doon pa yung mga katawahan na pag-ira, no? Para gamit yung DC Extra 100, di ba yung pag-produk sa Pirika? Isa mo yung ito. Isa yung mga ito-istorya, ma'am. Sa mga katawahan na wala pa. Nakagamit.
1: Kanang, so wala pa nagamit yung DTX, kanang paggamit mo para sa, or kanang paggamit mo para maayo kanang improvement or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha, or unsa ba?
0: Si para ito, ma'am?
1: Glidel, sir.
0: Ha?
1: Glidel.
0: Glidel.
1: Mission.
0: Okay. Namas, ma'am.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.

0: Sa umaga,
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula na mga mata, mag-Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pambansa.
6: 66th Palarong Pambansa.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Lama sa kagahapon. Mga kaagi sa taong puno sa mga pagsulay sa kinabuhi. Lama sa kagahapon. Mga istorya sa mga kadaghanan nga makakuwag mga pagtulunan, mga suwat sa kinabuhi nga gipadangat sa tulumanong. Lama sa Kagahapon. Kauban si Uncle Chris Brown, Lolo Bon, Inday Marites. Lama sa Kagahapon.

0: ¿Cómo está? Hala, ¿cómo está? Para ganyo mga pamahon-pahon, mga nanay, tatay, ati, kuya, lulu, lula, uncle og auntie. Mainit ka ayong panahon, no? Lami ka ihubo, no? Lain man sa ka ihubo, kay makita man sa tas atong silingan. Hala ka, ay, sa mga katawhan niyang ipang-igang diha. Lami kayo mo ko ano ka nang... Ano sa pangalan? Anong bataanan ni? Lami kayo mo tugsnyaw sa kuan ka nang... Gitawag na to nga sapa, suba, or ka nang gitawag na to nga mga swimming pool, nga mga flowing kaayo. Diba? Lami kayo ikaligo, ay init kay kaayo. Sama ka init na ako. Kalami sa pamati kong hat kay ka. O sobra kay kakahat, alami man sa kay kayaban. Hala ka, ay naniod to na ba ang tanan? Nakapaniod to na ba ang tanan? Nakakaon na kagwapas. Alam mo rag, wala palagi ka nakakaon ay. Hala ka, Luzon, Visayas, ug Mindanao sa mga nakadungog sa ating pagsibya karong udto ha. Karong hapon na, hello, maayong pagpaminaw. Pahibaw ako na tagkin sa kang naminaw, be. Naminaw ka wala. Sigira kag cellphone ha. Sigira kag text ana imong uyab nga. Oh, nagsigira kag scroll anang imong cellphone unya. Wa man gihapon kay baby. Nya magsigira ka og tan-aw ana Facebook ana mga laki nga kanang malunggay pandesal. Bitaw oy, too much using cellphone ha, ka na makadaot baya na. Okay lang kung nagtrabaho yung ka na dihagig ka mukita sa imong cellphone, okay lang. Pero kung imo nang gigugol ang lahat ng mga panahon mo sa cellphone, adili na maayo. Okay lang kung naakay baby diha nga nagchat-chat mo og 5 ka oras kay kiligon man pod ka. Pero nagsige lang kag post anang problemas imong kinabuhi anang Facebook, asawsawan lang ka. Ayaw mo pag-post ha, advisan gid mo nako, ayaw mo pag-post anang inyong mga problema sa kinabuhi des Facebook. Kay ngano man, himuon ra kag daotan, himuon ra ka og kanang sawsawan sa mga Facebook friends nimo. Ngon nga magbuot de kaday. Nga diha man ako mapa-express ang akong feelings. Somehow, imong napa-express imong feelings pero nahimo kang daotan sa uban. Di ba? Labi na ka to mga haters ni mo. Ay, nalipay yung ko kay nagproblema dyan. Like for example, si Irwin nag-post sa Facebook kay ang iyahang uyab kay giilog na slain. Na malipay po tong uban. Better nga ikaw lang makahibaw. Ang anak ba? Sulbaro ni mong ikaw lang kay di mo na makasulbad ng Facebook diha. Angon anak lang. Better lang ipang-post ni mo diha sa kanang mga joke lang diha tanan. Uy. Ayaw na mga negative. Puros positive lang. Diba nakapaniod to na wapa. Kay basin o niya og mahimo na po dahil kang kuan ron. Mag-alboroto imong huna-huna kay wapa kakakaon. Wapay kwarta. Ay paita. Ingon anak gyud na ba? Makalburuto sa kaugalingon ang watay kwarta. Don't you worry kay hindi ka nag-iisa, wala tay kwarta. But ayaw gid paghuna-una nga, ay wagi ko'y kwarta, perminti ka na. Imo sigil lang ilitok bitong wa kay kwarta, ayaw. Mas may pa, bisag wa kay kwarta, ang ilitok ni mo, naagi ko'y kwarta unya ba? Ana lang ha. Dapat positive ka, kay pag once masigil kay ingon, wa kay kwarta, na ang negatibo, ana nga mga vibes. Musulod gina nimo mangita kag kwarta dugay gid mangi musulod ng kwarta ay. Di ba sa kainit sa panahon maghuna-huna ka mura makag high blood oy. Bisag di good ka high blood ron. Pero kung high blood ron naka amo og gina gitawag mag-init yun imong ulo. Inom sa tubig daghan ha. Then syempre sabayan dayon na nimo sa DTX 500 ha. ang DTX 500 labing maayo kaning protection para sa imong kidney nga nadaot tungod kay taas kay kaog blood sugar. Epekto na sa sakit sa diabetes. Ang sobras pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidney. Ayaw na pagpaabota pa nga maguba ang imong kidney, mag DTX 500 ka na. Bahala guba kag naong basta imong kidney dili. Daghan man kay mga gubag naong pero baskog mang lawas. Kang ilad po yun ang tao, ignon ka sa tao. Naunsa naman na imong naong, oy guba naman kaayo. Pero mas ngilad gitong guba imong kidney kay galuya naman kaana. Hindi ba? Mag DTX 500 na ha? Magpamubo na sa blood sugar, epekto na sa pangkontras diabetes para nga mamubo ang imuhang blood sugar, DTX 500 ka. O sangad tos ikatulo ka, mag-inom sa isa kaadlaw ha? Ayaw na jud pagdugay pa kay malangayan o niya ka. DTX 500 na. Basig mangutan na mo'g asa na mapalit. Alang sa libre nga consultation sabah sa mga senior citizens, doon na tayo discount. Adto lang mo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na imutang niya mismo sa Agora Marketplace, kilid sa Balingasag Jeepney Terminal. Anyway, sa mga nagpaminaw ha, pahibaw ako na utabi, kinsa to mga naminaw diha, kung gusto ka maki-interrupt sa ato ang programa, na kay Lord diha, wa, kung na kay Lord, pwede ni mo na i-save ang number, pwede po ni mo na i-text po dahil ang number kung kinsa kang naminaw diha, pwede ka magpa-greetings, kibasahon ako. 09, otrohon ako ha. Sige na, i-type sa imong cellphone, agpas, galagat, ragin na imong mata ay. Sige na, go. 0916 395-9196. Agpas. Humana, wala pa. Kalami ba na mo ilamba na imong cellphone, oy. Sige na, kuha na. Sige, kuha. Ato ka sa phone box. Sige, i-save da yun. K5 text line ni ha. Anytime, kung naakay, kung naminaw ka, gusto ka magpa-greetings, o i-text ni mo, i-send day ni mo, mabasa day na ko na. O sige, otro, otro. Sige, i-save na. Agpas. Tanga, yun kay ka nga babae ka, oy. Ah, sige na. Oh, sige, larga na ha. Sige, morning number. 0916-395-9196. Nakuha na ni mong wapa. Ay, kadugay pag ikay ni mo makakuha. Uy. Otro, last na lang. Oh, sige na. 0916-395-9196. Kuha na, wala pa. Nakuha, gini mo akong kalagot. Ay, dugay kay ka makatype. Nakuha na, wala pa. I-save na din, i-text ta. Kung naminaw ba ka, ugwa ka naminaw, pagpuyo lang diha. Larga, 0916-395-9196. O, maon na. I-text largo ko, i-text ko kung kinsa kang naminaw, ha? Asa kadapita naminaw, kinsa imong kauban naminaw, o kinsa pod ka, butangi pog apelido. Like for example na noon. Example, Catherine. Undagan ba kay Catherine? Butangig apelido, asa dapita ka naminaw, ha? 80 ka barangay sa Cagayan de Oro, o niya, ikaduha o God, ikaduhang distritos, Lalawigas, Misamis, Oriental, maabot ba yata? Sa bukid nun, sa Kamigin, moabot po ta diha. Ah, sige, sa mga drivers sa sikad, maing pagpaminaw diha ninyo. Bahalag singot na kayong atong hita sa sigig paningkamot, sigig padjak anang sikad. Ang importante nga gisingutan ang atong hita. Kaya nga naman, naningkamot mantas kinabuhi nato, di ba? Ang problema di, gisingutan imong hita, pero wak ka naningkamot, nagsingot-singot lang kas hita. Wak ka naningkamot kinabuhi para mabuhing pamilya. Awa, jud na. Ang aboto ni mo anak nga nagsingot-singot ka sa imuhang hita, pilas lang yun. Mapilasan ka. Bitaw ha, kinsa man tong way kwarta, pataas kamot ang way kwarta. Ay, kaluoy bagid tao ninyo, oy, wak manday mo'y kwarta. Ha? Mamay... Mamayot ko no si Erwin. Ay, magkabala ka kay gamay ra gyud ta ang kuan. Gamay ra gyud ang naay kwarta. Mas daghan gyud ang way kwarta. Sige lang kay ang kwarta makita ra man ako maning kamot. Ang pinakaimportante bitaw ngano bitong mahutdan tag kwarta. Kay ngano man magsalig ra ta sa atong sweldo. Dapat na atay laing extra income nato. Example, ang imong bana nagsigig paning kamot para nga makatigom og kwarta. Gastador po king asawa magsigilag pariban. May sigilag palit anang mga pahamis sa naong unya hangtod ron wa mahamis kay nasunog ng dagway. Di gyud ta katigom. Unlike sa kanang ang asawa na maligya, nagnegosyo ginagmay. Onya ang bana kay naapoy kanang trabaho mo asinsyo gyud gamay. Diba onya dili magbisyo-bisyo, dili magsuyop-suyop. Dili magsugal-sugal. Dili magbabayi. Makagaba man ng mga ingon ana. Unlike sa nag-focus lang ka sa imong kinabuhi nga mo asinsyo jud ka. Onya dili pud ka gastador. Nalay kwarta gamay mag adtog food chain. Kaon sa mga lamian nga restaurant bisag gamay prang kwarta gamay rang ginansya. Gikauna pud sa mga lamian. Mura magbutiros kaayo di pobre lang gid gihapon. Katawaha ra ba ka? Ingon ana baya na kang kita bitaw mga pobre, makakwarta lang tag gamay adto din tag mga lamian nga pagkaon. Moingon ning a deserve na ko ni. O pagkahurot kwarta agabaan deserve na nimo. Ana man na maubitaw nang dili taga asinsos kinabuhi. Kinsa maning nanawag nako kay lambahan nako ni Ron. Na may nanawag nako. Ano manawag man ka nako si Tuyo nimo. Tagaan ko nimo kwarta og dili. Bitaw ingon ana na ang kalabasan mga manang. Ingon ana na kay ngano man naatay mga ang mga tawo manggod mo ingon lang nga deserve gyud nako ni samot na imong sweldo. Ibutang nato nag 30 mil imong sweldo dako na baya gyud na. Pero nganong walay mabilin kay ngano man mura man kag patay gutom. Nya na pay billings nimo ang kurente. Imbes nga sa una magpamatyon ang kining mga dili kaayo gamit. Pagkaroon ipasigahan na kain na bito kay kwarta. Hindi ba? O niya magsigig order ng shopping. Napay utang. Mangutang pa. Bis, kanang mag-birthday, dili unta kay nisisari nga ibongga. Ibongga yun. Mangutang yun. Eh, ngun anak, manggod ta. O yun. Nganong daghan kay tang pobre? Duin Ben Aringo, pobre po niya. Si Duin Ben Aringo, madin ni sigig panawag. Morning pobre. O, ingon ana na, mga alta dua taxi drivers. Paminaw mo sa kontamba, garoon dita mo pang lambahan ang inyong manubila. Ingon din, ikaw day, didato ka day, at least kadatoon na. Nya ka mo, dili pa man mo kadatoon. Ayaw pagtuoan ng kwarta na lang ang kulang, kay naagi kwarta. Kadatoon gyud ta. Naan naman tayo kwarta, wala lang ta mo ingon nga, billions ang gihisgutan. Pero kung gusto ka nga mahimong bilyonaryo, ayaw pag-ingon nga, gusto gyud ko mamilyonaryo, kagamay raan ng milyon, oy. Bilyonaryo ang hisguti, diba? Kaingon ka, wow. Pero ngano bitong dilita ipadato, kay ngano man, daotan mo gutago na una, oy. Hala mga alta dua taxi drivers, ha? May pagpaminaw diha ninyo. Anyway, dito maglangay. Ako lang inyo nakaoba ng sexy hummies kay naka-DTX Beauty Soap Mine. Agoy ka lamig! Inday Marites at your service, Pailor!
1: Maayong udo. Maayong hapon. Kumusta man tanan sa mga tigpaminaw na to, mga paring, mga maring? Okay pa bang pamahon-pahon bisag init kayo? Makadaot sa daot na daan nga dagway. Makadaot sa daot na daan nga dagway.

0: Sa mga naakaroon niya sa ilang tagsatag sa Kapinoy Anan, galagat lang ang mata, maing pagpaminaw. Ang uban, lami gusto na matulog. Ang uban gusto matulog, pero di katulog, yung uban nakasuyop. Napoy uban, diliga apil-apil ang suyop. Pero di katulog, kay magtrabaho man. Ang uban, nagbantay sa tindahan. Ang uban, nagsilpon-silpon. May pagpaminaw diyan ninyo. Nakakaon na ba? Warag wala palagi nakakaon si Paringo. kayod na kanunay, preng. Ingon na si Paring. Duin bin Aringo nga lo. Palamba ko lobe. Paghulat lang. Kailambahan na kong mga altado at taxi driver. Ingon among manager, Duin bin Aringo. Imong presidente si Rolin Hatumusa. Mag-ready siya kay mag-meeting ang mga manager. Among manager, mag-meeting sila kay nailang kwan. Naay ilahang hisgutan. Basig mang babae po mo. Uban ko kay gusto po ko magkapang babae. Tagay-tagay na yon. Kalame. Aga, siyempre. Sa mga taga-barangay konsolasyon diya, may pagpaminaw. Paring Loloy. Tanawa daw silpon, Paring Loloy, na ba'y nag-text Paring Loloy, be? Paring. Paring Loloy. Tanawa daw silpon, Paring. Na ba'y nag-text diya? Be, tanawa, na ba'y nag-text? O giignan ba kanyang gwapo ka? O gwa ka igning gwapo, ay na lang. Amo na gitawag na to diya, text silang mo. Kung na mo ika-text, gwa mo'y load, pagpuyo mo. O gwa mo'y load, lesson sa mo text mo, gwa mo mo'y load. Ako balikon 0916-395-9196. Ako balikon 0916-395-9196. Lamat, preng. Babairo kignaw nga tao. Hello. I-shout out kang Jibin Tanyo nga akong palangga kayo na minome sa Barangay Indahag. Lagi kang kang 329. I-shout out ko na kang Jibin Tanyo. Paring Jibin Tanyo, palangga ko na kay kanya si mong asawa sa Barangay Indahag. Ayahay ba kayong asawa, balangga kay kao eh? Mamanghura na po ni Preng. Ingon po siya, good afternoon Ma'am Inday Marites. Pa-shoutout me dinis akong kauban sa trabahoan na arami in town me dinis sa boarding house. Naghigdaay, gapaminaw sa K5. Pa-shoutout gog ko aning kauban ako nga di ma'am, ma-idol. Idol ka ika si Burlado. Pangit yung ngalan Burlado. Preng, yung ngalan Preng Burlado, pangit kayo. Iyos nga idol kayo ka si Burlado. Igaton gyud kay si Nabaro. Ay igaton pa gyud, igaton pa gyud si Nabaro. Ay ingutan, ingutan. Ingutan og si Nabaro. Ay ingutan de, ben ako nangutang. Ingutan og si Nabaro, idol kayo kanila. Salamat, salamat preng. Si Marites ilang idol. Ako di ko nila idol. Maing Odo, i-shout out kang Berto Undakal din sa Uptown Petron CDO. Grabig tubel, grabig tubel. Murag anak sa milyonaryo. Di na mangutan nagpilay presyo kaya niya tubel full tank. Naminaw ko na sila si Berto Undukal. Undukal sa Uptown Petron, grabig tubel. Salamat mga prenga. Naminaw sila karon. Anyway, dito maglangay ako inyong apuhan, 126 ng edad, di pagkamatay, bisang ang ulo, do galiwati ka pangamay.
1: Agoy kalami, agoy kalami.
0: Inyong apuhan, nagmugna sa karansyo, karaang sunoy. Leader sa kardams, karaang damang. Oga siyempre, giignan sa mga kababayanan nga 18 o 19 anyos nga mga babae. Ako kuno ilang sugar daddy.
1: Ay, kalami.
0: Sige lang sugar daddy dai, basta kayame.
1: Agoy kalami, agoy kalami.
0: Oga, siyempre. Giignan sab ko sa mga kabayutan, katumbuyan, katigwangan, kabataan nga kami kuno ni Richard Gallardo nga nangaupaw ng ulo. Kami ni Danilo Dulay. Kami kuno ang founder sa LGBT. LGBT lami gyapon bisang tiguang na. Inyong apuhan lulubot maayong unto kanatong tanan.
2: K5 no sa farm Cagayan de Oro. At ang iha sa tagapagbalik ang lama sa kagahapon ngatad ka nata sa main kababot on DTX 500 o sa kababay na problema tungod kay nakaminyo kuno siya ikaduha. Wow, nakaminyo nagproblema pa siya kaduha si naminyo kagana ana naatangin ninyo ha ang lama sa kagahapon. Busa atangin ninyo ha, busa pag-text lang pud mo kung kinsap ka mong naminaw kay tagaan na tos pagtaga 0916-395-9196 0916-395-9196. Mamati sa tagpahinomdom K5 Erwin Cuiba sa Picas Lawak. Please stand by
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Clinical Spore Biotics. To maintain sa pH level sa feminine area, Clinical Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinical Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Dawala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
4: Extend Foods

0: pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bilhin na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging so.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon.

0: con hijo y mamá. Hola. Ni mahok mag-anghit. Ang sino ni mahok anghit? Dili ako sapatos. Uwa, magod ako ni mapulihig. Ako midjas. Ayala na si Mota. Makdisturbo man po ng imuha, oy. Biski ka na hanak ko. Baho mo nagpatay ni mo. Sapatos ni mo, oy. Isa, ha? Ako siyang ipadaplin sa una ni ako. Ibalibag ni dito, ha? Gamay lang, ha? Isa, abrihan sa dagupot. Abrihan sa dagupot. Baho, sapatos, ha? Manira. Wala na. Maghugas ako siya kung ako tila. Kadiyot lang. Matay ba ho apo na nagtiila? Maghugas ako, dere ha. Gamay lang ha. Matay na nagtiila ba ho apo na? Sabunan ko sa akin. Ops.
1: Naman na kadiha, Edwin.
0: Kadiyot lang. Niya na. Huma na. Ay, paita. Suman, nakasimot pa pagkagbaho.
1: Wa, nagamay na lang.
0: Gamay naman lang, day. Sige. Padayon ta. Mia.

0: Gini, Bia. Oh, kelemik gini mo, Bia, anak.
1: Mas lemik ka.
0: Masing na pugos na ka niya.
1: Uwaway. Edwin. Kanawin. Kanawin.
0: Mia. Ako pagkanggiyak ka na.
1: Edwin.
0: Gini, Mia.
1: Makawa, may gana, Edwin, oy.
0: Oh, anong wadaan magkagana?
1: Imbis ng init ng akong tangkuko, ba? Baho magkagilok, Edwin, oy.
0: Mama? Payita, wa mo na ikunod ka. Dio fresh ka ganina. Esa, mo to sa kog. Payita, imbis yung gahe na kayo. Diya sa kauna kay. Balik sa kuto sa banyo. Gamay lang ha. Okay. Up. Pasensitibo mo siya. Bakbag ilong aning bayano eh. Hindi na bahog itong tiil. Hindi ako rin. Bahog na patang ilong.
2: Dana! Dana!
0: Kini, umarag. Okay naman siguro ni. Nena. Kining Mia. Simuti na. Okay na ba?
1: Be. Medyo okay na, Edwin.
0: Okay na. Kini murag. Hindi na siguro ni magka-disturbo. Ay siya manglimog-mog siya ko na kaya siya buingo na po kag nakog bahog-ba-ba.
2: Dana! Dana!
1: Sige na. Ganin na naman ka nag-kiss na ko. Ang kabaho ako nang naantos.
0: Sige. Puslan man mo naman ay mangingiingo na. Alin na, ma'am.

0: Ma, hinayala pa at nang ako nga bil, uy. Marimember na ka mo kaon og nga bil.
1: Kanang nga bil sa imong ibabaw. Kanang nga bil sa imong iya. Mga ubos ako po ng kitkiton karon.
0: Ayaw, uy. Dili ba yan na mo balas og paa? Kinira nga bil sa ibabaw may pakata.
1: Ay, paabot lang ha. Niya na.

0: na kong gihubuan. Hubuan ka na kumiya. Gagagali na lang kong romansya. Oh, inu-inu, oy. Nisamot man kaigang, oy. Ay, kamaraka. Ipatulong na ko ng electric fan din, ibe. Basag na ina na, oy. Kainit na kayo. Ay, kinimiya. Ako nang itutok ning ako, ari-ari mo. Itutok na.
1: Aday!
0: Edwin. Edwin. Oh, Mia. Andi na, Mia. Oh, Mia. Oh, Mia. Edwin. Malagurat pa nun. Ay, kagilok. Edwin, oh, hinayang lang, Edwin. Edwin, ay, kalamihan.
2: Ay, Mia.

0: getting Mia, imong bata ba? Yaning unsa man? Sige na hala ka nga. Dinihina mo muyo na yung sakong balay.
1: Gusto man ka na siya nga mapuyo din eh.

0: ko anak niya. Tungod kinag-una-una baya kinasiyag pangabit. Kanabita si Edgar, babaero gid na. Nasayod ka, nahikugma ko anak niya. Pero tungod sa inggihi mo, nibaos ko niya.
1: Sayod man ko nga, mas nahikugma pa kaniya kaysa nako. Pero si mong giingon. mo, nahikugma naman po ka nako. Punya daw be. Gusto ni mo nga, kanang imong anak nga si Iking, diri na to na ipa puyo. Ha?
0: Depende ni mo kung suportahan ni mo ng akong anak.
1: Pero bintin ako na suportahan. Kahit kung ipangga ta ka, pangga po na ko na imong anak.
0: Salamat kay Edwin ha. Dobby, huwag magsinamok ang akong bana. Dobby, makibalik sinako.
1: Oh, depende na nimo. Kung nahigugma ka na ako. Pero ako hindi ko masugot. Hindi ko masugot nga mapaingon ka niya. Paingon siya nimo. Kaya ako, ikaw gid ang akong piliyon.
0: Sorry kayo. Kining Edwin na. Pero, sa pagkakaroon, pagpasalamat sa unang akong iingon diha ni mo.
1: Uy, sa payan na. Tuod asin mong bata.
0: Tuo man to ka kanina, gisugo ko man to pagpalit. Basig mo na ang akong anak na si Iking. Paabot lang, dong. Mama! Giaway ko dito sa bata, ma.
1: Giaway kag bata dito, Iking. Basig dahil na mga bata. Di man mga away ganun sa susumbagang papangig.
0: Ingon man si Mama Dili kuno ko masukol kay bad kuno na masuko si Papa Jesus.
1: Tinuod na. Pero huwag magpaaway-away lang ka, Iking. Ayaw, sukol gyud ha. Ako ba'y imong bago papa karon?
0: Ako papa. Lahi man akong papa. Ang ako papa si Edgar man. Anak. Duha na imong papa karon. Imong papa Edgar og imong papa Edwin. Ni dapat isa lang kay si Papa Edgar raman ang nag-ana-ana nimo. Anak, apil na karon. Si Edwin na sad. Si Mama oy kakiatan nimo maoy. Baba ni mo ha. Pilpilo na ko na ron.
1: Ust, Mia, ayun na. Anak na mo na. Bata pa na. Sige na. Kay basin unya og kining ni abang mahinaykan unya na ni mo na.
0: Mama, gutom kay kumay ka unong tatama, oy. Gutom kayo ko. Wala ko pagkaon ganina. Kalo ay sa taon sa kang anak. Wa pa may kwarta ni mo, si mama ni mo, ha, anak Iking.
1: Mia, may sabaon ta ka na ko. Wa pa din na ni mo pagkauna na si Iking. Hindi, kwarta. Magpalitag pa niyo to. Para nga, makakaonsad mo. Ipakaon ang bata. Luoy sa taon. Dong, kaon ka rin dong ha. Ayaw pag kung tabangan ta mo dong. Ako, imo papa, imo mama ni mo, inanglan magtinabangay ta ha.
0: Tabangan ko ni mo.

0: yung ikaw na kulangga, kulangga si Papa Edgar man.
1: Hindi pa gigkasabot dong. Ako si Mama nimo nagkikigumaay. Imong Papa Edgar, babaero to. Unya ga pangulata pag.
0: Dili man tumulota si Papa. Wala man ko kakita gisumbag si Mama. Nakakita noon ko katong naghubo silang duha. Kung nakita nagganana sila to ilalom habol. Anak, sorry ka ayun na ka. Ba't kinanglan ako i-let go ay mong papa? Namang gutsila ang babae. Wala man ko kakita sa uyab ni Papa.
1: Sige lang. Kining Iking Mia, tabangan ta mo. Magtinabangay ta. Ikugmaon ta mo.

0: 느낄 텐데 맨날 거세. 나만 세. 세일가영아 공부하나? 민웅 나시야 되니? 기낭란 시골에 공부 타고 매간에 가해. 월라 응아공해. 응아공어 염가 세일웬. 안아하게. 이깅. 못하고 타깅.
1: 응아냥 못하고 멍따마오이.
0: 또 이몽 바빠 멍긋 세일가영.
1: 아, 수빈 씨, 바빠마, 예해. 나 씨, 바빠, 예해, 예해.
0: 넌 수빈 돈 끝났고, 예. 못하고, 떠나.
1: 릴리코 못하고, 예. 바빠, 엔간, 바빠, 엔간. 바빠, 엔간.
0: 안녕.
2: 오이. 미야, 니가 가만 내리네. 라누가 야나 콜기타리모. 아베리부 미야, 기밍아우 카이코스 바타. 어디가로 와봐 가만 기타나코.
0: 니가 왜 파기타니 몸부앙아까? 바베이로 강다코. 몰랐다 빼기끝나고.
2: 아베베다 우리 몸이야. 가오샤라 꼬마 몰랐다 니 목. 저거는 막막 니 목아 보라깍 막막스 마녹. 루보츠 마녹 마. 가타카라 가기 스토리야. 가똥가 차트나 꼬 마바에 그랬도. 니또 나꼬 야. 개마오까? 가오만 꼬두스 마오.
0: 오 마스터 마호, 내가 막 I love you 만지야.
2: 와기 kay reading comprehension. 낙 I love you 시야, 낙 pasabot ato dili ako ng I love you han dia, ang iyang bana. Kay ang iyang bana nakichatra po nako. Dili to ako ang nagchat ato. Masayon ka lang. Muna siya mapakasilus ang klasis pagkababae.
0: Ayaw ko buanga. Ay kong buangait ka. Babairo ka ganda ko. Pero pagkanda ko pa nang imo ha.
2: Monsaw na yung kabayana ka. Anak, Iking. Kumusta naman ka, Iking?
1: Di ba pa, oy. Minaw kay ko sa imo pa, oy.
2: Ay, kalu, oy. Kalu, oy. Simtawas kong anak. O siya magkitaga kay kwartaan ni Mugin, ha? Wow, man yung kwartaan ni Mugin, ha?
0: Kung maka-insulta po ka na kung marapag kang naghagkwarta.
2: Wala yung kung naghagkwarta. Ang kamot mo kung kinabuhin ako. Ikaw na sa'yo pa kayo ni mo. Desisyon na yung kasi mo kinabuhin. Desisyon na yung kabiyaan ko ni mo. Nagbabae ko, kausap pa lang yung mo nakita. Wow, pag yung kapatuuran kay Kato. Nag-chat na ko. Dahil nag-chat na ko ato. Huwag dili ako nag-i love you ato.
0: Kung mailan niyo mo ang tanan, ayaw lang kong ilara. Nga nang ipasakitan man po ko niyo.
2: Sama siya kung gingo di mo. Ikaw biya ka na ba-bala mo di mo. Di niyo na mapunggan. Katapag basanggil niyo ako ng babae, huwag ka matuuran. Sa tinuod na biya-miya, higugma pa ko ni mo. Nahigugma ko ni mo. Pero tungkol kayong una ng batasan ni mo. Kaya ganahan ka, sama din ni Karon. Kinigatong anak na si Iking, budak ko ng rugby boy. Pero man, huwag amahan, huwag saktong ginikanan. Mapasagdaan mo na.
0: Nakaminasigikan ako ba? O sila ginipagtuan ni mo na ko?
2: Makaibaw gani ko, Mia. Kasado na mata. Kaibaw gani kong naakailain. Bantay ko gana ko.
0: Ano makasiguro ka gana ko ilain?
1: Papa, si mama bitaw kay ni uyang-uyam.
0: Pagilam di ha, Iking, oy. Uyab di ito.
2: Siguro halang ha, Mia. Siguro hamiya. Kay masayod gani kung ito kay laing lalaki. Pakasuhan ka. Kisa ako pagka ako karon. Aning kamot kong ayo. Matagaan ko ng sustinto na gawalak. Hatag na ko niya mo. Pero pag once gani, naa kay laing. Makita ko na sa imong mata nga namaka ka. Una ipagpakita na ko. Kay mauawan ka na ko, Mia.

0: Laina pud kay nimo iking uy ngano man imong giistorya sa imong papa kaganina nak uy. Tabi an kay kang bata ka ay.
1: Ngi si mama baka kun kayo. Ngingon ka kawala kay uyab. Naman ka uyab-uyab din sa balay.
0: Anak. Kibaw ka nga nang gihimutan ako.
1: Wala ko kahibalo, oy! Ikaw rin na kahibalo si mong gibati.
0: Anak, iking. Nagbuwag magunis imong papa ni mo. Mga nangingon ana ang nahita po.
1: Mamakak di ay ka! Bakokon kasi mama na.
2: Otsarede, tabo niya.
0: Edwin, nagkita mi ni Edgar. Katong babae ron na kong abana.
2: Mo ba? O niya, sinay tabo? Nag-date-date mo? Ha? Nagkaon-kaon mo sa bisag asa? Bilibre na yung anak ni mo? Kasi pagtuon mo na kunilig ko kalibre, anak.
0: Unsa man taon kay Edwin, oy? Nagsilos mandayin ka. Naglalis gani mi dito sa merkado. Iyap ako kaminosan. Namamay mo ko nun yung rugby boy si Iking. Kadi ko nun nato ni mapakaon og sakto, tili maatiman.
2: Hagiton siguro ko anak ni Edgar ba? Siguro na si trabaho ng negosyante din ha. Huwag ko kita sukan na ng Edgar yung banan ni mo. Pero panigkamutan ako. Patagaan ko ng maigugma ni mong anak. Ang bugiro ba sa ganyan? Huwag ka piling ba ganyan?
0: Sagtain na lang ko na, oy. Itas na lang kinabuhi ah.
2: Kagpait ang kinabuhi ah. Sige na. E mga onsa ta. Handa ko nilig. Pagpariod to na to.
1: Wow! Kalami aning sudan, oy! Wala manig kinabot man siguro ni.
2: Oh, sige na dong. Kaon ni Iking, ha? Daghan na rin kaon ni mo, Iking.
0: Salamat kay Edwin, ha? Sa imang pag-atimanin mo na mo ba?
2: Wala problema. Ayaw lang pag ako lang hangyo bitaw ni mo Maya, Mia. Ding. Ayaw na pag dool nga to si mong banang si Edgar. Kaya ba ubiagin ka na ko? Magsilos yung kuna.
0: Wamang taon ko magdool nga to niya ba? Huna-huna ah. Dulan na mimag sa katuig ikan sa mga pagbuwag.
1: Lami, kayo ang kinabot, oy!
0: Ay, kaon lang diha, anak.
1: Hinapagin fried chicken!
2: Anak dong, kaon dong. Kaon dong, Iking, ha? Okay. Ning kamot taon sa papa ni Mouse pagpalit, anak.
1: Si Papa Edgar na yung nagpalit ane.
2: Sumataw ka. Ako ba ibu papa ni mo Edwin?
1: Uy, dili ko magpapa ni mo, oy. Di pangit eh ka, oy.
2: Sa pataw ni bata ah. Magpapa ganit ka na ko kaya ako na imong papa ron.
1: Uy, dili ko ganahan ni mo, oy. Tawag eh papa, oy. Dili man ka na ko, papa. Ako papa si Edgar.
2: Ikaw bito Iking, madugay maragbi boy uga. Di ta magig katiman no. Di ka magpapa na ko. Sagdaan ka na ko eh. Binugoy ka na ko dong. Di higig ka. Huwag ikaugmao ni mo dong.
0: Anak, tawag ko na lang na ni magpapa. Is Papa Edwin.
1: Hutili ko eh. Angkol na lang, angkol! Si Uncle man na siya.
0: Magpapa na lang ka na.
2: Depende na ni mo dong. Siwitawag na ko, Uncle Papa.
1: Uncle lagi gahe kay kagulo eh. Uncle gani. Uncle yun na.
2: Papa deh.
1: Dili ko ganahan eh. Dili man ko na ko Papa. Ako Papa si Edgar man.
2: Gahe ko po din buta. Sige lang dong. Eh, di paghigugma man tao. Okay ra na dong. Sige dong.

0: 99.3 K5 Nusa FM Cagayan de Oro. Lama sa kagahapon. Ang lama sa kagahapon nga hatod ka natin sa maing kabubuton. Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Unsa ang mahitabo ug mapuhon? Atangi ang laing hugna ug sumpay sa tulumanong lama sa kagahapon. Dinhi sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Lama sa kagahapon.
0: Halaka, on sa kahay mahitabo og mapuhon. Kakuya ba ni yung anak niya si Iking, oy? Kaparas ba aning bataan na? Ako'y amahan ani, papapapa ani, basta kay mabingbing manggid pirminti ba? Hala, on sa'y mahitabo ka ha og mapuhon ha? Mahibawan ka ha? Ni Edgar nga doon na nai lain si Koan, si Mia. O sa kahe mahitabo, masulungan basab kaha si... Masulungan bagid kaha ning ihang kabit-kabit sab nga si Edwin. Ala ka ba, sino niyang mayayay magkagubot o niya ni? O sa kahe mahitabo og mapuhon. At tangi lang. Ala ka, grabe sad kini si Edwin. Uy, kanunay sad mukamang. Magpakamang raman po si Mia. Sige raman po, sige ngon nga. Alami, oy. Alami, pagpaminaw ko na sa Dadulo family. Adiha ka na sa may Barangay Bikingon. Zone 2 Barangay Bikingon. Naminaw ko na sila sa Zone 1 Bikingon. Ang Dadulo family, Tagupa family, Hakalan family, Villanueva family, Asibo family, Butal family, Lumotos family. Especially kuno kang Bujing. Bujing Lumotos, gikan kang Jintags, daghang salamat. May pagpaminaw ni Maria Jintags, ha? Salamat sa pagpaminaw. Sa mga nagkatawaha, di ha? Salamat sa pagpaminaw.
2: Kuyawa po na yan ni Iking, oy. Pero akong biliban ka ni Edwin. Tangilog ni Edwin, murag taga sayas. Edwin, tangilog, murag taga sayas. Awat mo nako, di mangilog, bahalag babae mo ilog nako. Anyway, mga apo, wala tayo go oras. Ako inyong apuhan, 126 ng edad, di pagkamatay. Bisang ang ulo, dog aliwati, kapangamay. Goodbye.
3: Agudoy kalami.
2: Ako inyong apuhan, lulubot, anto nako, bye-bye.
0: 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Ay lama as kagahapon hatod ka natin sa maing kababot on D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3. Ikaw ba kanunay gakasinati o gilana, trangkaso ubo, katol ang tutunlan, barado ang imong ilong, lapas na stuloy ka mga adlaw, basing viral infection ka na, relax si gala ha. D3 Bio muna kay D3 Bio. Puno ka na sa extra virgin coconut oil ng sagol. And himo sa monoglycerides, monolaurine, monocaprin, and monocaprilin kung i-process sa tiglawas. Ang monolaurine o gang monoglycerides kauban sa monocaprilin o monocaprin nga mga pinaka-epektibo kaayo nga pang tambal. Epektibo sa batok sa mga mikrobyo, virus, bacteria, mga fungi. Mahinungdan sab sa pagkatrangkaso, ubo, hilanat, sip on. Unsa pa imong hilanat ha? Unsa pa imong gipaabot ha? Pagpawala sa hilanat? Kinahanglan ka doon ay tamag D3 Bio. Wala po ni ikong oras. Huwag manatapuhon uban-uban samang tekna, samang istasyon. Sa ngalan sa tag-CEO, very generous Dr. Ramel Oy, our station manager K5, Nathan Sarmento. Ako lang magaingon nga dili tanang lami makabusog.
3: Agkuy kalami!
0: Kado na po ibang lami makapawahe sa kusog. Inday Marites at your service, Parloy! Magaingon nga para sa kampiyon sa balita, serbisyo publikong kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM!
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Sa itong kumplito ngalan,
3: Bin Kabutsaw.
2: Bilay mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman uno.
2: Sir, unsay mong ipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o pa, may TC.
2: Sir, ano ito ang nauna kagpalit ang produkto ha?
3: Kung na matikdan na ninyo po ang produkto ha, maraming medyo nagmayo akong lawas.
2: Kani ang tungwa pa ka nagamit, unsa di mo mga baltian?
3: Maraming dahang kay kong gabatiun. Maraming bili nga iku ka lato, tugod na ninyo ako ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga muraog, naskil na gig ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan nyo ang naga, yan, adunay mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Pumalisa mga butika.

0: Magamit sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: I Dare Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin. Makikita nyo ang kaibahan.
3: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.

0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5.
1: K5?
0: News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Sure. DTX 500 Health Alert.
1: Anyways, let's talk about kaning sa mga lalaki magahigala na igitawag pod nga. Kasi tawag ani sa lalaki, tawag ni nilag mikopos daw. Kung mga babae na ay menopos, mga lalaki na ay mikopos daw, no? Pero ang saktong nga term ani mga higala is kaning gitawag nga andropause sa mga lalaki. So, kini mga lalaki, posible nga mahitabo ni siya kung magkadugang ang atuang edad. Ang andropause mga higala, gitawag kani siya male menopause. Now, karon kaning gingon nato mga higala nga mga underlying causes ani. Kani bitaw na atay mga sakit like diabetes, na atay high blood. Especially kadto na ay maintenance. Kay kung ato tag mga geriatric doctor, number one gina nga concern nila. Ang medication nato galid kini sa paghatag og problema labi na gyud sa mga lalaki. So naanay maintenance ginainom plus diabetic pagyugka. So number one, i-correcting high blood, i-correcting diabetes. So naay maintenance. Ang problema lang kay may mga side effect. Number one nga side effect niya, magkahatag-hassle sa performance sa lalaki. Now, unsa kanindot mga higala kung naatay supplements nga ginainom?
2: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value. Effective sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500! DTX 500!
3: Ako sa Jubilin,
4: sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika.
1: Wow, pamati ha. Mga lalaki, unsa kanindot ko na ay supplements. Unang-una, kung naatay supplements nga ginainom, nakunig tabang mga higala pang supply sa vital minerals o essential nutrients sa atong lawas para nga ligon o basko ang atong lawas. So kinahanglan, nagitay mga kanilang

0: Noon mga higala nga taas og antioxidants, vitamins and minerals. Karon kun dili ta makakaon ana. Kay ngano? Ang atong kanunay ginakaon mga mantikaon nga mga pagkaon. So apektado na labi na gyud sa mga nagkaedad na nya ganahan nga ay untag maarang-arang ni akong pamatyag. Dapat na ay supplements nga imnon. O unang-una, ma-recommend nato ning atong DTX 500.
1: Ang bisa at lakas ng DTX 500. DTX Coffee Mix at My DC, ang alkaline na vitamin C.
2: Karen, sanay ako sa mga pagkain na mamantika at mahilig din ako sa soft drinks. Pero unti-unti akong tumigil dahil sa nagkaroon ako ng mga symptoms ng diabetes. Malaking tulong sa akin ang DTX 500 at DTX Coffee kasi mas naging mabilis ang pagkawala ng mga symptoms ng diabetes. Gumaling din talaga ang mga sugat sa aking mga paa. Nawala din ang pagsakit ng aking tagiliran noong sinabayan ko ng Mighty C. Healthy na ulit ako. Subukan niyo rin pagsabay ng DTX 500 at DTX Coffee Mix at sa gabi naman ang Mighty C. Magiging healthy po talaga kayo.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Gikaning atong DTX 500 unang-una, dako po nigtaba mga higala sa may mga diabetes o may mga high blood. O, DTX 500 o Mighty C. Mag-inom po doon DTX 500 o Mighty C. E mo man yung pangontra na ito higala sa may mga diabetes o may mga high blood. Ang kanindot kay ga-promote kini siya o healthy o good circulation sa dugo. O gapaligon sa mga ugat nato, gapahealthy, gapaluag sa agianan sa ato ang mga ugat. Anti-inflammatory siya nga klase nga suplemento, taas og antioxidants. Sa mga ga-experience og andropause mga higala, which is maapektuhan na gyud no ang pagkalalaki sa lalaki. Kung ganahan ta nga naatay supplements nga imnon, naatay DTX 500 og Mighty C. Then og tulog mga higala, ingnon din may mong asawa nga day. Pukawa lang ko day kung matulog na ta.
3: Sa Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng bato at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung palang laging kabado, ganun, nawala na din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kape din, normal talaga sa pagdumi at parang lumikit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
1: DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, health alert. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in

News FM. Dr. Roman 107.1 K5 News FM on Longapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Sir. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
1: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
0: Extend

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: iGergo.
5: Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
4: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad Agusan del Sur for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dubay na, Ditri Bayo, Ditex. Taas ang dugo bitao, taas ang sugar.
4: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
3: Naubos.
4: Wag yung absent.
3: Kinahang na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
4: Salamat kay mama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.

0: GTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong halan.
2: Nati Rowa Cabarros.
1: Pilay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Karang Mighty Z, Vitribio, o GTX 500.
1: Kaniyad kung wa ka nagamit, kung sa may mong balatian niya, karoon nagamit na ka sa may resulta?
2: Kanang kuha na, ligo na.
1: Eh, kaniyad kung sa may mong mga sakit?
2: Luya-luya. Na, akong samad sa ilalom mo, akong samad. Murag, naminos na sad siya. Ayan ko ang samad.
1: So, karoon, kung sa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kuan akong daghan yun.
1: Gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline, ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iCare Gold.
3: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda nyong problema sa mata.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasad, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pambansa.
7: 66th Palarong Pambansa.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
1: Wala daw niyo si Boy IY.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: Clinicas for Biotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Max for Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicas for Biotics na. Adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
3: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Extend food supplement for men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
2: Extend food

0: with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Eye-Care Gold.
5: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang i-recommenda sa akin ang Eye-Care Gold at Eye-Care Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang Eye-Care sa akin.
4: Eye-Care Gold. Ang Eye-Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness.

0: ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika.
1: Gagay

hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

May adlaw sa tanan, labing sa itong mga suking tagapamati ng atong programa ang kasayuran sa may panglawas. Hatod gyapon kaninyo sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Inyo gyapon makauban usa sa inyong alagad usa ka naturopathic practitioner Dr. Bisley Naturopathy Dr. Lewitin Chavez. Makiguban kaninyo alang sa pagisigot-isigot sa kasayuran sa mayong panglawas. Inubanan, hatod kaninyo sa itong mga epektibo ng mga produkto. Inubanan atong Klinika DTX 500, Klinika D3Bio, ang atong alkaline-based ng vitamin C, atong Mighty C, Klinika Superbiotics, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Klinika D-Fresh, Klinika DTX Beauty Soap, o ang iban pa mga produkto nga alam mong mapalit sa itong Klinika de Alternative Medicine Wellness Center, Dinis Cagayan de Oro mga higala. Makiguban ko nga na kaninyo salud sa 30 minutos nga programa. Live ta, mabati karon sa ito ang digital platform, dinis sa ito ang istasyon, o sa uban pa nga mga maka-access no, sa itong online apps mga higala. Pwede ka mong umusalmot din sa itong programa. Pinag-ispag-text sa itong text hotline number. Ato ang bagong text hotline number magigilaan. Kaya itong daan nga number medyo tumod sa kadagag mga kuwan. Di na nato ma... Tumod sa mga dagag text. Di na nato ma-accommodate na. So, dinita sa bagong text hotline number na ito. Magigilaan, 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Bago na ito ning text hotline number ha, pwede ninyo din ha ipaabot ang inyong mga pangutana, inyong concern din sa ato ang programa ang kasayuran sa maayong panglawas mga higala. Usbon ako 0985-034-2925. Well, ang ato ang clinic schedule makiglan. Doon natin mga changes ha. Ang atong clinic schedule every Sunday, Monday, Tuesday. Anata din sa Cagayan de Oro. Ang atong free health consultation, nagapadayon. And then every Wednesday sa Hingog makiglan, no, abot na ta hangtod alas 2 sa hapon. O tama na ta hangtod alas 2 sa hapon makiglan ha. Matag adlaw nga Miyerkules no, gikan sa alas 8 buntag

0: matud na ta alas 2 sa hapon mga higala. Oh, sa mga suking tagapamitin ato din sa Hinguog ha, nga nagapaminaw karon. Antod na ta alas 2 sa hapon din na karong adlawng puhon, no, karong adlawng Miyerkules mga higala. Then pagka-Webes, Biyernes, din na ta balik sa Cagayan de Oro. Then every Saturday close gyud ta ha. Matag adlaw Miyerkules close gyud ta kay daghan gyapon ang di man pud masaag, no, daghan gyapon mo anha o mangadto sa atong clinic. Unya close di ay ta pagka Sabado. Ang clinic branches na to din sa Cagayan de Oro, diha gyapon ta located sa may Agora Market City, na di na sa may barangay Lapasan ha, na di na sa may Lapasan ang ato ang clinic din sa may Cagayan de Oro City mga higala. Diha sa may before pa lang anang Balingasag ug hasaan nga liner kanang Kanto Bitaw din sa may SSS Dapit. Di pa kakaabot din ha. Di pa ka makaabot din ha. Dahil dako ko yung Karatula Klinika, the Alternativo Medicina and the Wellness Center mga kagila. Dali lang kayo tultulon. No, kaya nara magita din ha mismo sa may Agura. Tuyok na mo ng Market City. Makita na na ninyo mga kagila. Maingon ganitong uban nga. Ay, naraday ni din hi. Bahalag, tinuyok din na. Basta kay naragay din na sa may Market City mga kagilan. Then, din na sa Hinguog City. Nata din na sa may corner Adelpha Street. Din na sa may bus terminal. Hinguog City bus terminal mga kagilan. Dali na po kayo tultulo, no? Bus terminal din is Cagayan de Oro. Bus terminal po din na sa may Hinguog City. Ingnana na ang ato ang mga clinic may kagilan dali or sayon kayo tultulon kay nara man ta din ha mismo sa may mga terminal na dunay landmark ba. Oh, dako kayo ang landmark din ha nato or din sa Cagayan de Oro og sa Hinguog City mga kagilan. Usbon ko ang ato mga clinic open gikan sa adlaw nga Domingo hangtod sa adlaw nga Biyernes. Sirado ta every Saturday mga kagilan. May daghan po kayo ang mangutana kung abinilag Miyerkules ra ang schedule dinis Cagayan. Everyday ta na dinis Cagayan de Oro dito lang sa kining Hinguog City kay bago na ta. Doon na tayo bagong schedule dito sa Hinguog. Mahimo na tang hangtod alas 2 hapon din sa Hinguog City makiglan. No, pero ayaw kayo mag paudto, okay, basig magsalig na po ng uban. Oy, hangtod hapon na dahil si Dukluwi. Ang uban po, basig buwan na. Manog alas dos na. Para sa una, nga tama na alas unsi. Ang uban mo ato, alas unsi na. O di, tanawa, dilik na ito maapas di dos butuan. Pero, ano ha, hangtod na ta sa hapon. Alas 2 hapon din na sa may Hinguog City mga kagilan. And then, ingat ha sa mga fake counterfeit products sa ito ang Klinika DTX 500. Nabanagyan din na sa online. No? Din na sa may online store, online shopping. Kinahanglan yun mag-amping, no, sa pagpalit sa itong Klinika DTX 500. Kung gusto mo mapalit o legit nga produkto sa Klinika DTX 500, at tumog mga parmasya. Number one, mga farmasy ha. Kaya ka ng mga farmasy, di mo na mamaligya ang piki. Di mo na sila mamaligya ang piki. Pero kung gusto pa yun mo, pwede po mo wana sa itong mga clinic branches. Dinis Cagayan de Oro, usbon ako, nata dinis sa may Agora Market City, di na sa may bus terminal. Dito sa Hinguog City, nagihapunta sa may bus terminal sa Hinguog City. Doon niya Graciana Street, corner Adelpha Street, mga higala. Then kung sa online mo mamalit, no, ayaw yun magpataka o pislit din na pag makakita o mag-detect sa bandit. Doon niya, laban na naka-soup gel. Laban na naka-soup gel niya. Daghanda yun o ganing promo. No? Mungin, buy one, take two, buy one, take three. Wala kita yung nana, ha? Di na sa online. Wala. O, then ang tinuod nga Klinika DTX 500, nakakarto na siya. Kuha na, nakasulod sa garapon. O kaning gamay nga butilya. And then, naka-blister na siya o kaning nakabanig ba. So, amping ha, sa pagpalit sa mga Klinika DTX 500 nga products. Ang atong Klinika DTX Bayo, doon na po'y counterfeit. Ang uban na naman good kay, mamalit sila ka itong mga barato kayo nga mga unsa na diha. Takabalog, unsa na ilang ipamutang din na. Then, ilahada yung i-refill. Ibutang dito ang butilya. mag-print og sticker. Butangan dahin og Klinika DTX 700. Butangan dahin Klinika D3 Bayo. Hamping mo ha sa pagpalit sa mga counterfeit products sa Klinika DTX 500, Klinika D3 Bayo o guban pa mga produkto sa Klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center. Okay, text ka mo sa itong text hotline number ha. Bago na itong text hotline number, usbon ko 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Sa di pa tamo padayon sonahan, pag-isgut-isgut alang sa kasyonan sa mga panglawas, ato sang paminahon ang mga natabangan sa itong mga produkto.
1: TTX 500 Health Alert. Health Alert. TTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyu ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
1: TTX 500. DTX 500.
3: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong gangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dura kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako, si Nini Valencia. Hindi ko kayo ang DTX Coffee Mix, kay bisan og diabetic ko, wala mo taas ang akong blood sugar, o wala usab mo taas ang akong BP. Bisan sige ko ginom sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.

0: turo lang kaadlaw ni balik na sa normal lang akong kaon. Gana na kay kong kaon ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C Alkaline, the vitamin C mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Health Alert.
2: DTX 500 makigilaan ang usa sa makatabang kanato aron nga maka lingkawas kita sa mga balatian. Makalingkawas kita sa ato ang mga problema sa atong panglawas mga higala. Especially isgutan taning indigestion o kaning dili ta matunawan sa ato ang pagkaon. O kaning atong ginakaon dili ba mahili di ta mahilisan. So isgutan tani ang indigestion mga higala. Kaning indigestion manggod or kaning ginatawag og dyspepsia. Usa ni siya tungod ni siya sa discomfort sa atong upper abdomen makigilaan or kaning ginatawag natog heartburn mga higala. Kini usab ang hinungdan nganong maglisod kag pagpagawas og hugaw sa imuhang lawas mga kagilaan. So usab ni siya sa hinungdan sa constipation no kung do na kay or wala kay good digestion. So when we talk about constipation, it is the mother of all disease. Mahinungdan sa tanan mga sakit. Mahinahan sa tanan mga sakit. Muna nga magkabalatian ka, labadi mong ulo, irritable ka, dagan ka o ganing bugat imong paminaw. Kaya naman ang mga toxins sa mga hugaw, hugaw good na, kinahanglan everyday or daily gida ni mo ginapagawa sa imong lawas. Ang problema kung doon na kay indigestion magiglan, wala ka nahilisan o tarong, karoon good na siya o di ka matunawan sa imong ginakaon, magkaroon gina siya conflict no, sa itong lawas o na problema o di na tayo makapagawas dahil sa itong hugaw nga sakto mga igal. At ibitaw ni mo kung maayo lang pagpagawas sa imong hugaw, layo gikas balatian. Isipon lang ni mo ha, kanang basura nga nasulod sa balay, no, mas nindot yun everyday ipagawas gina na to. Ganun naman, baho kayo nga to ang, lalo na sa kining kusina, manimaho gina ang basura. Once is basura, basura gina siya. No, how about kung nalang na siya sa itong lawas, wa na to ipagawas, okay? O na siya sa reason ha, kaning indigestion o dili ka matulawan sa pagkaon. Unsa may mga sintomas ani, unsa may timailhan nga doon na kay susama ini nga balatian. Number one, no, bloated or feeling nimo bloated. Unsa man ang bloated mga higala? Ang uban, no, mapod pagkahumanog kaon, busog na, gigutom na pod. Kundi gani, while nagakaon ka, paminaw nimo busog na pero lami paghapon ni kaon. Okay nga naman, wala man na proper digest ang imuhang ginakaon mga higala. So feeling bloated, feeling sick, nga sige kag burp, oh, una siya. Sigan pagpano ka ba, murag ka ng ginakabuhi permanente. Magunay klaro di ha, no, kanil manugaw ka permanente niya, kusog ra ba kaayo. And then stress and anxiety mga higala. Yes, muna akong ginaingon na kung doon na kay o kanil indigestion o dyspepsia nga ginatawag na to o dili permanente ang pagpagawa sa hugaw sa imong lawas, muresulta gid na siya sa stress and anxiety mga higala. Ngayon naman, ang mga toxins sa itong lawas, natuyok-tuyok lang na siya mga higala. So, sa may mga pwede na itong buhaton, sa may itong kinahanglang himuon, aron nga dili ta magka-problema sa itong digestion. Number one, diet and lifestyle changes. Ang ato ang diet dres Pilipinas, more on ta rice, more on ta sa carbohydrates, more on ta sa pan. O sana siya sa mga hinungdan nganong dunatay in o dunay indigestion. Sige tag mantika, sige tag pinirito, sige tag ginisa. Pinumdum ko sa unang panahon nga sabaw lang yun, no? Ang halos ginakaon. O kaming anad na sabaw-sabaw lang ba? Sabaw-sabaw lang kanunay. Pero karon ang atua karon no, mostly is mga pinirito yun, ginisa. Sana sinabaw manggaling pero naglutaw po sa mantika. Sana siya sa inyong dal makigilana, diet and lifestyle changes na ito mga ganito. Ano dapat na itong buhaton? Kinahanglan mo kaon tag more on fiber foods. Kinahanglan mo kaon ta o likay na tas mga bisyo. Aron nga di ta magkaroon og balatian sa manini. Then regular exercise. Avoid smoking and drinking of alcohol. Avoid drinks that contains caffeine, like coffee, cola o guban pa mga higala. So muna siya ang pinakasikreto ha, nga di pa magkaroon og kaning indigestion mga higala. Ang kini nga problema, no, kumuni siya nga problema nga itong masinatian, pero pwede gina siya natong likayan. Mo inom lang tag DTX 500 matagadlaw, magbita gitawag na DTX 500. It's because, no, sa short term na detox mga higala. So i-detox na ito mga toxins kina sa itong lawas, maintain lang kita kanunay sa ito ang Clinica DTX 500 mga higala. Ang atong Clinica DTX 500, makatabang na siya rin makalikay sa problema sa ato ang proper digestion. It takes time, no, ang pag-address sa problema sa hyperacidity, indigestion, o guban pang problema sa atong tiyan. Pero kung himo na itong lifestyle, ang pagtumar sa ito ang Clinica DTX 500, dali lang na siya ma-address. Madali lang na masulbad ang atong problema bahin sa indigestion mga higala. So yun na ang pinakasekreto ha, maintain lang kita sa pagtumar sa atong ang Clinica DTX 500. Mapalit ka na siya sa mga butika, parmasya nga naa duol sa inyong lugar o sa uban pang mga butika o sa mga branches sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Aron makabaton tag maing panglawas, ato ginang i-maintain itong Clinica DTX sa 500. Text ka mo sa itong text sa itong number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ipabot din ang inyong mga pangutana, kaya ito nang tubagon sa so, di pa na ito tapuso na nga ito ang program.
3: News History Bio.
4: Mamang sa ingalan na ito ba?
5: O si Esther Lita Ebony. Ginlis po lang po. Orang arang-arang lang na akong libate karong. Nga gainom o D3 Bio. Sa una, kibim kaya mo nawong. Karang Bills Falsi, Yataki. Nagkaroon karoy sa Diyos. Akong Biki, normal na 120 by 80. Akong gituan karoon kani arong kolesterol mo rin. Amo bubuhok na.
4: Sa inyo naman mo?
5: D3 Bio. Esther Lita Ebony. Ginlis po lang po.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Natunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Kaday si Sheila Grace Mendoza. So ang natin, may kugapang luya ka ng murag kape kayo. Ibi, one time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi, recommend niya sa ko ang Mighty C vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat. Turing 10 himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So layin na ninyo.
3: Mighty C. Ang alkaline, ya vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Winigas, probiotic. Kabalik-balik sa CR, ka diarrhea. Max, probiotic. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Winigas, probiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyo mga suki butika. D3 Bio Health News.
2: Klinika D3 Bio, sab, ang usa sa mga epektibo nga pamatay kontra virus, bacteria. Bakterya ug mga kagaw. Ang ato ang Clinica D3 Bio magud makigla na doon siya cold plus extra virgin coconut oil. Nagana siya MCTs, no, nga mamupatay sa mga bakterya, virus ug uban pa. So kung nabalaka ka sa mga bakterya, sa mga virus nga mga balatian, naatay Clinica D3 Bio mga higala. Una siya ang usa sa mga pinaka-epektibo nga pangontra sa bakterya o virus karon nga panahon mga higala. Ang ato ang Clinica D3 Bio, no, kung ato ng subayon, no, soft gel ka na siya mga higala na, kaya doon na po darabay nag-gaya-gaya. O doon na po nag-piki, ani? No, dili lang atong detect subandrin ang gipiki ha. Lakip na sa mga ito ang Clinica D3 Bio. Kaya basta may malaging effective ang itong product, no, ilagid ang sundugon. So ang itong Clinica D3 Bio nakasoft mo na siya, nakasoft gel. Ang itong Clinica D3 Bio nakakapsule na siya. Pero nakablister gyapo na siya ang itong Clinica D3 Bio mga kaiglaan. So kung doon na kayo mga problema mahitungod sa bacteria, virus, fungi, uban pa, usa sa mga hinungdan ang or usa sa mga balatian nga hinungdan kay bacteria is kaning acidity gihapon sa tiyan or kaning ginatawag nato H. pylori bacteria. kana nga bakterya manidala kay isog kay na ha. Say mo na'y bakterya nga kung asa problema kayo kay mo resulta na siya o GERD. Atong isgutan na itong indigestion, no, common lang na siyang sakit sa tiyan or kaning bloated o guban pa. Pero kung buna na gani H. pylori bacteria manigala, bisan pag mukaon lang kaog mantikaon, bisan pag muinom lang kag kape, bisan pag mukaon lang kag pan, muhapdos gyud ang imuhang tiyan. So ang MCT na nasa itong D3 Bio kani ginatawag na itong medium chain triglycerides, o muna siya ang mukontra, mapatay sa mga bakterya sa diyang nanan siya sa itong lawas. Dani, no, matod pa sa mga pagtuon sa mga eksperto, kung doon na tayo proteksyon, laban na gitkin nga ito ang D3 Bio, muna yung mapaboost o maproteksyon sa itong selula, ang itong immune system, dili na siya mahago pa. So, pwede na palang daan, action pa lang siya sulod, patyo na siya daan, no? Patyo na daan ang mga bakterya, mga higala, ang mga kagaw, no, patyo na daan. Dili na siya musulod pa, mapenetrate pa dito sa itong lawas. Diya pa lang daan sa entrance bali, no? Sa entrance pa lang bali, patyo na siya diretso sa ito ang kining mga defender, no? Sa ito ang lawas. So, maboost na siya, pinagi sa pag-inom sa ito ang klinika D3 Bio. Eh, dagan siya MCTs, nani siya MCT, may kikilang. Muna yung magpa-metabolize, no? Sa itong lawas. Aron usab nga protektado tagikan sa nagkadayang balatian virus, no, bagong mga virus usab nga mga nakaplagan nila, na diskubrehan nila, balita na pud nga duna na po yung mga bagong virus nga migawas. Hadlok na pud nay abi nila nga mapareha na pud ta kani ato tong panahon sa COVID. Pero kani siya protektado na ta diri palang daan kung motomar ta mo maintain ta sa tong klinika D3 Bio. Samot pa gyud, no, kung ato ang imnon sa tong Mighty C. Sa gisgutan na ako ganina, kung mag-maintain tag D3 Bio, sa entrance pa lang, di na sila kasulod. Now, kung ma-boost atong immune system, pinagis pagtumara sa itong Mighty C. Kung naamang yung maka-ipsot, gikan dito sa entrance, si Mighty C na ibahala ni Ana. Muna siya, yung anak ka nindot ang protection kung di na tayong pag-maintain sa itong produkto, especially itong D3 Bio, Mighty C, mga gano'n. And then, ang itong Clinicas Probiotics, no, kaya nga itong Clinicas Probiotics food, mga kiglan, isgot man ta o problema sa tiyan, need food ta o good bacteria, no, aron nga, katong mga bad bacteria, mailisan to good bacteria. So, atong Clinicas Probiotics, doon na siya 80 billion CFU good bacteria, mga gano'n. So, protektado ta, katong mga nagabati og aslom, nagabati og kaning hapdos ang tiyan, kana ang tubag, mga kaiglaan. Ang pagtumar niya na, no, wala pa'y kaon, D3 Bio, may tisi og spore biotics, mga kaiglaan. Now, din ito sa kape, no, kay kaning atong kape, daghan kayo og kaning, kumbaga, matod pa nila, maka-addict ang kape. Gani, ingon tong uban, kung sa may nain yung kape, dok, na nung kuha naman kayo, maka-addict man. Maka-addict kuno ang kaning kape na to. So, DTX Coffee Mix, no, mo ay tubag niya na. Pero kung taas-taas kag sugar, no, dito ka sa DTX Premium Coffee, mga higala. And then, kung doon na kay Mona, no, kung doon na kay GERD, or doon na kay pag-aslom sa tiyan, Dilikas Prebio Coffee, mga higala. Then, extend food supplement for men, dili lang pang lalaki, kundili parte usab sa mga kababayanan. Makatabang po din siya. Then, do you fresh? No, katong mga gusto mo achieve og humot sa ilok, hindi ta maulaw mo taas atong kamot ba? Hindi ta maulaw nga manimahaw na tang adlaw. Dini ka Dio Fresh, no, pinaka unique na siya kay kana siya nga roll on, dili na siya kato mga chemical based nga roll on, mga gala. Pero na siya mga natural og herbal, mga gala. Then DTX Beauty Soap, dili lang ni pang beauty ha. May uban pag sa clinic ko, beauty soap man ni inyong sabon. O, dili na siya pang beauty, pangalan na ng DTX Beauty Soap. No, mga dunay problema sa ilahang skin problems, skin allergies, skin disease, uban pa. Ang DTX Beauty Soap ang tubag niya na, mga higala. Okay, so text atong text hotline number 0985-034-2925. Tiyato nang tubagon ang inyong mga pungunta na concern. Labi na good, may tungod sa ato ang produkto. Okay, ha, text din sa itong text hotline number. Okay, so din na ta sa itong pagtubag sa itong mga pangunta na. From news number 0352, good day, Doc. Kapila magtumar sa D3 Bayo sa Osaka Adlaw. O kapila po, okay ra ba mo inom og once sa Mighty C? Si JJ Denny, Doc. Ah, so, ang pagtumar sa itong D3 Bayo, kung gusto lang taog protection or kaning for supplementation lang, pwede na ka magtumar once a day lang. Kung gusto lang ka og kaning protection, once a day lang ang pagtumar sa itong D3 Bayo. Kung doon na kayo budget, di pwede mo 2 times. Pero kung doon nagig kayo mga balatian, sama nang gilantan ka, gihutoy ka sa ubo, pwede na mo 3 times a day. Sa imong follow-up nga pangutana, pwede ra ba mag once a day sa Mighty C? Yes, pwede kayo. So, vitamin C magigilan, at least na kayo mainom sa kaadlaw, no? Nga vitamin C, mga gano'n. Actually, up to 2,000 or 3,000 milligrams man ang makaya sa atong lawa. Pero okay na ang 500 milligram nga capsule sa atong Mighty C sa isa kaadlaw kung protection lang ang atong hisgutan, mga gano'n. Use number 2351. Good day, Doc. Ang extend food supplement, asa man mapalit din sa may... Okay. Ang extend food supplement, ha? Sa pagkakaroon, di ara sa agin ninyo mapalit sa clinic na to ang extend food supplement for men. So, exclusive pa na sana sa itong clinic, mga gala. Dagan sige pangitaan eh. Dagag sige pangita sa itong extent. Sige gusto mo sulay, pero katong mga nakasulay po, sige po balik-balik. Lahi maging epekto sa itong extent good, magiglan. 3 days ang effect niya niya na. Kausa na ka mo tumar, tulo ka adlaw ang iyong epekto. Dili para sa uban, mahal pagkikaya ng uban, kausa na imnon, niya wala na dahil effect. Pero kaming ato ang extent food supplement for men, 3 days effect, mga higal. Text lang po ninyo inyong mga concern din sa itong programa. Mga pinagis pag-text sa itong text sa line number
8: 0985-034-2925.
2: Okay, Berna, wala na git kita yung igong oras din sa itong programa ang kasayuran sa maayong paglawas. Susbon ko, gikan Domingo, Lunes, Martes, nata din sa Cagayan de Oro. Then pagka Wednesday, nata sa may Hingoog City. Gikan alas 8 to alas 2 sa hapon sa Hingoog Clinic nato, mga higal. Then pagka Webes Bernes, balik ta din eh. Then every Saturday, close ta mga kaglan. Kino na naman yung alaga, doon sa naturopathic practitioner, Dr. Bisri Naturopathy, Dr. Luton Chavez, magaingon, maayong paglawas, ipadayon, dili, kini na to, abusuhon.
9: Kining tulumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM, Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time, alas 4.33 sa buntag. Kining oras ng grato sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
9: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
11: ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa Umaga. Balita K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa Umaga.
10: Good morning friends. May gala, kumusta? Mayong budag.
12: Tuwing umaga.
10: Hoy, lain na siyang adlaw, lain kayod na sab. Mata natag sa'yo. Adlaw karon nga Martes. Mayo 12, 2026. Welcome to sa atin tulumaron ang Balitang K5 sa Maga. Binigyan po rin yung batabatas kaginan ka K5 Martin Rapan at maging uban kita karinyo. Antod ta sa alas 6 ang taknas buntag. Mga isgutanan, mga balita inyong madunggan. Dere sa ating magpanaguban ang Balitang K5 sa Maga. Kumusta, kumusta, timo kalibutan? Mga nagtanaw sa atong Facebook Live. Sa atong live stream ay gala sa K5 News FM Cagayan de Oro City. Mga OFW, kumusta, kumusta mo tanan? Atong mga paginaot nga nakamukanunay sa mga maayong paglawas. Sa atong pinalanggang syudad, ang Dakbayan sa Cagayan de Oro. Good morning sa tsenta ka mga barangay sa atong syudad. Nagdigamo na ba mo mga mader? At nagdigamo na kay ang bana mo trabaho na. Hashtag gubuta kay karon natong nasod, no? Gubot pas lokot mga kaki five. Muna lockdown ang Senado karon. Tungod sa nahitabo kaghapon. Naunsa na ba niya itong nasod mga kingsunan? Naunsa na ba may kamo? Kamo diha nga naminaw kamo karon. Para bang ma-recall na to sahay ang kadto bitawong pagpamunuan ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr.
12: Mag-exercise
10: tayo tuwing umaga. Inuog ko.
12: Tuwing umaga. Tuwing umaga.
10: Ang Kongreso o Senado kagapon, perteng bibuha kayo.
12: Upang ang katawan.
10: O niya, may gala kay atong ipresentar niya kaninyo kining 25 ka mga congressman. 25 ka mga congressman may galang mibutar o mibuto o no. No to impeach Sara Duterte. K5 Jason na kung naman damat suman. Kung congressman pa ni K5 Jason, usay mong butar Jason. Matsuman. Kining 25 ka mga congressman mga kaisunan. Dinir Sato!
12: Dalawa!
10: Og sa lalawigan, sami-sami sa rental. Yes to impeach BP Sara sila.
12: Apat, tatlo.
10: Amo na diya, may gala.
12: Mag-exercise tayo.
10: Doon na sa ilang mga rason.
12: Tuwing umaga.
10: Ang usa sa mga congressman sa lalawigan, sami-sami sa rental, bingon siya nga. Limutar kog no kay aron dito sa Senado. Masuta ginito nga way sala si sala para makuha nang dito. Mau ba? Ala pangatanungan gin mo. Ito mga kaigsunan bibo kayo. Sa Senado sa kagapon si Bato mura bitaw guan. Grabing kamas-kamas di Senador Bato di Rosas kadagandagan. Dito siya luyagi. Kay giguko just taga NBI. Ala ka mga mura mga iring og ilaga bitaw. Ato na lakmit-lakmitan karon na kay karon mga panahon usab mga kaki five.
12: Tuwing umaga.
10: Di kamot siya nga na ginahinay sa og pandagsang ang mga tao karon dito sa Senado. mga kaigsulan, mga supporters lugar kini sa mga Duterte o si Senador Bato de la Rosa. Kay under custody magkaroon si Senador Bato de la Rosa, may gala dito silado. Okay, basic justice gawas, dakpon niya siya, kaya na naman ko na yung warrant gikan sa ICC. Matod palagi sa uban mga kaigsulan, wala naman siguro tayo judisyari din eh. Sana wala tayo Cortes Pilipinas, may gala. Mauna niya karoon, nagkabahin-bahin ang mga hunaunas tao. What saon na lang ni karoon? Ay, may panas si Richard Gallardo, kay walang iwanan gini. Walang iwanan gini si Richard Gallardo. Always K5 News FM. Yes, Asunto, si Barangay Carmen. Ngunay niyo muna, Richard Boy. Kita mo niyong baya sa tamay gala, yata mulakbit sa mga isgutanan na tuhatagas pagtagat. Teresican District, Sinakmais, Kahindino, kumusta? Atong mga mamaligya ay dyasulot sa Mercados Kugon, kumusta? Tananta mga sidewalk vendors, good morning, good morning. Ang pamaligya kuling niya, si John Ilopre na. Kalanggap ang kagod o lubi niya, si... si Kisari. Uy, nalimtara na ito ni. Good morning niya diha, sulod sa Mercados Kugon. Ang mga nagmaniusap sa Kiran Kron, alam na ka ng motorila da body number 2027, ay ang Turco ang driver na. Sa Bonbon 9 na sab, si James D. Magsaba. Good morning, James. Atong mga taxi drivers, kanag maniho ko ng mga orasa, amping-amping kanunay ha, kay unang pergingon may galang ang disgrasya na alam yun. Wilros Abastillas, driver sa Motorola. Si Wilros, alagi si Turco. O muna siya, si Wilros Abastillas. A.K.A. Turco. Ano ni mo dya, Pumbati ta mas ginawa. Sa Lalaikas, Misami Sultar, good morning sa East Yagwisti Kamain. Labi na sa tala kaigsunan dia sa Hingog Sire. Good morning dia sa 79 Binila ka mga barangay sa Dakbayan sa Hingog. Nakahook up takaroon sa itong Igsong Sibyan ang 90.5 Energy FM Hingog Sire. Kamusta, kamusta mo dia Hingog nun? Ang Hingog, murag na bilong Manisya Sikan District. Hindi ko masayop. A first district pa rin. Anyway, ang inyong mga kongresista niya sa Lalawigas, Bisabi Sulital. Pabor nga ipa-impeach si Sara Duterte. Ayun na pa, Yes, follows kami again. Maupay kanyang tran. Ala sa ato mga kaigsuna, mga diehard dali sa mga nagkanayang kabarangayan. Ang kanunay yun na Mina Maygala, Barangay Consolacion, Barangay Makabalan, di sa may Barangay Kauswagan, Ades NHA. Good morning, good morning nyo diha. Diya Maygala sa may Barangay Kugwan, Barangay Lapasan. Mga baga, pas binawag ato mga listeners, just Barangay Kamamanan. Alalit na lang mo huroton. Ay, mahurot na katong oras ninyo. Dito may gala kining atong nasod karon unsa naman eh?
13: Mag-exercise.
10: May pabakha ang pagpanagan may gala sa atong nasod karon mga panahon na kay gubot magigtan-aw ta.
13: Umaga, mag-exercise tayo.
10: Nang gingon basta magpatigbabaw gali ang mga politikanhong tinguha.
13: Mag-exercise.
10: Kanya nagkadaiyang mga umaga, prinsipyo mga kaigsuna nagkadaiyang mga baruganan.
13: Umaga,
10: magkabahin-bahin divided kita mo ng gubot patas lukot. Alas 4.42 sa mga jetawing. Ay basin na sa itong mga pag-ampo, makaigsunan, dunggon nga. Kining atong mga lidiris, magkahiusa na mga sukinting paminaw. Ampo sa taas at Panginoong Diyos.

0: Alas 4.45 na dito maglangan. Yan ka ng mga top stories, mga headlines at magparaguban. Una, sa itong balita lokal, ngingon may galang konseho, dapiton ang mga kadakuan sa Sipalco. Aron masuta o maisplikar sa katawahan ining ilang kalit na pag-increase sa ilang bayronon sa kuryente. Samtang sa dugang mga balita lokal, Konsyal Roger Awada ay may resign sa iyang chairmanship isip chairman may gala sa Committee on Games and Amusement. Na, unsa kay rason, no? Matod man ni Abaday nga, tagaan sa naganatog mga chairmanship ang bago. Tagaan sa natog higayon ang uban nga makahupot og mga chairmanship. Pero miadlib man si Majority Floor Leader, si Kagawad Edgar Cabanlas, maingon man siya nga, wado na lagi nato ng katsaw-katsaw. Naunsaon magod may gala, basta doon ay mga approval galis, mga application sa Derby, ay medyo doon naman ay mga lugar pasumbing ay mga kaisunan. May nundan nga naputong na siguro. Ingos kagawa doon dyan na baday nga ka mga madudahon ba kayo ninyo? Hala ka, unsa ka ba? Unsa kay ganudahan ka? Nga naman? May privilege speech sa kagapon at sa regular session nga ibakante na ang chairmanship sa Committee on Games and Amusement. Ihatag na lang, idiligar na lang niya slain. Ha? O, nandiyo mga kakay-five. Unsa kay problema, no? Anyway, ato na pitkan-pitkan o niya. Sa itong mga balita nasyonal, balita nasyonal ng mga panauna, naghinahinay nagdagsang ang mga supporter sa mga Duterte o De La Rosa dito sa Senado, aging paghatag o pasuporta sa pag-aresto ni Bato De La Rosa sa ICC. Samtang dugang mga balita nasyonal, Congressman o Congressman BP Sara Duterte may gala, hingpit ng kinibang mapaimpit sa Kongreso human sa buto nga 257 ang may pabor. Ang yes, ipa-impeach si Sara, samtang 25 ang mingong dele, sopak me, mga kaigsunan. Atol may gala sa botasyon kagapon dito sa plenaryo. Kay dito tas 255-57 ka mga congressman nga nag-yes. Daga na kayo, kini na lang 25 nga nagsupak, may gala mo atong basahon unya ha. Kinsa man ang mga nagsupak, may kaisulan nga ipaipit si BP Sara nga mga congressman. Para ito nga top stories, headlines, kuno buntaga, dresado, dalunan, ang balitang K5 sa umaga. Nga ito krato sa The Power Trio. Nga po Dr. Dr. Ramil Oy na sulayan na kini sa kinabagan. Tested and proven na. Kantong adunay mga diabetes, hypertension, tag-as ang mga kolesterol. Kining produkto mo ilang himog partner. Ha? Doon ay mga testimonya nga ang ilang tag-as ng mga blood sugar. Ni ubos-ubos na kung nag-maintain ni ining DTX 500. Gi-backupan dayon sa D3 Bio. O ang puno sa vitamin C, ang Mighty C, the alkaline vitamin C. Nanis mga parmasya nga doon sa inyong lugar para legit na produkto ang inyong mapalit. Gusto mong magka-discount? Ala, bisita mo sa itong Clinica the Alternative Office. Ang Clinica Office, naris kagayon yung oro na Adias Agura Terminal. Samtang diyan sa Ingog City, nasab sa ilang bus terminal, ang Clinica Office, mga sukintig paminaw. Oras na ito sa K5 News sa FM kagayon yung oro. Alas 4.50 na sa siyong kabuntagon. Sa pagbalik ta, mga reports na sa mga kaubas-gawas. Uman lamang nini katong pipila ka mga bulawan ng pahinomdom. Standby!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Kaun sa tong kompleto ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pila mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa nga nuno.
2: Sir, unsay mong ipalit karon sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o pa may PC.
2: Sir, ano to na ka una-una kagpalit ani nga produkto ha?
3: Kung na matikdan na ning kuan produkto ha.

0: medyo na mayo akong lawas.
1: Kaniyan to mo pa ka nagamit unsa di mo mga baltian.
0: Moran daghan kay kung gubatiun. Moro bili kay ko ka lato tugod ning atong mga ibati nako.
1: Karon nga nagamit ka?
0: Oo. Medyo nga muraog na askil naging ko.
1: Unsa man imo agad karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream agad sila.
0: Kung gihan niyo ang naga yan adunay mga balatian ilan lang testingan kining mga konsa alternative nga mga produkto kay epektibo kayo.
1: Salamat kitay.
2: GTX 500. Mabalisa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: I Dare Gold.
2: Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.

0: K5 Show, fuck off!
1: Oras na to sa K5 News FM, kagayan di oras ito, Philippine Standard Time, alas 4.55 na sabuntag. Nangapi mo na babo? Namian nga kape may gala, why side effect, herbal kini nga kape? Ang aton DTX Coffee Mix. Mahiligon sa black coffee, naatay DTX Premium Coffee. Ay, morning, morning ni Muda. Ah, bye, Jeb Halalon. Kumusta, kumusta, bye? Ay, ni kay milyonaryo na niya itong silingan, itong kababata. John Mel Mercado, John Galos Mercado, pinakagwapos, Barangay Pulan. Good morning, gaw. Ay, matod pa ni Rad Kalingin, Mangawang, oh. Boss Jojo Mangawang sa Virginia, USA. Good morning, nyo di, ah. Matod pa niya nga, butak yun. Ah, butak yun, kuno, butak ba, randagan ba? Kuno yung binabinagoy ng istorya na butak. Butak ko ng Senador Bato de la Rosa, mga kaigsunan. Ay, classmates, Sir Wayne Tarie, good morning, Nemo Demet. Saka ng pinulungan na butak, mga kaigsunan, binugoy na. Kinaraan nga ang istorya, butak. Kamang-kamang itaw, Senador Bato de la Rosa, may gala, kamas-kamas. Dito sa Luyo Age, kayo biya, test niya, sa Smingit, anay, taga-NBI, apin pa Australianis. Ha! Kini Australianis ba, gasamok-samok, mula niyong tanaw na ako, mura gapapapil ni siya. Gapapansin eh, kay sigurado, medyo kumudagan man ni karon 2028 election. I don't know, budaog po ba kani? O manigid daog atong miyaging eleksyon ni Dagag Mayor. Dito ba to, skaluokan ba to? Asa ba to, kadapits Manila? Kaya nagpapansin na saan mga kaigsunan? Ha? Pero in fairness, ha? Dagan may asan niya po, imobilib kang trilyanes, may gala kay isog ko, no? Ayun na pa, oh. Alas 4.57 na. Mga kaigsunan, panayin mo na Mino, Dres, ato pagpanaguban sa ito naman ang balita ng K5 sa baga. Ato sangi, check may gala itong batas pag-asa. Depende nila kasi makaunawing pag-asa o rakato patrol. Manang kaghapon may galasos gatan out of ito sa Kamulog hearing mga kaigsunan. Una-una dito sa Kwan Plenary sa Kongreso katong butuhan. Mga sukinting paminaw. Ang mga nagbutar og no, doon na sila yung manifestation nga gipadayag. Mga rason nga nung nag-supak sila nga ipa-impeach si Sara Duterte. Of course, may gala sa nag-yes doon, nag-yapo, no? Katungod mo na, pero paulagi na. Bahin-bahin kita, mga kingsunan. Ha, mga sukinting paminaw. O, nag-ibarugan, mag-yon, may gala sa ni Congressman Livesti. Ha, mga kake-five nga. Doon nalay ko nung mga bugti o bupaburka. Ngayon pa-impeach si Sara. Ha! Doon ay grasya lugar kunuhay madawat sa imong distrito. Namo na, may galang agapanikat yun ang ubang mga kongresman. Ha, mga kakaisunan, ba't gini na imang kini ng akusasyon? Hindi, mo na tinood. Ayun na pa, oh. Ay, ginoo ko. Ha, dito yun mga kaisunan, nakuha nang yun. Ha, nakuha yun ang one-third may galang agipangayo may isun basis balaod. Nga kung makuha ang one-third, mga kaisunan is supposedly 106 lang ka mga mupabor. Pero 200 kapin man, sobra pa magali, no? Kamoto may gala, kining complaints, i-forward.

0: Amo na yung mga pangutan na karon mga sukin tigpaminaw. Basta kay daghan pang maabot ng mga gubot diri sa Senado mga kaigsunan. Anyway, ato isang tanawan may galak. Kumusta ang Senado kanunay? Update ta permis sa itong weather condition. Kumusta itong lakas panahon? Naka-standby si Sir Justin Navarro sa DOST Pag-asa El Salvador City. Sir Justin, good morning!
1: Sulat panahon!
2: Mayong buntag, sir. Mayong buntag sa itong mga suking tagpaminaw para sa itong lakaw sa panahon. Karong adlaw, aso pa alas 3 ganina, ang itong update sa itong gimonitorng low pressure area, formerly nga si Caloy, base sa itong available nga tanan nga datos, kay nasa 690 km east of Catarman, Northern Samar. Ug sa gawas naman sa itong Philippine Air of Responsibility na apatay usa ka low pressure area nga itong gibantayan, as of alas 2 ganina, ang ihang lokasyon kay nasa 1,690 km east of northeastern Mindanao. Ug ang karong nga buntag, ang tibuok dapit sa Mindanao kay makasinati lang ta sa panalagsang pagdag-um na sa mga panganuron ng kalangitan inubanan sa patak-patak na pagulan kilat o pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Expect lang na ito ang initug hayag nga panahon karon nga naichansa ng mga pagulan pagdating sa hapon o sa gabi. Ga posible kay hapon ang mga pagbaha o dahil sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kihinay nga ito sa kasarangan ng magagikan sa amihan ng silangan nga ito sa amihan ng kasadpang direksyon o ang kadagatan hapsay nga ito sa kasarangan ang pagpalud. Ang magpasulabi sa amihan ng silangang bahin sa Mindanao. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao, makasinati lang ta sa hinay nga ito sa kasarangan nga hangin na magagikan sa lain-lain nga direksyon o ang kadagatan hapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalud. Temperatura na ito karong adlaw nag-range ng 27 to 32 degrees Celsius o ang pinakataas na itong heat index karon diri sa Misamis Oriental kay posible nga moabot sa 40 degrees Celsius. At ang adlaw, musubang unyang alas 5.23 sa buntag o musalot ng alas 5.53 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 5.02 sa buntag. Mauna itong latest weather update, ikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Ini si Justin Navarro, daghang salamat.
1: Sulat panahon!
0: Taas na itong heat index, no? 40 degrees, mga kaisunan. So, init kayo, ha? Ayaw ko piyansa! Basketball pa, kaba-kaba, depends yan. Unya na sa tayo si Platan ng musuluray ng LPA. Mga sukin, tigpaminaw. So, expected. Doon ay medyo dulom-dulom. Doon na sa init-init. Kaya sa summer pa man karon. 3 minutos naman nakalabay sa alas 5 buntag. Mga sukin, tigpaminaw. Ikan sa Botas Pag-asa. Itong i-check may gala. Kumusta ang datang palibot? Sinads kagin ni Uro ng mga orasa. On board may gala sa Patrol K5 Jonathan Sabanal. Now na to karon no kay pan karon kini bang makanunayon jud ang checkpoint nga gihimo sa ato mga otoridad especially das agura. Congratulations sa ato mga men and women sa Agura Police Station na kay sudan sa ilang makanunayon nga pag checkpoint. Ano nindot kayo nga checkpoint kay Guardian. Kana bang inaning mga oras sa kadlawon may nang sutaon. Diyas police station number 1. Isa rin ilang area diya mag-check sila niya. Dalawan, diya na pagin sila speed-pin bito sa Dynasty Hotel. May mga kay Bugnaw kayo. Pwede sa tamingon nga, painitan sila. Pero, mawala gina, gwapo gitong mag-checkpoint para ng mga gabi eh. Manating gawas sa mga wak-wak ba? O, kanang-kadlaon, ana, may nindot ka checkpoint. Eh, ito siyang si Taong May Galato Patrol. Naka-standby na. Kumusta na palibot? Sinads ka kini Oro? K5 ba? Jonathan Spreketik sa Manal. Good morning, K5 mo!
3: K5 News FM. Kampyon! Kampyon! Report!
4: Ari Diwot Brook and Delight Endel Spreketik. Palay K5 Barten. Kaya kasi naghayag karoon na palibot na kuyan sa kagyan ni Oro. Ah. Eh, says kabuntago. Natakaroon na ni mismo sa may barangay Makabalan Puntot area.
0: Makabalan.
4: Kailan na sa Police Station 5 Makabalan.
0: Aha.
4: Karon mabugaway ang dalan kay Pabatin, medyo ayag na niya. Wala ay nga kablakaan ang atong palibot sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Pero lagi, atong naaptan karon din mismo sa Police Station 5 Makabalan.

0: kan. Dunay batan-on nga samaran.
1: Nga naman.
0: O man, magbarkada rin hapon natin pa kanina, nag-away karon din eh.
1: Nakainom.
0: O niya, nasulod yung bahay na si Pamatay, napulo matan pa ang mitabang ane.
1: Ah?
0: Medyo, nasa pula-pula
1: yung mata. Mura man siya
0: probinsyado. O, ato ni hinabian karon niya ang kauban na din eh. Ngayon ni friend man eh, both side. Ano sa'yo, pangalan nila to, ma'am?
2: Amika po.
0: Amika sa Pinoog
2: yung... JV.
0: Ah, si JV. Si Ma'am Amika sa Pinoog yung kinabuhi, JV. Ma'am Amika, unsa'y nahitabo ka ganina?
2: Actually, katong kaganihan nga panghitabo, out of nowhere gito kay, like nag-inom lang
1: lagi.
2: After party, nami adtuan nga place, tas nagtiwas nang may dito atbang sa mambalay.
1: Mm-hmm.
2: Nahitabo na nga na nag-inom eh. Tas na yung mga tapok nga naglabay sa mo, which is friend rapod na ko, nga dili nila friend. Naglabay lang, yang gi-agad na ko, tas pinaw ko kay gi-kulatan na dito akong isa ka, kailapod. Kaya ko na tamis sa panghitabo. Kaya, anong ngayon ito na yung tabo?
0: Pinanin mo, unsa kay kanyang siluganan yun ka ha?
1: Rason yun.
2: Sa kuhaan pa lang yun, kung isa matutal na sa antanan, naa sila like, grudge before pa lang ang fiesta, kaya naipanghitabo nga. Ang kaniya kong kaila, gigbirahan daw, or dili ko sure, kaya wala mong clarification ang tanan. Na yung mga storya nga, ang kanisiya, ang yung amigo ani, na gisipa daw una. Tapos, ang katong isa po sa pikas po nga side, ibalos lang, tapos wala kasi nakabalos po. So, murag, nani-grudge nga ka
0: naman. Balosa, yun ni Garo.
2: Murag inana, murag binalosa.
0: So, both side, mga barkada ni mo?
2: Friends of friends.
0: Ano? Friends.
1: Tan,
0: ano?
1: Tan.
0: So, unsa niya? Oh, yes, kita barte.
1: Pagkatan ako, kanang nangyaway, apin yung mga amiga, mga friends niya, puro sila mga LGBT?
0: Katong mga grupo ninyo, dahil sagol lang, dili tanay LGBT or LGBT.
2: Puro gin sila lalaki gin.
0: Sorry.
1: Mabaro lalaki
2: gin. No family, sabi exact.
1: Okay.
0: Duha si Lucky Pab Martin. Pero kanyang biktima, ang sa pangalan?
2: Si Lucky nga kabaktulan.
0: Biktima kay Pab Martin, si Lucky.
1: Kaso para si Lucky?
0: Taga pun, no, piyating itom.
1: At taga makabalan, taga pun.
0: Sige, kulang pa ito sa mga punta makabalan.
2: Which is dito ang lugar sa nagkulatan sa iyaha.
0: Taga dito. May gani, puruan siya na ayaw.
2: Wala kay, na actually, bili ko sure, if 10 sila kabuk, pero like, daghan yun nagkulatan yun sa iyaha. Pero like, uy, nakainom pa po ang tanan, wag bili na makamatikod.
1: Puro
2: na kabuk. Ng mga taon na nagkulatan, pero daghan-daghan yun. Like, more or less,
0: nasamdan siya, nasamdan pa.
2: Oo, sa piil, tas yung nahong, wag nahubag.
1: Pinaida daning gikulata, kinigitabangan, pinaida daning.
0: 18 anyos na lang si Lucky.
2: Yes po.
0: 18 anyos na si Lucky kay Pabartin, anong ulata mga nai? 18, 19.
2: Yeah.
0: Dili, minor pa. Dapoy minor.
1: Mas minor pa rin.
2: Actually, sa iya ha.
0: Ay, mas minor pa sa iya ha.
2: Opo.
1: Mo ba?
2: Mga 16 below.
0: Agoy. Mga gagmay pa rin ang may mga anong ulata ni kay Pabartin.
1: Guhan mo na sa pan, kining as mentioned, anang imong nahinabi, nga murag atraso na daan ba? Unya nagkita ay. Pero puro na sila taga barangay Makabalan, ha?
0: Dumaan niya si Pabartin, no, marag dili kayo nagkukay buno o gani? Dili na kayo.
2: Dili so for sure, kay, mas hindi. Pero ako siya, aftershock ba? Kay, wala takabalo mong gini kay, grabe jud kay, as in kung sir, kung naman sa panghitabo, as in ako, warag, kung warag nakuratan mong gini sa panghitabo, mas in ako, warag.
0: Ay, naka-video?
2: Wala, sad, kay, warag nakuratan na mong gini ang tanan sa panghitabo, warag, atras na ba? Kasi siyempre, galikay po, dugubot.
1: Kisa ba, nakapartatan?
0: Ako na pa yung mga ginikanan, ane, karong hita mo?
2: Ako, mama, actually, naaka, ganiha.
0: Mga ginikanan, ane?
2: Sila, I don't think so.
1: Tan.
2: Layo, aram ko na ilang lugar sa mong lugar. So, like, murang tayo sila. Tapos, ang katong nang wala ka sila, ha, buhay, dili, tagarid. Ay, tagarid to, good mismo.
1: Kipag gulatan?
2: Oo, nibisita lang, ana.
0: Yo. Ano ikaw, is it friend, is it friend, is it imong hangyos nila, yung nanak, karoon nga, dapat undangon na nila?
2: Istoryahan nila, like, personally, kip, sa ako amang good, kung ang tanong problema na isolusyon, kung istoryahan lang tarong,
1: may
2: pag-isa, kagubot.
1: Kipag ginatan?
0: Ano good, ay mga balos-balos ba?
2: Oh, soon to be, kay, imagine ha, since your body palang nalang grudge, unsa na takaroon nga man,
0: sa mong hangyo gyud sa mga friends of friends
2: na istorya nila like
0: okay, panawagi kay basta naminos na karta ay panawagi
2: like dili mo gusto nga like syempre no isa ra ta ka barangay dili ta magka-unite kung dili sad ta magkasinabot sa tanan sa so, mas maayo tong like unay mag na magi event if ever magani sa isa ka barangay mas mayatong walay gubot magka isa magkahiusa ra ang tanan.
3: Salamat kay Ma'am GP.
1: Kipab Jonathan.
2: Amika.
1: Jonathan.
0: Kipab Atensit. Yes.
1: Pabi daw, wala kayo na kayo monitor, wala.
0: Ito yung pagpautanan.
1: Hindi, ayun na. So, yung mga... okay. Kanilang madam, kisa man yung nakaparta na lang madam, considering na napulo ka buong katabang. Kisa na...
0: Po?
1: Kisa na lang nakaparta. Kisa na nakaparta. Considering
2: na... Actually, ako. Ako, tas akong kababata, duha. Ya parta na mo silang tanan kay lagi kana silang natapok karing nagka-blaster kailan na mo tas katapong nagkulata sa ilaha nag kailan na pod na mo
1: may galit na kaya na nyo
2: syempre neutral na mong gidmi kami sad sa mga kababata sad mga silingan ako neutral na mong gidmi sa tanan wala mi kabalo sa mga idea ako sila wala sila idea ako kabalo na gid ko
1: kanang gikulata
2: nako di padagan ako akong kanina pa blaster bigo pasulod sa amoa asa ang katuda yung nagkulata sa ilaha ako pong gibera kay para wala ni may tabo pang agubot
1: madam karang gikulata taga diha ra gid sa dapit na diin hitabo ang krimen
2: yes same barangay ra pelo layo og Purok
1: lagi pero kanang biktima ba taga diha ra sa dapit na diin hitabo ang kini magpapagulata kanang bitira.
2: Sarap mo.
1: May ganun kayo, wala yung mga, wala yung mga barkada o parinti anak nga may tabak, may abag sab. No, siguro kabalo kay
2: wala. Kay Lauman. Kaya maramugod sila sa amua, actually.
1: Ay, sige. Okay, so atraso ni daan. Di ba ka ni, kinibang tungod sa, kanabang, wala, uyab-uyab. Silos-silos.
2: Dari sa Sir Ernie Bok.
1: Ah, lagi. Abil like, akong silos-silos.
2: Like, kanin sila, atong mga nagbira sa ilaha, warag mga kaba, ay mga parinti na po na ako. Tapos kanipod sila na yung encounter na ko ni sila kay choreographer, magkudali sa makabalan na encounter na po na ko ni sila kay ang ilang choreographer is kaila na po na ako.
1: Ay, siya, oh, siya nakainom pag yun, di ba?
2: Opo.
1: Lagi, maulagi na. Basta mag-inom gali, di butang sa ulo, tiyan on tayo butang.
2: Diligay na butang sa tiyan ba?
1: Mga minor di edad na, may gali kayo, wala ipandakot.
2: Oo, tamo na may korpyo. Diligid.
1: Lagi, sige. Okay, salamat kayo ha. Thank you.
2: Thank you so much po.
1: Okay, Kipab Jonathan.
0: Okay, Kipab Martin, matos na ka o mas ilahang tilot ng pangalan, GP. Rapper din ni Sis Makabalan kita Martin.
1: Lagi.
0: So
1: wala na ipatrolyahe diya sa mga barangay pulis sa barangay Makabalan nga considering kining mga nanggirambol karon mga minor de edad may ning uban.
0: Yes, kita Martin na tapungutan ng
1: mantika ni siguro.
2: Actually na ay inom na mi wala ni mga
0: kabilin. Wala, tanod ako sa oras.
2: Around 3.
0: Mga alas 3, 4, kay Papatid.
1: Wala na. Ang
0: pagkagok pa siguro.
1: Ang pinampulis, wala na.
0: Tawag, kung tanod yun na?
2: Wala na, kay Nakaranta ng binampanan.
1: Sige.
2: So, like, wala na, kung ano, yung timingan, pag-iot nga nila pa, pag-iot ang...
0: Police Patrol.
2: Police Patrol.
0: Agay, na timing
1: yan. Nag-rubing, may galing, nag-rubing ang Police Patrol.
2: After sa... Actually, kung wala sa police,
0: dili ka mo
1: ang may nalang gali kay na polis na karubing niya.
2: Nakabalos na lang
0: na ay. Pasalamat na ay polis. Okay, pasalamat lang kay pabating na doon ay polis kay pabating na karubing dahil sa mong area. So at least lugar kay pabating ka ron, ang biktima na dyan eh, patawag patod-patod niya ang mga minutidad, posibleng maginikanan ane, kay nakaangkon niya sa bun o slawas o tamad po kay pabating nga karon kamulo po kay atiman sa atong desk officer din sa police station pabakabalan naroon makuha detalye kung mapablater ang maong nahitabo kay pabating. So ikan din mismo sa police station 5 bakabalan at tugan nato sa detalye sa pabalan ipiktibong tambal batok diabetes inis ka kay Jonathan Sumanal para sa kampiyon sa balita sa bisyong publiko o kalikawan sa Rakbayan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
4: Balita sa umaga. Balita K5 sa umaga.
1: Salamat kay Five, Jonathan Sumanal. Atraso na daan, onya, nag-mid-morning the night, tug-inom, nagkita ay, krambula na yun. Ha? Naunin mas na mga batanon, gali, may gala, agresibo kay na. Pero magkataas galing umidad, maglikay na na. Ay, stilan, ginoo ko. Alas 5.15 na sa Sios Kapuntagon. Kining oras may kalatod gratis sa Extend Food Supplement laban pang matagalan. Dinita may gala sa mga bulian ng mga reports gikan sa ato mga kaubas-gawas. Standby mo niya sa atong ka-K5 kumustahan. Kaya dito kumusta Clover may gala, doon ay bata kono dito nga gitabangan og paak sa tuloka ino. Grabe, gitabangan, may swerte mong bata, patay. Standby mo, huwag pang mga balita may gala gikan sa tumaigsong Sibian. Dito sa tamay gala sa 18 kuno nga kaso karon. Ang natala kaso sa HIV sa Misamis Oriental, last year kining records ba kay Sunan. Nabusay mo pataka gamit niya kay na HIV, wa mo kabalong ano na mo HIV. Bes sa Italy karabot ni K5 just Tony Pagulong, AK5 mo.
4: K5 News FM. Hampyon, Hampyon Report.
5: Nakatala ang Provincial Health Office sa Misamis Oriental o 80 ka kaso sa HIV niadtong tuig 2025.
6: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil.
5: Gipay balo sa Provincial Health Office sa Misamis Oriental nga nakatala sila og 80 ka kaso nga sakit sa HIV sa lalawigan niadtong tuig 2025. Ato sa ika-19 nga flag raising ceremony karon nga tuig sa Provincial Capitol Ground. Gibot gyud ni Dr. Ted Yu nga padayon nilang gipalig-on ang mga programa nga kampanya batok sa HIV og AIDS. Matud ni Dr. Yu, naglusad ang ilang buhatan og information drive og awareness campaign aron mapalapdan pa ang kahibalo sa publiko may tungod sa maong sakit. Giawag usab nila ang katawhan nga magpa-check up kanunay og mahimong responsable sa pagatiman sa ilang panglawas. Gidasig usab ang publiko nga dili mahadlok mangayo og tabang og impormasyon kabahin sa HIV og AIDS. Ilabi na sa kahinungdanon sa sayong pagpa-check up og gustong suporta medikal.
7: With regards to our HIV program, we have 18 new cases last year. So these are problems we need to address, especially with our AIDS and HIV program.
5: Kini si K5 Jess Tony Pangulo para sa Kampyon na Balita. Serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
4: Balita! K5! Umaga! Balita K5 sa umaga!
1: Alas 5:18 sunas buntag. Kapulisan daw may gala sa ato address Cagayan de Oro. Naglaom daw may gala nga ato mga sibilyan mo kopirar nga ato kanila aron masugpo kining pipila ka mga krimen itabo diri sa atong palibot. Ang kumpleto detalye kalabot ni AK5 Rikim Sunita, AK5 mo!
4: K5 News FM, Hampyon, Hampyon Report!
8: Padayon nga naglaom karon ang Cagayan de Oro City Police Office kun Kukpo ngadto sa mga katawhan nga unta magtinabangay aron sa pagsugpo sa ilegal nga mga binuhatan o mga krimen sa komunidad. Kini ang usa si kabutyag ni Police Captain Ibilita Simon, ang Cagayan de Oro City spokesperson nga matod pa kinahanglan ang kooperasyon sa katawhan. Kinahanglan kanunay mutawag sa mga otoridad kung ugaling man dunay mga panghitabo sa palibot. Diin matod pa sa nasigutang opisyal nga dako ang tabang sa mga katawhan sa publiko ngadto sa komunidad aron usab sa pagtawag ngadto kanila tungod kay dili man tanan makahibaw ang mga pulis kung walay kooperasyon ang katawhan. Matod pa niini nga bisan pa man tuod og kinahanglan sa atong mga kapulisan ang kooperasyon apan naagid gihapon kanunay naglibot suroy ang atong kapulisan apan dakong tabang kung ugaling man dunay mahitabo kanunay mutawag ang atong mga katawhan sa mga pulis aron nga dali marespondihan. Kreator Hipos, ganitaling hitong kratos DTX 500, ako sa K5, Rikim, pamisa sulitang taong di guwapo apan attractive kayo alang sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
4: Balita! Balita! K5! Umaga! Balita K5 sa umaga!
1: Alas 5:20 na, kailang oras to gratos sa Dio Fresh Roll-On para sa humot o puti nga ilok, gamit na sa Dio Fresh Roll-On. Ganito sa atong news department mga kaki-5, kagapon gilockdown ang Senado. Pagod lagi sa ginukura tamas ginawa, pagukod ni Senador Bato de la Rosa. Nagkamukmukmukmuk in town Senador Bato de la Rosa may gala. Ala kamang naigin sa pahawin sa tagay biyay. alang-alang. Namo, apa siya nitong tatay ni Gongong, magpahawid siya. Ayun na pa. K5 na net, pasayon sa News Department sa kompleto detalye. AK5 mo!
9: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
10: K5 ang party na nagbaton o grabing tensyon sa Senado kagahapong Adlawa, Mayo 11, 2026. Umangidag sa mga armadong sakop gikan sa National Bureau of Investigation o NBI ang entrance o exit sa Senado. Dungan ni K5 Martin gisugdan usap kagahapong Adlawa ang pag-mobilize sa mga sakop sa Southern Police District o SPD, lakip ang mga SWAT o Civil Disturbance Management Unit sa palibot sa compound. Nagpegan usap visual check ang mga agents sa NBI sa tanang mga sakyanan nga mugawa sa Senado din gubligar ang mga driver nga ipaubos ang bintana aron masutang sulod sa sakyanan. Unag sumikad ang kagubot K5 ang Martin human nagpatimaw sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kini nga balita tud kanato sa DTX 500 ang epektibong tambal batok diabetes. Kinis ka K5 na net pasayon para sa kampi na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
9: Balita, balita K5 umaga. Balita K5 sa umaga.
1: Doon na to'y sakot may gala security force may zone sa Senado. Ay, giguyod may gala sa taga NBI. Looy, nagkalagom-lagom mga kaisunan. Sigit taon siya nga, sir, pamilyado ko, trabaho running ako. Okay, doon na may kamanduan, may galang lockdown siya, huwag ipagawas, huwag ipasulod. So ko ang taga-NBI, kaya huwag man sila ipagawas, ay giguyod nila tong security force may gala sa Senado. Namunay, karon mga kaigsunan, plano sila nga patong-patong nga kaso ang i-file nila, apil Stradianis, pasakaag kaso. Okay, mura mag-insulto may gala sa usa ka institusyon na mga igsoon nga wak na ipag-respeto lugar. Sabi na diyan sa atong Senado mga sukintig paminaw. Alas 5.22 nas buntag. Dereta may gala sa report na gikan ni K5 na net. Dereta may gala kang K5 Camille Marquez. Duha ka bakong CCTV camera. Ni-install ko doon ang palikunon ang... Siguro na di as barangay konsulasyon. Aduha na dahil gilukop ng tatutanan aron kita yun ang angas. K5 Camille Marquez, Ritali, AK5 mo!
9: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
11: Naintuwa ka CCTV cameras ang gi-install sa mga strategic areas sa barangay konsulasyon aron mas mapaligon pa ang seguridad ug kahapsay sa komunidad. Ang bagong CCTV cameras gibutang sa crossing Abellino sa Vega Streets, District 5 ug Consolacion Village, Sawmill District 4. Dugang pa sa barangay, kini na ang may kompleto sa 32 ka maximum channels o saka fully operational o highly functional surveillance system sa ilang lugar. Kakifer Mark Gilauman nga pinaagi sa dugang nga CCTV cameras, mas mapahugtan pa ang seguridad o mas siguro ang kalinaw o kapsay sa komunidad. Kini nga balita, hatod ka nato sa D3 Bio ang D3 nga doon ni Vizio o ang Vizio nga doon ni Vitamin D3. Kinisay K5 Camille Marquez para sa kampiyan ng balita sa Bisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro Gingog City. K5 News FM.
9: Balita! Balita! K5! Umaga! Balita K5 sa umaga!
1: Dako ay nagtabang ng CCTV may gala. Ito, video ko ng Senador Bato de la Rosa. Gipakita sa plenaryo atol sa Gingong Pagpugong. Sa NBI may gala nga makatambong kini sa sesyon kagapong adlaw. News Department na kay standby K5 sa Ilevera. Sa detalye, AK5 mo!
9: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
11: Gipakita sa plenaryo sa Senado ang video nga giingong paglakag sa mga tao sa National Bureau of Investigation kan NBI ngadto kang Senador Ronald Bato de la Rosa kini aron nga pugngan ang pagsalmot niini sa sesyon kagahapong adlaw. Giisgutan usab sa mga senador ang giingon nga mga kalapasan nga gimugna sa NBI kalabot sa maong insidente. Lakip na niini ang posibilidad nga atubangon silot sa mga nalambigit nga mga indibidwal. Hisay ran kay Fray Martin nga hugot na nga gibantayan sa kapulisan ang gawas nga bahin sa Senado sa Pasay City sukad kagabi diin 300 ka mga sakop sa PNP ang nakadeploy as of 10:30 p.m.
12: Kini nga balita hatod kanato sa Mighty Siang Alkalinya Vitamin C ako si K5 sa Elia Vera para sa kampiya na balita serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro Hingog City. K5 News FM.
9: Balita, balita, balita K5 umaga. Balita K5 sa umaga.
1: Muna ilang termino nga ignon maigson nga wala kono'y koordinasyon dito sa Senado, so na insulto ang maong institusyon. Alas 5:26 na sabutan sa ato pagbalik, ha? Ato ng bulyada ang atong ka K5 kumustahan pinagin sa ito maigsong sibyan sa K5 News FM Philippines. Sumad namang sa atong pipila ka mga bulawan ng pahinomdom. Stand by
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Mike,
15: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: iGergo.
5: Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako ng iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na maaasahan pang araw-araw.
4: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng estasyon, K5 News FM. Champion.

0: Oras K5 News FM kagayan di oras 7 Philippine Standard Time. Alas 5:30 na, alas 5:30 na sa iyong kabuntagon. Balik na tayo sa atong telepono ang balitang K5 sa umaga.
1: Morning mga
0: ka K5 Philippines. Nanato ka K5, kumustahan? Oy, na-mute man. Kadyot lang. Nawa man ang signal mga sukintig paminaw.
1: K5 Cagayan, good morning K5, Ma'am Martin. How are you this morning?
0: Good morning, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro. Wala pong problema ang signal. Loud and clear. Back to you, Ninong. Okay, nawa naman sab.
2: Palawan 103.9.
1: Okay, good morning. Mambot tayo sa K5 Palawan, K5 John Paul Dacoco, the very very good station manager ng K5 SM. Good morning.
3: Good morning mga K5. Parang may hangover ako. Masakit ang ulo ko sa mga nangyayari sa kapaligiran. Mga kahapon mga ka-K5. Napakaganda ng signal dito sa lalawigan ng Palawan yung dating ninyo sa amin. Back to you, K5 Conrad.
1: So, maraming telenovela na aabangan.
2: K5 FM Tacloban.
1: Dumawa naman po tayo sa K5 Tacloban sa mamagitan po ni K5 Oximer. K5 Oximer, good morning.
4: Opo, magandang umaga mga K5, K5 Conrad dito sa Tacloban. Okay po ang ating signal, ano? Back to you, K5 Conrad.
1: Thank you very much sa K5 Oximer and now, yung ating balita nga ba, Martin? Namong problema rin sila sa singil sa bayarin sa kuryente. Ala, sige, K5 Martin.
0: Yes, dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, dahil po sa andaming reklamo ng mga konsumante namin dito sa lungsod sa kuryente, dahil yeah, biglang okay, kumusta ang signal ko?
1: Okay na, maganda na. Go ahead,
0: please. Okay na, okay. Dito sa Cagayan de Oro, mga K5, daming reklamo ng mga konsumante sa aming electricity dahil biglang tumaas yung kanilang mga billings, no? During sa regular session kahapon, may nagpadala ng mga kanya-kanya.
1: Wala,
0: mga,
1: no?
0: Wala-wala kung ano itong signal, Weng?
1: Hindi, sabi nyo nga, mataas ang singil siguro. Kaya ito yung gusto mong ibahagi, yung singil sa kuryente. Kaya siguro tinitira ka dyan, ha?
0: Okay, okay na ba signal ko? Kumusta? Countdown ako ng 1, 2, 3. Okay na ba? Wala pa rin? Okay, kadyot lang kay Astilan na
1: may kaugnay medyo mataas na singil ng kuryente dyan sa Cagayan de Oro. Okay? Hinan ng signal ni CDO. So balik tayo muna. Punta muna tayo sa dumako muna tayo sa Tacloban.
2: K5 News FM, Tacloban City 103.1.
1: Abay, usapin yung aso ka mga kailangan, yung bedaril na aso dito sa amin sa Isabela, dyan sa bayan ng Ramon. Usapin aso naman din ngayon dyan sa may bahagi ng Tacloban na K5 Oximer. Ano to?
4: Opo, K5 Conrad, mga K5, ano, isang malong gulang na bata, dos anyos, matapos itong kagatin, ano, ng tatlong aso. Nangyari ito, malapit lang sa kanilang bahay, doon sa may barangay Kampit. Ata na si Ray Portillano, agad nilang dinala ito sa Leyte Provincial Hospital kung saan ninilinis at nilagyan lang ng benda ang sugat sa hita ng bata. Ngunit kalaunan ay in-refer ito sa Eastern Visayas Medical Center o EVMC. At pinaghintay muna sila O dahil sa matinding pag-aalala, paulit-ulit nagtanong ang ina sa mga personnel ng ospital kung ano ang gagawin sa bata. Ngunit ayon sa isang empleyado, ito'y naipaalam na sa ENT doctor. Doon na kung dumating man o hindi ang doktor ay wala silang magagawa sa bata. So, nang siyang magtanong kung ano ang maaring gawin sa bata, tinanong pa umano siya ng mga staff kung ano ang kanyang suggestion na gawin nila. O, isang pediatrician naman ang naglagay ng dextrose at nagbigay ng
0: Adyot lang, ipag.
4: Umaga, yun, hindi nagtanang patay itong dalawang taong gulang na bata. Ayon sa ina, nakasaad sa death certificate na rabies ang naging sanhi ng pagkamatay ng bata at samantala, mga kaka-5, nakikipag-ugnay. ₱4,000. Napit ng dalawang taong gulang na bata ano sa tatlong aso o na kumagat sa kanya. O yan po ang isa sa mga mamainit na balita pinag-uusapan dito po sa buong Eastern Visayas. Back to you, K5 Conrad, mga K5.
1: Thank you very much sa K5 Oximer. Balikan na natin ngayon si K5 Martin sapagkat ito ay yung mga opisyal doon ng Cagayan de Oro. Ipapatawag na yung mga taga-electric company dyan dahil mukhang patulad din namin dito. Mataas ang singil sa kuryente, ha? K5 Martin.
0: Yes, kumusta yung signal ko, K5 Kondad? Okay na ba?
1: Yes na, yes na.
0: Okay, salamat po. No? Plano po ng aming local government unit dito sa lungsod ng Cagayan de Oro na iimbitahan itong electric company na ang tawag namin dito ay si Palco, Cagayan Electric Power and Light Company Incorporated. Dahil po sa mga reklamo ng konsumador, mga konsumador, sa biglang pagtaas.
1: Sorry, huh?
0: Ayay. Wala naman, ang signal ka. Wala yung signal.
1: Naintindihan namin ano, na parang dito ang report ay talagang mataas din ang singil ng kuryente dyan sa Cagayan de Oro at ipapatawag na itong electric company ng inyong mga opis. Sige.
2: K5 News FM Palawan 103.9.
1: Alright, ito naman no, sa may K5 baka KSM, meron daw pong nakita dyan sa dagat na palutang-lutang. Aba, mukhang itong lumulutang-lutang dyan.
0: Kakawawa, ginato signal mga kaigsuna, no? Kay nadak internet connection daw. Niya dita lang gigamit, ha? Ayuna pa.
3: Diba? Kasi mahirap yan. Kung ganyan ang pinag-uusapan, bigla kang pinatay ng kuryente, kami tatlo lang ang makikita. Kaya dyan ka lang muna kay Pai Martin. Relax and watch a movie. Ay, dito sa amin, nasa 20 milyon piso.
0: Okay, kwadra na rin, kaya di din makaya signal siguro. So, no, ha? Di ba sila kapasok, oh?
3: Ang nanakita at pinaghihinalaan na baka mga kontrabando ito, kaya agad na isinurrender.
0: Okay, kajot lang kayo kay...
3: Dinasal, abay tumambad sa mga otoridad yung pong mga naka-plastic at hinihinalang naglalaman ng cocaine. At ayon nga sa mga otoridad, ay aabot ito sa 2 kilo at nagkakahalaga ng 20 million pesos, mga kakaypay. Sa ngayon ay hawak na ng Palawan Forensic Unit yung hinihinalang cocaine para sa kaukulang investigasyon. Yan yung isa lang sa mga maiinit na mga balita at na mga viral na mga balita.
1: Hold ako ko, the very good SM ng K5 Palawan. Oy, guys, ingat kayo mga ka-K5 ha, kung magsusunog kayo sa tabi ninyo sa inyong mga...

yung isang dahilan o lumalabas sa ginawang pag-o-autopsy ng Municipal Health Office ng Camalanyugan, Cagayan. Ano, dito sa pagkamatay ng isang lolo na, na naging parang biktima nga siya ng suffocation o pagkasal o pagkakasakal matapos malanghap yung tinatawag na carbon monoxide poisoning mula sa usok ng sunog. Si Lolo kasi nagpunta sa kanyang bukid para magsunog ano ng malapit sa kanyang pinagsunugan o yung sa sinunog nito ng Dayami at walang malay at ito nga isinunog

pagkakalanghap ano sa usok ng sunog na kanyang ginawa, pagsunog ito sa kanyang dayami. Kaya reminders ko sa ating lahat na kapag tayo pala ay magsusunog ay medyo lumayo tayo at baka malanghap natin, eh magaya tayo dito kay Lolo na si alias Jojo na taga Alcalá

0: Okay, dawa. Nagyo na itong signal sa itong ano?
1: No? Gusto niya lang maging malinis yung maayos yung kanyang bukid, eh, pero naging sanhi ng kanyang pagkakasawi. Oy, trending ngayon yung mga drama sa sen...
0: Alag yun. Di ba kaya ang signal? Anyway, ugma na lang ito, may gala mo. Balik sa itong linya sa Kakifay Kumsan. Anyway, dito ta may gala karon sa itong lakbitan nato ning mga isgutanan karon mga sukid ning Paminaw. Trending karon ang nitabo dito sa Senado ug sa Kongreso. Mga binating ning Paminaw. Then 25 lang ha, ka mga congressman ang misupak may gala ang ipa-impeach si Sara Duterte. Mga kaki 5 onya mostly sa mga congressman sa Cebu, mga kaigsunan, wagin sila mo yun. Kwanin sila. Kinibang no to impeachment gin sila. May butar sila no, mga kaki 5. There is Mindanao, mga kaki 5, doon na sa'y mga nag-no, doon na sa'y nag-yes. O, there is ato, sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental, nag-yes sila mga kaki 5. Morning mga kwan, no? 25 ka mga congressman nga nag-no may gala nga mapa-impeach si Sara Duterte. Ang congressman sa Bohol, si Congressman Maria Amintado, o niya congressman sa General Santos City, mga kaigsunan, si Representative Sherlyn Bahas Nograles, Congressman Barsaga, o si Miao Miao Miao, Congressman sa Agusan del Norte, Congressman Maygala sa Davao Oriental, Kongresista Maygala sa gagmay bakainin sa amon ipagpadako, be? Dito sa Cebu lang yun, tulo ka mga congressman. Davao City, congressman sa Laguna, congressman sa South Cotabato, congressman sa Batangas, o sa Leveste, mani. Congressman sa Southern Leyte, si Representative Mercado, sa doon na sa mga party list may gala nga nag-no gyapon sa kinibang pagpa-impeach kang BP Sara mga sukintig Paminaw. So dere sa ato, sa atong mga congressman sa 2nd District, si Congressman Ropos Rodriguez muna gibantayan kay Pormero Manggod may gala sa katong kamulo pa o kinibang Paminaw sa hearing dito sa Committee on Justice. Murag daghan ang iyang mga pangutana ito. So nag-expect ang tao nga di gini siya mo pabor. Daghan man iyang mga pangutana di ito. But lately, karon sa botasyon, nag-yes siya may gala. Si Congressman Lordan Swan, agibi naman na kay membro man siya sa ano, membro man siya may gala sa Committee on Justice o Naasas Administration. But doon na siguro siya yung mga sentimento or mga paglantaw. I don't know. Kamu na yung magtimbang-timbang niya na. Ang ato, ipresentar lang nato ang nag-yes o ang nag-no. Mga kaki-five. Sa Lalawigas, Misamis Oriental, ay yes, Gapon. Sa 1st o 2nd District, si Congressman Karin Lagbas, mga kaigsulan sa 1st District, nagbutar siya og yes. Si Congressman Yevgeny Bambi Mano, nagbutar gapon og yes, mga kaki 5. Mga kaigsulan, bahin-bahin, no? Kaysa bukid nun, adunay Congressman Rocky dito nga nag-no siya. Mga sukintig Paminaw, adunay mga part sa Mindanao nga nag-no, doon na sa part may gala nga nag-yes, mga kaigsulan. So 257 ang nag-yes, sobra sa required may gala nga 1/3, nga 106 supposedly ang 1/3. Aya maduso ngadto sa Senado, mga kaigsunan, ang maong impeachment complaint batok sa atong vice presidente. So, okay na lugar na kay nakuha naman na human naman ang botasyon. Ang ato na sa Talokso may gala si Retabo sa Senado kagapon. Ha? Matod palagi, si Senador Bato de la Rosa, murag Spider-Man, grabing kamang-kamang yun. Wagin siya pahawid may gala sa taga-NBA. Langalang magpahawid siya may soon. Una-una niya, ipaapas palang ko dito. Basig na na yung mga, basig na na yung aeroplano daan nakaatang aron ihatod ko dito sa dahig na mura. Nilisod ako gawas. Ha? So wagin siya mga kingsulan, wagin siya pahawid. Balag magkasamad-samad siya. Kamas gin siya, tamas ginawa. Hantod nga nakaabot gin siya dito sa session hall may gala sa Senado. O, mga sukintig pamayra, which is protected na siya. Mga kaigsunan, kayo doon na lagi warrant of arrest gikan sa ICC nga gihuptan-huptan may galas trillanes nga iserve na dito sa kang Bato de la Rosa. Ingos Bato de la Rosa, mga kaigsunan, labon bitawog, wako nagpakita, inyo kong pakitaon kay syudado ko sa katawahan. Ha? Alang-alang magpakita ko nga na may hulga na ko nga dakpon ko. O niya, karoon na hinoon nga nagpakita ko, ha, mga kaigsunan, dakpon mako kay butasyon mako kagapon. So, matod pa niya nga insakto ang iyang mga pangagpas. Nga harangan siya may gala aron dili makabutar. Ha, mga kaigsunan, kay nag-ilis naman sa pag literato karon ang Senado, mga kaigsunan. Munang giingon may gala nga soto out kay tanuin. Ina na grabe ka gubot kayo. Gubot pas lukot. Ang atong nasod karon mga suking tigpaminaw. Ambot lang kaha. Kanon sa pagkani mahupay na sabot na karon. Karon kay under custody man may galas de la Rosa na mandagsa magin ang mga supporters ni de la Rosa o ni Duterte para protektahan siya mga kaigsunan. Na of course may gala o madagsang daghan tao na nasa'y mga pulis dayon nga magdagsa sa aron magpahatag o protection sa mga kalihukan niya sa Senado, mga kaki-5. So nakita ninyong senaryo kagapon, kamo na'y maghusga niya. Kamo na'y mag-decide o kamo na'y magtimbang-timbang mga kaigsunan. Sana'y tabo kagapon niya may gala dito sa Senado. Okay, lagi. Usahay ba, makaingon ta mga kaigsunan nga kung ang tao doon ay atraso sa gobyerno, doon ay atraso sa balaod may gala, kinanlan sa niya ato bangon. Ngadto sa korte, ang iyang atraso nga iyang nalambigitan. Pero mo lagi ng pangutana sa niya mga kakifive kay ang korte sab nga mo'y muhimo pag kinibang paminaw sa kaso ni De La Rosa, dili man ang korte nato diri sa Pilipinas. Dito man sa gawas sa lason, mga kaigsunan. So, mura bang dakog insulto may gala sa atong judiciary, mga igsoon, mo magaling ka na, kay buhi pa man. Gawas na siguro, og patay na. Ang atong hudikatura may galas na sud, mga kaigsunan, na medyo makaingunta nga, ay, pwede ra oy, kaywa naman na tuhod ako na, pero existing man until now. Sumuna ay gibarugan lugar nila mga kakifive. Pero, luyo na ining tanan mga kaigsunan, musugot mong dili. Doon naging magpatigbabaw ang mga colors politika. Aha? Mumuna ay labing tinuod ya mga kaigsunan. Kailay-lay manisilag mga colors politika. Mga sukintig paminaw. Now, karon daghan ang mag-exhibition. Nga naman, doon na ang presidential election 2028. Sikiyag paningkamot o paninguha ni. Ang pikas ng grupo, maningkamot, maninguha nga, di makabarog na ilang kontra. Ang pikas ng grupo, kinahanlan piangan nila daan para ismot ang ilang pagdaog karong umabot ng eleksyon. Inana, kagubot, ang atong nasuntang Pilipino. Saan pa kasi nito na to? Muna yung giingon, maigsoon, ngambot lang. Kamu nalang mahibaw niya. Natanaw na to, sundo na to ni. Kini mga panghitabo karon sa Senado. Muna ang akita may gala, operation di, li lang ta. O atong ipadayag unsay mga panghitabo niya, mga kakifive. sunod sa Senado ning mga panahona, mga sukintig paminaw. Lami pa yung padayon, sunahan mga kakifay, pero medyo napupos ang atong oras. Ay kalimut ha, sa atong The Power Trio. Katong adunay mga tag-as o mga blood sugar, blood pressure, tag-as o cholesterol. Niyan, tubag niya na ang atong The Power Trio, DTX 500, D3 Bio o VitaC, the Alkaline Vitamin C. Nga mapalit ka na ninyo sa inyong mga suking butika kadoon sa inyong lugar. O di baka may gala, araw makadiskwento mo. Bisitaan ninyo ang atong klinika, the Alternative Office. Dan alang mga senior citizens o PWD, ang inyong valid ID. Nadia sa Agura Integrated Bus Terminal, ang atong klinika office mga KK5. Samtang dia sa Ingog City, naasab sa ilang bus terminal ang klinika office mga binatintig paminaw. Pero dugog-dugog tag wapon na sa magtakla sa mga istasyon. Sa kanadala sa itong magkanakuan sa K5 Joseph and Philippines, sa atong CEO, pinagin ni Dr. Miloy, atong SM K5 na Daniel Sarmiento, sa Technical Department K5 Irwin Cueva, sa kanansab sa atong sister station, ang 90.5 Energy FM Hingog City. Salamat kayo ninyo ha, sa inyong SM Dia Kabayan Noel Isen. Kini na inyong ubos ngalagad sa kanginan sa K5 Martin Rapport. May ngon na lamang para sa kampiyon ng balita, servisyong publiko kalingawan sa Cagayan de Oro City. Kini ang K5 News FM. May butang sa tran.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: D3 Bio!
5: Masay mong kumpleto ngalan o taga-asa pila pa rin mong edad?
6: Pili Mansano, ako edad 74 o 75 na. Para ko nagpuyo doon sa Agura, bang sa police station.
5: Naiyon sa mga produkto sa Clinica de Alternativo
6: ako na kapalito ko dire, D3 Bio, MyTC o DTX. Nalapa ako DTX dito, D3 Bio pa man o kuwarang makukurot ako MyTC.
5: Nay, unsa man imong kaning balatian sa panglawas nga karon imong gigamit kaning mga produkto kay ikaw dakong pagtuo nga nakatabang si mong panglawas.
6: Okay man, maayo man di baya kayo kapuy makay na magay ko D3 Bio, makay na pagay ti sila. Maayo na akong kaon mo na pero minti na akong ka.
5: Unsa man imong makastorya katong gusto pa mo palit og mosulay nga wala pa kanis klinika
6: dalta. Katong wa pa makasulay og inom og D3 Bio palit mo kay maayo sa inyong lawas. Ako lang, pila na katuig na kung pinalit aning D3 Bio. Kaluyan ko sa Ginoo, ako masakiton mag-ikod, ako sakit sa hat, operahan ko, ako nag-opera. So kaluyan sa Ginoo, iabot na lang kung tulog katuig ka, Ginoo, operahan ko. Moro mang yapon. Kasi gila, di ako huwala ng D3 Bio.
5: Salamat, Kenay.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3! Kapalit sa mga butika! DTX 500!
7: Lourdes Pangkay, 51, sa Isidro, Labrador. Sa wala pa ko naparahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingan lang ang doktor nga, ang uban, nagbatoki. Hubang na ganda akong kidney, nang akong mga organ sa ilalong, limpyo. Na pag-operahan ako, inuwa nang yapon ko DTX. DTX ay ganyan to girl, palit na lang kung sama, DTX yapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay Kalusano. Sa ako lay basihan, ikan sa pag-opera, DTX yun akong imintin o ilain.
4: DTX 500! Pabalis sa mga butika!
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: inyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sa tud kanato sa D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO ug ang VCO nga dunay vitamin D3. Isibaw yung mga orasan, alas 6:03.
2: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
4: K5

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
1: Og karon sa unuan sa mga balita. Headlines. Sa balitang lokal, Bugo Administration nagpasalamat sa K5 News FM CDO sa Zumba sa Barangay Activity. Headlines. Mga apektado sa sunog sa Barangay Carmen natunulan og hinabang. Headlines. Youth organization sa Sitio Fatima Barangay Lapasan na lipay human nag-sponsor si Rudy Django Mediana. Department of Agriculture 10 nagtunol og 12,500 kasako nga corn seeds og 78,200 kasako nga corn fertilizer sa Pagro. Upat ka mga sikat-sikat driver nagsuyo pong iligal na droga na dakpan. Sa balitang regional, lalaki na kuha ng improvised tutor sa Bacolod Silay Airport, arestado. Ulitaw samdan human gidunggab sa nahong sa aklan. Sa balitang nasyonal, Senator Alan Peter Cayetano gitudlo isip bagong Senate President human makakuwag 13 kaboto. Senator Soto magkumpirmar nga wala kini masayod nga magbato ng leadership change kagahapon. Balitang international, Iran nagpahimagno posibleng pagban sa pag-agi sa Strait of Hormuz batok sa US allied ships. Sa balitang sports, sa Gainan Runner nakadawong silver sa Borneo International Marathon 2026. Sa balitang showbiz, Baby Monster mabisita sa Pilipinas sa Chum World Tour sa 2026. Sa balitang kakaibatak, si driver na disumaya sa iyang pasahero human maka-eggs. Mga K5, adlaw karong

0: Martes, Mayo 12, tuig 2026. Inyo mabati ang live broadcast sa K5 News FM, Cagayan de Oro. Pinaagi sa dial sa inyong mga radio sa 89.3 FM. Mabati usab all over the world. Pinaagi sa itong official Facebook page ng K5 News FM CDO Digital 89.3. Ako si K5K Buscaino. O karon sa detalye sa mga balita, hatod ka na to sa D3 Bio, the superfood supplement.
1: Balitang lokal.
0: Nagpasalamat si Barangay Bugo Administrator Merlito Galacio sa K5 News FM CDO tungod sa gipasigdahan nga zumbagay kung zumba sa barangay nga ipahigayon alang kung gipahigayon alang sa kababayenan sa Barangay Bugo isip kabahin sa selebrasyon sa Mother's Day ni atong Mayo 10. Mato ni Galacio dakong tabang ang maong kalihukan sa papasiugdag healthy lifestyle pinaagi sa regular nga ehersisyo o pagpahimsog sa lawas sa mga partisipante. Atong paminawon si Galacio.
2: Unsa imong gibati karon sa pagkakusunod ug gamay ko sa exercise o napila ko karon na ang exercise sa mga ni sumba adunay dako kay na contribute para sa atong kalingon nga pag-exercise. Daghang salamat sa nag-sponsor ang atong T5 ni Gabing Aring Alvin. So daghang salamat ni T5 Mother's Day balik karon. Dapat niya ang panahon para sa atong mga ladies, mga kinikanan, mga panandaon nga asawa nga kampana ug nalipay sa dako. Yamot nakahatag ni exercise sa nila. Ginahawa karon tuwa sa T5 na sponsor adunay dang payaw sa mga sumba. Daghang salamat T5 sa inyong buhat nga activity karon adlaw. Daghang salamat ug happy Mother's Day sa tanan.
0: Malipayon si Barangay Kapitan Joaquin Capkick Uy sa gipahigayon ng relief operation nga gipangluwas sa DSWD Congressman Maxel Rodriguez sa Abamin Party List. Second District Councilor John John Rodriguez gipabot pa sa Kapitan nga ang pagtinabangay makahatag kusog sa mga kaigsuunan nga naapektuhan sa sunog aron makabarong ug balik. Dugang balitang lokal youth organization sa Sitio Fatima, Barangay Lapasan, dalipay yung managsponsor si Rudy Django Mediana sa detalye K5 Rekim Sulita, AK5 mo.
3: Dikalipay sa mga youth organization, ilabi na sa Sitio Fatima, Barangay Lapasan, Ciudad Cagayan de Oro, human nag-sponsoran ni Mr. Rudy Django Mediana ang ilahang padula sa basketball sa naiskutang barangay.
4: Labing pasalamat ko ka si Kapitan Rudy Django Mediana sa iya ang dili ni madayon jud nga kwan nga event ni nga sa prinsip sa mga bata sa 50 kulang gyud kaya mong budget. Pasalamat gyud mi dako kaming pasalamat kay iyang gidungagan ba.
5: Mighty C. Ang Mighty C ay mapibili sa inyong mga sukim butika nationwide.
6: Samtang gibutyag ni Mr. Rudy Django Mediana nga iyang kalipay ang paghatag og pagtagan sa mga kabatanunan labi na sa pagdula sa basketball aron nga malikay sa bisag unsang nga mga bisyo.
7: Ayawan ninyo kay sa sigon sa makadao paghatag og dugang premyo mga bisyo.
6: Ako si K5 Rekim Pabisa Solita para sa Kampiyon sa Balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
0: Department of Agriculture 10 nagtulol og kapiga 12,000 kasako sa corn seeds ug kapiga 78,000 kasako nga corn fertilizer sa Pagro. Sa detalye K5 Gistoni Pagulong, AK5 mo.
8: Nagtunol ang Department of Agriculture Region 10 sa mukapin 12,000 ka mga corn seeds o mukabat usab kapin 78,000 ka mga fertilizer ngadto na sa Provincial Agriculture Office aron niya matabangan ang mga mag-uma sa Misamis Oriental. Malampuson nga gihatag sa Department of Agriculture Region 10 ang 12,500 kasako sa corn seeds og 79,200 kasako sa corn fertilizers sa Provincial Agriculture Office sa Misamis Oriental kun Pagro. Ang maong turnover kabahin sa padayon niya pagpaningkamot sa kagamanang provincial aron niya mapalig-on ang produksyon sa mais og masiguro ang padayon nyo suporta sa mag-uma sa lalawigan. Ang maong corn seeds ipangapod-apod sa nagrayang lungsod sa barangay sa probinsya aron daghan mag-uma ang makabinipisyo niini. Gilauman niya pinaagi sa maong programa, musaka ang produksyon sa mais, mudako ang kita sa mga mag-uma o mas mapaligon pa ang food security sa dibuok lalawigan sa Misamis Oriental. Kini si K5 Jens Tony Pagulong para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
0: Upat ka mga sikat-sikat driver nagsuyo pong iligal na droga na dakpan sa Detali K5 Jonathan sa Banal, K5 mo.
9: Upat ka sikat-sikat driver nga nagpatsisyon sa iligal na droga, arestado!
10: Relax sa mahulay una.
11: Mag-DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
12: Nasiko pangupat kasigad driver human waktuhan na nagpatsisyon sa barangay Saray, Iligan City na itong Mayo Jesus 2026. Gilang maninakpan na sila alias Noel, alias Carlos Jr. o Alfonso o Marilo. Gisiko pang responsable. Human may responde. Amo Pertibas Police Station 5. Human makadawat og report. Gikan sa saka concerned citizen. Bahin sa illegal nga kalukan sa maong dapit. Nakuha gikan sa posisyon sa mga suspect. Ang pipila kapakitis gidulang shabo o nakadiyang drug paraphernalia sama sa foil o strip, lighter o toter. Sa pagkakaroon, kasamtang ng kustodiya sa illegal police station ang upat ka mga suspect. Huwag magtubang sa kasong paglapas sa Republic Act 965 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
9: Kini si K5 Jonathan Sabanal para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publikong Kalingawan sa Lakbayan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
0: Kini nga balita, tun ka nato sa DTX 500, sigurado makapaubos sa bad cholesterol o blood sugar level.
1: Bitang Regional.
0: Sa K5 Bacolod, lalaki na kuhaan o improvised tutor sa Bacolod Silay Airport, arestado sa Detali K5 Zaire Van Albay, IK5 mo.
13: Arestado ang isang lalaki matapos na makuna ng improvised tutor sa Bacolod Silay Airport, Lunes ng umaga, Mayo 11. Kinilalang 25 taong gulang na lalaki na si Isagani Ortula, residente ng Silay City, Negros Occidental. Pahayag ni Ortula, nakalimutan niyang iwan sa kanilang bahay ang drug paraphernalia bago pumunta sa airport. Pupunta sana si Ortula sa Manila para magtrabaho bilang production staff. Nabulilyaso ang suspect matapos itong dumaan sa walk-through machine at nakita ang improvised tutor na nasa loob pa ng isang chewing gum container. Nakuha rin sa suspect ang isang cellphone at ID. Payag naman ang ama nito na si Isagani Senior. Wala siyang kaalam-alam na may ganitong ganap ang kanyang anak.
14: This time, actually, yung kabalo kanina may nag-engage siya sa amin. Sige, gagawin
15: naman. Walang makakabalo. Ngayari mo ko di sa balay. Sa amin nga sila.
14: Sino nagpabalo sa imo, sir? Nga natakpan niya
15: sa sikap. Ay, sa ikaw naman po? Si Kapitan.
14: Kapitan?
15: Oo.
14: Ano ko naman ba? Ano ko naman
15: ba? Ganyan pa, balo. Alam kami ko na may nadakpan ko na din. Kaya wala mo. Tulog pa ko ginaya. Wala mo kabalo. Lakat mo sa din.
14: Pero wala kang gindi idea tayo nga imo bata nga nagagamit. Eh, why magtagambal nga nagagamit mo siya? Pero alesbi nagagamit siya?
15: Wala man ko sa Manila, sa mo. Wala ko yakabalo. Sa Manila, sa Dobra, Yagana.
13: Balita mula sa Bacolod Silay Airport, Zairo Varelbay. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
0: Ulitaw samdan human gidunggab sa naong sa aklan sa Detali K5 Leonard Viray, AK5 mo.
16: Naligo sa dugo ang isang 21-anyos na lalaki matapos manong saksakin sa mukha habang nasa ilalim ng impluwensya ng alak sa may barangay Albasan, Numansia, Aklane. Agad namang rumisponde ang MDRRMO Numansia at Numansia PNP at doon nadatna ng biktima na inaalalayan na ng kanyang mga kapamilya. Bagamat sugatane, nananatiling gising at nakakausap ang biktima, nagtamo ito ng malalim na hiwa mula sa kaliwang bahagi ng ilonge hanggang sa baba na tinatayang 4-5 pulgada ang haba. Matapos malapatan ng paunang lunas ay agad itong isinugod sa ospital para sa karagdagang gamutan. Samantala, napag-alaman na nagkaroon na ng areglo o settlement ang magkabilang panig kaugnay sa nasabing insidente. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Oras, alas 6:15, atun ka nato sa D3 Bio alang sa pakigbatok sa bisan unsa nga bacteria, fungi, parasites, and viruses.

0: Balitang National.
1: Balitang National.
2: Napili si Senator Alan Peter Cayetano isi bagong Senate President human makakuhang 13 kaboto. Hulip kang Senator Tito Soto nga nakakuhang 9 kaboto. Atong paminawon si Senator Jinggoy Estrada.
3: With 13 votes for Senator Alan Peter Cayetano and 9 votes for Senator Tito Soto and 2 abstention, Senator Cayetano is hereby elected as the new Senate President.
2: Giangko ni Senator Vicente Tito Soto III nga wala siya'y kasayuran nga magmatunog bang-o nga liderato kagapong adlawa. Kinumahan gipalagpot si Senate President sa boto nga 13 batok 10 ug mao'y mihulip si Senate Alan Peter Cayetano. Mato ni Soto nga wala'y mahinabi kaniya. Kung mihinabi kaniya sa opisina, una ang sesyon hinungdan nga wala kini makaresign isip Senate President sa pagsugod sa sesyon. Atong paminawon si Soto.
4: Pero sir, tama, hindi ko kinausap sa office nyo kanina?
5: Hindi. Before? I did not resign.
4: Mm-mm.
5: You know, I accepted the motion to declare all positions vacant. Kasi wala nung usual na ginagawa. As the newly elected Senate President, what he will do with it.
4: Mm-mm.
5: And the rest of it. Basta sa amin, we will still continue with the work. We will insist that the impeachment articles, once submitted to us, be taken up.
2: Kini nga balita, atong kanato sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Balita International.
1: International.
2: Nagpahimang no ang militar sa Iran nga posibleng maglison ang mga barko gikan sa mga nasud nga nagsuporta sa US sa pagtabok sa Strait of Hormuz. Matod sa Iranian military, na-draft na ang balaudon nga nagtumong sa formal nga pagdumala sa Strait of Hormuz. Lakip sa mga sugyot sa balaudon, mao ang posibleng pagdili sa mga barko gikan sa mga kalyado sa US nga moagi sa Strait of Hormuz. Gipanayag ni Iranian Army spokesperson Muhammad Akraminia nga ang mga detalye ni atong Domingo Mayo Jess. Kini nga balita, atod kanato sa Deyo Fresh Roll On para sa hamis, humot ug puti nga kilikili.
0: Balitang sports.
2: Nakadaog silver medal ang usa ka sagaynon nga runner sa Borneo International Marathon 2026 nga gipahigayon sa Malaysia. Ang runner giila nga si Rogen Aguirre. Kini niya ang iyang kun maukini ang iyang ikatulo nga international race. Matud pang iyang kadaugan nakahatag og garbo dili lang sa iyang kaugalingon kundi sa tibok komunidad sa sagaynon. Nagpasalamat usab siya sa suporta sa iyang pamilya, higala og fans. Kini nga balita, atud kanato sa Extend Food Supplement, usa ka natural nga food supplement para sa mas maayong stamina ug aron dili daling magluya si manoy.
0: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Gikatakda nga mobisita sa Pilipinas ang K-pop girl group nga Baby Monster karong September 5 tuig 2026 alang sa ilang Chum World Tour. Ipahigayon ang mga konsyerto sa SM Mall of Asia Arena diin gilauman ang dagang fans nga mutambong gikan sa nagkalain-laing bahin sa nasud. Sa karon wala pag ipagawas ang seat plan ug ticket prices sa maong kalihukan. Kini nga balita, atud kanato sa DTX 500 nga siguradong makapaubos sa imong bad cholesterol level ug ang imong blood sugar level.
0: Balita Extra Special.
6: Balita Extra Special.
2: Madungog sa yaw-yaw sa mga driver nga dili na madala og butang og pahumot kun downy ang sulod sa iyang taxi tungod sa pagpangalisgaw sa dili maayong baho. Nagpahimang nausap kini sa publiko nga kung dunay plano mo sakay og taxi, mas maayo nga magawas daan og hugaw sa dili pa mo sakay aron dili na subli pa ang iyang na-experience sa usa niya ka pasahero. Dugtong niini nga magbutang na lang matud pa siya og karatula isip reminder sa mga pasahero nga og musakay og taxi mag-glimpse daan human aron nga dili madilatar ang pagpamasahero.
4: Oo, dapat

Yung kita og kini nga Luperbay mga K5 no pasitabi day sa kini nga mamaha na mahaw pero nga buntaga aron nga maayo ang atong pagpabaho kini pagpabaho para maayo tong mayong dagan sa atong kuan pamahon-pahon mo na siya. So, sa nang shoutout ang mga naglato ko sa itong Facebook Live. Kang K5 Richard Gallardo, matupin ay good morning K5K, walang iwanan K5. Shoutout ko sa mga staff sa K5 News FM Philippines, o sa Energy Hungog, o sa mga FB friends, o ni Rosemary Gallardo, o ni Mary Anya, pa watching from Carmen Zone 2C sa taga Carmen Dia. Good morning kaninyong tanan, kang Nad Ole. Good morning, shoutout Barangay Tablon. Solid K5 News FM, looping sila tuwad hapa Jude. Don Els Trace ug sa tanan panato no nga mga K-pop yang nagpaminaw sa atong live lakip na usab sa taksa-taksa ka mga radyo kang Noy Mabati day good morning dia ug subli mga K-5 inyong nabati ang kinatibukang detalye sa DTX 500 morning newscast subli ano karong Martes Mayo 12, 2026 ako inyong tigbalita K-5K buskay no para sa kapinabalita sa bisyo publiko kaligawan sa Cagayan de Oro K-5 News FM

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: P3 Bio!
3: Ako si Violeta Sanon. Ako sa Barangay 18, Nagiton, Puro Tres. Puno na putel, akong mga lawas tanan, yun ako likod. Ngayon man, nakadungo ko sa radyo ng P3 Bio. So, ito na ako palit. So, pilakad daw. So, tumarko. Ako to na kung ibate pero pagkatagtaon pagkaugman tingalap mo nawala ang sakit so nalipay kahit ko nakatambal ka na ako ang Nitri Bio so na naayagod ko sa akong sakit so kanun may gitong tumarin Nitri Bio.
2: Nitri Bio, mabibili sa mga butika.
4: Nay, may adlaw, sino ang alam mo nay?
5: Hansia Label.
4: Ilan na edad mo nay?
5: 75.
4: Ano na bagdag mo?
5: Ano man lang natin ako na baga daw, sakit ko lang.
4: Nag-aalay?
5: Nag-aalay.
4: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
5: Ano lang yun? DPX, Tag-96, sunod, ang Distribayo.
4: Ano ang imong nabatsagan sugod sa nag-inom ka na sa mga herbal food?
5: Okay, ito bala daw, ay ako nakatisag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa ako.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. Panahon na naman ang ubo, sikwans at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo Mighty C, na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. We'll be right back.

0: sa umaga.
1: GTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Winigas, probiotics, kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mugs, probiotics, kapahulong sa bacterial infection, ngahinungdan sa diarrhea. Sa probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Winigas, probiotics na, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend, food supplement for men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold.
5: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
4: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
9: 66th Palarong Pambansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Philippine Standard Time, 6:21.
10: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
11: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.

0: Ay, galang may buntag ganyan tanan. Welcome to sa Foro de los Pueblos. Petsa 12 na sa Mayo, 2026, adlong Martes. Kani medyo nindot ang lakats panahon. Kasarangan ang lakats panahon, garang buntag. Why pag-ulan mga igala, di pa po kay init, pero mga man ginakay. Alas 6 pa man, di pa po yun na init. Pero di timaan mga igsoon nga maglagitik na sana silak na rin adlaw. Mamahit na sa niun nga mga igala. Kung nagdagin mong protection daan, pandong niya. Sabi naging yung trabaho na sa field.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Libertas is in the anima democrati. Ang kagawasan sa pagpadayag mong espiritu sa demokrasya.
1: Navan Sarmento. Foro de los Pueblos.
0: Kagapon may gala kaming tanan, diri sa K5 News FM, Cagayan de Oro. Ready na saan mo servisyo kaninyo. Yan na sana mga impormasyon, mga balita, mga isyo, mga isgutan ng pampubliko. Mga isgutan ng pampubliko, mga isyong pangkatiling bahan. Na doon ay kalambigitan o sa Maygala sa ato mga inadlaw ng mga buluhaton. At the same time sa mga isyon, magkapito ka na tuntunan. Ubay-ubay ni mga higalang, mga isgutan ng pampubliko, mga isyos, mga isyon. Now, magkapakurat o gamot lang o ga-okay na ba ang iyong pagmata, makakadungog mo na inyong mga balita. Kay dagang kasikas, pangitabo, kagapon, sa hapon, padong, sa kagabiyon. Samtang kita na nga tulog, may gala, o di ba ka, naman po yung ban nga, nagpabilar, mga igala. So, ang proper good nga term nga gamiton mo nga, samtang kita na nga tulog, o di ba ka, kita nga nagpabilar. Na mga igalay, mga paghitabo, mga events, mga igson. Nga makapatayog di lamang sa tua kundili sa tibuok Pilipinas.
1: Foro de los Pueblos.
0: So standby mo nila. By the way, sa ato nga mga kaigsunan, sa utsinta ka mga barangay, may galaris Cagayan de Oro. Welcome, welcome to sa Foro de los Pueblos. Ingat sa may gala sa Misamis Oriental. Sa mga abot sa itong pagsibya, good morning. Telepon sa may Bukinon area, good morning. Ganyang tanan, welcome sa Foro. Sa mga kasigbit nato mga igalang mga probinsya sama sa Mixoc o sa Lanao maabot dyan po sa itong Sibya mga igalang kung sumunin labay sa itong signal o labi na po dyan sa Maya Islas Camigin. Good morning kaninyo and again welcome welcome welcome sa
1: Foro de los Pueblos.
0: Alasay strength ay size las kamuntakon panigay sika na pala magkapamahaw na ta mga pina importante. Manang atong oras, Mike Zon. Ato, ganin nyo sa D-Drex Coffee Mix. Mako na niya ang ikapik, ano, may gala. Para ready na sa atong kumbati sa pagpagabuhi. Para ready na sa atong mga trabaho. Mag-D-Drex Coffee Mix na, siguro ha, mga igala. Kaya ang D-Drex Coffee Mix, coffee na, detox pa, asa ka na.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: By the way, di nato lang anon, may gala, di abay standby mo kay sa ako laging giingon, kaninyo mga igala. Ubay-ubay, gini mga igsoon, ang mga panghitabos kong palibot. Kay dito lang sa kauluhan, gani mga igala, grabe mga kasikas dito. Di amaw na nga usas sa itong hatagag pagdagad. Di sa itong panag-uban. Standby, gumikan kay di ang mga igsoon. Sa balitang lokal, desanta sa lokal mga igala. Kani makaalarma sa ni. Sa report kagapon mga igsoon ni Kakifab Jason ni Pagulong. Di ang Miss Orko na mitalaw, di mo minus 80 ka mga bago nito ng kaso sa HIV. Laliman ka na Kakifab ba Erwin. Wala hindi yung magkumpiyansa mga igala. Kay baba man ang HIV mga igsoon. Dili na high individual value mga igala. HBI man to katong high value individual drugs man to mga igson kani HIV lain man eh. HIV human immunodeficiency virus ni siya mga igala. Mauni ang magubas sa itong immune system mga igson kaning HIV. Og mauni mga igala ang gitawag sa mga bugoy-bugoy pa sakit sa iro. Yung tinood ni Maygala. Nakuha man sa kanabang Ingon ta dito, multiple sex partners, unsafe sex, mga igala. Kaning HIV, kanabang tira pasagad lang ka dito, basta kanin lungag, tira ng tira lang. Sa babae sa bisan o gakin sa base, bisan palagi mga igala o kananabang dildo din. Anabang tirada, kanabang wagi, pugong-pugong dito. Mauning sakita mga igala. Yang kadaganan na po naman ini Maigson, number one nga hinungdan ang SSS. Nasad ng SSS. Sana mo po lang SSS kakifan mo tan. Bot pa sabot lagi dito mga igala. Kanabang espada sa espada, for short, men having sex with men mga igala. No, nasad eh. Nilalim ng bagong utsinta ka mga kasus HIV. Nang it's better yun mga Ikson, labi na ka na to, nga ka na bang padre di pamilya na, doon na ikabilingas kinaboy, nga doon na may galay asawa. Minahas kinaboy kay matupasuman, di mga asawa ka nang dilig kasala, kaki-five na dan. Na matas balaod, yes mga igala, pero mata sa marites. Kahuan naging mo na. Kaysa mata sa kitasan, matun pa po maigsor, wapang mampungi bugkos. Mabitan ay gamiton sa uban ng mga marukoy. Mauna nga rasyon may gala sa uban mga kuladiding nga matun palagi. Okay na rin sila dito magpakuladiding kay di man minyo. Bisa pagdusi na kabuk anak dito, basa di minyo, okay na sila pagkuladiding nga na. Ano man na? Ay, inaana, bitawgin. Pero mo lagi sa atong gingon, may gala, kung naan na tayo mga minahos kinabuhi. Stick to one na lang mga iso. Pero ayun na sumpay. Kaya naman po na sumpay. Kaya stick to one, play to mini mga iso. Ganyan po na mayo. Stick to one, play to mini. Di gapon. Pon gapon ka na sa HIV. Kaya nga kon yun, stick to one and loyal yun mga igala. Pero love one. O ana ragi na. Love one lang. Ayun na palabwisan mga igala. Sumrahagos ha. Love one ra. So mauna mga iso. Say standby. Ato na gaya nagpagtagat, binagi sa ni Kaki 5, Justin ni Pagulong. Kaling report nga, di mo minus o cinta kay kaso si Chaybi. May tala matod po, natala may gala sa mison. Wala di nyo magkumpiyan sa Justin niya. Siya may nag-report, mauna, by the way. So, pag akong iminsun si Jonathan, di man siya may nag-report, Justin di man. Kaya mag-report, ano yung karong taw-taw mga gala. Samtang dugang pa sa mga balita, sa balita nasyonal, kini daghan yun yung reaksyon ni Maigson. Kini mga igala, daghan yun mga igala ang gabagulbol, daghan po dito mga Maigson, ang nalipay, o sa ba? Mix na yun mga igala ang feeling sa katawan. Ito nga din yung mga balita sa balita nasyonal. O man, sa pipila kabulan dito mga igala ang anong nawala mga igala, na missing ni Buto kagapong kalit mga Ikson si Senator Bato de la Rosa. Huwag dito nagkaguliyan kay tuwa po dito nagpaabot ang NBI mga Ikson, ang National Bureau of Investigation. Yaw, naginugdan na dito mga igala kay si Bat lagi na yun mga Ikson dito si Senator Bato de la Rosa. Ahina din NBI, nalutsan mo mga igala. Suparehan tori ba na? Ina mga Ikson. Dinaganay yung sagto dito mga igala. Okay ni mga igala, matod pa. Mo'y nakapaukyab kagabon. Kung matod pa gani mga Ikson, mao din ibuto kay nag-change leadership sila dito. Doon ang buto mga igala para mapulihan dito si ingunta nga lulo ni mo, Irwin nga si Sirito Soto. Oh, yun mo ng lulo. So napulihan na. Napulihan na daw ni Tinky. Tinky po ni Nanon mo ng Tinky. Okay, kayo tano. Gusto Tinky po. So mauna to dito mga igala. Pero di bagulbol ni Senator Bato mga Ikson sa Bilinaryo. O dito mga igala sa Bilinary mga Ikson sa Senado. Dito mga igala sa Hawanan sa Senado. Sa Bisaya. Erting Lawlaw. Lawlaw na ba mga igala? Bertir man ang Lawlaw. Yaw, kawalain ang lawlaw mga Ikson. Kaya pwede na bulan, pwede sa na siya may gala o ganabang kasusilyo ng lawlaw. Pwede po na pili doon, ha? Pwede kailan ako, ha? Nasa na. Nagyaw-yaw ang sakto dito, mga eksonso sa dito, Bato de la Rosa. Kasabaan nga itong mga nangutana dito. Patol pa nga, bakit nag... Nagpakita ka na, Senator? Ah, sukuan ni Senator Bato. Nung nawala ako, hinahanap ninyo ako, ngayon nandito na ako. Tinatanong na lang, bakit nandito ako? Toto kayo, mga igala. Pertig yung initas olos inyong angkol kagapon. Pagkabibog yun, mga igala. Karon, ikustodiya matod pa sinado, mga igsaon, si Senator Bato de la Rosa. Gilockdown ganin nga sila, no? Hindi makasulod dito, mga igala, ang NBI. Nagpa-back up na nigswat, mga igala. Mauna ni Andagan, karo mga Ikson. Kung saan ay lintungan na ninintanan. Kaya yan ay mga question o niyaan sa legality. Nganto sa Korte Suprema, pangutan-on na ni Maigala kung ang Senado ba harboring fugitive. Now, before taming fugitive, ang pinaka-basic yun ni Maigala, bottom line, para makita na ito, Maigala, kung ang Senado naka... Lapas ba sa ingon dito, mga igala? Obstruction of justice. Ang Senado nakalapas ba, mga igala, sa Republic Act 9851? Ang ingon tang Philippine Act on Crime Against International Humanitarian Law na mag-allow, mga igala, pag-surrender ngadto sa International Court. Kaya ang bottom line, gini ni Mike Soon, kung legal ba ang warrant gikan sa ICC? Kay kung maingon tag legal siya, maigala, din kining tanan violation na ni sa Senado. Pero pag maingon sa tanga invalido to, dili to siya legal ang ICC, din walay violation tanan. Natural lang ang protektahan si Senator Bato de la Rosa. So dili sa itong mataguban, maigala, ato ni mga Ikson ba nga i-simplify. Di man ato ni masabtan yun kita mga ordinary yung tao. Kailaw mang kayo ni maigala. Labi na kay nag-isgot ng mga international law na di lisod magani kong sabot sa una ng international law. Napulsay pa ko na mag-subject ang international law. O UN, kwanto UN Charter and International Law. Libog magani kong sahay na may gala. May na lang kay nakat-on-kat-on ko. Adili po sa akong pag-iskwila na sa law. Actually, na nakat-on-kat-on ko ni. Katong nagprograma na ko ganang legal program. Kung natugusan ko, basa-basa mga igala kay, wa, may mutungang abogado god. Lisod man po nagprograma ka, music-music lang ang legal program ang tong programa. Kala Domingo. Sa upat katuig, way klarong abogado kay, stick to man to ang manager, di man siya gusto ang abogado nga bisita nga, na ikalang bigitas politika, di, lisod yung kanita. Isa may mag-hasol-hasol nga abogado ga Domingo mahigala nga family day man na. Usually, ang musugot yun na mo programa nga abogado. Katog yung musugot sa politika. Hindi man musugot ang manager. Why, abogado? May isang oras itong agod. Eh, napugos na dito toon-toon na kakipay ba, Erwin? Kaya man po, hindi po mag-hisgot kag balita nga legal programa na. Kaghanggaw dito, nag-hisgot kay balita-balita dito nga ang imo programa, Justicia. Oh. Dili mo kunik. Manang lunes pa lang may galaw na busy na nga kung adlaw ato sa una. Yo pa man ni Google Google may mini karon kay Google Google nya mangutana din kang AI. Ano dia? Bahala magkasipyat-sipyat bas AI dito basta kay mo igo-igo na. Nya karon kay sa out asamo sa na wala man ni. Eh. Way back 2001. Wala ba na siya? So ang buhaton di bonus pa to anak sa RTC si ginagyo ka pangita ni sa nang buni babasa na puga. Di ko ka pwede dito nga magsigig paputukapi kay may dagkot ang sweldo hurot po sa putukapi lang. O di wagyon ang may tabo dito ah human si mong duty to ah standby sa library sa RTC. Ito bumasa mga igala balik na po pagka Martes ang pagkahoybes sa prepare na ka human na gina ay last time mo. Uy, nanan, na itabo, sagwa mo nang, ay, makasabot-sabot, napunta gamay, ani, bisig dita, abogado. Tungod atong itabo, ah, pasalamat, unsan ko, na itabo, to sa kuwa. Eh, mura na sa kong, nagmastiral, inun atong, dagana, mga ikala. Nagmastiral. Kaya kong, uy, kamong mga bago, guwapo, ganyan na, basa-basa. Kaya kong gibuhat, ato, pag na ako'y medyo dili kay ma-sailan, di kay kong kasabot. Adto man kog judge kay akong pirmero pod nga bit mga higala pag reporter ko Hall of Justice. So sa Jinsan Hall of Justice Jinsan. Oh, Dedin to ko sa mga huwis, mangutan na kay mamigo naman ni mo, kay bitman ni mo. Judge, kaya bang pasabta ko na ko gamaya ni Judge Susuman ni Butmasabot. At least magkat-on ka kanunay, o kadugayan. Sige, pangutana nila, basa ka, pangutana nila. Atin ka pirmig hearing, kaya mo, manimong balita, kaya mo manambit. Di kadugayan, mga higala, ma-absorb ni mo. For 4 years, gugang nga, nag-inanay-nana, mura kang masteran. Mura kang nga, kanabang intern dito sa korte, mga higala. So, mga ni, so, standby, kato i-simplify ni mga higala. Kasi ako laging gingon, libog na ba ni? Kanang ingon, mga higala, mga international law, implication ni mga higala, atong responsibility, nga to sa international communities, pag-follow, mga higala, sa atong mga ingon, nga gipang apilan ng mga organisasyon, unsa mga implikasyon ni, unsa iya, unsa ka-binding, mga higala, ang balaon sa international, nga ni sa ato sa Pilipinas, unsa ilang jurisdiction sa Pilipinas, kanang tanan, mga higala, isimplify tanan sa itong panaguman. Kaya di naman talaw gawon, mga higala, sa mga sakais manahon. Hindi na ito na masabtan. Okay, standby. Ako nang hatagag, pagtagad, mga higala. Naninging on tapag kustudiya, mga ison sa Senado. Nagto kang Senator Bato de la Rosa na matod pa sa ICC di anag yung existing warrant of arrest. Sige. Yakwa doon na sa mga reaksyon sa demento nila, mga higala. Open sa daruya. Pwede mo mutawag kay... Akong i-able ang linya sa tubig, mga higala. At tubig siya pagi. Ay, sige ito mga iso, gusto tubig. Linya sa tubig. Bili sa linya sa tubig. Linya, mga iso. Sa giingon, tama higala nga. Telepono, awa mo tayong telepono din. Sa ato din nga cellphone. Sa cellphone ng bayan. So, ako i-announce sa inyo, okay, pwede mo mga igala, ako mong paminahon. Kaya mo maniinit nga isgutanan. Pwede mo manawag, pwede mo mo share sa inyo opinion. Bata, nalantay guidelines kay para na i-order. Listen, magkakalanrakas ng akin ito, mga igala. Listen, magkakalanrakas. Ang ato lang na rin house rules, mura mong punta dito sinado house rules, mga igala. Ako lang yun, mga igsoon niya, dili atakihon ha, walay atake, ngadtos mga opinion pusuban. Kaya may tendency nga lainain mo mga opinion. So, ayaw lang ataki ha. Kuhan na mo, padayag lang po mo sa inyong istan. Ayaw na nga, ka nang si Erwin, di man na sayop mo na, kaya di man na inanay na. Ayaw, ataki ha. Iyan mo po na. So, bisan pag masayop nagdili, iyan na, ato respetuhon. Na nga ito lang pagpadayag, ang imong own opinion, may ipadayag yun mo. Open na nga itong linya. Inyo ha karon ang Foro de los Pueblos, mga kakifay. Para ito mabati kung sa ipanglantaw sa publiko. Kung sa ipanglantaw sa publiko, may tungod ni Maison. Sana itabok kang Senator Bato de la Rosa nga taga-ato rabasan ni. Angay ba ni siya isurrender nga doon sa ICC? Mamanay pangutan na agad mga igala. Regarding sa illegality, nagan mo lagi interpretasyon dito mga igsoon. Kaya bottom line lagi ni, kanimang waran sa ICC. Winter mga igala, legal ba ang waran sa ICC or not? Kaya kumingon lagi ta, gadili legal mga igsoon, then the rest is sawa na ya. Wala na, dili na dapat mga igala. Questionon pa na niya, nga naadiya si de la Rosa sa Senado. But if legal, mga igsoon, din daghang mga implikasyon nila. Tantamount pa ni Michael sa obstruction of justice. Remember, natin obstruction of justice. Yan na bang harboring fugitive, mga igala. So, mga gina, bottom line, legal ba o dili ang nga maong warrant of arrest? Pero di man na mag-focus na, mga igala, kung nga doon na may mga opinion. Ang inyo na lang, layman's view na lang. Panglantaw na lang sa ordinaryong tao. Ang ayan ba, mga igala? Na itong isurrender din ito mga iso si De La Rosa sa ICC o man nga doon ay warrant of arrest. Mga ni ang atong mga igala nga linya karon. Ang atong hotline mga iso. Ay nainay lang mo kay hotline gani, init-init man basong paso mo ha. Hotline. Anong hotline man eh? Kay ang naghawid aning among dilipono mga igala. Hot daddy sa siya. Hot daddy. Manang ang iyang hawiran nga cellphone. Hotline sa na mga iso. Hot na hot. Oh, pangangkor man bito, hot na hot. Ano, gisingot na gani mga iso. Gisisiti na gani ng atong aircon, pero gisingot ng angkor man. Gay mo na, hot na hot. Sige ha, money sa Globe mga iso, 0916. So, di yun ko, 0916-395-9196. Oh, so, di yun ko sa Globe. 0916-395-9196. Yan sa smartphone, may gala, 0946. 808-6 or 8661. Sublion ako ang smart. 0946-808-8661. One. Oh, so pwede mo mutawag. Pwede sa mo mutawag. Pero it's better mutawag mo. Para mabati yung mga higala ang inyo dito mga isoong mga opinion. Ngalan lang, balagwa na yung apelido. Okay na kung mga higala. Basta ang usang karul na ito mga isoan. Wala lang yung pamalikas. Kaya naman po tayo responsibility mga higala is a broadcaster. Ngayon to sa mga tigpaminaw. Kaya naman po lusahin mga higala. Kaya bang na minaw ng mga sensitibo niya na? Ako yung imong pamutanon, okay naman ko ng pamalikas si Robot, no? Pero ito lang, kahit wala man ta din inumana, naaman ta sa on-air. Ayaw lang ng pamalikas. Purely, kana lang yung opinion. Kadili po opinion nga slanderoso, di ba, ka libelous, ha? Eh, mga damay, tanang inang dagana. Kasa na. Basta opinion lang yun, mga Ikson. Kadili libelous, dili mga igala slanderous, dili mga igala fake news, etc. Opinion per se, ada lang. Okay? So, nagkaintindihan ba tayo, kaibigan? Intindihan na? Sige, okay. Tawag lang mo. Kanong tatawad mo? Signal na kumahigala. Okay, standby. Kaysa ito magbalik. Dog ang mga balita, mga higala. Information na itong siron. At ito sa balutson, importanteng pahinomdom.
1: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: D3 Bio Health News.
3: Po ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Nagpuyo ko dire sa barangay 23, Purok 1A. Naka-desisyon kong muinom ang D3 Bio nga herbal o may tisi kay akong anak. Inuman ang akong lawas, lain kayo pag na itong nangaging kuan. Kay bugat, akong kuan, o kusog ang akong mga tiil, sige ubo-ubo. Di, nagsugit akong anak nga magsuway kag inom anima. Di, ninsuway po ko, napalit ko isa ka-stab nga ditirbayo, may tisi isa ka-stab. Ako ginasang giinom, dungan na siya kada buntag o gapon. Abutan sa akong kalaw sa Diyos, nga daan man good akong paminaw po sa akong lawas. Muraman ako nang lagi alibig yun.
1: D3 Bio! Mabibili sa mga butiga.
4: Kinahanglan yun nga himsog ganun na ibaskog ang panglawas para nga mag-iyahan na ito ang itong mga kabataan. Paipugayon nun nga. Ikaw ginikanan, nagmasakit ka, mga kabataan gang may pa. Isod kayo mga higala. Kaling kaliwatan, no? Ang high blood pwede nga mamana. Gikan sa itong mga ginikanan, mga pariente, nga namatay na sa sakit sa kasing-kasing, nga wala pa yung 50 anyos. So, i-consider na, no? Basin na naas ito ang dugog yun, nga high blood. Pagkaon sa mga parat o mga tambok na mga pagkaon. Ng mga parat o mga tambok ng mga pagkaon, makapataas sa presyon sa atong dugo. Kasagaran ning parat, muna hinungdan nga nung mag-edema, maghupong ang atong tiil, kaning parat, mag-cause water retention. Kapataas kini mga higala sa atong dugo, ang mga mantikaon ng mga pagkaon, mag-cause kini pagbara sa atong mga ugat, sa atong kasing-kasing o sa atong utok, ka problema tani. Kaning sobra katabaan, sobra bitaw ang atong timbang, overweight o bista. Tungod din mga higala, ang atong kasing-kasing, mas purisado ang iyang pagbumba sa dugo. Kung tambok ta. Ang atong kasing-kasing, pwede na ito na siya nga makumpara mga higala sa makina sa salakyan. Kung ato nang ikargahan mga higala duha ka to nilada, ang atong kotse, madaot yun na. Madaot yun na makina na mga higala pati ang ligid na mubuto na pasibol, ma-overload. Ang lawas na to, kung ma-overload po na mga higala, kung ato nang gina, sundan mga higala o ganang grabe nga mga mantikaon kay mga pagkaon, parat nga mga pagkaon, pwede mga higala nga ang atong mga ugat mabuto po na. Ang atong kasing-kasing mga higala mubag na siya. Madaot kini ng atong kasing-kasing, daot pa ang mga umang pang mga organo sa lawas maglead mga higalas balatian. Sobra nga pagkaon sa mga mantikaon. Yan. Nagparat nga mga pagkaon ha. Dili aktibo ang kanabang natay sedentary lifestyle bitaw. Paratas balay. Sige lingkod, sige higda, walay lihok-liho. Kulang ta mga higala sa activity, exercise. Wala tayo lihok-liho, at tayo pasingot. Mas taas ang possibility nga mudako ta, mutambok ta, ay mahay blood ta, then magka-problema ta sa kasing-kasing. Ang sobla sa pag-inom sa alak, binom mga higala, maka-epekto sa itong kasing-kasing at tayo og sa tuang gitawag nga stomach o atong utok. Yan. And of course, mga higala, kaning stress, tension ba? Ang stress, mga higala, makapataas sa itong blood pressure. Of course, kini siya ang pagkapagkapoy sa lawas, physical, mental and emotional stress. Don't worry, be happy. Kanunay hinumduman mga higala, magbawas, magbago aron makalikay ka sa sakit o balatian. Kini nga mga pahinumdum mga higala, according ni siya sa American Heart Association. And of course, kauban kanunay ang DTX 500 o may TC higala. Kung naamoy mga high blood, natay mga ingunta, ginabatyag na nga changes ato ang BP, nga tong kasing-kasing na nai changes. Number one, kin mga higala, hinumduman kanunay magbawas, kulangan na to ang sobra-sobra kagasunod sa itong lawas, magbago, mag-usap, maglikay, and of course, maghiga na mag-DTX 500 o mag-mighty si kanaan na. May retribayo nila, ipadayo na, no? Adlawan na ang pag-inom sa retribayo na kung tabang na. Binagyan ko magbawas ng timbang, mag-usap na sa itong diet, mag-exercise na ta, then mag-DTX 500, mag-mighty si ta, makurat na lang ta. Pindot mali ay, pansada mali ay, gana kong lawas, taway ang upamatyag, ipadayo, no? Kung na ay mga changes, na ay mga improvement, gikan sa imong pagsugod sa pag-usap, sa imong diet, exercise ka na, jogging, walking na ka, gabawas na ka sa imong timbang, naakay DTX 500, naakay mighty si or gainom kag D3Bio, ipadayon na mga higala, kunay improvement, kay mo nay pamaagi mga higala nga, pagkabaton taog ka ng kahimsog o kabasko gusto ang mama. Ipagalimtan ka, uban na to, kanunay, DTX 500, D3Bio o mighty si available sa mga leading mga drugstore sa inyong mga lugar.
5: Andrea Israel na nagpuyo na karoon sa bulwa. Akong gipalit gisuwayan kaning D3Bio o DTX. Ang pamati sa wala pa kung nag-detect ang nag-take ani. Ang nagamit na ko ana, murag na ay alibyo na nagsige na ko palit karon. Dunya kung katulto ko o kaya may mga kong open sila sa Sabadola. So, pwede ko kapalaw pero magani kong tuyo din eh para magpasapalit lang dito.
1: D3Bio! Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar. D3Bio Health News. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa. 66th Palarumba Bansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Inilang yung mga igala nga nagka-ong-ong ang pag-aristo dito mga igala ni Senator Bato de la Rosa. Inaman ni siya karoon mga igala sa Senado. Protected by Congressman, Senate rather mga igala. Si Senator Bato de la Rosa. So, remember na ni mga President ani nga usag ka Senador mga igala gi-aristo. Although, huwag yun ina-aristo mga igala dito sulod. Eh, para to preserve matod pa mga igala. Nag-iingon lagi mga igsoon nga dignity sa Senate. Si Laila de Lima, gi-aristo ni dito Senado pero sa premises sa parking lot ni Kaki 5 Erwin. Panahon nga, gano'n bang nagkakaso ba yan? Kikikasuhan ba yan sa disya mga igala? O drugs, although na-dismiss ang mga kaso. Matod pa mga igala. Si Trillanes, before mga igala, 2018. Bangod lagi daw na mga higala wither lang mga isa. Ana lagi gina. Manang pangit sa politika gani ka K5 Berwin kay wither ba? Oh. Una nga kung ikaw okay na imong kinabuhi mga higala, sulod mga nang politika in town sa amo. Kani gyud kalikayan nga kanang imo tahay nga kanabang ka grupo karon, okay, happy mo. Pagkasunod, may gala, pagwa na nasposisyon mo ang kagrupo, natural part po ka sa initan po, kay kauban man. Oh, dito na, magkalitsi-litsi na ang buhay mo na naman. Ano, yun na. O niya, mga igala, pag mubalisad ka, nagayinan na nga nahita mo, mabalinasad ka, kay magbalingbing ka, kay muna po yung nasposisyon, pagbalin mo, sige, okay, gidawat ka. Pag abot na po sa eleksyon dito mga igala, kaya di man ka organic yun nga ilahan, eh, bali naman ka, di pagkadawaton dito sa pagdagan. Oh, unya ang imong gibiyaan, nasuko na sa imo, na nahulog mo, independent na sad ka, napildi na sad ka. Paano? Perting kapuya, ginbitaw mga igala, ni politika. Ha, nidagan malagi ka kagifay, metan, bangit mga politika? Actually, kay nagtuo man tanggi, padagan yun tas katawan kay dagi. Habi mo pong yung sagit-sagit sa una, habi mo lang ko, gay, yung ginig gusto sa gano. Oh. May nagtuo na, dito nga. Kung lang nga, jug-jug mo na ito, talaan. Naon bito, nakakipay, pero hindi ito bito ka. Oh, ito ko ka. Wala nga, nakasood na ito, kay nagtuo lang kita nga. Ang tao gusto ito, kagigyan man ito sa pandemic. Taga-addos barangay, mura man taga-artista aning daglan na mga igala din. Nagtuo ta, sige, daganta. Hindi man dahil kay kwartahay, mangyapon dahil. Hindi na yun tala. Sige magsilbi dahil. Tempa, kaya diyan sa itong linya, mga igala. Diyan tayo cooler. E atong dawaton dahil, pasyon ang opinion, mga igsyon, reaksyon. May tungod aning itabukan, Dela Rosa. Ang iba ni Isorinder sa isis, o dili. E ang mga igala sa itong linya, si, kasi nga lang.
1: Magkala po.
0: Hello, good morning, sir. Oh. Insani, sir.
1: Oh,
0: cutting out man, sir. Plastar ko na imong signal kay para klaro gid imong tingog kay sayang man kay sir. Oh, kana gaw, sir. Ah, si Sir Mang Canor. Oh, tagalapasan. Mang Canor, good morning kanimo, sir. Sige, sir. Unsa may imong reaction sa nani? Oh, wala problema. K5 na tan lang. Ay na lang isim kay usay, mas maantang mula na. Sige, go ahead, sir.
1: Hindi ko masubot.
0: Oo, kay?
1: Kay sumindin na si atong Bato de la Rosa. Kay araw na po siya, hindi na po ang atong yamaw diri sa pinaw. Kusa may puro sa pinaw, hindi na po niya sa mga nito. Wala kayong patent na sa mga
0: nito. Tinoon.
1: Isa limpa yan
0: sa langit.
1: Hello?
0: Sige, padayo lang, sir. Okay lang, sir. Naminaw ko, sir. Imo, sir. Naminaw. Huwag naminaw po ng mga tigpaminaw.
1: Manager, isa limpa yan sa langit.
0: Oo. Tinood yun na.
1: Nga, dilig. Susunod nga, isurinder na si Bato de la Rosa.
0: So, ang imo gusto, sir, is dili isurinder si Senator Bato nga doon sa ICC, but uyon na ka nga diri kasuhan sa Pilipinas.
1: Pag di rin ginagawa, hindi naman tayo balapod doon ngayon.
0: Tinood.
1: Oran na ang punto naman ka na yung
0: Mang Canor. Salamat sa kayo, sir, Mang Canor, sa imong pag-share, sa imong opinion. Salamat, good morning, kaninyong tanan, deslapasan. Okay. Si Sir Mang Canor, gikan dito sa lapasan, matod pa.

0: di siya uyon. May surrender na dito si Senator Bato de la Rosa maigala sa ICC. Sa rason mga igala nga doon naman punta functioning man ang atong mga korte. Naman tapoy kanabang justice system sa atong nasod. Which Filipino man sa siya. So diri na lang kasuhon mga igsoon kung doon na may mga kalapasan. We don't need matod pa maigala sa ICC in order maigala to punish ngantos man nakalapas balaod tungod kay functioning ang atong hustisya dili maigala ang juridikatura sa Pilipinas. So manay punto karon maigsoon. Yes sir Mangganor. Asay open ta dili maigala. Open ta kaninyong tanan mga igsoon. Sa inyong mga opinion reaction. Oh inato lang nga palayan ni sir Mangganor. Awalan ta attacking ngadto sa uban. Ang ato lang is ato lang ipadayag ang atong baruganan og opinion mahitungod dinhi. Remember you have the freedom of expression maigala basta within limitations. Ipadayag na ang iyong opinion. Guaranteed by the constitution mo. Yeah, i-practice na nato maigala kaya I still believe mga igsoon sa gingon palagi sa Latin Vox Populi Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. So sabihan ko mo ni ang atong mga linya ha. Ang groove line nato mga igsoon 0916 395 9196. Mo na nga itong linya sa globe. On niya sa smart sa 0946 808 8661. Sobli on po 0948 0946 808 8661. Diyan na po ilain mga igala sa itong linya karon. Padayag po sa iyong opinion. Sir, good morning. Maam ba ni sir?
1: Good morning.
0: Yes sir, good morning.
1: Hello, hello.
0: Sir,
1: good morning.
0: Yes. Okay, loud and clear ka sir. Yes sir, kinsa ni sir?
1: Si Wilbur Reyes.
0: Oh, Sir Wilbur Reyes, sir. Good morning. Gani mo tagalis si Sir Wilbur?
1: Ariar.
0: Ariar. Okay. Sige. Sir, unsa pa imong opinion? Reaction, sir. Go ahead, sir.
1: No, kanang nahitabo kang Senator Bato nga laktang siya diya sa kwa lauay magailagay siya. Pinili ko na siya sa katawhan.
0: Mm-hmm.
1: So, pinili na siya. Ikot ang talang 20 milyonis ang iyang boto. Ala, hindi na basta-basta. Niya, lakagun lang ni mo kay takpun niya ipakarga sa hig na pula kay ICC. Hig mga na paingon.
0: Mm.
1: Kariyara man na siya Pilipino. Kala si Trililing Pilipino. Murag kaidor kay ba nga ang Pilipino kapwa dalo makasala. Dalo ni mo si hig. Murag ibalas kan yun.
0: Mm-hmm.
1: That is very unfair. Kala si Bato sa tupayong opinion. Magpapriso man na siya, pero hindi sa Pilipinas. Kasuhan niya sa, kasa siya nga, Royal Court ba, Municipal Court ba diya sa Manila. Dito na siya, kasuhan, dito siya matubag, nilikay dito siya siya, ipatubag siya yung kaso nga, ejecti.
0: Mm-hmm.
1: Wapay klaro po ng ejecti, katunay karong nahitabo nga 19 nga member sa mga kwan, o nga, na kwan mato, na kwan mato, na kwan mato nga, na ngamatay. Idipi lugar kaya punto, kandigong lugar kaya punto.
0: Mm-hmm.
1: O, may labot si Dito nga na, ihaplas sa tanang kasuli kung bawa niya, gipadala din siya, muna lang ay kayo. So, muna ang Senator Bato, muna siyang eye-opener na dapat ang Korte Suprema, kung kanang dahong sa Senado karon, ilang yung exercise. Kaya ang legislative, ilang magipagawas ang tanan nila na power.
0: Mm-hmm.
1: Pinagi pag-impeach ka Sara Duterte, pero di pa muna final kay
0: Pagpasaka pa muna sa Senado.
1: Sa Senado.
0: Oo.
1: Kunya kay gipudita naman to si Soto.
0: Mm.
1: Giplakpot naman to. Kunya simple ang sunod ana nga mo. This is my own opinion na.
0: Ah, yes, oo, oh, sir.
1: Sunod ana din may tabo. Kanang si Lacson. Si Pasadya ko na siya kay sibre alang-alang.
0: Oh, minority naman, minority. Oh. Usually ang majority man mapuli sa committee. Oo. Oh.
1: So, pero kayo nga, ang impeachment, wala na, impasse gina siya, wala, dismiss gina siya. Eh, numbers, daog naman sila.
0: Mm, numbers game man eh.
1: Nag-utok sa senador, lahi kayo sa congressman.
0: Mm-hmm.
1: Nag-utok sa congressman, lahi sa utok, ikumpirin mo sa senado.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lahi sa nasa ang Korte Suprema, lahi sa nasa utok.
0: Oo. Oh.
1: Para ra ta tao, lulay na sila utok,
0: lahi lang tag mga utok.
1: Lahi na sila prinsipyo, lahi pang lantaw. Para ra ta tao.
0: Mm-hmm.
1: So kanang nahitabo kang bato, pwede na siya prisohon, kung nakasala, mangani. Pero mm-hmm. Dili na sa Pilipinas, dili na siya pahilang kaso, anong dalo ba mga ICC?
0: Mm-hmm. Lako
1: na ng ICC in town.
0: Mm-hmm.
1: Lugar, yahay kayong ICC mo, interfere sa nagubot sa Pilipinas, nga dalisod pa magaling gasolina, dali niya. sige pa sila pandako. Mura na tag luoy kayo. Mura pag gidagit ang Pilipino rin. Gidagit sa uwak niya. Dalo sila.
0: Mm-hmm.
1: Luoy kayo kapuha ka Pilipino. Tanawang na. Kita Pilipino magita. Oh. Wah, that is very unfair. So, kanang na, kung itrayal mga nisi bato, dito rin sa Pilipinas.
0: Mm-hmm. Oh, may punto, may punto, sir.
1: Yeah, ang sinit po, doon na po'y kagawang ang sinit nga muli pinsa. Kaya pinili na siya sa katawan. 20 milyonis ang buto na, dili na tapas-tapas.
0: Mm. Di yun na tapas-tapas.
1: 20 milyonis? Ya, dakpo ang kalag isa katawan nga. Sus, labi na, people. Yeah. Para bagay yung business, kwan, labaw pa sa CIDG. Labaw pa siya sa NBI. Basta labaw ang isa. Basta man na siya. Parang yung katungdanan siya, kwan. Nung siya magiging mulakag niya ni Bato. Na general, may nang ilakag. Warrior, may na, sundalo, may na, protector of the state na siya sa iya pagkamilitary. Kung niya, lakag-lakag mo, laki dakpon sa ICC. Nung siya, pagkat suko yung king gobyerno. Grabe yan. So, kala si Bato, katra-i-trial na siya, Andreas, Pilipinas. Para makakuha po siya kaya ng abogado, siya nga tubangon ng kaso. Okay. Oh, okay. Oh, opinion.
0: Oh, salamat kay sir sa pagpadayag sa imong opinion. May punto niyo, sir. Good morning kanimo and again, salamat kayo. Oh, si serious mo to, no? T5 ba, Erwin? Oh, salamat kayo, sir, ha, sa imong pag-share po sa imong opinion. Reaction, doha na, ha? Sa ato, dire, may galang palaguban. Doha na ang dilipabor. Nga dalon dito mga igala si Senator Bato sa may ICC. Ako din lang ko mag-commento dani, din ako mag-appeal anig katong atong ingon nga i-discuss, din na ato i-discuss to kay para sila na lang dito, no? Din na lang ko magpadayag po sa opinion, kamo na lang mga igala, no? Ang ako dito na lang nako ni padayag sa akong diary. Dito kamo na lang, kamo lang sa kamo. Inyo ang panahon, karo mga igala. Ang nakalahi mangod mga isonin ni nga kaso ni Sen. Bato de la Rosa kayang warrant of arrest ikan sa ICC. Mo bitong dakong question dia. Pinaka bottom line lagi sa akong giingon ang question. Legal ba? Binding ba ang warrant of arrest ikan sa ICC? Especially nga matod palagi mga ison. Di naman ito membro sa ICC pero giresolve naman sa Korte Suprema nga because the incident happened when mga higala ang Pilipinas appeal pa mga higala sa ICC. Kunang balido, matod pa mga higala i- Gilspito ang ICC, matupas Korte Suprema before, katong nahitabo kang Duterte. But, wala ginaigingon mahigala nga for the purpose ang itawag ditong due process kaya naman naging sa itong constitution mahigala ang giingon ditong no one is deprived of his rights, liberty and property without due process of law. Mapasabot dito mahigala, kinahanglan nga adudag yung ka mga igsooy due process every time nga wag tangon sa imong life, imong liberty dito mga igala. Wag tangon na siya, mukhaon sa imong iagi ko kas due process. Na ang pangutana dito ni agi mag due process, kaning warad mga igala sa ato mga opisyal nga nas Pilipinas nga pagadalon dito sa ICC. Although na sila mga sabpuin na sa mga igala, lagi patubag, but maulagi na, matod pa lagi sa kadaghanan. E, wala mang yun nahatagad pagtagad, kay remember, nago na si gawas. Saan mo pagtubag-tubag basa-basa dito. Usa na. So maulagi, bottom line ni kaning warrant of arrest, balido ba, binding ba, doon na ba yung jurisdiction sa Pilipinas? Kaya kung mo check na tanan mga higala, kaya nga mo sulbad yun na. Kaya constitutionality na mapag-question na, Korte Suprema, sila na mo identify na mga higala kung balido ba ni dili, o di ba ka mo agi yun mga igsoon, dili sa atong korte, ang pagpatuman sa mga warrant of arrest, meaning, mo issue gaing warrant of arrest ang atong local court, sama sa extradition treaty. Remember, extradition treaty, mga igala, na ay guidelines sa ng Korte Suprema way back 2025, October. O, kung di ko malipon. Last year, October, aduna guidelines sa extradition treaty. But, dili na ito mamislid, ha? Kay lahi ang extradition treaty, lahi sa ning pag-surrender sa international court. Because international court is not a country per se. It is an organization of mga nations, mga igala. So, dili na siya mao ang extradition treaty nga guidelines. Although, susama-susama rin na siya. Kaya ang extradition treaty mangod mga igsoon, ang guidelines sa Korte Suprema, dili basta-basta ihatag sa gobyerno dayon dadto sa requesting state ang giingon tang fugitive o di ba ka mga igala na kaso sa ilang nasod based atong treaty. Kaya na may extradition treaty, kaya kung wapo tayo extradition treaty, dili tabayin mga igala, we are not bound to obey mga igsoon sa ilang request, no? Pero kung natay extradition treaty tali sa maong nasod, mo oblige yung tamay gala nga i-surrender na sa ila. But adunay guidelines sa Korte Suprema nga mo agi sa dito mga isoon sa itong local court para establish itong probable cause o dito mga igala yagi sa gadyo process o sa dito mga igala mo issue po nagwaran tumares ang atong local court batok sa giingontang ipadakop nga dito sa gipadakop sa laing nasod para i-surrender nga dito sa ila. Din ko maka-establish na dito, makita sa korte nga valid ni mga higala, tanan nga request sa extradition treaty o extradition mga igsoon sa maong akusado, then itugyan na dayon ni sa authority sa Pilipinas, padong na dayon mga higala nga to sa nag-request nga nasod. But dili kini mga igsoon, matod pa, applicable ni ining mga international court na to, which is the ICC, o kanipong International Court of Justice, which is sanctioned sa UN. Doon mga kaklase. International Court of Justice o ang atong ICC. Adi na ato kay wala tao, di na tayo membro na. Ang ICC is a Rome Statute govern mga higala, organization sa mga nasod nga gusto mga higala nga kanaba protection batok sa mga ginuntang mga tyrant, mga diktador, etc. Ang International Court of Justice is kung ano siya, nation to nation per se nga mga kaso ni. Ang ICC pwede sa individual. Pero kaninga mga kaso sa International Court of Justice sa UN, nation to nation ni nga mga kaso mga higala, purely mga leader-leader gina ang tirada ani. But kanin sa ICC pwede man bisag dili ka leader basta kay nakakommit ka genocide o sa mga kaso nga ando sa ICC. So muna na itabo. So muna na karon mga higala ang paabuton unsa gyud ka ang panglataw. Sigurado ko mga iso maabot man ginis Korte Suprema. And it's better para maka kining kaso ni Bato de la Rosa, ni Senator Bato de la Rosa, mauni niya mga higala ang landmark case kung magkabaton bata o guidelines og unsaon mga higala pag surrender ang usa ka Filipino nga makasuan mga higala dito sa international court. Kaya ang extradition lagi mga higala dili siya applicable nini. Kaya ang extradition mga igson governed by treaty but tag kanimang kung sa international court mga higala governed sa mga igson sa balaod sa nga gipasa sa Pilipinas mga higala may tungod sa mag-surrender sa usa ka Filipino nga dunay kaso sa international court ang RA 9851. Muna siyang gitawag ng Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Section 17, matod pa mga igala, nga mo allow ang Pilipinas pag-surrender nga dito sa International Court. Mauna ang prinsipyo ani mong balaod, o naapod ni sa itong batakang balaod, in which we recognize international law nga girespeto sa Pilipinas. Therefore, part sa atong balaod, mga igala, ang international law nga gi-adapt sa Pilipinas. Umumagina! So muna, balik yun na dito sa Korte Suprema. Kung sa maginig ICC karon, kaning warrant ba? Automatic, isurindus ba to? O ipariha po doon niya, may gras, extradition na treaty na kinanglan sa muagi sa atong local court. Wait and see, maabot magita na may gala. Na it's better para at least adun na ni guidelines o dili na maabuso may gala ang ingon ta mga Pinoy nga magkakaso sa gawas. In the first place, kita naman ay guwani kasi ni Tanyaho naman ay kaso po sa ICC pero may mudako po rin ni Tanyaho may gala. Madto maganis ni Tanyaho sa Amerika, di madakpo sa Amerika. No, although di man po member ng kuani, wala naman naganahi po ng US. Pero madto sa lain nga mga member states sa ICC, mga igala sa Rome Statute, si ni Tanyaho, amay mo isog mo aristo ana mga igala ni Tanyaho. Even si Putin, wanted man sa ICC po na sila. So, mingon na kita mga Exxon, pag-implement sa waran sa ICC, depende gina sa gobyerno. Pagka-depende yung nasa gobyerno, may gala, kunakin kay isog kay, wa may police mga, police power, mga, anay, police power, but wala siya ba'y, kanabang, kanang, sa ato pa, na armed forces, na police, nga mo implement. Ang mo implement maguna ni, as mga government, nga member, may gala sa ICC. O di ba ka mo request na to sa Interpol, o international police, so maugin na yung rason na. So wait and see ta, kung sa daga na ni. But sa pagkakaroon, may Exxon, sa giingon lagi tanga Lehman's view lang ha sa atong mga paglantaw pareha sa atong ipambuhat atong mga cooler pwede mo mo padayag mga higala pwede mo mo share pwede gin mo mga Exxon nga ang inyong opinion ipabati na to ngadto mga higala sa atong mga listeners kaysa akong giingon importante kini nga mga hisgutanan landmark na sa ning kaso mga higala abrupt ba o diba kanabang Fort Wood ba mga higala balik na mo ng Fort Wood ba nga isurrender si Bato nga doon sa ICC tungkol kay naga-excess ang warrant of arrest o kinahanglan may gala muagi sa due process pinagi po sa itong mga local courts. Kaya in fairness, sakto man to. Last line of defense at ana, last line of option mga igsoon ang ICC kaya international court. Usually mga igala, may tabo lang na may igsoon nga masangko dito sa ICC ang mga kaso once nga wala na option sa lokal. Like tahay ni Tanyaho, natural mga igala kanang leader sa Israel, Di man na mapailan dyan dito sa ilang naso. Dyan existing kuhan man siya. Incumbent man siya. Ganun nga, presidente. O siya may leader dyan, may gala. Kinsa may mufay dito ng Itanyaho sa ilang lugar. So, balik yung mga ison. Itanaho ni mo eksakto. Sakto lang nga sa ICC sa pailan. Kaya sa ato lang, idili na mo prosper dito sila nasod. Kaya siya man karon ang leader sa nasod. Now, dili sa ato ang mga gala. Dili naman ang leader si Duterte. Di lahi naman presidente. Yung kalaban pag ang presidente. Ay, yeah. So, yung lang tawag mo ba, dili siya ma, dili na ma-influensyahan sa gobyerno. Pero may ngunta, dali na ma-influensyahan ang atong justice system. Di naman na-question because ang importante, nag-function ang atong justice system, nag-function ang atong mga korte, mga magina. But maulag eh, kaya mahimo man daw mot an academy kini, kay gifile ni, before pa man mahigala na ni-assume kini sa PBBM. So panahon pa man ni President Duterte, but maulag inagingon nga, karon nga, dili naman ang presidente si Duterte mga igala. Hindi ba ka pwede nga i-forward na lang sa ICC din sa Pilipinas o hindi rin nakasuhan mga igala sila PRRD o sila bato. Kay, in the first place, dili naman delikado nga ma-influensya ng korte kay lahi namang leader, kalaban pag ilang leader. Nakita ba ninyo ang senaryo? Lahi malagi dito mga igala, Laputin o. Naturalize Putin, dito ka failan sa ICC kay kaysa man mo failan sa korte dito sa Russia ni Putin, batyo na Putin. Hindi yung mag-function ang hurdikatura ng aspito dito kung ang kalaban nila yung file lang si Putin. Hindi yung kakakuha ang justisya dito kang Putin. Kaya iya man ang lugar siya man karoon ang presidente sa Russia. Dito po ni Netanyahu sa Israel, mauman po. Kaya sabi mo file itong Netanyahu. Hindi na kayo, misila, misawa ni Netanyahu. Ano eh? No? Pero sa Pilipinas, lahi na siya ng aspito. Kaya, di naman mauman ang presidente. Ang presidente lagi sa akong gingon. Kalaban naman yung taon saan. Ay, yeah. Malabo gid nga impluwensyahan mga igalas presidente ang atong hurdikatura. Umiingon sa ta mga Exxon nga ay impluwensyahan niya kay mga apuwente ang Supreme Court si former President Duterte no gana man ay giingon mga igalas presumption ra man. Presumption mga Exxon kanang presumption dili na dapat mo ibasehanan mga igala nga mo'y makawala sa dignidad sa itong hurdikatura kay presumption pa man na unless ito kung aduna gid mga igala overwhelming evidence nga nag-abuso sa ila ditong gahom ang atong Korte Suprema. Ado na ba dito mga Exoya? Kana ba gitawag dito may gala abuse of authority nila? Pero anes nga wala na mga Exon din din na to presume nga. Wa sila kay appointed etc. etc. no. Presumption is niligyan na siya applicable may gala para mag-establish of facts nga maingon tang magamit para sa argumento. Presumption pa man mga higala. Di man na facts ang presumption. Wala ganang dagana na. So sige, standby mo mga Ison, tungod kay sa atong pagpadayon dere, open ta. Pwede mo mupadayagin mga igala sa inyo mga mensahe, mga opinion, nagubban pa mga Ison. Tungod lagi kay, balikon ko, ang inyong tingog mga igala mo'y pinakimportante sa matag tulumanon din sa K5 News FM Cagayandoro. Because I still believe mga igala sa prinsipyo sa Latin pa, Libertas descende anima democratis. Ang kagawasan sa pagpadayag, mga espiritu sa demokrasya.
2: K5. Nathan Tormento de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos. Sige, karong pagbalik na ito mga igala. Standby. Doog ang mga opinion o reaction mga Ikson at itong paminaon gikan sa publiko. Pero before mo mga igala niya, manginit ang mga ulo mga igala tungod sa mga isgutanan. Ato sa dipinsahan po ng atong lawas mga igala. Kay kiniinoon atong kaimsong sa panglawas. Bahala dito mga igala o di takabot sa dahi, gani. Basta himsog lang yun natong panglawas. Yung muna yung pinag-importante. Nasayod ka ba nga, doon ay sobra na mga Ikson, gautsinta ka mga sakit sa gingontang autoimmune diseases. Yan mga autoimmune diseases, mga igala. Gana bang imong immune system? Wala nag-function yung sakto? Manang usay, ma-apektuhan imong lawas like arthritis. Arthritis is autoimmune. Ay autoimmune na napoy dili. Kaya sa akong gingon, tuloy lagi nagkaklase. Naman dito mga igalay gout, kanang gout, uric acid, sobra. Rheumatic mga igala, mauna siya mga Ikson ang autoimmune. Pag moingon sa ka dito mga igala, osteoarthritis, mosa na ang wear and tear. Kuhan po na siya, kanabang sa imong panghidaron na niya, gas-gas kay ka ba? Runner ba ka sa una? Basketball player ba ka? Hilis na mga igala ang imong, kuhan dito, bushing. Cartilage mga igala, kung sa ato pa, sa lawas sa tao, mauna nga, usay, nipis na, mauna mag- bone to bone na kung sa kung pa busing-busing pa na may gala sakyanan pa metal to metal na mo nang sakit So pagmingong kaga arthritis nga katong rheumatoid mga igala. Autoimmune na. O daghan pa niya mga igala kanang psoriasis, autoimmune gyapon na. Lupus, thyroid disease, autoimmune gyapon na. Kaya ba mo nga ang atong mighty C, the alkaline vitamin C mga igala. Makatabang maigsoon makurek kanang atong immune system. Kaya kini siya mo ikaabag mga igala sa atong immune system ang mighty C, the alkaline vitamin C mga igala. Kaya kung makurik ang atong immune system, maabagan sa mighty C, yung kantong mga sakit-sakit, mga igala, tungod sa autoimmune, mawagtang to, o di ba ka maminimize, kaya sometimes naaramang gina siya. Maminimize, mga igala, huwag di nagyog ka dito magsakit. Pa ako naman ko'y autoimmune. Kaya, kung maning ako, ka ng rheumatic man, mga igala. Kauna, nagtuo ko gout, pero later on, mga igson, dito na prove na to nga rheumatic siya. Usay ka ng sobrang ka-stress naman mo, sakit. Pero karon, wak nagyong ko na sakitan, mga higalaga, arthritis, kaluoy sa Ginoo. Tungod ka nag-maintain na tas mighty si, nakurek ang atong immune system, mga higala. Ay, kaluoy sa Diyos po, wala naman po ta nagka-stress, mga higala. Hindi na po kayo. Pressure, yes, na pressure. Pero kanang pressure, di mo na-stress. Lahi mang stress, lahi po ng pressure. Natural na pressure. Natural palagi sa una sa akong mga, kuhan pa, kanang salain pa po nga, kuhan pa, itong magsugod na ako sa, sugod pa na ako sa pagpanibiya, matod pa, na mag-pressure ang talan, kaya bisan mo exert lang yan, ikag CO2 dito, na mag-pressure. Kunagin ang pressure. Lahi ng pressure, lahi po ng stress. Pamana, may gala. Para sigurado dito, hindi ka magka autoimmune disease, mag-mighty C, the alkaline vitamin C. Bili ay mga naggamit yun. Testimonyas man naggamit yun, may gala sa mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Nayon sa atong kumpleto ngalan.
4: Nati Roa Cababaros.
3: Pilay mong edad?
4: 67 years old.
3: Taga-asa man ka?
4: Parula Makabalan, Cagayan de Oro City.
3: Nayon sa mga produktos, Klinika de Alternativo, ang imong ginagamit?
4: Kanang mighty C, Vitribio o GTX 500.
3: Kaniad tuwa ka na gamit kung sa may mga balatian niya, karoon nagamit na ka sa may resulta?
4: Kanang kung ana, ligo na.
3: Kaniad tuwa, kung sa may mong mga sakit?
4: Luya-luya. Nay, akong samad sa ilalom o, akong samad. Naminos na sa siya. Ayan po ang samad.
3: So, karoon, kung sa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
4: Vitribio ang kuan akong daghan yun.
3: Gamit.
4: Gamit.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
0: Ay kalimutan, Mighty C mga Exxon, para sa kaimsog sa tong immune system. Mapalit kini diyan sa may Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa may Agura Public Market, doon sa Balingasag Terminal o sa saan terminal. Nadia ang atong Clinica de Alternativo. Para nga siguradong dili fake ang iyong mapalit. Balik tamay gala human na mas importante may nundong.
2: K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

0: Hongkong.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: TJX 500.
3: Good morning, Diatay. Unsa atong kumpleto ngalan?
4: Eusebio Agbong Jr.
3: Kailan itong edad?
4: 63.
3: Taga asa mangga?
4: Nato sa San Roque, Lapasan.
3: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
4: DTX 500 to MyTC.
3: Ngano na encourage makagamit aning produkto?
4: Okay man kay lagi na kayo sa atong liver, ang limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nakadepensa na matatiksunan na itong health na ito.
3: Unsa man imong balatian sa panglawas?
4: Ako, kung naman, wala pa magigibati nga. Kung ako lang mga taas ang dugo.
3: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
4: Maintain siya nga. Masayad mo taas, masayad mo... Kuan ko nag-minti ng 145 to 90.
3: So karon medyo maayo gyud imong daagan sa imong healthy lifestyle, imong
4: sada maayo. Kondisyon.
3: Kondisyon gyud. Unsa man atong ikaagad sa mga suking indigpiminaw sa K5 News FM Cagayan de Oro?
4: Atong edad na pataas na sa 60 na level, food supplement maayo. Depensa yun. Labi na yan na itong edad.
3: Salamat kayo tay.
2: TJX 500. Pabali sa mga butika. MyTC. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Niba Papulanan. 75.
3: Tag-asa ka nai.
5: Kanang diha na sa kwan.
3: Barangay Lapasan. Unsa mga produkto ipalit niyo sa klinika dito?
5: Kani yung MyTC.
3: MyTC o Ditribayo?
5: Kanang di ko pa katulog.
3: Sa diha nakagamit na mga produkto sa klinika dito alternatibo?
5: Maayo naman.
3: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
5: Maayo man. Nang magkatulog na po, niya may na akong kaon.
3: Salamat, Nay.
2: MyTC, ang alkaline na vitamin C. Mapalit sa mga butika. MyTC!
6: I Dare Gold.
7: Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa I Care Gold at I Care Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang bumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang I Care.
6: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pabansa.
5: 66th Palarong Pabansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: Palenta may kala diri sa Tulo Malon, Foro de los Pueblos, sa oras maiksong de los 7:26 sa Kabuntagon. Oras sa to dyaninyo sa Extend Food Supplement for Men. Balikon ko may gala, gining Extend, maugin ni mga ikson ang atong kasaligan. Higyog ka nini, pabayaan mga ikas sa galupan. Hindi ka pababayaan ng Extend mga ikson sa gitna ng laban. Okay, usahay mga igala. Kita, labi na kita, reality na gini ha. Sorry sa itong kaedad mga egsoon. Ba't kadaghan na itong mga kaedad na nako? Kaya mga edad ninyo, kada ba nga, sinibin ang edad, mga edad na ito. O diba ka, nitong-tong na tag 20, 20 na nga itong edad mga higala. Kita nga mga, pana, edad-edaran na mga higala. Wilay kita na mga egsoon. Usahay mga higala, kana bang naging panahon nga mahimo na itong gitawag itong Anchor Boys. Realidad niya. Realidad mong gini siya. Mahilang mo salpok pagpirmiro, pagkataon-taon mga igala, wala na. Uy, surrender man. Realidad yun na siya. Okay na lang din na magminaon yun. Magpa-fail-fail pa mag-ibtang nga. Sama ko naman realidad na. Kasi ay maayo dito pagsugod niya ang pagtapos, may lisod. O, lisod man itapos. Kasagaran mo ginatong problema. Muna mga igala nga para gikan sa pagsugod hantod pagtapos mga igsoon. Di yung ganito mga igala pasagdan. Extend Food Supplement for Men. Yun kay mo ginikasandigan ana. Sigurado gina mga igala. Mana pag ani extension ana mga igala no. Bisa pagsugod niya. Padung nas tapos ah. Pagtapos ito mga igala. Matupas uban gani. Ihire pa huway. Magpangiye. Balik na sad mga igsoon. Ano na siya? So kung gusto mo niya na mga higala nga, kanabang nga, sa term pang gigamit na ito mga Ikson, kulang sa tulog, sakto sa dulog. Mag-extend food supplement for men. Sigurado ginamahin ka na. Testing lang ninyo. Kailangan magkaingon. Di ba? Haliwa mo din nag-binutbot na si Kaki 5 na tayo. O, testing it. Wala ginagingon nga. Sa extend food supplement for men, kulang sa tulog, pero sakto sa dulog. O, mo na igingon. Pagpangihi lang ang pagpahuway. Susuga na. Testing yung extend food supplement for men. Parang kamugin mismo magka-try. Tinood ba ang gisulti ni Kaki 5 na tayo? By the way, standby ka itong delikatan si Kaki 5 Jonathan sa banal mga higala. Eto lang down kay Martis Magaron. Kamusta ba pong presyo sa itong mga petrolyo? O, labi na mga Ikson kayo na. Kasikas na sa mga higala ba sa kauluhan? Kaya baba mo mga higala nga kining panghitabo karon diyan sa Senado, pabor ni mga igala sa administration ni President Bongbong Marcos, mga kaigsunan. Why Kaki 5 na tan? Tungod mga igala kay, remember, nahibawa ba mo? O baka nagbasa na limta na ninyo. Panahon sa amahan ni mga igala ni President Bongbong Marcos, Marcos Senior, inaani po na ba'y nahitabo mga igala na ikasikas dito sa Legislative Department? Nagkanaay kagubot sa Pilipinas. Later on, nagdeklara si Marcos ug Marcelo. Later on, giabolis ang Legislative Department. Pero naman, ha? Mabitaw nga natin, balaod, mga higala nga Presidential Decree. Oh, 1866, sao na, di ba? Kanang illegal possession of firearms, ang original na Presidential Decree 1866. Di ba, naata na? 851, kung ako na sa'yo, mga igala, 851 na, basta kay something ana, 13-month pay, presidential decree na, kanang 13-month pay. Sabawa mo nga nung na ay presidential decree na ito, nga balaod, mga igala, tungod na sa mag-abuli sa Legislative Department panahon ni Marcos, senior ha, senior. Marukoy man, no? Yung mag-abuli sa ang Legislative Department, di siya na ang executive, siya po ang legislative. Siya po ang nagbuhat balaod mo ng presidential decree, kasi siya ang Legislative Department na itong panahon na saan. O niya, medyo nauwa man siya later on mo nang nagbuhat mo siya batasan pambansa, mga higala. Yun ikami, Wal. Batasan pambansa na dayon. O dito na nang gawas ka ng BP, batasan pambansa bilang number 22. Bouncing check lobo na siya. Mo na siya. O, batasan pambansa. Now, ano na isgot mga anak ka K5 na tan? Because, kung na ay marukoy mga higala, yun karon mga Ikson, yung mga susultan na presidente, pwede nila ni gamiton. Pwede nila gamiton. Labi lang musakay po ng mga katawan, may gala, magugubot-gubot sa diri. Kaya, gabi na, magugubot-gubot na. Oh, NBI dito, may gala, suklan po dito mga Ikson sa kampo ni Bato. Pinusila, etc. Pinakamino sana, declaration sa gingontang state of lawless violence, katong kang Gloria. O, oh, diba ka mga gala, kumarukoy yun, Marcelo. Although, dili, basa-basa ipalusot, Marcelo. Sumunay dagan. O yung may ngunta mga igala, di man kay concurrent sa Congress, ilan man ang Congress sa mga igala, remember? Congress may mutakul, ana, di man gingon dito nga, muad to Senado, Congreso na. At na pagdeklara, mga igala, Marcelo. O, may hantaan na, may limitasyon na kaki 5 na taon, 60 days naman na, yes. Kaya limitation ang pagdeklara sa Marcelo. But the question, mga igala, kung parihaon lagi dito mga Ikson, ano niya ni former president na to, Marcos Senior, kaya bulis o niya po niyang Legislative Department kay i-charge niya nga wa na nag-function ang Legislative kay ang Senado harboring fugitive na. Ay, declare na ito na wa na iya kung wa na iya Legislative Department kay wala na nag-function. Unlawful na ang ibuhat sa Senado. Ang labas na mga igala na padoong gitahanin. Ano na yung nagkalisod kay what a kibawos, utok lang sa mga susultan, mga igala. Malabo na, kakifem na ito, di na malabo. Naitabo na na sa itong history. Posible maitabo pag-usap. Kaya may ngunta, huwag mga brides. Sao na, ay ka mga brides. Sao na, sila na, kaya sila noy-noy, sila joke no, ka mga brides. Ako! Labo pa ito ka bride, anan nila, kahitano, mga igala. Tumakulita. Pero, nahitabo, gin mga Ikson, ang pinakabati nga history sa Pilipinas. Oh, kantong pag-declare, Marcelo, i-abolish nito ang Legislative Department. Mabita mga higala nga, di lang palabi kay magamit unya na. Magamit unya na mga higala hinoon sa ilang personal nga mga interest. Bayay ato sa delikitan si Kaki 5 Jonathan Sabanan. Precious Petroleum sa may gala kay sa itong gingon, mamanigibantaya sa kadaghanan. Aside ani karo may gala nga isyo-isyo mga Ikson, isgutana ni Bato de la Rosa. Ato po dito may gala gibantayan yung precious lana kay nagkamahal na sa akin. Nagkamahal ba? Nagkabarato? Eh, di sa Kika, di si, o na, di si Kaki 5. Ay, marambol-rambol na magkakitang yun, may kapitan na. Tinodo sa'yo, marambol sa riba, kakikang, anak ng mayor. Anak ng mayor na. Kaki 5, Jonathan Sabadal. Ikibay mo.
0: K5 News FM Live Report.
3: K5, data na ito ng Gilibot Roy, ang nagkaling gasoline station listak ba yung sa kaya rin karong panahon na. Ang pipila ka mga gasoline station nag-increase na. Ang pipila ka mga gasoline station wala pagyapon mag-change sa ilhang mga presyo. Galiman karo epektibo kang adlaw, mayro si dismember size. Ang bagong adjustment sa presyo sa lanas tibuok na South Pilipinas. Samtang nagpanayon ang pagsakas presyo sa gasolina, nakausab ang nahimong karon sa presyo sa diesel o kerosene nga naghatag o gadyutay nga kahupayan ilabi na sa itong mga driver o mga konsumenador. Ini nga kausaban na K5 Banatan, gipasi usap kini sa lihok sa presyo sa petrolyo sa merkado sa tibuok kalibutan sa miaging semana. Ang gasolina karon aray dugang 0.47 centavos pesos matag litro.
8: Mahal-mahal na no, ako nakita mo rag 80-81 ramani karon o ni 82 naman san.
3: Yes, K5 na tando na 80.
8: Nga na nganong naman ang presyo daw sa 100 M daw sa presyo po na.
3: Dunay 82. Aduna po ay kanyang premium, kanyang regular, huwag maging siya ang kanyang gasolina.
8: Agoy, hapit naman po magbibinta.
3: Ngayon, ang kanyang diesel, medyo ubos-ubos ang diesel karon K5 Natan. Muna nga, ang gasolina, doon ay pag-increase lugar nga 0.40 centavos lang. Huwag siya makabot K5 Natan o 50 centavos.
8: Oho.
3: Amay katulong nga sa sunod-sunod ng simana, nga pagsaka nini, saka siya sa tulog ka simana, pero ang iyang sinakahan K5 Natan, ginagmay ra.
8: Pero kanang ginagbay, pag ma-accumulate, dako mo na siya.
3: Yes, K5 Natan. Sa laing bahin.
8: Oh, unsa may laing na, nabuhin na yung laing bahina na lang. Laing bahin na
3: sa doon. Sa laing bahin, K5 Natan, nakisirate, sabi kita karon og big time rollback. Ang diesel nga, mikunhod og 9.57 pesos
8: wow!
3: Per litro.
8: Di barato, bitaw ginag diesel, oh.
3: Oh, samtang ang kerosene, dinaog usab og 3.30 centavos matag litro. So arang-arang. Kamo dinhi karon kay pagbatan mas mibrato lugar ang diesel itandi sa gasolina sa kadaghanan nga dapat
8: nibali na.
3: Oh, ibali na.
8: Nibali na.
3: Pero atami agi di ba madumduma
8: sa. So sayang na, kayo nga imong gipalit nga sakyanan to ni aging adlaw unsa to gasolina to diesel to siya. May gani si Erwin kayo kapalit. Oh, so karon ang iyang palitong diesel na matod pa SUV na ni Erwin, SUV.
3: Lamborghini kaya pag natang.
8: Gasolina man ang Lamborghini.
3: Gasolina na.
8: Oh, sige, padayon.
3: Karon misaka usab ang presyo sa liquefied petroleum gas kaning LPG o 1 peso 22 matag kilo. Kaning mga gasol kipagtan.
8: Misaka po lang nga LPG?
3: Oo, nisaka gamay. 1 peso lang. Kini nagpasabot nga ang kasagarang 11 kilogram nga tangke si gasol.
8: Basig mahal na po ang sudan na ni Ma'am Shana. Ni mahal mga LPG.
3: Murag. Sige. Mamahal gid siguro kay pagbatan. Okay.
8: Para sige lang kay daghan. Daghan man pod, mahal pero daghan man sad.
3: Sa ito na ko yung informasyon kay Pabnatan, sumalagya sa Department of Energy sa DOE, ang maong pagsaka sa LPG o gasolina, gumikan ka na sa taas sa demand sa gawa sa nasod, samtang ang dako nga pagkunhod sa diesel tungod sa igong supply sa lokal nga mga inventaryo. So kabukar kay Pabnatan, doon na may mga dagkong kumpanya sama sa lana, akaning lana sama sa Petron, Shell o Caltex, lagip na ang mga gagmayang players sama sa COL o Phoenix Petroleum.
8: So daghan pa sila na dito ba? Daghan pa din sila mga pundo.
3: Yes,
8: lokal nga inventory man.
3: Po na sila nagdungan pigit po na sila kanina sa buntag alas 5, karong adlaw ang buntag, nag-usap sila ang presyo, pero doon ay papila din sa atos nakbayan kay Pablakan, sa pangutan na ta kani mga nagkagasman station wala pa mando no nagulat pa sab sila kay pablatan kay susiyon pa sab usa sa lain lain nga mga station kay dabay o sa ato adon na ito isubuyor ila do na kay pasulay surbiyor kay pablatan kay ila man ang itikin balance
8: puro oh, ila tay surbiyor wa pa ma
3: wala pa wala pa
8: hiring pa ta hiring pa na kasi na ikaw sa apply okay raman pod
3: pwede kay pablatan oh katong nga atong kingsulan kay pablatan wala atong giawag karon mo tumulista nga magbantay sa mga karatula lagi kay pablatan sa mga gasolinahan aron makita gid ang saktong presyo sa ilahang
8: dapit saman nga karatula ilang tanawon kana lagi na 100 million nya unsa na Rodriguez
3: karatula kay may nakabuta gid kay pablatan 83,370 wala magoy kamakama kay pablatan pero matod padre kay pablatan tungod kay mahimong magkalailahi matod pa kini depende sa lokasyon kay Pablatan depende sa Cagayan de Oro kay sa Gusan lahi man pud ang ilahang lakas sa sa atong dakpayan lahi man gyud presyo kay Pablatan dunay mga matawag na to nga mga ginagmay nga kalainan pero di gyud kayo nga dako gyud gapon kay Pablatan mga sentabo sa gyapon na diferensya
8: kung buot okay. Sa bato mo palit ra ka dito 5 ka litro ra ba kay noon unya dito sa inyo sa Bugo barato dito 2 pesos gamay. O niya din mo adto kag bugong 5 ka litro mo gansihon ka tapikon pagasta kan tapikas ka gusto
3: yes
8: pero kani ba nga diesel kay medyo nakatab makatabang gyud kay ang usually ato mga public utility vehicles is kuan man kana bang krudo ang ginagamit pero sa imong report ganina ka King 5 Jonathan ang diesel is murag temporary ni sure kay sa akong pagsabot ni baba siya kay tungod sa inventory daghan ang supplies karon sa diesel
3: yes
8: So, may tendency pag mo maubos naman ang supply na, musaka na po ning diesel. So, may naganan eh. Labi na kung di na po maabot ang mga import ano eh. Kay, niingon na ba po itong Iran?
3: Kung ano Pablatan, sa mga last international news nga itong sa kuha lugar po, doon na nga may mga pesto karon, doon na may mga ceasefire, doon na may mga panagsabot sa naging nasod kay Pablatan.
8: Pero ang problema, ang dito sa Middle East, kay ang Iran na sila ginahumanay ng balaod matod pa nga i-control nila ang Strait of Hormuz, o niya mag-aliado sa Estados Unidos sa nga mga barko, medyo stricto ho nila. So may problema na, kaya aliado ba ito sa Estados Unidos?
3: Yes, kay Pablatan. Bisan pag nga inaan ang sabo, pero atong tanaon nun to, impact po na ni sa ato sa Pilipinas karong panahon na. Kay karon kay Pablatan, kung gubot dito, na mas gubot yun ang nasus Pilipinas karon kay Pablatan. Wala na yung klaro.
8: Asa gila na ng gubot-gubot, kaya lamas man is kinabuhi ng gubot-gubot. Managingon nga. Ay, para always positive, naman kung gumagunaon na mga kaki-5. Para di lilabad ang ulo ba? Pag mingon na, mag-gubot-gubot ba? Tapos ng kalibutan na. Problema ba na? Huwag man tayo milyones sa dito. Ano problema na? Katunggan sa kwarta. Kita dito, huwag man tayo kwarta rin. Tapusan ang kalimutan.
3: Now, kung kalao na ito karong kipablatan, tungod sa sunod-sunod po nga ubos bitan ng diesel, nakita na ito po ang mga palaliton sa mas mga utanon. Tumiyag nga adlaw nga medyo nagkuan ko, nag-market news sa kaning mga utanon, malamas. Makita na to, medyo ano na po yung pagkunod gamay lugar po. Makita yun po na itong epekto kay Pablatan.
8: Ay, kakipad ba, Jonathan? Para lami kaya to istorya na kayo. May apadong naman tas lamas-lamas. Ano eh? Lami ba na yun? Lami ba yung lamas? Balikan ka lang ka kay, kuna, kana bang mag-commercial sa ta? Ngayon ibalik na ko, padayon ta sa mga isgutanan diya sa imo. Sige.
3: Yes, kay Pablatan sa itong naipos kabalita, padayon ta. Labi na isgutanan sa pag- taas sa presyo karon sa gasolina o gingon masab pag ubos sa presyo sa krudo din sa atos na sa Pilipinas kaya napatuman na sab din sa atos na bayan sa Cagayan de Oro. Kini si Kaki 5, Jonathan Samara para sa kampiyon sa Balita Servisyo ang publikong kalingawan sa Nakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 Kaki 5 News FM.
9: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: Alas 7:53, mga igala, balik ta mga igsoon. Kaya itong balik ka noon niya, mga igala, si Kaki 5 Jonathan sa banal presyo, mga igala, sa petrolyo, uban pang kanabang domino effect niya ni mga igsoon. Kaman na mas importante, pahinom-dom.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! DTX 500 Health Alert.
11: Hello, hello, hello. Ay, azagamahim sogon mabungahon nga adlaw. Of course, kauban ganunay. Kanza lima nolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga naka-DTX 500 dira, naka-mighty si kada adlaw, paborito yung kaayo na to. Ligyan na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kanang itong DTX 500 mga pinata. Ang buhay ay para lang kape. Minsan mapait, minsan matamis. Ang lang ay higala, pangita agyod ganun ay sa butika ang Tatak DTX. DTX Coffee Mix higala. Ang kape nga taas kaayog antioxidants. At the same time na atay bag-o kaayog nga klase sa kape ron kanang DTX Premium Coffee na to. Ang mga sagol nga naa sa DTX Coffee mga higala. Unang-una ang kaling Ampalaya leaves, di ba? I don't know kung murag naamay na maligya drink Ampalaya leaves sa merkado. Murag wala, no? Kasagaran akong nakita drink Ampalaya ragyan nga katong bunga. Pero katumdahon sa Ampalaya, wala kay kukita sa merkado, anak. Pero kung ato kag mga lugar like ato kag Luzon, daghana dito manda bandas mga Ilocano, perting daghana dito mga Ilocano kana sila mga taga Pangasinan, Mangalatok, Ilocano, very known kana nila nga klase sa utan kanang dahon sa Ampalaya. To mga wild bitaw pait kay na naanas ila mga market niya, ilahan ang ginasagol sa ilahang kuan sundaan o ilagi nang ginasagol magutan na sila, naagi na sila yung mga dahon-dahon, no? Dahon sa Ampalaya, bulak sa kalabasa, mga lami kay nga mga sagol-sagol nga mga dahon-dahon. Now karon ang Ampalaya leaves, gihimo nato mga higala nga kapsula, gihimo nato nga kape. Wala nga katundili kakaon og Ampalaya, at least ang nutrients sa Ampalaya makuha nato pinaagi sa pag-inom sa DTX 500.
10: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
12: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos gipainom ko DTX 500 buntag na o gabi.
13: Parang pila na may mo sugar?
12: 136 na lang. Naami na dyan kaya akong tulog sa DTX 500.
10: DTX 500. DTX 500 Health Alert.
11: O ang Ampalaya nga ito ang ginautan, kanili gin makaon sa uban, kinauman mo reklamo gin, ligi ko kaon ng Ampalaya kay mo gin pinaka hate na ko nga klase sa utan. Ligi masulod sa kuang tutunan na may mga tao gin hindi mo kaon. Pero we all know nga in general knowledge nga ang Ampalaya mga higala na agin siya daghan nga health benefits. Ang uban nagandoy kung gulahan may kumukaon na na pero ligi yun makaya. Ang mga diabetiko, we all know nga ang Ampalaya makapakunhod yun sa blood sugar. Ga-control siya. Muna na kanindon. So, dili siya ingon nga magpakunhod lang, magkontrol lang, but galikay usam nato mga higala nga magka-diabetes na. Muna na kanindon sa pagkaon sa Ampalaya. Malang kita, sa klinika mga higala, ang Ampalaya, ang dahon sa Ampalaya, gihimo na itong kapsula. Gi-extract na siya mga higala. Ang dugaan na gikuha yun. Gihimong kapsula. Gisagol mga higala sa DTX 500. Maguban pa nga mga ingredients. And the same sa itong kape. Sa itong DTX Coffee o DTX Premium Coffee. Kanang duha na ito kaklase sa kape, naanay mga Ampalaya leaves. I-extract mga higala, ang pinakaduga yun sa dahon sa Ampalaya, gibutang yun na. Para nga, walga coffee ta, gapahealthy ta slawas, gaklensing o gadetox ta. Walga inom tag capsule, herbal nga capsule, gaprebenta sa pagbaton og diabetes, high blood, bukol-bukol, arthritis, problema sa atay, walga inom tag herbal, nagapakunhod mga higala sa itong blood sugar. Ay galimot ang itong mga clinical products, quality clinical products, aprobado mga higala sa Food and Drug Administration na akinitanan sa mga leading nga mga drug store o mga pharmacy sa inyong mga lugar.
14: Adriano Sabit, 70, Valencia, Inigwan, X. Sana wala pa kumagamit na niya. Kung lawa, nabiya kayo niya. Dili ko ganaan mukhaon. Paggamit na ko, ganaan ako mukhaon, ganaan ako matulog. Nagi, puruhan nga, magkuhan akong lawas. Sabi sa kanang asma,
15: Asma tadi yang nak kagamit tak kag DTX 500?
14: Bukan, karena aku istoria kata mula kau mau kagamit, mau kagamit nak kayak rumah soloyan. Dili pun kau mengingon nggak? Mama ayuh sila, tak kayak angin lah soloyan lang. parang mamayos at dila sa ilang iba.
13: TTX 500,
16: mabali sa mga butika.
13: TTX 500, health alert.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
17: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
13: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pabansa.
5: 66th Palarong Pabansa.
13: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
18: K5 Nathan Sarmiento.
6: Foro de los Pueblos.
8: Padayon tamay gan address sa Foro de los Pueblos. Ato oras, Mike Zone. Alas 8:01 na. Ang atos mga trabante ng office hours, mga igalan trabaho. So good ang trabaho. Alas 8:01. E kung ininyo alas 8, nga alas 8:01 na muna abot, na late na mugwan na minute, mga igalan. Padayon tamay Zone. Sa itong mataguban sa Foro de los Pueblos.